0: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend the food Superman for men.
5: O si Rosanne, baw, akong banas ang nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
6: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
7: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
6: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mahal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitinghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
5: 5 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galigay palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasan tang inyo sini nga mga mensahe no sa aton sini nga mga kautoran nga mga taga palamati no sa mga nakatutok sa Facebook Live. I-like kag i-share aton sini nga programa para madamo pagkita sa nga malabutan. Good morning sa mga nagatutok na naton nga mga ka-K5 diri sa aton sini nga pag pangalaga do naga-monitor na mayo pa ni sila ara naga-monitor gid naga-upod diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM. Sa kay Vienna Villaruel, nag-monitor na ma'am Vienna Villaruel. Good morning. Nainom mo na dang DTX Coffee Mix mo. O, thank you gid sa pag-monitor. Ha? Ma'am Vienna Villaruel, diri sa may area sang Barangay Libas, nagatutok na diri sa aton sinigapag pangalagad. Ma'am Vienna Villaruel, salamat gid sa pag-monitor. Kag sa Villaruel family da nga nagatutok diri sa K5 News FM. Madamo gid ga salamat. Sakay, Ma'am Elsie Acuña, nagatutok naman Ma'am Elsie, thank you gid. Kay Kwandao, sakay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, kay Ma'am Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Van Istumo, Tessie Blances, Arnel Agana Dumalag, Sambalatukan, Panita Nagapamati, kay PJ and Ronalyn Diaz Buaco, Sampanita Nagamonitor man, halin kay Ma'am Elsie Acuña, madamo gid ga salamat. Rodolfo Evangelio Jr., nagamonitor na, thank you gid. Leo Jan Bilyones, salamat sa pagtutok. Leo Jan Bilyones, salamat gid sa pag-monitor. Nagkakalobat na kuno yung cellphone sang tanaw sa impeachment trial. Actually, manami ang indication. Kapin pa kung gatutok kita, but silingon, may kwan kita, may labot kita. Nagapasilabot kita, gusto natin mangin-aware, gusto natin mabalaan ang nagkakinabo sa ton siningapungsod. Ang mga kabataan, subong mga ka-K5, although nga negatibo ang paglantaw sa mga uling tubo subong, pero kita wala pa nagakadulaan sa paglaom nga mas bukas ang kaisipan, malapad ang painuino sa mga pamatanon subong mga ka-K5. Kag hindi ni sila madasig mahilo, no? Evidence-based sa mga pamatanon subong, unlike yan sa mga nauna-una sa duyan, at kuhanin doon mga miyembro ni sila sa fans club sa mga politiko mga ka-K5. May loyalty sila sa mga politiko nga supposed to be ipakita naton, ipabatsag naton nga mga politiko amuyang dapat maglagas sa aton nga mga butante kay kita ang labing gamhanan kaglabaw sa ila. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan nagamonitor, salamat gid. Ma'am Gianna Anvel Siloso sa may barangay Luktugan nagatutok na. Ma'am Nika Christine Diseo sa Tuburan maayon. Ma'am Roda Donato Amago dira sa may kuno barangay Dinginan. Ang linay sang dinginan si Ma'am Roda maing agada. Ka good morning man kuno kay Efren Alisla. Nagapamati na Efren Alisla. Ma'am Lisa Barrientos nagamonitor na, salamat gid. Ma'am Lisa Barrientos sa Tambacolasi. Lindon Hano nagamonitor naman. kagdera sa may barangay Adlawan no nagatutok na sila sini nga kalye si Ma'am Gianna Amvel Siloso do kada ulan Ma'am Gianna do nagasininag-a kada sa inyo lugar. O may agalan da si mo Ma'am Gianna Amvel Siloso. May lang nga pagkapi-kapi da sa DTX Coffee Mix. Si Ma'am Rasol Ketson Kadigal nagatutok naman naka-present naman na si Ma'am Bernadette Omiten Calzado nagapamati na kay Sir John Kadigal nagamonitor dire sa sapian halin kay Ma'am Rasol Ketson Kadigal. Doy Arthur nagatutok na sa maayon. Sherry Ann Asibog Unarse, Nerissa Bautista sa may barangay Bara. Thank you good Ma'am Nerissa Bautista. Charissa Mendoza Andrada dire sa may barangay Tangke si Chosool nagamonitor na. Ma'am Leia Baez, salamat gid. Salamat gid sa pagtutok. Tristan Wyatt Gulay, Gerson Larissa Maingaga, kag kay Ma'am Dolores Abilarde nagamonitor naman sa Abilarde family sa may barangay Lawaan. Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona, good morning. Kay Ma'am Becky Lana, kag kay Libon South Cotabato. Grayo siya pangalan, no? Libon South Cotabato. Kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, dira sa namtangan niya, nagpinamati. Mano, thank you, good Ma'am Bernadette. Ma'am Joanna Basilio, nagamonitor na. Rogi de la Peña Ayore, nagapamati naman si Rogi. Salamat gid sa pagtutok. Richard sa Plan Anoche, nagakapi-kapi na DTX Coffee Mix. Thank you gid Sir Richard. Kay Ma'am Regina Parel, nag-monitor na si Ma'am Regina Parel. Gapamati naman mga taga-barangay Agambulong sa Banwa Sangamindan, Arnold Vacaro, maing aga, salamat gid. Julio sa Bourbon, nag-monitor man si Sir Julio sa Bourbon. Madamo gid salamat. Amo man sa kay... sige. Nami ko no kung may drama sa gabi. Ti may drama kita sa hapon, no, Sir Julius Bourbon. Sa aga, mga kalingawan sa Kalye 5, 9:30 to 10. Pagkahapon, last 2 sa hapon mga ka-K5 ang sa Pages of Love, no, mga pinanidsang gugma with Miss A, may drama man da. Kag pagkahapon, last 4 tob-tob last 4:30, rehas mga ka-K5. Actually, yung rehas mo ning pinaka na namianta nga drama. No, kanami gid mga ka-K5, mga crime stories bala, no, nga mabatian mo mga istorya sa mga krimen nga nagkainabo nga nasulbar mga ka-K5. Joel Daliva nag-monitor man dira sa poblasyon Ilawod Panitan. Ma'am Roda Donato Amago, happy birthday ko no kay Bunbun Humpay, kay Kuis Bunbun Humpay, happy birthday halin kay Ma'am Roda Donato Amago. Norel Posadas sa Posadas family sa Carmencita, President Rojas nagamonitor man. Thank you gid Posadas family sa Carmencita, President Rojas, salamat gid. Ma'am Rasol Ketson Kadigal sa kwanda sa ano ni Sitso Pastuhan, barangay Agsilab sa Pian nagapinamati naman. Victor Bustilo Holyaska nagamonitor na. Rodzi de la Peña Ayore, loud and clear na dre sa may barangay Kanapian maayon. Thank you gid sa de la Peña and Ayore family kag kay Rodzi de la Peña Ayore sa may barangay Kanapian sa Banwasang maayo nag-monitor. Madamo gid gisalamat mga ka-K5. Sa liwat sa mga nagatutok hindi pagkalipatan, i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan sa aton siniga pag pangalagad mga ka-K5. By the way, sa aton siniga mga kauturan ng mga tagpalamati, diri sa aton siniga pag pangalagad sa aton siniga mga ka-K5, kadamo sa aton kung kaisa nag-suffer sang indigestion. Ano ning indigestion? Amo ning hindi pagkatunaw bala sa gilin sang ginakaon ta. Ang indigestion nagatugan isang discomfort sa imo upper abdomen o kung dyspepsia or heartburn kung kaisa mga ka-K5. Iniman ang kabangdanan nga nabudlayan magpagwa sa higko sa lawas. Usually, nagatuaw ang dyspepsia kag heartburn pagkatapos magkaon o kung pag-inom. Ang mga sintomas sinining feeling mo bloated ka, nagatigab, may stress ka kon anxiety. Mga dapat imuon mo sa mga nagaka-problema bala sa digestion, dapat baguhon gid ang diet kag lifestyle. Irregular nga mag-ehersisyo, likawan ang pagpanigirilyo kag paglukluk sa makaulubog ilimnon. Likawan man ang mga ilimnon nga may caffeine kapresang tsa kag cola mga ka-K5. Ang indigestion ang common nga problema sang nga aton gaka-experiencean. Pero pwede ini malikawan mga ka-K5. Pinaagi sa pagtumar adlaw-adlaw sa DTX 500. Ang DTX 500 makabulig prevent sa imo problema sa digestion. It takes time ang pag-address sa problema sa hyperacidity. indigestion kag iban pa nga problema sa tiyan. Pero make some lifetime changes by taking everyday sang DTX 500. Ang DTX 500 no magluwas nga buligan yan eh nga magayong imo digestive process mga ka K5 maayo man nga suplemento sa paglikaw sa pagtaas aton sini nga blood pressure, blood sugar levels, inflammation kag iban pa mga ka K5. Ang aton dira nga pangadlaw-adlaw nga suplemento nga makabulig sa aton DTX 500 mga ka K5. Kag magluwas sa DTX 500 para may ara kita sang pampapag-on sa aton sining immune system, kaupod naton dira mga ka K5 ang Mighty C. Mighty C ang alkaline base ga vitamin C, the immunity booster. Amo ni magabulig naman papag-on sa aton sining immune system sa adlaw-adlaw nga tanan. Nami gini kong ginatumartang duwan ni ka suplemento DTX 500 kag Mighty C mga ka K5 para may proteksyon kita sa aton ikaayong lawas. Magluwas sina mga ka K5. Ari gabulig ba ni sa digestion ta? No? Gabulig ba ni pabalik sa normal sa aton digestion? Ang Clinica Complete Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Manami mani pang cleanse sa aton colon. Nagabulig inibalik sang balanse sang good bacteria sa aton sinilawas. Malikawan ng indigestion, malikawan ng pagbutod sang tiyan, ang perming nga salapo, or even constipation, malikawan man ng toxin accumulation kung gatumar kadlaw-adlaw sang Clinica Complete Spore Biotics. May 80 billion CFU ni gani kung permi kada ginataki sang amibiasis, permi lang butod tiyan mo, gasuffer ka man sang heartburn, permi lang galain tiyan mo, constipated ka permi, or pamatsaga mo, do-loading ka permi. Isa pagida ng ang kaistorya mo bala, nagalikaw na sa imo, kagali mabaho yung imo paginawa. Oh, makaayo man, kung nagtumar ka Clinicas for Biotics. Tandaan na, Clinicas for Biotics, mga ka-K5. Kag para naman sa mga tagpalamati naton, damo subong mga kagaw nga nagatuluhaw, hindi mo na mabalaan kung ano nga mga virus ang nagagwa. Importante, nga sa pagwa ta sa aton panimalay, may armor kita, may protection kita batok sa mga kagaw, mga ka-K5. Dira makatuwang kag mangin kaupod naton ang Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Himo ini sa vitamin D3 nga nagabulig amlig sa aton ikaing lawas kag cold press extra virgin coconut oil nga amoni kung maprocess ang lawas ta epektibo sa pagtapna sa mga kagaw nga nakasulod o kung mismo ara na sa aton sinigalawas mga ka-K5. Clinica D3 Bio. Gani o galion ang pagbakal kag pagtumar sining apat ka mga gamhanan kag epektibo nga mga suplemento produkto ni Dr. Ramil Uy, produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. High blood, diabetes, inflammation, DTX 500. Pampapag-on sa immune system, Mighty C alkaline nga vitamin C. Pampaayo sa aton digestion, for colon cleansing, for overall health and wellness, Clinica Spore Biotics. Parang lawas na may pambato sa kagaw, may protection na aton lawas batok sa nagkalain-lain ng mga masakit kag infection, Clinica D3 Bio. Apat ka powerful nga suplemento, ginhimo para sa imo, para sa pag-amlig sa imo ikang lawas. Ano ka, manggaranon? Indi pagpabayi ang imo ikang lawas? Invest ka sa imo ikang lawas? Bango delikado kag magastos magmasakit. Ara ang Clinica D3 Bio, ang Clinica Spore Biotics, Mighty C, kag DTX 500. Kung ang mga may sarang sa kabuhi ga-invest sa health, pinaagi sa pagtumar sang sini nga mga suplemento, kita payhan nga kubos, kita payhan nga pulupigado, isa ka kahig, isa ka tuka. Gani, sa kaupod sa imo pagbaka sa adlaw-adlaw nga tanan, nga makatibawas ka mo, upod ang imo pamilya, makasurvive ka mo sa adlaw-adlaw nyo nga pagbakas, kaupod na tundira. Ang DTX 500 Mighty C D3 Bio kag Clinica Spore Biotics mga ka-K5. Produkto ni Dr. Ramil Uy sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. 18 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Maying aga kay Ma'am Maylene Alcaldea. Ma'am Maylene Alcaldea, good morning ka K5 Roldan. Gapamati na ang Alcaldea family dire sa Inso Arnaldo. Sa Sitio Looban, Inso Arnaldo, nagapamati na sila. Madamo, gid gyud salamat. Palanuga, pagida Ma'am Maylene Imuradjo, para mga kaingon mo balay, masakop mo pagid. Kay Julius Borbon, greet ko lang abyan ko nga si Marites Fermin sa ika-37 niya subong nga kaadlawan. Marites Fermin, Ma'am Marites Fermin, happy happy birthday. Halin kay Julius Borbon ang pagpanamyaw. Ginmando sang gobyerno probinsyal mga ka-K5 nga istriktohon ang pagbantay sa mga border pasulod sa probinsya sang Capiz. Batok karon sa mga baboy nga ginapasulod diri sa probinsya. Hindi lang baboy mga ka-K5, kundi pati pagid iban nga mga produkto sang baboy. Ininasaad man sa Executive Order number 21 Series of 2026 mga ka-K5 nga gin permahan ni Capiz Governor Freddy Neil Otto Castro mga ka-K5. Katuyuan sini nga mahugot ang kampanya batok sa African Swine Fever kag pag-implementar sang temporaryo unconditional total blanket ban sa pagpasulod sang tanan nga klase sang baboy kag mga produkto sini halin sa guwa sang probinsya mga ka-K5. Inabangod sa iban nga probinsya may mga na-record naman nga kaso sang ASF particular dira sa Negros Island region may mga na-record na sang ASF. Likewise sa probinsya sang Iloilo may na-record naman nga kaso sang African Swine Fever mga ka-K5. Pero let's not forget nga samtang ginakuralanta ang probinsya may cases man kita sang ASF sa sulod sang probinsya. In fact, since 2023 una nga nabalhag ang kaso sang African Swine Fever. Sa piyak sang pagtimakas that time sang opisina ni former provincial veterinarian Dr. Lionel Abordo, grabe itong effort sang opisina that time ni former provincial veterinarian Dr. Lionel Abordo, nga masiguro nga tindi tamalutsan sang ASF for how many years nang ineffective ang biosecurity measures. But sang ulihi, may mga tao nga pasaway. Nga lin sa lugar nga positive sa ASF, nagdala sila sang karni sang baboy dito sa Maayon, kung ma-recall nyo. Sa may Maayon, may nakasulod to. Karni sang baboy, nibakal nila sa Iloilo nga affected sang ASF, dinala nila sa Maayon. Kundi lupok ang kaso sang ASF sa Maayon. Including sa iban nga mga banwa, sa gigyapon to ka-transport ka mga urok, ka mga baboy, karne, kagsang tao. Ting tendency sang 2023, nagnilaptang ASF sa Biloga probinsya until 2024. Pag 2025, naghagan-hagan. Pero subong at 2026, may resurgence naman mga ka-K5. Liwat naman nagtuo ang ASF. Kag ang confirmed cases so far, makita nyo sa mapa, ang may mga confirmed cases ang African Swine Fever. Amo ang Roja City, ang Panay, Panitan, Pontevedra, kag Maayon. Lantawan nyo bala sa mapa, ginapakita ta sa FB Live. Kita nyo, luyuhay nga mga banwa mga ka-K5. Roja City, Panay, Pontevedra, Maayon. From Pamangkot, dira lang na bala nga mga areas, may ASF, ang Sabat, posible. Posible man nga sa ibang area may ara na, pero wala lang ma-report ang pagkalamatay sa mga baboy or wala pa makuaan sang sample ang mga napatay nilang sapat, mga ka-K5. So sa ibang mga banwa, makita nyo sa mapa nga wala pa maapektuan, anong dapat nyo ngayon? Hindi lang kita magsalig sa border control checkpoint. Pasulod sa probinsya, kag sa mga banwang, Dumaraw, maning namian kong Dumaraw. Sa Dumaraw, mga ka-K5, may ara man sila sa ila version sang ASF checkpoint. Mando ni Mayor Jonathan, ni Mayor Mateo Hatsuela. Amo nang sa Dumaraw, personal nakitaan tagid na. Nagligad lang, no? mga ka-K5. Ang kwartero, tabukas kwartero, may ara man, proti do picture taking, do for picture taking purposes lang. Dere, sa iban nga mga banwa, way kita may nakitaan. Now, ang panawagan nagligad sang Provincial Veterinary Office, sang opisina ni Dr. Lloyd Burata, kag ni Provincial Veterinary Office Consultant, kaya man nakaretire na siya, pero consultant sa Sabong, Dr. Lionel Abordo, dapat sa kada piggery, kada backyard hog raisers, kamo mismo implement sang biosecurity. Indi kamo magpiar nga ang inyo ibahog sa baboy nyo damo galinto sa iban nga mga balay, nga base may kagaw matos ang ASF, nagkaon sila baboy nga positive sa ASF, kagdi i-damog man da sa inyo, sumapatay gilang ng sapat nyo da. So implement kamo sang istrikto nga biosecurity mismo sa inyo piggery, mismo sa inyo backyard. Kag wala kamo sang ialaw nga ibanda nga makakadto. As much as possible, butangan nyo da sang screen or lambat para hindi makasulod ang mga manok halin sa iban nga tangkal, no? Or wala gid sa maka-access, magluwas lang sa inyo kag may foot bath kamo. So istrikto yung biosecurity measure kamo mismo nga mga hog raisers dapat mangin maalam sa pagprotektar sang inyo sininga sapat. Kag bakal kamo feed sa ginasaligan nyo. Although hindi pa ni confirm. It is not yet confirmed. But may mga conspiracy theory and may mga nagambal, base sa feeds manigan ni Halin. Pero wala pa sang test naging conduct sini mga ka-K5. So mga espekulasyon lang ina sa Gyapon. So ang yabi diri, istrikto kamo sa inyo biosecurity measure para maproteksyonan ang inyo palangitanan, maproteksyonan ang inyo ginakondang inahuptan nga baboy mga ka-K5. Kay kung mabalda natin, pag nagmasakit na baboy nyo, lagnaton, mangluya, isa lang kadtuan sina kamatayon. Gani dapat mangin maalam kamo sa pag-amlig sa inyo sini mismo nga kasapatan. Hindi lang ati masalig kita sa mga border checkpoint. Kiti kun kaisa damo man nakakalusot, so dapat mangin maalam gid kita sa aton mismo kaugalingon nga mga palangitan-an o kung ginahuptan nga kasapatan. 26 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Oy, good morning kay Ma'am Lisa Barrientos, naga-monitor. Sir Reynante Cam, sa kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam. Sa family cam, dira sa may barangay Dayaw, nagapinamati, nadagalanog ng radyo ni Sir Reynante Cam. Madamo, gigasalamat sa pagtutok, mga ka-K5. Sa RV Mini Mart sa TATC, naga-monitor man sila da. Salamat gid sa mga taga RV Mini Mart sa TATC. Kagka Madam Roslyn Durman, dira sa may banwa sang Evisa, naga-monitor man, Madam, o gidga, salamat. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, isa ka-operasyon kontra illegal nga droga, ginkasa kagabi, dira sa may banwa sang Pontevedra, particular sa barangay Binuntukan sa banwa sang Pontevedra, sino ini ang nadakpan. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos, K5
6: News FM. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Last acid ko ka po yun.
9: Kaya ko na siya nabatsa ganito.
14: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C. Mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo pag-sip on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
17: DTX Beauty Soap.
14: Mamakas sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Muna ako ko magpangapit
17: sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Pumasang abutika. DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing.
22: Luto na.
21: Ang labahan.
22: Nakasampay na.
21: Ang uniform ko.
22: Naplansa na.
23: Ganito ako.
24: Tigasi.
23: Tigalapa.
24: Tigasay.
23: Tigaplansa.
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi.
24: Ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko.
24: Ang extend.
23: Supplement for men.
24: Lourdes.
23: Tapos ka ng maligo.
25: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men.
14: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
14: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
27: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas

0: Brands. Kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Reina Pharmacy. May branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato pero epektibo. Pilion ang Reina Pharmacy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Puro de los Pueblos.
4: Roldan Besana Villarreal.
3: Para sa Puro de los Pueblos.
4: Puro de los Pueblos.
5: 27 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kagabi, isa ka drug bypass operation naging kasa sa motoridad dira sa may area sang barangay Baybay, mga ka K5 doga nagresulta sa pagkaresto sang duwa diri ka mga duwa diri ka mga sospetsado sa kaparigan ng operasyon sa motoridad dira sa may barangay Baybay. Kung sa din naglabot diri sa masobra 300,000 pesos nga balor sang illegal kag makalalit ka droga ang na-recover sa sining duwa ka mga arestado mga ka K5. No, duwa ka mga nadakpan sa ginkasang operation sang Provincial Drug Enforcement Unit. Agkapis Provincial Police Drug Enforcement Unit. No, dira sa may barangay Baybay, pasado las 7 kagabi. Ang mga nadakpan diri amuning si alias Jess, 27 anyos taga barangay Baybay. Ginakabig high value individual. Bo, grabe, no? High value na gidne. Kag ining si alias Maria, 24 anyos, taga Malipayan Village, Barangay Tisa, street level individual. Ginapayag karon nga nagalabot sa 340,000 pesos. 340,000 pesos ang balor sang ning tatlo kaputos ang ginapatiyan sa buo nga na-recover mga ka-K5 sa mag-abyan nga ni nga Jess kag Maria sa operation dira kagabi sa may barangay Baybay mga ka-K5. Magluwas diri, may na-recover man nga improvised scooper nga may residue pa kag ang bypassed money. Kag inapayag karon nga sa interview nag-ako ang mag-abyan nga Jess kag Maria nga nagagamit sila sang illegal kag makalalit ga droga. Aminado sila gagamit sila apang ginapanindugan nga wala sila nagabaligya mga ka-K5. Gasuyop lang sila droga pero wala sila gabaligya. Amo ni ang payag karon sining mag-abyan mga ka-K5. Kino mga hubin-hubin pa man niyo? Mga hubin-hubin pa mga ka-K5? Si Jesse 27, si Maria 24, mga hubin pa. Pero munigani, according sa mga otoridad ta, nadakpan sila sa pagbaligya sang illegal kag makalalit ga droga. But sa depensa sa mag-abyan, gagamit lang sila pero wala nagabaligya mga ka-K5. Imahini kidudako-dako ni nga volume 340,000 pesos mga ka-K5. Susubong ining mag-abyan nga Jess kag Maria ang ara na sa custody sang Roa City Police Station and ipaidalom sa drug test kag filan sang complaint nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga ka-K5. Natabo ni 7:18 kagabi timprano pa. Ginsundan man ini sang isa pagid ka operation sang Pontevedra Municipal Police Station. Suki gid nila ning gila ginakandakan sa operation no dire sa may barangay binuntukan. Suki na nilang binuntukan sa bungaw. Ang nagakadakpan sa binuntukan mga tangindi taga binuntukan. Ari man may isa man kanadakpan sa may barangay binuntukan sa Banwa sang Pontevedra. Ang nadakpan taga poblasyon mga ka-K5 taga barangay Taka. Sino ning nadakpan? Kag paano ini na operate sa aton sini motoridad? May detalye sa balita sa number 3 si K5 Myla Fuentes.
6: K5 News FM live.

0: Dakop ka kay Pabroldan, ang isa ka negosyante sa Ginpatigayon nga bypass operation alas 7:27 kagabi, Hulyo 7 sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay alias Toto, 44 anyos, kag residente sa Barangay Tabok sa nasambit nga Banwa. Naibaluan nga ginagkabig ining persona bilang street level individual kung sa di nakuha diri sa iyaga pag dinakop ang apat ka sachets sang ginapatihan na droga nga may kabugaton nga 3 ka gramos pag mayara sang standard drug price nga 20,400 pesos 500 pesos nga buy-bust money kag isa ka pouch nga nagaduag itom kag brown. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sa Pontevedra Municipal Police Station kag natala na nga ipadalom sa drug test kag magapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si KK5 Myla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM. Puro de los
1: Pueblos. 21 minutos sa nabilian ng test kita magdangat sa takna ng alas 9. Thank you sa gindulong balita ni K5 Myla. Ang pagkaresto ni kay Aris Arbis Barrio alias Toto, mga ka-K5 sa Sandigdiri, no, sa Rabato, naton nga spot report, mga ka-K5, nga taga-kuan gali ni taga-barangay Takas Pontevedra. No? Dira ni nadakpan sa may barangay Binuntukan, la 7:27 kagabi, mga ka-K5. Party gapon sang effort ah, sa aton si motoridad nga masipot na ini mga nagabalaligya sang illegal kag makalalit ga droga, mga ka-K5. Porti ang reklamo naman niya sa mga taga-barangay Punta Tabok, no, hindi lang kuno permida sa railway kag Cassandra, dira man sa may Hermano gabagra mandang droga ini base sa mga reklamo nga nabato naton. In fact, diri sa Roa City, kumbaga kon sa mga areas pa, ang Roa City, mga ka-K5, ang sentro de gravidad. Sentro sang transaksyonanais droga. Bangod kadamo sa mga kabaranggayan diri sa Roa City, nga grabe ang baligyan ay isang shabu. Waya sang kadlok, mga ka-K5, ang mga drogista nga magbaligya droga. Bisan din lang nga barangay kamasandad, may nagabaligya sa droga. Even magsulod ka da sa Punta Tabok kag Barangay 9, sumulod ka lang da anytime, mga ka-K5. May gaagdada sa imo, kundi ing ka maplastar. May gaagdada sa imo, magbaligya ka aluminum foil. May gaagdada, baligya aluminum foil. Lighter, tuter, and even droga, mga ka-K5. Tiginatos na nadang nagkaladakpan. Hindi gyapon da maubos-ubos, mga ka-K5. And not only sa may barangay Punta Tabok, ang barangay 9, damo manada sa 9. Sa railway, damo manada. Ang problema lang sa barangay 9, kay Kisaya, kung may operation, may autoridad, na dumainaway pa kamo sa mga barangay officials mo. Dumadibate pa sila sa mga law enforcers. Or Kisaya, ba't sagan mo gindi nga do, hindi sila happy, bala? Nga do ka hostile sa ila katama? Ang butang naman doon mo ng pinamatasan sa ibandang opisyal sa Barangay 9, pilang rason sina? Kung sa Punta Tabok, kung sa si Kapitan ni Store Buenviaje, way kagid ka bati kay Kapitan nga nagabalibad, anytime si Kapitan Buenviaje aktibo, pero kung 9 na gani, Barangay officials sa 9, mga ka-K5, do kabudlay. No, do na budlayan kaya do hindi mo mabalaan bala anong pinaglalaban nila. Gapamati ka lang bala sa ila ginala, do mairitar ka mo. Ang iban man nga barangay, uyaya man ang ila mga barangay officials. Wala gid ya naga himo sang effort sa kampanya kontra droga. Mention diyan naton nga ang kampanya kontra droga, wala lang niya malimit sa dakpanay by bust or implementation sang search warrant. Wala lang na da na limit, mga ka-K5. Kundi dapat may araman sang demand reduction program or demand reduction effort nga ginay mo. Ga-start ini sa level sa panimalay kag sa barangay. No? Pasaka sa Banwa, syudad, kag probinsya. Di kun sagi talang kawakak-wakak nga ti damo protektor sa droga, pero kung pamangkoton ka, anong ginimo mo nga ma-address ini? Or even anong ginimo mo nga mabuligan ng mga law enforcers ta on their campaign against illegal drugs? Di kun lantaw nga ni wala man, asa lang sa kakak kag wakak-wakak. Tinga man ang mga kauturan ta. Apisar ka damo na sa nagkaldakpan, gabalik yapon. Inibangod sa iban. Gina-exploit ang ila kay Mulon. Gina-exploit ang ila kapigaduhon. Para adtong may mga kulo kapital, kapitalan nila ini mga ultimo nga mga tawo, among pabaligyaon nila kag amo pang masaming nagakaladakpan kiti silang expose. Pero may kapital iya, kwarta lang. Kag di sila madakpan-dakpan, kiti wa man sila gadil mo. O sila aktual nga nagauyat mga ka-K5. Amo naman tingala, kamo nga man mostly ang gakaladakpan ini mga ordinaryo, inabangod silang gapatad. Sila gapatad. Huwag ilang mga dalag ko, huwag na sila gapatad. Mangita lang na sila sa panggamito nila para amo ang magatubang sa transaksyon nanay. So, kung hindi kita maghimo sang effort sa sulod sang panimalay nga nagasugod sa sulod sang panimalay, pagwa sa level sang barangay, pasaka sa munisipyo, sudad, banwa, kag probinsya, hindi tani matap na ang droga. Pero kung wala na sang nagagamit mga ka-K5, sino pabi, mabaligya ko ay nasa may nagagamit. Di ba la? Bisan pila pa na da kakilo ang baligya niya, kung wala sa may magamit, wala sa may magbakal. Montat, malang na sila baligya. Pero ang style naman sang iban, ila strategy, paggamito nila, hasta ang pangitao na sang lawa sa mga adiktos, kagkumuadik ka na, mangita ka na pamaagi para makabakal ka. Ang iban nagapanaka sa kabalay, gapangawat, na ikaw naman iya, nga nagapangabuhi sa matarong kagtadlong, sa kaon balay mo kawatan ka. Or basi madisgrasya ka pa. Hitimaan man ato niya kiti, kulang man ang presensya sa motoridad ta sa paglibot sa aton sininga kabarangayan. Hindi gani kalibot mga tanod kag barangay officials to kuntong ang gabi hasta mag-aga. So hindi man imabikaan tanan sa aton ng motoridad. Di mo lang problema da. Kay once nagalala ang problema tas droga, nagalala man ang dalag ang sitwasyon sa aton sininga peace and order. Hindi na ato niya pagpabugal. Nga sign of progress ang paglala sa problema sa droga. Minanol na yung, binundol na yung rason. Minango na yung rason. Nga komo nag-asenso isa kalugar, gadamo nga ng drogista. Oh, come on. Pinakamango na nga tao may amusin ang mentalidad. So, panawagan ta mga ka-K5 sa tagsa ka mga miyembro sa pamilya, kaya nakilanaan malang yabi isang padak nga protektor kuno kadroga mga pamilya mismo mo nga nagatolerar. Pero sa paghingalan sa mga protektor nga ra sa gobyerno, protektor nga mga politiko, protektor nga mga naka-uniformity din, hadlok, mani sila magingalan da. No? Ang ila malang masarangan, inang palahid-lahid istorya mo. Pero kung pamangkoton mo nang hinimuan sa tuntun nga kampanya kag-suporta kontra droga, tiwa'y manggani. Imbis buligan ng law enforcers, kisa ginatumok pa sa mga animal nga niyo. So, sa aton si magkautoran yung mga tagpalamati, suguran ta ang kampanya kontra droga sa sulod mismo sa aton panimalay. Kita mismo magsaway sa membro sa pamilya nyo nga nag-intra-intra na sa bisyo nga ni. Kaya kung sa sulod pa lang sa panimalay, mapunggan ta na, kaupod ang aton komunidad kundiin kita na situate, and even aton nga barangay, hindi na ni maglabot sa punto nga may mga adiktos, mga ka-K5. Kag kun kita mismo nagabantay, kita mismo vigilant sa aton sininga community, may makitaan lang kamuda nga tibaw sa balay galing ni Amon Iugwa, sulod ang mga nagasuyop, i-report na dayon kag ang reporta nyo, ti madasig man mag-aksyon. Matapna na sa gilayon. Matap na ina mga ka-K5. Hindi kita magsiling, hindi na ni matap ng droga. Matap na ini kung tuod-tuod lang gid ang effort. Tuod-tuod lang gid ang effort mga ka-K5. Hindi ya sabat ang pagpamatay o kung patsanay. Naimo ta na na.
2: Di anong natabo? Natapna ang droga? Di wala. Bangod hindi lamang sa isa kaspeto kita magtutok sa supply reduction, di man kita sa demand reduction effort, mga ka-K5. Which is nga focus subong sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Both supply and demand reduction drive, mga ka-K5. Kiti, libo-libo na nagkalamatay, natapna ang droga. Kiti, sino malang nagkalamatay? Mga ordinaryo nga tao, mga big time, mga drug lords, wala man. Mga kakumpetensya lang siguro, eh, pero ti mga apin, wala man. Pero kung ang komunidad, ang pamilya, ang komunidad, kagang aton nga, law enforcement agencies, gobyerno, kag komunidad, nagabinuligay, mga ka-K5, matapna, tani. Imagine nyo lang bala kung ano ka makahuluya. Isa ka taga-tisa kag isa ka taga-kwartero dito pa nadakpan sa Altavaso. Sakay sila sa lakyan. In fact, inang sa lakyan din nakikita at nadigilibot sa syudad. Makon yung milyon nga balor sa droga itong na-recover. 1.6, almost 1.6 million pesos. Grabe, bit-bit nila nga volume sa droga pakadto sa Kalibo. Halin sa Roa City. Makon nyo na. Kung ano ka makahalawhaw. Imagine sa milyon-milyon nga dala nila na pila naman ka mga buwas damlag ang masamad sina. Pila naman ka mga puturong maguba sina. Pila naman ka pamilyang masamad. Pila ka krimen ang posibleng matabo. Bangod sa droga nga na mga ka-K5. Dason iya kung may madak pa na nga itong autoridad. May iban iya nga imbis kung tani ang pinaka-list nga mahimo mo na lang mag paukoy ka na lang bala. Pero ang iba niya do akig pa kung may mga operations sa motoridad. Tikon ang mga ligasyon sa pagpananom sang ebidensya, amuning masubo. Bisan din kakakita ang mga operations sa illegal drugs, gambal nga ti planted. Pero so far, wala pa ko ka-encounter sa korte diri sa aton nga may nag-file kaso sa motoridad ta nga kuno nagpananom ebidensya sa ibang nga provinces may ara. In fact, may mga na-convict na gani sa Cebu. May na-convict na, na-preso to yung mga police to kag mga agents to nga nagpananom droga. Pero dili sa aton, why pa di police nga na-preso bangod sa ginatawag nga planting of evidence? Bala nyo, kung gapananom ka ebidensya, pwede ka ginama-preso, madismiss ka sa serbisyo, ma-preso ka pa. Pero di lang tawa bala, may mga nag-file sang kaso? Kay kung gintamnan ka sa ebidensya, ipakigbato mo lang kinamatarong mo. Pero kung kaisa nagiging drama na ni, nagiging drama na ni para makuha ang simpatiya sa publiko kag sa mga tao nga nagalantaw lang kung kaisa kag nadadala sa padrama-drama pero wala nila makita kung ano kalaot ini mga drugista nga bisan mga bata ginasugo nila baligya sa bu. Kitabi kung kaisa sagi kita doon pati-pati sa mga drama. Pero kung makita nyo lang kung ano ni ka mangtas ni mga drugista nga ni, my God. Mahilad ka mo siguro. Kung ano kalaot ang ilagin na imo, nga bisan bata, wala nila ginapatawad. Dason ikaw yan, nagadepensa ka pa sa mga drugista. Although, ang presumption, sinainosente na sila. Until proven otherwise. No? Kag sa part naman sa atong autoridad, may presumption of regularity, ang ila sininga ginakandak ng operation. Gani para hindi ka magabot sa punto nga sa pila ka adlaw ikaw naman magreklamo nga gintamnan ka ebidensya nga aabi gabaligya ka droga. Nga aabi in the very first place nga man gabaligya ka na droga. Kag hindi mo pag-isabat nga kaimulon o kon kapigaduhon. Isa na sa pinakamango nga rason ang ambalon mong kaimulon o kon kapigaduhon amo na nagbaligya ka droga. Muya ka naman pigado man ta, damo man pigado sa aton. Pero wala yan nagalabot sa punto nga nagaduso, nagagamit, nagabaligya sang illegal kag makalalit ga droga mga kakipay. Matapna tapani. And of course, hindi laman sa pamilya, sa komunidad, kag sa gobyerno. Sa part man sa itong mga law enforcement office, mga law enforcers, bitutukan ta man ang mas medyo duludalag ko. No? Para sulit man bala, sulit man ang inyo sini nga kabudlay mga kakipay. Ginakulabos kita sang tiyempo ng inkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Foro de los Pueblos Program. Produkto ni Dr. Ramil Uy, tagimos ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, kaupod man ang Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica de Fresh Cag, Extend Food Supplement for Men, mga kakaipaiba. Nanging kaupod naton si... Aton sining mga ka K5 dangin kaupod na naton si Madam Roslyn Dormandra sa Evisan. Salamat gid sa pag monitor diri sa aton sining pag pangalagad. Standby na kamo mga ka K5, masunod na mga impormasyon sa ikang lawas sa program. Sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka K5 Amy Berondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mangabuti ka! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. O, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. E3 Bio.
17: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, Nga may Visio.
9: Ang Visio.
2: Nga may D3.
9: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
19: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Dali kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
20: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
21: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
20: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: TTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So una,
23: problema, gid ako sa akong body odor.
24: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
23: Kag
24: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
25: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
27: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, ga, gabasa na naman.
27: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa na gani? Kabaho-baho pa!
28: Always nagabasa?
27: Kag nagabaho ang kilikili?
28: Mag-Clinica Deo Fresh!
27: Para sa maputi at mabangong kilikili!
28: Clinica Deo Fresh!
29: Nagabasa na naman balaga!
27: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
28: Clinica Deo Fresh!
27: Para sa maputi at mabangong kilikili!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
30: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, pagamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
31: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragya po ng pain.
32: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
33: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
31: Hindi lang gani carots.
33: Oo, hindi lang carots, mga doktora.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
31: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon balot, hiningin tayo ang ako nuno.
32: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
32: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga damok ko ba yun?
33: Mas na
32: ako. Ano na yung interview?
3: Maedukar ka pa.
30: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX 500, ang super antioxidant. D3 Bio, ang inyong adlaw-adlaw ng pagpatay sa kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best ng pagpabakod sa inyong immune system, alkaline ng vitamin C, Mighty C.
5: Istoryahan ta ang inyong masamay mabatian sa amon programa. Ang numero uno ng kabangdanan, kung nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, ng pinaka-importante ng role sa metabolism, ang insulin.
6: Sa ano ba yung insulin? Like...
4: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sa imong pancreas nga gituag islets of Langerhans. Iti ginapagwa na ang insulin sa imong pancreas pakantos dugo agud maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imong blood sugar kag si insulin amo nang maabre sa imong imong selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imong selula para mahimo niya nga energy. Iti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, bangod ini ang nagabulig top na nga hindi magtaas ang imong blood sugar levels.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang kina energy?
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500
7: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
7: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
7: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
5: Ang insulin amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kun sobra ang imo ginakaon sa imo kinahanglanon, ilabi na kun palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas, agud nga mamintinar ang ideal normal level sang blood glucose.
4: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pancreas. Abin nyo, tao lang ang kwan, mabankrap. Once per mimo ginabusuhan ng imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag amo nang maabri sa imong selula. 80% na lang, 70% na lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% na lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imong blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag Mighty C gid kamo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, matipan man niya ang imo nga pancreas.
5: Ang pag-release ng insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga magaproduce ng insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose, inakon healthy ka.
4: Dira ra gisugod ang problema, Sir GP, nga wala controls kaon. Tani, pamahaw, panyagag, pagnyapon lang tani kaon naton. Pwede lang gani, kaduha lang eh. No? Panyagag, kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
8: Bungod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa bungod kag rashes.
10: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
4: Kaso subong niya lain, pamahaw. Magkita guys, snacks. Cake pa na kag soft drink sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget man ka sa imong kuan, DTX 500 kag Mighty C. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag Mighty C.
5: By the way, Dr. Ramil, anong matabo kung gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
4: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin, damo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa, gataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually, ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imo blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kaghalos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imo nga kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, may TC or Pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imo nga blood sugar levels kag gina-repair sini ang imo damage nga pancreas, gina-correct man sir GP sa may TC or Pure C ang imo nga mango nga immune system. Agod hindi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag may TC or Pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
5: Oh.
4: Oo, no? May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas, magkaon sa gusto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Kanagapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masalika.
1: Epic.
0: DTX 500.
5: Sa mga dugang pang benepisyo sa pag-inom sanga, DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa idiusto nga lifestyle. Kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw. Inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat nga pagkaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imo kidneys. Kulang na ang functionality sa imo liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag MyTC or Pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag MyTC taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
4: Kung hindi man mapatay sir GP sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi naman tindog manoy.
5: Hey.
4: Siling lang may pamapatay. Pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon. Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas, tungod sa madamo na ito nga bisyo. Amo na nga, perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo ino mo nga DTX 500 kag may TC. No? Amo na ang pinaka-problema. Kag, di kung pabayaan mo lang, matawaton ko ba sa oxidative stress ang imo kan, imo mga, imo pancreas, imo na nga ma-diabetes ka, imo cellulas at tayo sir GP, tuktukan man ah. Imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, lantawa mo lang sige ka gamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo, amo na ka-importante nga mainom gika, DTX 500 kag may TC. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Suli tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos sa adlaw-adlaw. Way kulba.
5: Ice cream.
4: Pero DTX 500 kag may TC, way ginasapaksan o sapakon kung gabalatian na.
6: So isa sang palatandaan pag Sir GP sang kuman kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog no pagka malipaton no ini bilang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat kay na kun demo nabutang ya no mayra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress. It's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok no. So kung palakaon ka sa nga tamis, grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Amo na kon kaysa nagatukar ang migraine no. Bangod sa nga ginatuwag too much added sugar sa aton nga diet no. Apang kun sige-sige ang pag-inom mo sang DTX sa 500 kag may TC sa pagtapna sang halit nga dulot sang oxidative stress sa mga selula no kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
11: Solusyon sa skin disease DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes. DTX 500 bakal na sa mga butika.
12: Sa malipot nga sugilanon Sir JP no, ang free radicals hindi gid malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa, nagaginhawa ini sing 22 mil ka beses sa kadlaw, no? Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kaga naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate bitto sang ginatawag nato nga free radicals. So ang pinakamayo nga solusyon, Sir JP, dapat may protection ng imo nga lawas, no? Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, no? Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
4: Siguro, Sir Kevin, plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintainar ang balansi. Imagine bala kung 1,000 years atong kabuhi.
13: Damo ko bata.
4: Damo ko. Damo subong tao is kalibutan.
13: Damo ko sawa.
12: Overpopulation.
13: Kada 100 years pili ko isa.
4: No. Ang point is, ara na ang free radicals. No? Nagapatigulang kag naghahatag sa balatian sa tao. Ti, according sa prophecy in Bible naghambal ang edad sa tao is 70 to 80 na lang, no? Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
13: Ay,
4: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang si Kristo pangitai lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag Mighty C. Amo man na si Kristo sang una sa mga early generation, Adanto Noa, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sa una, wala pa ano na, o wala bisyo, no, wala so. Puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong niya halos di man taka kompleto na may masuplemento na lang gita sang DTX 500 may tisig at pure sea. Dapat inom gita adlaw-adlaw. Si Gina Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
14: Anong sekreto niya?
13: Milig sa taguay.
4: Wala siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gabito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pila edad, sir boy.
13: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Huwag 19 na.
14: Ah, kampiyon ni
4: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage, gamit ang DTX Herbal Oil.
13: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
14: Maligo kadlaw-adlaw, no?
13: Basic.
14: Oh, maligo, basic.
4: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: DTX 500!
16: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
13: Kamusta ni mo na hibawaan na nakay diabetes?
16: Katong nagpacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
13: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
16: Kabuntag na o gabi.
13: O, nakaroon pila naman imong sugar?
16: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
15: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako gani sa everyday loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong nadulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
18: Kag subong ka namin isa kon paminsari.
15: Mighty C pabalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: O gali si Ariel nagtanto sa lagi sa nagligad sa kisa kija ka tama di ang basa tiyo ko tumarko sa Mighty C alkaline vitamin C. O kapsulita sa day tatlo ka adlaw ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C pabalit
2: sa mga butik.
9: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginpangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
5: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
4: hindi dapat
5: hindi dapat palawigon
12: di para magdugay ang imong freshness sa bilog nga adlaw mag-swipe sang Klinika Dio Fresh sa imong nga ilok.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang healthy coffee sa nga Klinika de Alternativo, amo ang DTX coffee mix no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
4: Mas tagagmay lang ang mga pain no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever kung kaya mo lang balanyos sa kung kaya mo lang ipamasahe sa sakit ulo, ipamasahe mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo gid.
12: Tugnaw-tugnaw lang na, no nga sa dalom sang tissues mo.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukar imo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagtun mo duha tumtum lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga hindi agod agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
20: Ako si Ana, before problema ko gid nga kun irregular nga reglas. Agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Patas mga butika.
12: Amo gina Doc Ramil ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang D3 Bio no. Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka. bangod na galuya.
4: Sa naol, no? Palakaon.
12: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan, kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
4: katabo sa may mga guard mo.
12: Amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala, maski ano mo kahigda. So kung bakod di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
12: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaarap man sa D3 bio ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
7: So damo nga natural nga paagi Sir Kevin para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no? Ang imo nga pagtulog agud hilway ang lagyan sang acid kag pagkahon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. O, dapat tulog wala.
12: Tulog wala.
4: Dabi na akong late dinner ka.
7: Oh, pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals sa Sir Kevin's.
21: O si Karen, kadamo isang akon hair fall indig man nami ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag kinis ang akon puti.
22: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 bio.
23: Ako si Jomer, tumarget ko sang D3 bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus o bakterya.
22: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
24: Pumakal sa mga butika.
22: D3 bio.
7: Kaon man sang damo nga utan kag prutas bangod ang alkaline diet makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag indi man maglipat mag D3 bio kada adlaw, no? Kaya ang D3 bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imo nga mucus lining. So ang imo nga tiyan agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no, sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
4: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
22: D3 bio.
25: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma na gitay malipaton. Try namo patumaron sa D3 bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
22: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Sa mga butika. Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imo tiyan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3 bio kaya gid Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
12: So sa mga nagasulab da ang mong tiyan, no, hindi gid malipat nga mag D3 bio adlaw-adlaw. So ang D3 bio wala lang nagapaayo sang hilanat, ubo, sipon kag trangkaso. Hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system, no, natural antimicrobial na natural antacid pa. So, i-D3 bio muna.
22: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: Turihan tayo ron ang dugang pa ng mga health benefits, Sir Kevin.
12: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo imo nga immune system. Sa D3 Bio, gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So hindi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw.
22: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka lang Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sa immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
22: D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwag ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dinar ko. Nagamay na ako ng buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids, no? So Kevin nga nagsarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no, wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung naga D3 Bio ka kadadlaw. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
4: dapat hindi gidya,
6: dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
4: para sa atay,
6: atay, no,
4: kidney,
6: no, kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglanggid, no, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
13: Dapat lang dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs kag sa groin area sa mga lalaki or ang imo nga pantog, ini man ang posible nga rason nga naga urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin.

0: parasites, no? Raven virus, ina tanan kaya to naon kagpatyon sang ditribayo dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas. Kaway pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Masakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
2: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
3: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
3: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
4: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!

0: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktok ka na, ho?
1: Oo, eh, kito, gamango ko.
0: Hmm? Kung matuktokan, may gamitan talang steel brush, ha? Hindi gani, papel dili, ha?
1: Ang mawala to, pagi niyang imoya, Meg, no?
0: Hmm? Suggestion, mananayang ako niya?
1: Pwes, hindi man namin nga suggestion, Meg.
0: Bisan hindi man namin, importante, may suggestion ko, ha?
1: Mas mayo na lang ang mag-ipos ka na lang, Meg. Taway pa.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Boss, may nga ka, boss, ah.
1: Mayong aga man, Boy Ramon. Daw malipayon ka subong, ah. Nakaraok ka, guruay.
0: Wala gani, boss.
1: Uting, ha, daw malipayon ka, oh.
0: Kukwan, boss, ah. May nakita lang ko nga mga estudyante.
1: Uti, ano naman ang napinsaran mo?
0: Boss, grabe, gilang kinalain sang eskwilaan sa una, kagsang subong, boss.
1: Ayos to ka, gid, Boy Ramon. Sang una, kung may gabagting gani, gapalumbaan na yung magsulod sa classroom.
0: Subong, boss?
1: Oo. Oh.
0: Kung may gabagting? Ah, wala na may gasapa kung nakatutok sa ilang silpon. Sa una, pagit, boss? Pwede pa yung masudlan ba ito kagpaka ang bagsang mga classmate naton?
1: Subong, yaho.
0: Ah, hadlok na sila, boss. Kay base may armas. Hindi gani, kutsilyong unod sang bag.
1: Dako na ginang kinalain, oh.
0: Ano nga dako? Dako na ginya, boss.
1: Eh, sanguna ya, pwede pakapamakdol ang maestro kag maestra. Subong ya, tilawi pa dapat kamot sa estudyante. Kay ipost ka na sa Facebook, ireklamo ka pa sa DSWD. Kagari pa gino. Sanguna,
0: Aboy
1: Ramon,
0: oh.
1: Ang maestra, pwede pa yan makapangampak stick kag pangaboy eraser. Subong ya, Laina.
0: Uti, ano na yung subong gani, boss?
1: Ah, subong ya, Aboy Ramon, patupan mo yung estudyante. Basik dumta niya ka, kagdala niya ka 9mm.
0: Delikado na gidya subong bus, no?
1: Amo gani, Boy Ramon. Basik lang may ginatago ka na nga kutsilyo kag arma sa kilid mo, ha?
0: Ay, wala ko na kadala sa amo sinaya, boss. Ang solo ko na yung kadala subong, ang duwa ko kalugits.
1: Ati, sadya-sadya, no?

0: Kap, oh, nagbalik ka naman dihigda sa imo nga sofa?
1: Ay, ho, ah. Kay mabalik naman ako sa pagtulog.
0: Ay, aba.
1: Mabalik ako sa pagtulog kay padayunon kung ako nga damgo. Kabalo ka burog. Paldo ko to nga daan eh.
0: Tani, Kapitan Hugakom.
1: Oh.
0: Dalaan mo man kami kwarta kung magbugtaw ka.
1: Sus, kung pwede palang tani madala sa tuntuod ng kabuhay ang damgo ko, dalon ko na tanan.
0: Dali kami, Black Cap.
1: Oo ah. Amo gani nga, gwa na to ah. Gwa to anay. Kay para wala disturbo sa akon kag magbalik na ko sa pagtulog. Para i-continue ko ang akon kampiyon ng mga damgo.
0: Ay, oo gali Kapitan Hugakom.
1: Oo.
0: Ara man ko si mo damgo?
1: Oo, burog. Ara ka man sa akon damgo ah.
0: Mm. Uti anong papel ko sa damgo mo, Kap?
1: Merte ka dako sa papel mo.
0: Oo.
1: Kay nga ah.
0: Sino ko to?
1: Ikaw si Ibusman Rimulya.
0: Sino na nga Ibusman man?
1: Kung sa tuntood nga kabuhi,
0: mm,
1: ikaw si Ibusman Rimulya. Oo.
0: Mm.
1: Bisan ara ka sa damgo ko, sutab ka to Japon.
0: Ay, aba.
1: Amo na burog,
0: mm,
1: nga bayay anay ako diri sa sofa. Kay mabalik na ako sa akong nga pagtulog. Karon, base hindi ko to kaabot hatagay malita sa damgo ko.
0: Terrible ka man kap ba?
1: Kano bang ginatanga buda? Gwa na di. Kay madalamguhano na ako ah.
0: Sadya-sadya inaho.

0: Hoy, Toto, ako botkon. Doon na may isang tulog mo, haw. Ano? May damgo ka naman?
1: Oo, gide. Ikaw ang bida sa akong damgo.
0: Ay, wow. Sigurado. Guwapo giguto mo?
1: Guwapo man ah. Pero guwapo nga nagadalagan kay ginalagas ang tag-iyas ang manok.
0: Anay ka? Nga ginlagas ko sa tag-iyas ang manok, haw?
1: Kay man, sa akong damgo, ikaw ang kawatan. Ikaw, Erjan, nabalaba, hindi ka magsiling nagdamgo ka man.
0: Aha, kaya mo gina, nagdamgo ako, nga nagdaog ko sa luto.
1: La, tidi na ang kwarta mo.
0: Galing, pagbugto ko, ikaw, kaya po na nangayo sa akong kwarta, ay bakal mo tinapay. Hindi ka magsiling, ha? May damgo ka man Japon, ha?
1: May harap agi dyan, eh. And may harap ako damgo, ya. Damo, kuya, nga daan na nga akong damgo, damo, get?
0: Animal, do hindi ka ganyan maubusan damgo ba?
1: Oo, ah. Samtang nagadamgo kaya, may damgo naman ko.
0: Nge? Pati sa damguhana, eh. Hindi ka ganyan mapapirde, no?
1: Hindi ka gani magpapirde, eh. Ako pa ya?
0: Sige sa jay, no?
1: Wow!

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: Who's snorting?
1: Uy!
0: Nung malipay yun, kahaw.
1: Ay, lalalala. Salamat. Makagwa na ginman ko sa madali nga panahon.
0: Makaupot ko sa imo, boss.
1: Ah, bilin ka diya.
0: Boss!
1: Hindi ako gusto nga magdalasang salaguron niya.
0: Boss! Hindi makuya salaguron. Mangita mo ko, boss, ang aton kinawala.
1: Ah, kung kamanlo ka mangita sang imo kinawala, total, wala ka man inugbayad sa bill mo sa ospital. Tihala, mangita to.
0: Boss, maluoy ka man, B.
1: Kanga nga kaluyan ta ka. Ako naman to karon ang mas makaluluoy.
0: Kanga man, boss, how?
1: Tungod kung bayaran ko ang bill mo, de. Mautangan gid ko diya. Kadako na iyang adaan sang bill mo.
0: Wala ka gid kaluoy sa akon, boss. Bisan ka may langa kaluoy. Kaluoy man ko, boss.
1: Ulo mo eh. Hindi na kuya pagdala sa drama-drama mo.
0: Saya sadya ito.
1: Wow.

0: tayo dyan, laba-laba, may isa pagid ko bala ka damgo.
1: May ara ka pagid ya?
0: Mas nami pagid ni nga damgo. Kay nagpakasal ka.
1: Aba? Kanami ba? Ano din na tabo, tutok na kubot?
0: Pagambal siyang pare, bala. May nagapamalabag bala sa kasal ngayon eh.
1: Natural lang na ya. Mamangkot ginang pare ya. Ya, ano din ang natabo? Ha?
0: Tanan nga bisita, nagtindog.
1: Tinunto ito. Ikaw gani, sa damgo ko, nangin pulis ka?
0: Ha? Bao, kampiyon ba?
1: Oo. Pero ikaw ang una ang gindakop. Kay pusher ka nga klase pulis.
0: Animal. Pero, Erjan, kabalo ka, anong pinakadam nami ko nga damgo?
1: Ano totoo na ko?
0: Ngagin libre mo ko bakal pamahaw.
1: Ate, damgo lang ginaya. Kasi tuod lang, asyoter lang ginyang kaya ko nga ilibre si momong.
0: Ikaw, hindi ka magsiling nga. May pinakanami kaman nga damgo.
1: Oo, may ara.
0: Kagano naman na?
1: Pagkatapos na kaginbaklan sa ngay suter, ginbaklan mo ko yung sukdran sa ginapay.
0: Eljan, laba-laba, pagbugtaw anay kay basi na gadamgo kapaya. Layogin na yan sa kamaturan niya.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Karog, nagwa ka man.
1: Gin, pagwa ko ni Kapitan o gako, ma.
0: Kaya man how?
1: Matulog na siya ko no, kaya padayunon niyang iapagdamgo. Pwerte si Kapitan o gako, no? Eh, grabe subong, kaon lang niya. Ah, mabugtaw lang siya kung makaon siya. Tapos siya kaon, balik naman sila yung tulog. Pwerte pang iya mga damgo.
0: Ay, pwerte gid eh. Kay man, sa tuntuon ng kinabuhi, kawatan na nga daan, pati sa damguya, kawatan pa gid saya. Ang lain ng da, pati sa damguya, kawatan man tato.
1: Ati, hindi gina imposible eh. Kaya ang balyagan isa kon, pati sa damguya, ara man tato kunumong, upod man ta sa kinawatay.
0: Ati, amo ginaguro eh. Sandiin tayo dalon, mga alalay, gitaya sang kawatan.
1: Ay, kalain!
0: Ay, sadya-sadya, no?

0: detox ka ba?
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero D.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Day.
1: At yan ang akong role, Day.
0: Bali, ikaw ang kagaw. Hey! Hi! Galing na one time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
7: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Ito masyon sa barangay
10: po. Anong ginabatsag mo sa
9: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumar ko. DTX 500.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O si Lourdes maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
14: Mamakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
3: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
20: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
25: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy.
27: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
28: D3 Bio.

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Dua lang man kami, ah.
1: Ah, dua ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, galing ngawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akon memory as a researcher, ang ketones nga gatinlo sa akon brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gadisturb sang aton neurons connection, no, gadeposito ni sa aton synapse, hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio through ketones nga makita sa D3 Bio after process by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
8: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain, Sir Boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid. This amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
9: Correct.
8: Gabugat ang kuan.
9: Gabugat ang gatas.
8: Oh, ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
7: kung,
8: acid. Kung naka D3 Bio.
7: Ka D3 Bio. Okay. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
8: Oh, okay. Sang D3 Bio. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
10: Kay kun wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatag lang sa bata.
8: Di ba ang MCT himuunday na siya source of energy?
10: Of course, of course. Sunugol.
8: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na maansya na ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. No? Para anytime ga magamit na yun.
11: Mapus lang sa bata na yun.
10: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man. Sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag indi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
5: D3 Bio!
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
5: ko. D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
13: Pamakal, sumang buti ka.
8: Ako, ma-D3 Bio ko, kag hindi gigo sa ordinary D3. Tungod kay amoning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang herbal, Sir Boy.
9: Correct.
8: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3 Bio. Para layo ka sa infeksyon, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 Bio.
10: So, you have all the reasons ka mag-shift, no?
8: Correct.
10: Nga mag-upgrade ka kay nami man ang naandanta na. Pero kun may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
8: Shift dito ka. Para sa blan sa cellphone, kung outdated ang imong cellphone, ti nami gidya bag-o ya.
3: Dito ko naman sa bag-o. D3
9: Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
15: Ilay Ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
16: Saan naginom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi.
19: Galing kasi napit akong tuhod.
18: Arthritis na gali.
19: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
18: Two capsule, three times a day. Sa sunod, sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
19: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
25: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
26: isang bala ka lang.
25: Ako,
26: ang linya ko,
25: isang kapsula ka lang.
26: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
25: Extend.
26: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
27: Ka! Bang-bang nga
0: talaga! Sa pulmo, baby!
26: Extend! Supplement for men!
0: Isang kapsula ka lang.
26: TGX 500!
1: Ako si Andrea de Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
26: DTX 500!
2: Mapakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto!
4: Hi, Dennis Juanes!
3: Matalong kag alerto nga paminsaron!
4: Hi, Dennis Juanes!
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon!
4: Hi, Dennis Juanes!
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
26: I Care Gold.
6: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: mayong aga Banwa, mayong aga Ciudad Saroas, mayong aga Probinsya San Capiz. Welcome na, welcome, welcome. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Risa K5 News FM Rojas. Sa Bugos nga probinsya sang Capiz, kamusta kamo mga ka K5? Kamusta nga aton sining nga mga kauturan nga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Welcome na sa aton sining nga programa 11 Mbps. Ang iba na mat-amat na nga nagapreparar sang panyaga. Sa 47 ka mga kabarangayan sang siyudad sang Rojas, 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya sang Capiz, sa Bugos nga Western Visayas, Bilog nga Pungsod Pilipinas, mayong aga sa inyo tanan. Welcome na diri sa 11 Mbps program. Sagyapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo, Anchorman ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Ano karoon ang mga talulupang doon? Aton nga balita, mga topiko, public service. Kagsumuman mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Ang inyo gid lamang mabati Andre sa kampyon nga waragwagan. Ang K5 News FM Rojas. Mabatian kita sa lilisuan sa inyo sining mga radyo. 100.9 sa FM band. Sa inyo sining mga transistor radio. Magtutok. Ari na ang 11 Mbps program. Kag siyempre makita live, pinagi sa ato sa official Facebook page, ang K5 News FM Rojas.

0: kamusta ka mo? Sa gusto magpa-shoutout, magpadala sang ila sining mga mensahe. Sige na, sige na. Welcome na, welcome. Sa gusto dira magpa-shoutout sa aton sining mga ka-K5. Sa nagapamati diri sa aton sining istasyon. Ipadala niyo lang din mga ka-K5 kay aton ina karon nga pagatamyawon, aton ina karon pagalawagon. Ano karon ang mga talulupang doon din nga mga balita, kagsubuman mga topiko. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Diri na kita sa mga naka-line up ng mga balita sa mga headlines. Headlines. Ini nga balita builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Makakape ka na, ma-detox ka pa. Maramit magpulo pang api subong chimpo. Actually, maski nagagamo ni gamiton, imno na ang DTX Coffee Mix nga kape para ma-detoxify ang imo sini nga lawas. Malimpyuhan. Hindi mabugat sa tiyan. Kani sa ato mga ka-K5, umpisahin niyong inyong adlaw sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita? Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Drug by bust operation sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Suspect, grakabig na street level individual. Iwat naman nga ginoperate sa aton sini nga otoridad ang banwasang Pontevedra. Don drug clear ang pila ka mga barangay. Galing kay Mati report naton nga nabaton mga ka K5 nga ining suspitsado nga nakuaan sang illegal nga droga do hindi man kuno taga Binuntukan. Kuauntang dugang nga detalye diri sa ato sini nga pagpahalagad. Di sa 11 Mbps per pinagi sa report sang aton sini nga mga K5 reporter. Samtang dugang mga police report, mag-abyan tiklo man sa drug bypass operation sang PPDEU sa Arnaldo Boulevard, Rojas City. Mag-amigahay pa. Matapos nga ginaresto ang duha ka mga mag-abyan nga babayi, pinagi sa drug by bus operation nga ginapangunahan sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit. Nakuha ining duha dra sa may barangay by Barwa City. Kagab ilang gid mga ka-K5. Ining si alias Jess, 27 anyos ang pangidaron. Residente sa barangay Baybay Roa City, kaginakabig ining high-value individual. Kagsamtang ang isang na tiklo, si alias Maria, no? 24 anyos ang edad, nga taga barangay Tisa Roa City. Ginakabig ini nga street level individual mga ka-K5. Ang duwa nga mag-abyan mga ka-K5 gina-recover o kunakwaan pinagi sa operation sang tatlo tanan kaputos nga ginapatihan shabu o kondroga. Amunay nga masako karon ang aton sining mga awtoridad sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Magatag makita karon update sina nga report mga ka-K5. Sa pihak nga bahin, gas and run nga modus sang isa ka persona sa gasoline station kita sa CCTV. Suspect ginbayaran ang ginkuha nga gasolina. Tiklo kagid noy. Kita kagid. Mauya-uya man ta. Kuway ka gasolina, tani nagpangayo kaya bulig kon nanhon mo man ang gasolina. Makan mo i-operate mo yang mga gasolinahan diri sa isa sa Panay. Oh, isa diri sa Roa City. But reportedly mga ka K5, ginabayaran yaman kuno ini ang ginapanguha yang mga gasolina sulod sa iyang galon. Kaman may karga siyang galon, iyang tricycle. Kaya mo itong kita, gitsay. So, ginbalikan niya lang ni Kagin Pangbaydan. Kaya mo manggapon, bala. No, mahimo ka naman lang sang katuntuhan. Kung hindi ka madakpan, thank you lang. Pero kung makita ka gani kang madakpan, iseto lang. Pag-aanta na karoon dugang update diri sa ito sining pagpangalagad mga ka-K5. Samtang ining ginapatay, pinagi sa paglampos ang tubo dito sa may pilar, ining makahingidlis nga krimen. Ang update sini mga ka-K5, agin pahayag nga ang biktima, ining ginpatay. Reportedly, tuyo yakuntani kuno nga sunugon ang balay sang suspitsado. Amo na yung motibo sang pagpatay sa iya mga ka-K5. Kung matandaan sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga kauturan, nga kahapon nga adlaw ginreport tayo na diri sa aton sining pagpangalagad kag pila ka mga public affairs program sang K5 News FM Rojas. Nga daw brutal gitong pagpatay sa iya. Gamit ining tubo nga ginlampo siya ulo hasta nga doon nadunot gining liugya. Well, standby sa development sining report diri sa ato sining pagpangalagad. Impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte suportado sang publiko. Agon mahibaluan ang kamaturan. Himulsuhan tani karon ang aton sining nga mga kauturan kung ano ang ila sini pananawan sining ginapatigayon o kung ongoing impeachment trial kontra o kung batok sa aton sining nga vice presidente sang pungsod Pilipinas. Ano ay han ang sentimento sang publiko? Anong mahambal sang common tao? Anong impact sini? Or epekto sa kabuhi sang aton nga ordinaryo nga mga Pilipino? Kaganong pananawan sini nila? Himulsuhan ta karon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga ka-K5, standby kamo. Kay kahapon na ikaduwa lang adlaw sang impeachment trial. Batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ngakon sa din mga ka-K5 ang prosecution panel. Ang nagpresentar na sang ila sining first witness. Ang ila sining first witness nga ginpresentar kahapon sang prosecution amo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong bilang una ini nga testigo sa second day sa impeachment trial. Kapo nagpulo pakita man to si Vice President Sara Duterte. Pero kalipot lang gid no nga naghatag siya sang iya sini nga statement sa makatapos sang press o kon media. Tapos ata gilayon man nga naglakat. Pero nag-show up lang siya dito sa Senate building mga ka-K5. Narabitin man to ang statement ni Vice President Sara Duterte. Mantigaling, hindi tama ni siya mahambal nga maghatagid sa iya sini nga full statement. Kaya ari naman sa korte ang iya sini nga kaso. In fact, ginumpisahan na gani ang trial. So maghatag kita update diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Initan na ng aton mga ginpang headlines, mga topiko nga tagaan naton pagtamod, mga reports ang aton sini mga K5 reporters. Aton panumbalikan diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mag-abot ka.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
2: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
2: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
9: Kila tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
8: Kila na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
1: Three,
9: DTX 500.
14: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rinilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum. Pinakabag

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig.

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
7: Kay may barato balay nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
9: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
9: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 34 minutos na kaligad sa tak ng alas 11 ang oras diri sa K5 News FM, Rojas. Kamusta nakapanyaga na ang tanan? O kung nag-prepare

the immunity booster. Masami bala kamo ginasipon, nagaluyang lawas, kung kisa ginalagnat. Nagahina ang inyo sining immune system. Maggamit, magino, magtumar sang Mighty C mga ka-K-Pi. Ang immunity booster, no? Ang Mighty C, nakugid ang mabulig sa lawas sang tawo sa aton sa mga ka-K-Pi. Isa, batsyag kamuda, nagapinangatsi kamo, siling mo daw lagnaton ka, sakit ulo mo. Nagaluya ka. Magamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C. Gusto nyo protektado pagid ang inyo sining alawas. At kung gusto nyo pagid nga mangin mabaskog kamo, kulang kamo kisa exercise. Kisa lipat man ta magkaon utan, lipat ta magkaon prutas sa aton sining mga ka-K5 para malikawan ang komplikasyon sa aton sining alawas. Maggamit, mag-inom, magtumar sining suplementong superior antioxidant ang DTX 500. The superior antioxidant mga ka-K5. Nagasaka wala ang inyo sining blood pressure. Taas ang blood sugar sa aton sinima ka-K5. Kung gusto yung suplementong mataas kag superior ang antioxidant, maggamit sang DTX 500. Kag kung gusto nyo makuha ang kagaw ng aras inyo sininga lawas, rekomendado naton ang the antiviral specialist nga suplemento ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5, tapos lang im nun, no? Soft gel kag dako gid ang mahatag nga protection sa lawas ang isa ka tawo. Component ini siya mga ka-K5 sang virgin coconut oil. So, sang virgin coconut oil sang chimpo sang COVID damo ga pinangita sini. Kay bulong sa COVID-19 o kon COVID mga ka-K5. So mga ka-K5, kon gusto nyo makuha ang kagaw sa lawas ninyo, antiviral specialist nga suplemento, magamit, mag-inom, magtumar sang Klinika D3 Bio. Amo ini ang the power to you. Mighty C, the immunity booster, DTX 500, the superior antioxidant, kag Klinika D3 Bio, the antiviral specialist. Initanan ang inyo sarang makita mabakal sa inyo malapit nga mga butika kag available diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang sang PLDT. Alright mga ka-K5, diri kita karon sa paghatag na sang kape, pero diri lang gid, no? May aras ang mga naga pa shout out diri sa aton sining pag pangalagaan mga ka-K5.

maayong copies. Maayong hapon or maayong udtoda, Doy Arthur. From Elsa Acuña, watching you from Capagao, Panitan Capiz. Thank you so much, Ma'am Elsie. From Lisa Barrientos, mayong Otto Sir Alan, nagapamating kami diri sa Tambak, Kulase. Kamustang mga taga Tambak, Kulase da? Like and share! From Rodolfo Evangelo Jr., good noon K5 Alan. Okay, good noon. From Bernadette Umitin Calzado, mayong Otto K5 Sir Alan, nagamonitor na sa mga balita mo. Thank you so much ng Bernadette. From Louis J. Dimo, mayong udto sa imo. Kag mayong pagpamati sa family de la Torre and Dolfo sa Sitio Kapulaan, Barangay Indayagan. Mayon kag sa family Serado sa Barangay Liong, especially kay Barangay Liong. Sa kay Pakas Attorney Vicente Totong de la Torre Serado kag sa family or sa family base sa Barangay Buntod Panay kay Pakas Gaga Junas kag sa Sokgang family kay Pakas Rachel Marisol. Thank you so much gid sa pag tutok diri sa 11 Mbps program.

0: This time, mga ka-K5, talakayon ta na ang aton sining mga ginpang headline nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Lakip na karon ang reports ang aton sining mga K5 reporter. Yatag ko lang ni ang pila ka mga update sa mga aton sining mga police report. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ara naka-standby na si K5 road ni partner. Liog po siya kon lang siya kay pasudlon to sa una sa aton sining mga update sa mga report. Okay. Diri kita sa paghatag na kabuhi sa aton sining pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program, kwauntri ang dugang update sining ginpatigayon nga by bust operation sang aton sining mga kapulisan mga ka-K5 kag sumuman ining pagpatay no kahapon dira sa isa ka persona o kusa nagligad nga adlaw sa Pilar Capiz matapos ining ginlampusan sang tubo ang iya sininga ulo nga ginsiling tagani. Brutal ang pagpatay sini mga ka-K5. Lantamunta ko na no ang motibo sini no kay ginpahayag nga magbayaw ang biktima kag ang suspitsado matapos nga ginplano o kon gintuyo nga sunugon sang nanabitan nga o kon sang biktima ang balay sang suspect. Damo bala ni ang isa sa mga nakita tanga motibo suno sa aton sining mga kapulisan. Pero mga ka-K5, brutal gini yung pagpatay sa iyaya no kay ginpakita gani ni ang original nga picture matapos nga ginlampusan ang ulo asta sa iya sininga liog dunot. Pasensya ha sa aton sa makuturan nga nagapulupanyaga subong nga tinion ara na siya. Alang-alang, okay. Sige, kung alang-alang, pagid kay aton alang ni Tituluson, ang pulso karon sang aton sining mga kauturan, sa aton sining mga K5, may kang tanan ini, sa kunbala, anuman ang pananawan, sang aton sining mga kauturan, diri sa siyudad sa Rojas, may kang tanan ini sa ginapatigayon nga impeachment, trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Kahapon mga ka-K5, sa second day sang ila sining impeachment trial may ginpresentar nang una-una gid nga witness ang prosecution panel kag membro ato sang National Bureau of Investigation. Matapos nga ginpresentar ang iya sining mga nahibaluan angot sa iya trabaho kag ginconnect ini sa iya sining nahibaluan sa ginpahayag o kon ginpagwa nga mga statement ni Vice President Sara Duterte. So tagaan tala na ligwa no kay okay na rin naka-standby na si ka-K5 Rodney sa pila ka mga report, mga update, sining ginhatag tagina nga mga balita, diri sa aton sining pagpangalagad. Standby, mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yari ang detalye sa report ni ka-K5 Rodney Dalanon. Ka-K5 Road, with your report, please come in.
2: Ka-K5 Alan, no, kasunod sang siniman nga impeachment trial nga ginapatigayon batok diri kay Vice President Sara Duterte sa Senate, aton dirigin na kuwaan man sang pila ka mga opinyon kag pahayag ang mga residente diri sa siyudad sang Rojas kay kon sa aton ganin sini nga naibaluan ka K5 Alan, madamo sang kuro-kuro, huring-huring, madamo sang mga komento, kag-opinyon, nagkalain-lain ng mga opinyon, halin man, o kag-reaction, halin man sa aton sin nga mga kauturan, iniganing may kaang tanan sa pag-impeach or sa impeachment trial, batok diri kay Vice President Sara Duterte. So ang iban may positibo ang komento, ang iban may ara man sang negatibo ka K5 Alan, no? Kaya iniganing nga issue man nga ginapangatubang sang Vice Presidente, may kaangtanan ini sa mga sa iyang performance, particular adtong sa pondo o kanining confidential funds kaya kay Fabalan kagining pagpamahog sa kabuhi sang first couple, no? Mm-hmm. Which is si President Ferdinand Marcos Jr. kag si First Lady Liza Araneta Marcos kag sa anay House Speaker nga si Ferdinand Martin Romualdez. So pila diri ka mga kotoran naton sa siyudad sang Rojas ang nagpahatag man sang ilang sining opinion sa ginpatigayon ta nga pulso publiko ka K5 Alan, no? Ang hambal diri nila kadam-an sa ilang nagambal nga tikon tuod ang mga aligasyon o kon ini kay bangod ng mga aligasyon pa lang naman ang ginapanghaboy diri sa Vice Presidente sa ang ila sini nga pahayag kay K5 Alan tani ato bangon ni Vice President Sara Duterte kag nagakadapat lang para sa ila nga si Vice President Sara Duterte mapaidalom sa sinaman nga proseso agod may baluan sang publiko kag sang tanan kun ano gid bala ang kamaturan ka K5 Alan, no? So amo ini pabor sila nga may kasubong sini nga impeachment trial nga ginapatigayon sa Senate kay bangod gani para sa ila ka K5 Alan para nga ma-discovery gid kun sino ang nagahambal sang kamaturan na kagkonsin o diri ang nagabinutig.
0: Subot silingon daw una, daw, may ideya man ang aton ng mga kauturan. No?
2: Yes, ka K5 Alan.
0: May kantanan sa, hindi lang sa impeachment trial, kundi kung ano ang ginakusar sa kay Vice President Sara Duterte ng mga kaso.
2: Correct, no? Ka K5 Alan. Okay. Kaysang first day pa lang to gani sa impeachment trial, eh, no? Ang abalto sa mga napakigangutan ta, nakatutok gud sila kakipabalan sa sining sitwasyon sang aton gani man nga pungsod at para sa ila gani magamo daw ang magamo ang politiko sa subong tiempo kakipab Alan ila binaang sa nasyonal kay subong gani sini sila kag sila man lang ang kaangay nga nagabinuyag ganay kag naga nilaglaganay kakipab Alan, so natak-an ang pila din naton ka mga pakigangutan na kaangay natak-an sa sining man nga sistema. So ila pagid nga ginapangabay nga kuntani mangin patas ang iniman nga investigasyon agod nga ang pagsalig sang publiko magapabilin man sa institusyon kag sa nagkalain-lain nga ahensya diri sa aton nga pungsod. So yari bala ka K5 Alan na aton diri nga pamatian ang pila ka mga pahayag sang pila man aton diri ka mga residente sa siyudad sang Rojas sang aton ini nga napakigangutan.
3: May raya ra gani nga matatagya man ang iyang side pamatunayan niya nga way sa sangsala. Kay ginang iya pangambal daw iya ginang pangayon wala. Kumunang na way pamanga pagkaya mo pamalang kumpisa para kuha na sila da ebidensya anong matipisan nila si Sara.
4: Anong ginalauman mga mga resulta sa sing impeachment trial?
3: Dumatayo ng gitsagor.
4: Among paglantaw mo nga ma-impeach gud siya. Okay, sige.
5: Mambal ko lang nga atubangon yang kamotoran. Amula na.
4: Tapos kung ikaw ang maglantaw abi di nagakaangay lang bala nga may subong sini batok sa isa ka mataas nga official sa pungsod.
5: Dapat kid.
4: Tapos ano ang ginalauman mo sa sining impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte?
5: Ay, pero mabalaan ang kamuturan kagang ang kayuhan sa bilog nga kalibutan, eh.
6: Okay. okay ako. Mas magahan, mas mayad gani nga mabalaan gid naton tanan ang katotohanan kag matagaan gid sang ano bala sang kasagutan ng tanan kay naaton gid ginapangita kung ano gid bala ang sabiin gid ang aton nga pagtuan nga mabalaan ang tungkol sa corruption whatever sa nagakalatabo diri sa aton nga bansa.
4: Pero ano ang ginalauman nimo nga maging resulta abi sang sininga impeachment?
6: Oh, well, it's exciting kasi tanan kita wala gid kita sang kabalo kong nano. So we are all it's a big question gid. So subong lang kita ni ituloy ni para mabalaan nato ang katotohanan.
4: Pero kung ikaw ang pamangkuton, deserve ay ni Vice President Sara Duterte nga mapa ilalom sa sininga impeachment trial.
6: Yes, yes.
2: Nabatian ka kay Five Alan ang payag sang pila diri ka mga pumuluyo sa siyudad sang Rojas sang aton iniman nga napakigangutan no. So majority gidya ka kay Five Alan, ang iban to wala na nagpa-record, pero sang aton ini nga napamangkot gusto nila nga may subong sini nga trial agud gid man nga makita kag mahatagan sang sabat ang tanan nga mga pamangkot, hindi lamang sang pila dira man ka mga officials kakipabalan kundi mismo sa nga mga pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas kag even sa mga Pinoy nga yara man sa iban nga mga kapungsod.
0: So isa lang tanan ang ila sini nga komo na balaan no nga atubangon ni Vice President Sara Duterte ang panumbungon kontra sini siya no.
2: Yes,
0: no,
2: kakipabalan.
0: Para maklaro ang pangalan niya.
2: Correct.
0: Kay kadamo sini sang akusasyon o kung ginakusar kontra siya mo. So second day first presentation pa lang magalawig ini no K5 road ni no.
2: Yes, kay K5 balan kag ang ang una to nga pahayag sang pila to ka mga senador man is may duration nga yara sa 7 ka bulan no. Ginabulubanta nila ka K5 Alan nga magalawig sa 7 ka bulan ang iniman nga impeachment trial batok sa vice presidente.
0: Okay. So, ang iba naton nga mga pulso sang aton nga mga kauturan, no? Kay man hindi lang ni taga Roja City ang aton kuan na bisang pagtamod kay isang una damo na natak-an nga mga Pinoy ang magpinamati bala nga siyempre ini hindi man ta sini kaintra kay more on legal ini, no? Kag kadamo sini sang mga implikasyon. From aton lang di ginahimulsuhan taning aton nga mga ka K5 mga kauturan ta para mabalaan man natin kung suportado nila ang impeachment trial o kung ang proseso nga mapahalin ang vice presidente o kung hindi. Balikanta ka ka K5 Road, okay lang, no? Balikanta ka, may naka may mga commercial kita nga ihatag pa sa aton sining mga kauturan. Magabalik kita dugang diri sa aton sining pagpangalagad, mga ka K5, standby. Pagaligad sa importanteng mga commercial.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: So good lang nag-inom ka
7: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryata ron ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr. Ramil?
9: Si Mighty C. Now, actually kung pala inom gi ka antioxidant, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sang mayoma sa GP. Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol. Ang mayoma sir GP isa na ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
8: Hindi siya cancerous.
9: Hindi cancerous. Pero disturbo eh. Imagine, way pakabana, gabusong kalantaon. Gadako dyan.
8: Gadako na yan.
9: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
8: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit,
9: ginaipit niya na ito. So, kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga nadiskubrehan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
8: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
9: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
8: Husto,
9: imagine ka ihi. 3 to 10 times
8: kamangihi.
9: Ngihi sa isang gabi. I-enjoy ni mo tulog, hindi lang mo na rason, Sir JP. Nga aga inom giko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
1: DTX 500!
10: Ako si Laylay De La Cruz. Ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
8: Ano ang imo ginabatsyan?
10: Taas ang akong nga sugar, 375.
8: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
10: Partigil ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
8: So, pila na lang imo nga blood pressure?
10: 120 over 180,
8: wala
10: sir.
8: Ka maintenance?
10: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
1: DTX 500!
9: Ang problema, Sir JP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang mayoma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
8: Mister?
9: Mister?
8: Mayuma, nagali.
11: Kananan, pa-check up, gid.
8: O, sambali, Doc, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
9: Kung
8: no?
9: Dako na.
8: Kung dako na. Oh. No, by that time, dako na
9: ang
8: mayuma.
9: Actually, ang pinaka-common lang, ining ito ag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
8: Absence of blood.
9: Poy, absence of blood. Tapos,
8: aminorrhea.
9: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes. Wala man ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw. Kay nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kay nga man, puno sa antioxidant o, may pambato sa mga gabuang buanga silulada. Amo na ka nami, kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellula sa pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellula sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakadtos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma na is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
8: added sugar,
9: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon, grabe, kontra-kontra gid niya. Kay nga man gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag maga-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: DTX Beauty Zone. Bili na sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
13: At sa ulo naman nagbabagang balita. Blue alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Mahigit 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan PPO. Dalawang patay sa manggana motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Anti-Kenyo vlogger binawian ang buhay matapos sa makuryente. Samantala, lalaki nananaksak sa mga kapatid o sa magkapatid at timbog sa bypass operation sa Cagayan de Oro. Pagtamay ng sariling Military Space Center o Space Command, sinimula na ng AFP. At pagpapatigan ng impeachment trial sa Senado, hiniling ni VP Sara Duterte.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Blue Alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon na Inday. Detalye ng balita niya atin sa atin ka K5 Dan Chavez.
1: News FM, Bantay, Bagyo.
11: Nagtaas ng Blue Alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or CPDRRMC bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi. Kasabay nito, ipinatupad ang Bravo Protocol kung saan inatasan ang lahat ng response clusters na ihanda ang mga rescue assets at paigtingin ang koordinasyon sa mga municipal DRRM offices, lalo na sa hilagang bahagi ng lalawigan. Naka-alerto rin ang 7 istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team. Batay sa pinakahuling monitoring ng pag-asa, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Inday ngayong Miyerkules at huli itong namataan sa layong 1,405 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro bawat oras at pagbugsong hanggang 230 kilometro bawat oras habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Samantala, nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, Apayaw, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: Samantala, ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto na Super Typhoon Inday. Balita hatid sa atin, Teka K5 Kim Caluyo.
14: Nakahanda na ang Iloilo City Police Office o ICPO para sa immediate deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon pa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, kanyang iniutos ang pag-activate ng lahat ng units at may direktiba sa mga station commanders na mag-coordinate sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at mag-monitor sa weather bulletin ng PAGASA na pag-alamang naka-standby na ang search and rescue teams para sa immediate deployment habang ang iba naman na personnel ang inatasan sa traffic management, public safety assistance, dissemination o pagbibigay ng abiso lalo na sa mga flood-prone areas. Naka-intensify naman ang monitoring sa lahat ng mobile patrol units sa mga critical areas. Samantala, ipinasiguro naman ni Parilla na fully prepared ang ICPO kung saan kanilang prioridad ang safety ng mga Ilonggo. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: At mahigit 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Ang kampiyon, nabalitan niya. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
15: Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, ang programang walang gutom na ipinatupad ng DSWD NIR ay nakapagbigay tulong na sa humigit kumulang 51,000 pamilya sa buong Negros Islanda. Patuloy ang suporta ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga inisyatibong tumutugon sa mga pangailangang nutritional. Ayon pa kay DSWD NIR Regional Director Arwin Raso, ang walang gutom program ay isa sa mga pangunahing intervensyon ng rehiyon laban sa malnutrisyon. Layunin ito na bawasan ang hindi sinasadyang pagkagutom at pagbutihin ang kalagayan sa nutrisyon ng mga pamilyang mababa ang kita. Sa kasalukuyan, nagsilbi ang WGP sa mahigit 51,000 pamilyang beneficiary sa rehiyon, kabilang ang higit sa 20,000 pamilya mula sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ng mga balita, Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan BPO. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ng K5, Leonard Veray.
16: Nagsagawa ng command visit sa Aklan Police Provincial Office si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, kahapon araw ng Martes, Hulyo 7. Mainit itong sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Aklan PPO. Ayon kay Tuanyo, nakikita niya ang magandang performance ng kapulisan sa Aklan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang higit pang pagpapalakas ng kampanya sa loose firearms matapos na pumangalawa ang Aklan sa buong rehiyon sa pinakamataas na bilang ng mga nakumpiskang illegal na armas. Hinimok din ito ang mga kapulisan na patuloy na isabuhay ang disiplina, integridad at profesionalismo sa kanilang serbisyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ay dating tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP bago italaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, epektibo noong Mayo 2012. Ang kanyang pagbisita sa Aklan PPO ay bahagi ng regular na monitoring at assessment ng Pro 6 upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga direktiba at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng kapulisan sa buong rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: See Network News. MyTC Network News.
13: Samantala, dalawa patay sa Bangana motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Tabuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
17: Patay ang dalawang motorista matapos na magbanggaan ang minamanehong mga motorsiklo nito sa barangay Inagawan sa bahagi ng Casio Tunnel, Puerto Princesa, hapon ng Lunes. Kinilala ang mga biktima bilang sina alias Matar at alias Zaldi na isugod pa sa pagamutan ang mga ito. Ngunit kalaunan ay binawian na rin ng buhay matapos na magtamo ng matitinding pinsala. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, tinatahak ng dalawang motorsiklo ang isang kurbadang bahagi ng kalsada nang mabangga ng isa ang hulihang bahagi ng isa pang motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, nawala ng kontrol ang mga rider at kapwa sumalpok sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: At anti-Kenyo vlogger, binawian ang buhay matapos makuryente. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
18: Binawian ang buhay kahapon, Hulyo 7, habang nagpapagamot sa ospital ang kilalang anti-Kenyo vlogger na si Super Estong. Nabatid na inilipat sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos makuryente sa isang resort sa bahay ng Kulasi Antique tinatayang alas 12 ng tanghali Hulyo 6. Pinaniniwala ang grounded ang mikropono ng videoke na hinawakan mismo ng biktima. Isa si Super Estong sa makilalang vlogger sa Antique na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga video. Bilang ika-apat sa magkakapatid, inilalarawan siya bilang isang mabait, mapagmahal at masayahing tao na nag-iwan ng magandang alaala sa lahat ng kanyang nakilala. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: At lalaki na nanaksak sa magkapatid Dimbog sa bypass operation. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ka K5K Buscaino.
19: Dimbog sa bypass operation ang lalaki na nanaksak sa magkapatid sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Brian. Kinilala ang magkapatid na biktima na sila Jesser Ubayan Lumbad, 30 anyos at 27 anyos na si Junlar Ubayan Lumbad. Dead on arrival si Jesser habang nasa Northern Mindanao Medical Center pa si Junlar. Maharap sa kasong homicide at frustrated homicide ang suspect matapos na huli ng mga operatiba ng Carmen Police Station. July 5, 2026, badang alas 9 ng gabi nang makatanggap ang Carmen Police Station ng report hinggil sa naganap na pananaksak sa Zone 5, Sayon Extension, Barangay Kauswagan. Nadatna ng pulisya ang dalawang lalaki na may tama ng saksak sa likod na bahagi ng katawan. Walang suot pang itaas na nakahandusay sa daan, di kalayuan sa kanilang inuupahang kwarto. Ngunit wala na ang suspect. Inakusahan umano ni Junlar si Brian na siyang nagnakaw ng kanyang nawawalang XRM. Humantong ito sa alitan, nagsuntok sa labas ng kanilang kwarto at umabot sa kalsada hanggang sa sinaksak na ni Brian ang dalawa.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: Si Network News. YTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa pang detalya ng balita. Nagsimula na ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa paghahanda para magtayo ng sariling military space center na maaaring maging isang ganap na space command o space force sa hinaharapan. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., inaprobahan na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na isasagawa kasama ang Philippine Space Agency. Layunin ang programa na palakasin ang kakayahana ng militar sa pagmamanmana, komunikasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones at iba pang defense systems. Sinabi ni Bronner na target ng AFP na magkaroon ng kauna-unahang military satellites ang bansa pagsapit ng taong 2028. Sa unang yugto, plano ng militar na gumamit ng mga low earth orbit satellites na posibleng isama sa mas malawak na space infrastructure ng Pilipinas.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong Martes, July 7, na ipatigil ang isinasagawang impeachment trial sa Senado sa kanyang urgent motion and manifestation na kaugnay ng dalawang nakabimbing petisyon na inihain ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torreon. Kinwestiyon ni Duterte ang kapangyarihan ni Senator Francis Chis Escudero na mamuno sa impeachment court bilang presa presiding officer. Hiling niya sa SC na magpalabas ng injunction o interim relief upang pigilan ang impeachment court at mga opisyal nito na ipagpatuloy ang paghilite sa tumanggap ng ebidensya, maglabas ng kautusan at magpatupad ng proseso hanggang ma-resolve ang isyong konstitusyonal hinggil sa otoridad ng presiding officer. Giit pa ng Vice Presidente, dapat tiyakin ang impeachment trial ay magpapatuloy lamang sa ilalim ng rules of procedure on impeachment trials na valid, adopted at pinamumunuan ng presiding officer na may malinaw at legal na kapangyarihan. Iginiit pa ni Duterte na ang impeachment court na pinamumunuan ni Escudero ay produkto ng sesyon noong June 3, 2026 na siya rin kinikwestiyon sa unang petisyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad muli ang Estados Unidos sa panibagong serye ng malalakas na airstrike sa laban sa Iran bilang tugon sa pag-atake sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ayon sa U.S. Central Command, line operasyon na magpataw ng mabigat na kaparusahan sa Iran dahil sa pagtutok at pag-atake sa mga sibilyang tripulante sa pandaigdigan daanan ng tubig. Samantala, nasira mga tankers sa loob ng 24 oras mula Lunes hanggang Martes, ngunit walang naiulat na nasawi. Samantala, binawi rin ng U.S. Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanctions laban sa Iran na nagdagdag pa sa petisyon para inding kinondina ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tamaan ang kani-kanilang mga tanker sa naturang rehiyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
13: At baka K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News FM Kalibo, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Romy Cahili, kay K5 John Sapio at kay K5 Kevin Shusana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarice Risa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippine.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.

0: Salamat sa aton sini nga mga KK5 nga nagpa-shout out from Leia Baez mayong udto Sir Alan. Okay, thank you so much Ma'am Leia from Elsie Acuña watching from Kapagaw Panit and Kapi. Thank you. From Toto Arms mayong udto KK5 Alan pa-shout out kami sa Lawaan si Ruji Kalinaw kag si Nonoy Istorke. From Dodoy Purnel, good noon K5 Sir Alan nga si BP lang para hindi mag magdula. Mm-hmm. Nga si BP lang para hindi magdula ang mga Pilipino. Umpisahan kay BBM, example. Kay Senator Marcoleta, hindi na lang siya nag-baton donation halos tananman. From Gerson La Riza, mayong udto sir, mayong udto. From Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan. Damo gid ya nagatag sang pulso nila sa impeachment kontra sa kay BP Sara Duterte. Mga ka K5, kabalo ka mo, nga ti ining iba naton nga mga kauturan nga nagapahayag nagasiling suportado nila ang impeachment trial. Buot silingon nga suportado nila bangod kay gusto nila hibaloon ang kamatuoran. Ang impeachment trial, mga ka-K5, proseso ini. Agod nga mapamatian ang rason o kon ang sabat sa ginaakusar kontra sa Vice Presidente sang pungsod Pilipinas. Kag actually, mga ka-K5, kung imo siningalan tawon, hindi lang ni first time in the history sang pungsod Pilipinas nagakahinabo or natabo ining impeachment trial. Pila na ka impeachment trial ang natabo sa istorya sang Pilipinas. Sumugod sa to sa kay former President Joseph Estrada, sa kay former Chief Justice Renato Corona. And now, ari karon ang vice presidente naman ang ginapa-impeach. Buot silingon, gusto nila pahalinon. Kay manti may proseso pa, hindi pa niya guilty. Hindi pa niya guilty si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon kontra sa iya. Amo ni gani nga may impeachment trial. Proseso para pamatian ang magtimbang nga bahin. Pamatud-an sang prosecution kung mapahalin nila o kung may ebidensya sila sa mga akusasyon kontra sa kay Vice President Sara Duterte ining grave threats. Sabahin naman sang respondent ang sa kay Vice President Sara Duterte. Pamatud-an niya, kagdepensahan niya ang iya kaugalingon kung may kamatuoran gid man ang ginakusar kontra sa iya, mga ka-K5. Amo na nga may mga panel sang defense lawyer, may mga abogado nga naga pungko para sa kay Vice President Sara Duterte para depensahan man ang vice presidente. So proseso ini ang ginapatigayon karon, no? Although kabalo kita sang sentimento sang aton sinimang kuturan, nga ti hindi lamang ang gusto nila si Sara Duterte ang pag-aimbestigaran diri. Ha? Pati ang iban man aton nga mga opisyalis sang pungsod Pilipinas. Nga gusto man sang iban naton nga mga kuturan nga pag-aimbestigaran. So kadamo abi sang reklamo o kon complaint agin pasaka kontra sa kay BP Sara Duterte. So ang Senado nag-convert na ini sang nagligad nga adlaw into Judges. Amuna makita nyo na nga nagatuga sila. Nagasoksok sila tuga. Hindi tuga para magraduar sila sa eskwelahan, ha? Tuga bangod kay na-convert na ang aton nga mga senador bilang impeachment judge. Amo inang buot silingon kung nga managatuga sila. So with regards naman sa numero, kung pila ang kinahanglan nga numero nga makuha agod nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte mga ka-K5, well, inahibaloon pa naton. Kay as of now mga ka-K5, may ara sang mga senador nga wala ang ila presensya dira sa impeachment hearing. Like Senator Jinggoy Estrada nga ara karon sa kustodiya o kon sa prisuhan. Ang pinakaulihi si Senator Rodante Marcoleta nga gin-isyuhan man sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan bangod sining plunder nga ginpasaka sa iya. Kagang isang nga senador nga ba-consider naton mga ka-K5, ambot kon anong pag-define sini sa iya, at large siya bala o kon nagapanago, amo ining si Senator Bato de la Rosa. Matapos kagin pahayag nga may warrant of arrest man batok sa iya. Amo pero hindi na ni makita karon ang iya nga presensya. So may mga senador nga hindi or wala ang presensya nila sa pagsugod sang impeachment trial mga ka-K5. Ang mga present nga mga senador nga ara dira, amo ni sila ang magaserbe nga impeachment judge. Mamati ni sila, binagbinago nila ang ginapresentar nga ebidensya sang prosecution panel. Binagbinago nila ang ginapresentar nga ebidensya sang defense counsel o kon ang depensa sa hanay ni Vice President Sara Duterte. Pero makita ta no, away ini sang mga lawyer o kon mga abogado karon mga ka-K5. Da pareho lang ni nga may ara bala sang ara kita sa kwan sa trial court. Pero ini ang ginistoryahan diya proseso ini nga pamatud-an sang prosecution panel kon guilty o kon hindi si VP Sara Duterte sa mga akusasyon kontra sa iya. Now karon mga ka-K5, yara pa lang kita kahapon sa ikaduwang adlaw sang impeachment trial. So dito may mga gin-presentar na nga witness ang prosecution panel nga ginaupangan, masami mabatian naton, objection. Objection, Your Honor. Buot silingon, may nagaupang, ginaupangan, nagadisgusto ang lawyer, ang defense counsel ni Vice President Sara Duterte. May mga punto sila nga hindi nila gusto i-enter into the record. That's why nag-object sila mga ka-K5. Okay. To more developments ni, ihatag tani sa pila naton ka mga pagpangalaga diri, kahit lang taon ta kung ano naman ang iban pagid nga witness nga iga-presentar sang prosecution panel to prove nga may ebidensya sila kontra sa kay VP Sara Duterte. So mo lang ni aton nga gusto ipahibalo. Anhon ta na kay subong ang ginkaso, ang ginkasuhan si Vice President Sara Duterte? para nga mapa-impeach siya o kon mapahalin siya sa serbisyo o kon ma-remove from the office of the vice president, mga ka-K5. So malawig-lawig pa ini nga proseso. Malawig pa ini nga mga proceedings sa aton makita sa television kag sumumandri sa aton sa K5 News FM Rojas. Kay from time to time magatag kita sang pila ka mga update para sa aton sini nga mga kauturan para makahibalo kamo kun ano ang nagakahinabo didto sa impeachment trial. So makita nyo na da kung ano ang question o kung clarification sa mga impeachment judge ng mga senator. Makita tama na da kag may baluan kung sino nga mga impeachment judge senator ang may nahibaluan pag-abot sa impeachment trial, mga ka-K5. May baluan ta man ada kung sino nga mga impeachment judge senator ang nagahipos lang kag nagapungko lang sa ila sini nga bangko. Masadya ini ha, masadya ring impeachment trial kay diri tani may baluan kung sino gid ang mga impeachment judge senator ang may ihibalo kag wala ihibalo sa impeachment trial, mga ka-K5. Balikan tang iban pagid nga mga report diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga reports ang aton sini mga K5 reporter kag dugang nga mga topiko diri sa 11 Mbps program pagkaligad sang importante nga mga commercial. Can you stand by? K5 News FM.
1: News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangunsang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo
10: blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginagawa
6: inainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mga butika.
12: Gaan, mag-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sakay ka kidiya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy and suanis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy and suanis.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Healthy and suanis.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: please come back.
1: Kay Feb Alan, na ginalantaw din sa subong sa mga kapulisan nga...
0: Sige, go ahead.
2: Kay Feb Alan, no, ginalantaw din sa subong sa mga kapulisan ang isa sa mga motibo sa paglampos bala sa itong bakal nga tubo to sa isa man kalalaki sa may barangay Kasanayan, Pilar Capiz, sa itong damlag lang. No? Ila din ginalantaw sa subong posible may kaangtanan ini sa plano sang biktima nga sunugon ang balay sang suspect. Hindi lang niya sang ika-isa nga best ka kay Five Alan, ha? Kundi duha ka best nga plano sang siniman nga biktima. Kung sa aton galising matandaan, ini ang biktima ka kay Five Alan ginkilala diri kay alias Renato, 38 anyos kaga residente ini siya sang barangay Victoria Reyes sa Dasmariñas City, kaga temporaryo ini nga nagapuyo sa barangay Kasanayan, Pilar. Samtang ining suspect naman niya, ginkilala diri kay alias Ayan, 35 anyos kaga residente sang amunga lugar. Kaga kakipabalan, pahayag pa diri ni Police Captain Acheles Fanco Jr. nga antes pa man niya nga natabo ang nasambit nga insidente, magkaupod pa ini ang duha. Kay bangod sa aton sa nga naibaluan, Kakipab Alan, magbayaw ini. No?
0: Ah, magbayaw, malang sila.
2: Yes, Kakipab Alan, magbayaw ini sila nga duha. Antes ini nga natabo, ang among insidente, ginapayag sa pilaman dito ka mga witness, nga upod pa ini sila inom-inom sa amotong payago. Tapos, after sa to, ati siguro kay hubog na, Kakipab Alan, na nakatulog ni ang biktima sa payag kaga amotong pag-atake sang suspect.
0: May but siguro ginplanuhan gid man saya, no?
2: May posibilidad ka kay Five Alan nga planado.
0: Ining biktima nga ginapatay kag ining suspect kay kumagbayaw upod sila sa tong gabi antes sa tabo ang krimen.
2: Correct ka kay Five Alan.
0: Upod siya giinom.
2: Mm-hmm.
0: Pero may ideya na ang suspect nga sunugon man tani iya balay sang kwan sang biktima.
2: Actually ka kay Five Alan hindi lang tuya sang time nga tong na kay balo na ang suspect madugay na, no? So daw kung buot na mahibubunot na gid bala ka kay Five Alan kay hindi lang gani iya once kundi twice, no, ang plano sining biktima nga sunugon ang balay sang suspect. So amo na nga ginalantaw pa diri sang mga kapulisan man nga base kag naimpito ini ang suspect bangod sa siniman nga plano sang biktima nga sunugon ang balay, amo to kag ginkomiter ang amo man nga krimen nga konsa diin gani ka kay Five Alan ginayad gid niyang lampos sang bakal nga tubo ini ang biktima. Kay kon malantaw tagani sa picture nga gin pakigbahin man sa aton diri ka kay Feb Alan, no, pasensya sa nagakaon na, pero kay Kakipab Alan, no, ang picture ti makita ta to donot ang sa may liog nga part sang siniman nga biktima. Kag sa subong ang iya sini nga bangkay Kakipab Alan sang biktima nagapabilin sa isa ka punerarya sa amuman nga banwa, samtang ini ang suspect nagapabilin man sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station para pagid sa dugang man nga dokumentasyon kag ginahulat ang desisyon mismo sang pamilya sining biktima kay tungod gani nga sila man lang diri nga duwa sang iyang utod which is ang asawa sang suspect, no, wala payaman pahayag ang asawa sining suspect nga utod sang biktima kung ano bala ang paghimuon nila, kundi ang ginahimo sa subong sang mga kapulisan na ginakontakt ang pamilya sa isang biktima sa may Manila, no, particular dira sa may Dasmariñas City ka K5 Alan. So sa subong, wala pa inisang kung ano nga plano, kung ano nga kaso bala, no, wala pa sang subong sa nga naistoryahan kaga nasa kustodiya lang sang Pilar PNP ini ang suspect. Pero kung pananglitan nga magpasaka sang kaso ang biktima ka K5 Alan, posibleng murder ang ipasaka batok man sa suspect.
0: Na-interview tang kwan.
2: Yes, Kakipab Alan, ari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Chiles Fanco, ang officer in charge sang Pilar Municipal Police Station.
3: O sir, no, una sa lang sir, no, yung aka, sir, hindi mo nakagal mo kami sa siya na makapanasayo ang legal din sa sinya tabo kapag kapatay sa mga ating matiktima, kung sabihin din na lapusan sang tubo. Actually, ang mga tayaw ini,

0: sa isang pulat noon, particularly dito sa may barangay Kasarayan, sir.
1: Mm-hmm.
0: So, with regard to this update, sir, bali sa Subong, ang lawas isang biktima is araw sa St. Gabriel Funeral Home na ginahimo si ni sir. Kag ang atong sinisil na suspect, ari man diri sa atong na talatapan since during at course nadakpara ko tong niya. Nakos na atong mga kapulis lang nag-respond dito.
1: Mm-hmm. Okay. Kag, sir, na for confirmation lang sa liwat, magbayaw sila nga duwa.
0: Ay, sir, oh, magbayaw ni sila nga duwa. Kay ang masawa si may suspect is utong si may biktima.
1: Mm-hmm. Okay, sige. Kag, ano abi sir ang nangin rason sini kun nga man bala nga ginlampusan iniya sang tubo ang biktima sir nga nagresulta sa kamatayon sini?
0: Based sa investigation man sa atong investigator nga nag na pulipumangkot sa mga kutangan dito sa pagkatabo sa recent last 2 days no ng June 6 na sunok man sa mga ila tumagin interview man at dito sa lugar kung sa dihin ining asom na biktima na daw ikaduha ko na ini kabisis naging attempt ang biktima nga sunugon ang balay sining suspect.
1: Mm, okay.
0: So that's why guro nang nagsulod guro sa pinsan ang suspect na ang kainit siguro bala. So alam mo na siguro yung isang mga karason na nakakatulog din natin biktima na kung sabihin na ini nga din katuan kasi natusan siyang tubo sa ulo.
1: Mm-mm. Okay. So, amo ni ang nagagawa dito. Pero, sir, mga ano na ini, madugay na inibala nga nag-attempt ang victim nga sunugon ang balay sang suspect?
0: Actually, sir, based on sa allegation sa mga sa natin mga investigator nga nag-job ng conduct ng interview dito sa kwan sa lugar na tuduhay ni Sir Kamisus naging attention kwan. Hindi man natin Sir Vin Makwan ang eksakto na case kung saan huwag nagtabo since previously nasiling nila na daw ikaduhagin ni Kamisus ang attempts ang biktima na sumuto ng palay isang suspect.
1: Mm-hmm.
0: Tapos basta nakabuo itong hitabo. Na upod na niya sila gamit. Upod na niya sila ba inom-inom sa sila nga adlaw. Pag siguro sa sunod sila napag-inom natulungan ng biktima sa yaman payag. So that's why na kinagpuhan niya siyang ang suspect kagin ng pusan sa tubo.
1: Mm. Okay, sige. Kag ini ang mismo sir ang victim ya, wala ini siya sang pamilyang kaugalingon.
0: Single ini sir ang biktima naton.
1: Okay. Kag
0: actually yung pamilya ya da sir na arada isang napodya na kung sabihin na unang asawa sa suspect.
1: Mm-mm. Oh, madugay-dugay na ina siya diri sir nga nag-star ang victim.
0: Actually, mga ano naman sila, mga dugay-dugay naman. Mga pinuhay naman.
1: Mm, okay, sige. Kaga sa Subong, ano sir, ang desisyon mismo sang pamilya sang biktima may kaantanan sa sininga insidente?
0: Since ang kita-contact naman sila ang mga parinti sa sining biktima since kayo hindi siya bigya tagad din, no?
1: Mm-mm.
0: Parte Manila, yun ang pamilya niya.
1: Mm-mm.
0: So, kita-try ko naman natin takulong para at least para makadecide kay Simpson niya. Yun lang yung nga pinakamalapit ko pamilya kay Simpson Hilton niya ang asawa man ang suspect natin.
1: Mm. Pero ano ang sa kwan sa mismo utod niya ang asawa sang suspect may nakuha na kamo sir nga info kung ano ang ilang nga paghimuon may kaangtanan sa amo na nga hitabo?
0: Actually sir, gin-try mo na mo na kung nakuha kag pakatuon dili sa police station ang nangyaw utod.
1: Mm-mm.
0: Para ma-istorya na mo kung anong nayo na desisyon niya.
1: Mm. Pero wala pa siya kahatag, pero, sir. Wala pa siya kahatag sa statement.
0: Wala pa, sir. Wala pa.
1: Mm-mm. Kag, pananglitan, abi, nga magpasaka sang kaso ini ang pamilya sang biktima, sir. Ano nga kaso ang posibleng nga pangatubangon sang suspect?
0: So, kung nang tawo natin, sir, sa mga circumstances siya, sito ang biktima, nagtakulog sa time naging lang po sa isang tubo so ang balon na daw ay dito ni kuan ang tao dala.
1: Mm-hmm.
0: So kasi ito sa akin isa sa posible murder siguro siya ang posible at may final complaint siya sa iya.
1: Mm, okay.
0: So suspect.
1: Mm-hmm. So curious lang ta sir Hasing, ano kadako ini ang bakal nga tubo nga ginlampos bala sa victim?
0: Actually, sir, during the investigation na sa matuluan na yung suspendihan dito sa kapulisan natin ang crime scene, wala na natin ma-recover ang ginagamit sa tubo.
1: Mm, okay.
0: Ang naging aligar na ginagamit na tubo na natin dito makita sa crime scene.
1: Oo. So, wala. Kaga, ano ni sir, may kwani, may pahayag ang suspect? Kung nga man, abi, nga ginhimo niya ato, sir, no? Kagati sa subong sa duman lang attempt, abi, naman nga gin patay niya gidya ang nga victim man?
0: Pakikwala din ko, sir.
1: Ano man, sir, ang, let's say, nangin na action, abi, sinisang nga suspect matapos niya nga makomiter ang krimen, sir?
0: Actually, hindi maging natin. Hindi sila nang suspect makuha niya. Kay kung nga man naging himaw rin din eh. Eh, since kung nataw natin sa investigation sa nga sa mga investigador, sa mga matagot-propamang kosip ko sa kapasin, siguro may kainit man siguro sa iya payaw kay tungod na tungod sa mga hitabo dala na natratabo sa mga nagingit na.
1: Hmm. Okay, sige. No, kaga sir, message mo na lang sa public, may kang tanan sa siniman guys, hindi para nga hindi bala masundan o kung wala sang may magluntad na dira. Kaya pasimu sa mga insidente.
0: Hello, sir. Salamat, teacher, no, sa kaigayunan na din atag nino sa amon, dito sa Costa from Sular Municipal Police Station, bilang na head office sa ating kapulisan din sa Pilar na magpapagalita sa mga pag-intigli no sa tumuluyo na kung sabihin na bilang pulis din sa Banwa na ginahimo natin ang ginahimo din natin ang tanansya mga para mag-tawahay ng Banwa.
1: Mm-hmm.
0: So, since naging active kita nga mag- kadto sa publiko pag maghatag sa ating servisyo.
1: Mm-hmm.
0: So sa mga pinuluyo man no, na kapin sa sino yung mga hitabo na yun eh, na kung mag-engage man sa pag-inom-inom no, sa ilang mga panimalay, so ginapangayon na natin ang pag-intindi na dapat yung mag-inom, yung bukang natin bala sa insakto na hindi na mag-sort sa sibing bala nga pareho sa sinong natabi na ini. Na tungod sa nakainom na so, natabi ng mga bagay. So, arin nakita gatin siya sa na banyo sa Pilar na ang kapulisan natin ng dami pang buhay sa mga pumuluyo.
1: Okay. Nabatian ka kay Five Alan ang kabahin sang nangin pahayag ni Police Captain Achilles Franco Jr., ang officer in charge sang Pilar Municipal Police Station. Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, hindi si KK5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
2: Maraming salamat K5 Rodney Dalanon sa imo sining report ining makahing idlis nga krimen ining pagpatay sa isa ka persona dra sa Pilar Capiz nga ginestablish na karon sa nga makatapos ang kapulisan. Ang motibo sini maka K5 domera sa nga pagdungot ining bayaw, magbayaw mo lang ni no, ang suspitsado sa biktima. Kaginin pahayag rin sa interview sa ato sining OIC or Acting Chief of Police nga daw na monitor sa nga suspitsado nga sunugon kung tani ang ila sining nga balay. So na-timingan niya gid, nag-inom-inom sila sa tong gabi pag tulog sa nga suspitsado. Biniraya kaginlampusan. Ginapahayag nga tubo ang gingamit sini maka K5. Pero unfortunately, suno sa Chief of Police, na way sa man na-recover dito sa crime scene nga tubo o kung gingamit nga matigang bakal nga ginpagpatay sini sa nanabitan nga biktima. Pero kung lang tawo naton ang pictures ni isang biktima, do hindi lang yung gani tubo ang gingamit. Sini, posible ba si kung may mga matalumpang gamit o kung hinganiban ang gingamit sini para mapatay ining nainabitan nga biktima mga kakifay. Kaya brutal gid eh. Wasak ang ulo, ang iya sini nga liog, dunot. Sino sa pag-describe sa aton sini nga K5 reporter mga ka-K5. So bantayan ta lang ang pila ka mga development kag update diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Rojas.

0: sa nabilin nga ginutlo sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Hindi tada na ipagkalipatan ng aton sining mga ka-K5 nga gusto gid magpa-shout out. From Gerson Lariza, mayong udto sir, mayong udto man. From Roda Donato Amago, mayong udto sir, sa konmiga si Melanie Agihap dira sa Grace Graceville Tisa. Happy Panyaga lang. Sana all. From Bernadette Umitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Alan, nagatutokid kami sa mga balita. Thank you so much Ma'am Bernadette. From Gianna Anvil Soloso, mayong udto ka K5 Alan, listening sa shop dira sa Loktogan, Rojas City. Nagalantaw gid from Danilo Katay, si Totong, no? Danilo Catalan from Totong Catalan watching from Victoria City. Victoria City, San Negros. Mayong pagalantaw lang da, Brad, ah. From Vienna Villaruel, mayong udto, Sir Alan, mayong udto. Wala na kita oras, wala na ta tiyempo, lang alang na aton nga tiyempo diri sa aton sini nga pagpanagad sa 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. Ang pila ka mga balita, report kag mga public service. Bantayan niyo sa pila na aton kapag pangalagad. Diri sa K5 News FM Rojas. Ini ang inyo alagad, ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM Rojas.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid
5: no. Siyempre mga didi mo.
4: Mga didi to. So ini siya away ni siya gatan-aw sa niya figure, no? Ang ginatan-aw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers, dapat sakto-sakto man.
5: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa imong bata, hindi nga silingan dul sang gyapon da tamis mo manay pakaon mo si mo bata daw kalaw ay sir boy kay kisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ila gatas madulaan na sa gatas dire matabo nga maggasto kapagid siyempre mabakal ka kuan mo cow's milk
4: so ano gid bala ang ginaobran ni Dietri Bayo para magdiwang ang babae nga
5: para mabalik ilang
4: figure mabalik ang figure no mabalik ang Coca-Cola
5: ka bagay na sir boy nga pwede mahimo ni Dietri Bayo nga hindi mahimo sa Dietri
4: amuna
5: ang MCT nga ra sa Dietri Bayo number one, ang himo niya sir boy i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin ang leptin ang maning hormone nga gina-decrease imo appetite
4: correct
0: ah okay
4: gina-control ang imo
5: control imo gana hindi nga kaon lang nga kaon niya taposan guro nami man tani sleptin no appeal sa iya o brasser boy nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento
6: correct
5: tani may leptin man tabla nga ang pilion nato pagkaon nga makababusog pero sustansyado kag masiling ka nga Dietri Bayo lang ko hindi lang ko Dietri ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa Dietri Bayo hindi mo na makita sa plain nga Dietri ining hormone nga sir boy nga
6: PYY hormones
5: nga ga control nga kung busog ka na gidya
6: Dietri Bayo
7: ako si Lito isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang Dietri Bayo nagbalik na sa normal ang atay ko salamat sa Dietri Bayo
6: Dietri Bayo ang Dietri Bayo yung may PCO ang PCO yung may D3 magabuti ka
5: ikatatlo nga bagay sir boy nga para magniwang siya nga siya busog siya permin because of the ketones
4: correct
5: the ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikaapat pa.
4: Ikaapat pa?
5: The lauric acid and capric acid nga ra sa Dietri Bayo. Gapadamo sa imo gatas. Hindi lang dara hasta ang Dietri Bayo makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
4: Correct.
5: And it will be passive immunity for your child.
4: Correct.
5: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo, ano?
4: Imo mo sa basa bata. Sa remember, baby. Ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. No? So kung
5: damo lang, kay kung gainom ka Dietri Bayo.
4: Correct. Dietri Bayo, gid no? So that is the advantage of Dietri Bayo over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
5: Ano pag ibinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya Dietri Bayo, hindi siya dali-dali ma-infection.
4: Correct.
5: So di siya makapanglaton.
4: Hindi siya panglaton, no?
5: Kaya nga man, because of monolaurin, nga ara sa Dietri Bayo. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Amo nang bintaha kun Dietri Bayo ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata. Pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
4: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka Dietri Bayo, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sa Dietri Bayo is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with Dietri Bayo nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk makadto na sa bata mo, meaning to say ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung naka Dietri Bayo ka,
5: so nanay or tatay, bago na nag-asawa, no, at least hindi niyo paglipatan ni nga mga sikreto, especially sa mga lactating mother. Kinahanglan niyo din niyo ang Dietri Bayo, sir boy.
4: Correct.
6: Dietri Bayo.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Dietri Bayo. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Dietri Bayo.
6: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. Dietri Bayo. Health News, Dietri Bayo.
9: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang Dietri Bayo kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
6: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may physio. Ang physio nga may Dietri. Dietri Bayo with physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Dietri Bayo. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
6: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may physio. Ang PCO nga may D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Sporbiotics na! Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
12: GTX 500! Pasami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
13: Kag-stress adlaw-adlaw?
12: Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan?
13: Mag-GTX 500 ka!
12: Kaysa GTX 500,
13: ang stress malikawan.
12: Pagkamurigon, malimtan.
13: GTX 500.
14: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
13: GTX 500, Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang
13: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: GTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
18: Una.
17: Good day. Magid ako sa akon body odor.
18: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
17: Pero subong.
18: Sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap.
17: Kag
18: naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga nabawang akong panulukan.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinica Daily Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Daily Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Daily Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
21: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala naging ya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: GTX 500.
4: Ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag
1: GTX 500.
4: Aga
1: unto
4: kagabi.
1: GTX 500.
4: Ang pangbawi
1: kag super detox mo.
4: GTX 500.
1: GTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
1: GTX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
7: mabaka ang butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil siya nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, ubo pa.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabasag ang butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
13: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
14: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kagalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.
15: Hey darling, magandang hapon ho ng Wednesday. You're listening sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga istasyon sa province of Capiz. This is K5N News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. My name is Miss A, and duha na naman ka oras ng bonding natoy para sa aton sininga palatuntunan. Ang isa na naman ka edisyon sang hulot palautuwasan sa kahapon. Ang inyo sininga mabatian subong July 8, 2026 na ho tayo. 8-8 kabay pa may swerte, no? Iba sa 8 ko, no? Swerte ko, no, ina ang numero. Lalo na sa mga in-check, no? Wow! mo nga boss bala lahi, may lahi nga inche ka. May swerte. May swerte ba yung mga taga K-5? Daw may ara. Bye. Muninigid ang pag-otso-otso sang kilala kung nag-otso-otso man sang isa kasimana ka. Si Quiz Michael dyan dito gaw. Tandaan nyo na dula siya isa kasimana kay nag-otso-otso. Magandang hapon sa aton siringa mga K5 Solid listeners nga nagatutok dari sa aton siringa palatuntunan sa radyo kag sa Facebook Live. Isa-isa ho na ito, no? Ining mga guwapa, kagwapo, ng mga tinuga. Nahidlaw man ka mo sa akon, ga? Bo, nahidlaw man si Miss A sa inyo, na? Ano kay nag-padulong kami to sa Iloilo para mag-join, ano? Sa celebration sang 5th anniversary sa aton sining mother station sa Panay Island. Ang K5 and News FM Iloilo. So, magtunga sa dekada na nga nagapangalagan sa Ilonggo. Ang kampiyon nga istasyon dito sa Iloilo mga ka K5. That's why kahapon wala si Miss A and sang Monday. Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, good afternoon Miss A. Nagatutok kami di sa Barangay Kulasi, Sitio, Tambang. Miss A, 7 to 8 pa lang kahapon. 7-7. July 7. 8 subong, ma'am. July 8 subong, di ba? Diba sa may 8 na, no? Lucky number ina para sa mga in-check. Di ba magdubling 8, no? Amo ng doble swerte. Wala? Amo na mga kwan nga petsa sa mga kwan para sa iban bala nga nagapati sa mga lucky numbers. 8, 18, 28, no? Sa kalendaryo, basta may 8 swerte ina. Basta may swerte man ta. Maing hapon kay Ma'am Liza Barrientos sa kapamati sa aton sa Tambak, Kulasi. Ma'am Christy Villar dira sa Tuburan, Maayo. Ma'am Brianna Waka sila sa Sunshine Village, Barangay Banica. Doy Arthur dira sa West Villa Flores, Maayo. Kuy John Paul Dizon dira sa Dao. Hello kay Ma'am Vina Villarwell. Maraming salamat po. Maayong hapon man kay K5 Alvin dira sa Pilar. SM Jobert Lago, kamusta ang aton lagay dira? And again kay Ma'am Roda Donato Amago. Gani, Miss A. O, oh, di ba lang? Si Ma'am Roda, guro nag-8-8. Nag-8-8 ko na da, Ma'am Roda. Ang aton sininga programa this afternoon, mga ka-K5, no? Or ang aton istorya sa pinanid sang gugma, istorya ni Yves. I don't know kung paano siya i-pronounce ang iya sininga name, if it's Yves or Yves. Basta muna, gaan. Ba't iantala na karoon, play ta sang drama. Paano kung obrahon man sang babayi ang ginahimo sang lalaki? Kaya mo na gani, hambal sang kwan, sang iban, malos lang na. Paano tuod, no, kung mabalusay, no, ang magkahagugma tungod sa selos? Kita kung ano nakitaan niya sa lalaki, nga ginahimo sang lalaki, nga amo na ang nagatulod o nagatuga sang sining jealousy sa iya sining or sa ilang relasyon, ginahimuon man sang babayi para kuno patas ang laban na abi. healthy pa bala ina mga ka K5 kun mabalusay kamo na duha? Bulaga nay na lang no. Naman abi mapastress ka pa sang kompetensya sa imo sining anubyo. Kun pwede man lang ibala ma-start anew ang mangita sang sa relasyon nga hindi magtinuntun. Para hindi na magbalusa. Hindi ka na ma-stress. Wala? Pero amo ni karon mga ka-K5 ang aton sininga. Istorya sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Ives story. Aton balabasahon, no? Ang iya sini nga sulat, gagin padala, diri sa aton palatuntunan, room 1009, ang inyo hulot, palautwas.
14: Ga? Ipautwas na ga?
16: Istorya, hey!
15: Dear Miss A, ayong hapon sa imo kag sa imo mga suki nga tagpalamati, Miss A, nga nagabantay sining imo nga programa. Tawga ako sa pangalan nga Ives. Ang akong trabaho, Miss A, isa ka model. Kag napalibutan ako sang mga maaniyag nga babayi tungod sa akong obra. Amo na ang rason nga puwerte gid ang pagpangimon sang akon nobya. Ano kay ako man abi kung kaisa, ginatagaan ko man meaning ang akon nga trabaho. Amo na nga masami gid kami nag-aaway. Sa tuod lang mahambal ko nga isang damo sang mga mad-ayad nga tinuga na akon kaupod sa obra, Miss A. Wala sa gihapon sang may makatupong sa akon kahagugba. Mabuot kag matahom ang akon nga nobya, Miss A. Pero ako unko, ginbaliwala ko siya. Permi ko lang na prioridad ang akon nga obra. Makaligad ang mga binulan. Nakibot lang ako, Miss A, sang akon mahibal-an nga ang akon nobya nagsulod man sa obra pareho sa akon trabaho, Miss A. Ina ba lang, hindi lang basta-basta ya nag-model-model. Pero, nagahimo, Miss A, sa mga sexy nga palagwaon. Nagalalain ko, Miss A, kag mahambal ko nga, nagabatsyag man ako sang selos. Kag masakit man gali batsyagon nga makit-an ko nga may iban nga kaupod ang akon nobya bisan patuod katrabaho niya lang, Miss A. Ano pala ang akon dapat himuon, Miss A? Palangga ko ang akon uyab, palihog hatag sa akon sang advice sa liwat, Ives.
14: Ga, ipautwas na ga.
16: Istorya, he!
15: Naamo na, kay Batinggilan ka man. Abi ni mo ya, hindi ka balo magbalo sa babayi. Hindi, nyo gid pagpahog-pahuga ang babayi. Kay, hindi man gid siguro nga balos. Basi man niya nga, no? Tungod nakikitaan man or nasa spatan man ang imo sini nga nobya, no? Kaupod nimo, manakitaan siya sang potential kag basi ginoferan siya sang trabaho. And gin grab niya ang opportunity, no? Para una maka-income, no? Kag para maka-establish man sang iya kaugalingon. Ugaling, no? Ang trabaho, no? Is hindi lang niya basta-basta pag-model. Kundi paghimo daw sang pang-adult nga palagwaon. Bawat yung ano ga-ano sila, di ba? Ano inang mga pang-adult nga palagwaon? Inang mga naga-shivaru? Makutong takaroon si Kwan, si K5 John, kag si K5 Jovi. Ano inang mga pang-adult nga mga palagwaon? Nag-ano-ano dira. So, mabatian nyo na karon mga ka-K5 sa aton sininga drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love. Isa ka istorya sang magkagugma nga nagabalusay sila tungod sa selos. Kag ang ginagamit nila, no, nga pamaagi para mapabatsyag ang or para mapaselos ang ilang sininga partner is ang ilanga work. Bantayan nila mga ka-K5 sa aton sininga palatuntunan. Room 1009, lagi nyo sininga hulot, palautuwasan. Kung may ara ka man ka mo ha, dira sa mga istorya, may kasaysayan ka mo dira, nga gusto nyo man i-share or ipakigbahin sa aton sininga programa. Don't you hesitate na magpadala sa aton sang sulat. I-message kami sa aton sining official Facebook page, K5 and News FM Rojas. Again, sa Facebook, paki-like, paki-follow sa aton sining official page, K5 and News FM Rojas. Magbabalik ko si Ms. A pagkatapos ng aton sining mga important reminders. Stay tuned.
17: K5 News FM. News FM.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
7: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
20: Ang best friend sa mga kababaihan.
21: Spore Biotics.
20: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
21: Spore Biotics.
20: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: DTX 500.
22: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
22: Masamihin ni kapalatian?
7: I-DTX 500 muna.
22: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
22: Mag DTX 500.
7: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
22: DTX 500.
7: DTX 500.
23: Catalina Habagat.
24: Anong ginabatsyag mo?
23: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
24: Sa isa ka adlaw.
23: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
24: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
23: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
17: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
0: sa mga butika.
2: Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mapakal sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
10: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
7: Ang D3.
9: Yung may Visio.
7: Ang Visio
9: nga may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
11: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
12: Ang sitomasyon sa barangay
13: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
12: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
11: DGX 500. Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi.
16: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.

0: DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na? Naka-detox ka pa? DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na? Na-detox ka pa?
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
5: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka!
9: DTX 500!
11: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
9: Mag DTX 500 na!
11: May ampalaya extra nga bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: DTX 500.
15: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
16: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
9: Mighty C, efectivo, garantizado. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
18: Ga? Ipautwas na ga?
19: Pautwasan ay sa gihapon mga ka-K5 sa Room 1009 ni Miss A. Ang inyo sininga hulot, panautwasan. 100.9 sa inyo mga radio. And syempre live makita sa aton sininga sister station sa Pilar, and that's 89.7 K5 Radio Tagbuanay. Ma'am Senalina Fenikito Tabige, maganda hapon ho. Ma'am Elnora Avelino, Miss A, pwede ko himuon ang ginahimo sa isa ka lalaki, pero hindi lang ko yung magpatira kay kahuluya, dapat maging wise ka man. Oh, nilayak, wala layak ko nung isang vemvangan na ihambalin mga Laura. Gerson Lariza, maayong hapon. Ginatamyaw man naton. No, Raymart Cargando,

watching with you, Miss A. Maraming salamat. Rika Shane, magandang hapon. Ma'am Jana Amvil sa Siloso. Miss A, greet ko lang akong miga si Melanie Agihap dira sa Graceville from Ma'am Roda Donato Amago. Hello kay Ma'am Melanie. Basta mga friendship ni Ma'am Roda. Friendship man na nato. Shoutout sa kay Jun Cadigal Jr. sa Sitio Pastuhan Agsilab sa PIN. Halin sa iya sininga ang pinalangga nga ti ayon. Gusto na ulong golong gago si Sir Jun ba? Ano na lang kung wala si Ma'am Marisol nga nagalangga-langga kay Sir Jun man. 142 ang aton sa mga programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500 mga ka K5 at DTX 500 produkto ni Dr. Mel Uyk ag sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. DTX 500, the superior antioxidant himo sa kombinasyon sang dahon sang ampalaya and the sugar cane extract. No? It primarily helps sa kuna gabulig sa pag-regulate sa aton sa mga blood sugar levels, no? Sa mga hindi luyag dira magka diabetes. Hindi tayo luyag magdiabetiso, no? Dapat, no? Tumar kita sa suplemento na mag-regulate sa aton siringa blood sugar levels, no? Kagsubong man, mapanubo ang aton siringa bad cholesterol para hindi kita iapagduktan man sa mga balatian sa corazon. And masuportahan man ang aton siringa liver health para hindi ma-damage ang aton siringa atay, mga ka-K5, ma-detoxify ang aton siringa lawas, particularly ang aton siringa liver, no? Mapahaganhagan ang paghubag o kung inflammation, no? Kag makabulig man, no? Para makarecover nagikan sa fatty liver. DTX 500, mga ka-K5, may maayo man nga benepisyo para sa aton sininga panit, no? Kung hindi mo luyag, no? Nga magkurinot ng imo sininga panit, no? Dapat naga-detox kita. Dako nga bagay ang DTX 500 mga ka-K5 tungod, no? Ginapahinay sini ang pag-age sang aton sininga panit. Para bisan iya nga 40 ka na, 50, do ka priskado ka labas gapon sang ora. Wede, gitagyapon mahambal nga daw di sila. Di wala. Mag DTX 500 mga ka K5 14 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo sa mga lugar. Always available sa Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 pamatian nato ng unang nga bahin sa aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Ives story.

0: Wow. Kagwapa gid sa imo, ha?
1: Siyempre, no. Kabalo-kabala ko na ng secret ko.
0: Secret? Nga.
1: Yeah. Mm, pakta.
0: Ano yun, ha?
2: Cut!
1: Oh. Ay! Si Ives, may direkon! Nung nga, look lang yung diretsyo!
0: Sorry, kidirek.
1: Na, nung nasayang ko niya.
2: Wala na bla sa script. Kayo ha gani ang pag-act, ha? Say ang kliyente ta. Nagatanaw. Basi hindi na ina mag-renew sa aton sa masunod. Kung hindi siya manamian.
0: Sorry, kidirek. Nadalang abi ako sa emosyon, eh.
2: Okay. Sige. Ma-take three kita. Guys!
3: Sir, Rick!
2: Prepare the lights!
3: Okay, Rick! Up, up.

0: Babe. Babe. Nano ka? Nga nagligaw ka sa kiss ko sa imo.
1: Pang toothbrush to, babe. Basi may germs ng lips mo, balaw.
0: Ara ka na naman. Nagapangimon ka na naman.
1: Sa banta mo, Yves. Hindi ko mangimon, ha?
0: Babe, shoot lang ato. Para sa commercial.
1: Commercial? Pero daw bold ang ginashooting nyo yan, no? Grabe ka makalaplap sa upod mo.
0: Babe, sana siling ko na. Shoot lang ato. Ikag-isa pa. Nadala to yan sa script.
1: Anong nadala, man? Ha, Yves? Hungod mo gito, ya?
0: Babe, sorry na, babe. Abi, hindi na magsunggod, ay.
1: Sa nasun gani nga mo pa to, ha? Humanda ka lang sa akon, Yves. Humanda ka lang.
0: Babe...

0: Tol, may pakilala ko sa mga bago nga model. Kwan, medyo inosente pa. Need lang gid training, Tol.
1: Ano?
0: Oo.
1: Hindi ko yung director, Tol. Ginakasman lang ako ni Direk. Dapat, dito mo siya ipakilala.
0: Eh, siyempre, Tol. Lakas ka kay Direk eh. Abi, ikaw na lang pakilala sa iya.
1: Ati pwede man. Nga, sino na siya?
0: Tagaamon, Tol. Kakuan na discover ko niya sa mga vlog ya. Murin na lang galing, Tol, pero taong lawas. Dubagigid bala sa mga short film nga mga ulubrahon, Blaw? Naglahimu niyo, Blaw?
1: Aba?
0: Oo.
1: Ate, sige, boss, Tol. Dala siya sa office ni Direk.
0: Ayos, Tol, ah.

0: perfect gid ang beauty mo sa short film kong project.
1: Thank you, Gederek. Ay, kwan. Kagwapo lang sang mangin leading man ko.
2: Dumuhoy at mata sinaman. Mas ikaw ganing gwapa eh.
0: Miss Heaven, okay lang bala sa imo nga may kissing scene kita sa shoot? Pero slight man lang.
1: Ay, wala gid sang problema, Direk.
2: Grabe nga beauty, ba? Do pinasahi sa iban. Do makatilintar nga itsura. Do makatilintar.

0: Babe, ikaw pala? Sobra-sobra na po pangimon mo, ha?
1: Tungkol sa sobra na nga ginahimo mo!
0: Ano nga sobra man? Ubra lang na iya. Pranay ka bala? Kung mag-asa ka sa akin, doto ba lang asawa to na ka?
1: Ah, gali! Kung mukhang nobya mo pa lang ko, wala na ko yung isang right na mangimon, ha? Sige! Sugod subong, pag gusto ko na sa himoon mo!
0: Sige, okay, sige. Amo nang gusto mo? Sige, ihatag ko yung nasa mo. Bulagay kung bulagay!

0: to! Ito!
1: Ay, wala ya gali. Right, mangimo. Galing kay ubra ko, no? Ako na, kuya, hindi. Kuya, gusto. Hindi, kuya, mag-binobiyosa. Isang artista. Pero wala, may magapangaluyag kami sa inga artista. Kabudlay ko ng imo nga... Kabudlay siguro ang katuod, no? Ako ng imo, siniiya nga partner, no? Amo na ang ubra. Tapos, hindi lang yan basta artista nga madrama-drama. Dira, mga action movies na ang iya. Sini nga, ano, ang ila nga i-shoot. Or mga comedy. Or mga soap opera. Tiinang nubyo, biniyo. Mga sexy nga palagwaon ang ginaubra. Amo to nga ba, sang nubya niya, kada abot niya sa balay nga. Pagpanot brass da, kasi syempre may mga kissing scene nga daan. Amo naguro, maiwat ka dyan. No? Maiwat siguro kung ang imo siniyang partner or ang imo siniyang asawa or bana is ara sa amo sina nga industriya. Pero ang iban is nakasanayan naman. Like mga artista, sanay naman na sila. Lalong-lalo na kung pareho sila nga actors, no? Ara sila sa amo na nga klase sang industriya, kinahangpan nila, no? Nga trabaho lang. Pero ang iban may personalan, hindi, no? Wow! Ako siguro, hindi, kuya. No? Kung ka movie, sugot ka mo, no? Ang inyo sini nga, uyab, guwapo, dami lawas. Pero amo nang iya nga, ubra, adlaw-adlaw, may shooting sila. Tapos yung gina-shoot nila, may mga kissing scene, mga... Kanay channel. Kaya amo niyang ilang trabaho, pag amo niyang sudlan karon sang nobya ni Yves mga ka-K-5. Amo itong nambal natin nga mabalusay ni sila. No? Di mapauli ang nobyo, amoy laway. Mapauli man ang nobya, amoy laway sang iban. Kaya may mga kissing scene. Malos, malos. No? Sa ila sila nga relasyon. Bawdo damo, gali sini iya machansingan kung ako sa GF niya. Hindi ko sa iya. Damo siya ginatuka ng mga girls. Di ang rason niya, Ma'am Elnora, trabaho lang man daw. Ma'am Reynante Cam, hello sir, good afternoon kay wifey niya, nga si Baby Cam, sa ilang anak si B-Boy Cam, kag sa iya si nga mother, Helen Cam, nga nagatutok man sa aton, dira sa Barangay Dayaw, maayong hapon. Ginatamyaw man aton, na Ma'am Marisol Kiatron Kadigal, si Ma'am Gianna, amo palang manyaga, nga mga pinagutom ko si Ion, gid karon. Gusto mo ko si Ion, tagid ka sa hita, Ma'am Gianna. Alas dos sa dugay-dugay, amo ka palang iya mapanyaga. Bakpakon, tagid ka kung lapit ka lang. Bakpakon, tagid ka sa bulet. Inambalan, tagid ka nga hindi ka magpagutom, kay langga-langga ka namon. Ano karon kung, magsakit na imo nga tiyan. Dabata ko si Ma'am Gianna. SG Justin Ladrillo, kapinalangga ko nga mambusaw noon, maayong hapon, dira mga kasimanuwa. Sa mga taga-mambusaw, guwapo, guwapa! Ang aton sini nga pagpanamyaw man, ano, sa mga nagatutok sa aton dira sa 89.7 na K5 Radyo Tagbuanan. Shout out kay Sir Jobert Lago nga wala nagpang pasalubong sang Roberto sa Chopa. Sari-sari, nalignaan ko sina sa iyaya. Di ba lang, Ma'am Elnora? O, kasi Ma'am Elnora man daw, bisan panguluyagan pa siya sang model o kung sang actor, hindi siya ya, kay kun amo nang ubra nga may mga kakissing scene. Sari-sari, bina, di ba lang, ang mga nakikita ninyo ng mga artista, ang iba ano, sa mga commercial, ang iba naman niya sa mga sitcom, ang iba sa mga noontime show, ang iba naman sa mga comedy, action. Tining kay Yves siho, ang mga palagwaon ng mga hindi pwede sa mga kabataan. Only ang mga no, naka-intiende lang amo ang dapat nga malantaw. Nabalang may mabatian din ka mo nga patnubay ng magulang ang kailangan na. Hindi pwede na, sa mga kabataan. Na, kay masyado ka, no? Ano ni? Masyado ka, masyado ang mga eksena na hindi angkop sa mga kabataan. Amo ning trabaho ni Yves. Ilang taon ta karon? Kun anong mabatsyagan ni Yves kun ang iya sini nga nobya makasulod man sa kapareho sina nga trabaho. And may mga leading man, no? Nga makakising siya. Makatilaw man ang nubiya niya sang iban nga laway, sang lalaki. Makatilaw man ang nubiya niya sang hakos, sang iban nga lalaki. Tungod sa kinatawag nga trabaho lang. Babalik ko tayo pagkatapos ng aton sa ring important reminders. 58 minutes after the hour of 1 ka K5, wala ka pamati ka mo sa aton siring pasayod, hindi makalipat. Timpla ka mo sa aton kanamiturn nga kape. DDX Coffee Mix himo sa Ampalaya and the sugared sugar cane extract. May arapag iliyas ang chia seeds. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika and always available sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ning pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
3: Grabe,
4: GP,
3: no?
4: Sa acute appendicitis. O kon gulpi nga paghupa sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyo nga mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
3: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches, no?
4: Nubo lang.
3: Tubtob sa karon wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics and all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
0: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganito?
5: 470.
3: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500.
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at least.
3: Pila na lang imong nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
3: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
4: Dapat causing, hindi ka constipated.
3: Causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
4: Mm. So amo ra ka importante nga kung nakainom ka di TX500 medyo makuan niya ma-prevent ang constipation, ma-prevent man Sir GP.
3: Oo.
4: Iwan nga pala inom ka di TX500 kag may TC, gan normal imo popo. Mo na ang rason kung nga ginaparis ta ang may TC sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag may TC, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag may TC. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang may TC, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag-inom sang may TC.
3: Kag pure C, ano?
0: TTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isang tricycle driver. Nang galingin hulo po, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Matatas, mangabot ka.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
11: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre. Musta po lang agabi, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
18: Digasin.
0: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart.
18: karami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
19: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advance

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Hey, Dawn! 209, and nagbabalik ko sa DSA sa Room 1009. Ang inyo sila nga hulot pala utuwasan. Sa aton sila nga kampiyon nga sa show, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programang iniginadulong sa aton sa kaluwaan sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C, mga ka-K5 Vap. Ang produkto ni Doc Ramil Uy, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Mighty C, mga ka-K5 Vap, is alkaline vitamin C, no? Isa ka-sodium ascorbate supplement na nag-boost sa aton sininga immunity para hindi kita iadali nga maduktan or iguon sa balatian. No? Like ubosipon, hilanat, trangkaso, malikawan naton ina, no? Kung protektado kita ang adlaw daw. Kagpag-una nga aton sininga immune system, no? Nag-promote sa collagen production para sa aton sininga mga joints or kasukasuan, kagat para sa aton sininga skin. Para inang gabanaag ka. Amo nang effect kung bugana sa supply sa vitamin C ang imo sa ngalawas. No? Nagakanang-kanang ikaw yaga. Kaya nag-aactive na bilang antioxidant batok sa cell damaging free radicals. No? Ang alkaline formulation sa Mighty C amo ni siya ang the best. Nga mapabugal naton nga benepisyo tungod gentle sa aton sininga stomach. So, nagapahaganhagan sa mga acid-related upset. Unlike sa iban mo da nga mga ginatumar nga brand, no? Sa mga branda nga mga ginabakal mo sa butika, nga pure ascorbic acid. Okay, syempre, eh, no? Nagakwan, nagaslom o nagasulab ang imo siniiya nga sulok-sulok. So para sa optimal absorption, take your vitamin C on an empty stomach. Empty stomach, Miss A, bisa mo unod ang akon nga tiyan, mag-take ko vitamin C, alkaline base gani iniya, gentle sa aton sininga stomach. Patihan ako bala. So pwede mo siya tumaron, no? Bisan wala unod ang imo sininga tiyan, 30 minutes before meal or pwede man 2 hours after, no? Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule. Mamati kita sa kasugpon sa aton sa nga drama, The Evas Story, sa mga pinanida sa gugma or the pages of love.

0: Tol, dumayo eh. Igwa ta subong ha.
1: Oo, Tol. Kada ko sang TF ang ginhatag ni Direk.
0: Aba?
1: Wala labot nga. Guwapa pa sang leading lady ko.
0: Ops, ops, ops, ops, ops. Tol, may nobyo na na. Kaobla mo.
1: Wala sang kaso, Tol, ha. Nobyo pa man lang na. Kag-isa pa. Single naman ko subong eh.
0: Ha? Hindi ka magsiling ang bulagay na kamuni, Lois.
1: Do, hindi mo to formal, Tol. Kiti daw, nagasingitaan na kami. Ah, pero, bayad na siya, Tol, ha?
0: Ikaw wala mo. Pero kung ako magtanaw, Tol, mas gwapa si Lois, kagpalangga ka.
1: Agree ko na, Tol. Pero, sobra-sobra na akong magpangimon, Tol. Dato ba lang, daw asawa ko na siya?
0: Ay, di natural lang na yan, Tol. Kiti, nubyo ya ka eh.
1: Babayad siya, Tol, ha? Taligilab na, Tol.
0: Hmm?
1: Tawagan ko si Heaven. Basi kung available siya, paapasong tali siya.
0: Ayos, Tol, ha?

Labitin ko sang inom na mo ni Dol Jason ba? Doon nagdugang pang sakit sang ulo ko. Kaya ginbalibaran ako ni Heaven. Wala siya mag-upod sa amon inom. Doon gina-challenge kin ako sa babae nga to. Siya ang una nga babae nga nag-desire sa pag-imbita ko sa iya. Ang maayo pa, i-search ko siya sa FB. Kag-i-add, kag-i-message. Ano abi kay? Number lang niyang ginhatag niya sa akin eh. Oh. Ba? Hindi. Daw si Lois man eh. Kagkasiksis ang yagi ginasuksok na tupis oh. Hindi. Nagsulod siya sa isa ka adult industry? Hindi pwede ni. Hindi pwede ni.

0: John. Oh. Di ba nawala din yung sama mo sa bang?
1: Oo. Oh. Ganit na sigun tani. Kat! Kat!
2: Hindi mo siya. Dapat wild gain.
3: Hindi pwede.
2: Ikaw naman na naiikon mo gain. Ha?
3: Nahimo ni Lois.
2: Ah, sige, sige. Break anay kita sa magkatali.
3: Nahimo ni Lois, hindi.
2: Pasaan yung script ninyo.
3: Sugutaon ko siya.
2: Hop. Anay ka. Sino ka? Gaan nakasulod ka din sa set. Ha?
3: Sir. Ako gali si Ives. Nobyo ni Lois.
2: Ah, okay. Ano ka doon kilala, taka? Anyway, kay break pa man ni Yara siya. Nasiga lang paliwaga kung mag-talk sa iya, ha? Kay may asyot ang midugay-dugay.
3: Salamat kay Direk.
2: Okay. Oh! Tim! Break na!
4: Break!
0: Anong ginabuhat mo, Direk, ha?
3: Lois, ako ang dapat mamangkot sinasay mo. Nga ginabuhat mo yun eh.
0: Wala mo makita? Actress na ako, Subong.
3: Actress? Actress abold?
0: Ives, be professional. Dapat makarelate kasi niyang obra kay Ti. Amo madidiba ang obra mo? Hindi bala? Well, sige. Mashoot na kami ah.
2: Oh, balik na sa set! Sige na!
3: Lois?
2: Lois, balik na!

0: Gabay pa nga. Aredy sila sa apartment niya. Gusto ko siya may istorya. Wala gina akong magunahunang. Masulod siya sa mga bold niya pelikula. Ito. Doon may mga lalaki nga nagpakadto pa kariya. Doon sa sulod sila magaling ha. Anong ginabuhat nila sa apartment ni Lois man? Para may masugata ako. Meg! May ngadlaw. May ano na sa apartment ni Lois?
1: Kwan Meg, nag-shoot kami. Break pa abi eh.
0: Ah, amo bala sir? Salamat kin sira. Oh, nag-shoot sila. Kagdira pa sa apartment ni Lois. Hindi pwede ni. Masulod ako.
2: Ops, ops, ops.
0: Oh.
2: Hindi pwede ka sulod.
0: Siya niya yung nagligad niya nag-direct. Direk, ako atong nagligad nga nagkato sa set niyo.
2: Okay, pero hindi pwede ka sulod kiti masilan ang ginashoot namon subok eh.
0: Anong hindi pwede, Direk man? Nobya ko si Lois, sir.
3: Ives? Ano naman ginabuhat mo, Direk, ha?
0: Lois, please. May istoryahanay kita.
3: Para sa ano, Ives? Wala na sang kita. Kan pwede bala? Naga-focus ko sa obra ko. Kag wala ka na sang labot kung ano man ang ginaobra ko subong.
0: Babe,
3: di ba lang ang gusto mo? Kag isa pa hindi takabana, okay? Gani, please lang ha. Magaling ka na liyog, Ives.
0: Lois?

Sa subong sa Manila na nag-oobra si Lois, kag-actress siya sa isa ka-adult movies. Nagalalain ako tungod ang inosente ko nga nobya sadto, nagsulod sa amusina nga butang tungod sa akon. Ginapamensar ko na lang nga choice niya ato. Pero naghinulsol ako nga amusad tong pagtratar ko sa iya. Nahidlaw na ako kay Lois. Mainatipanon siya kag nagapangimon tungod man sa obra ko. Sa subong, ako naman ang nagapangimon sa obra niya. Pero wala man ako sang right nga magpangimon tungod wala na kami. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala ay

0: Kinabot ang K5 ang kabugusan ng istorya ni Ives hindi gali Ives or Ives Ives gali yan, no? Ang pronunciation sa iya sining pangalan, no? Ang kasaysayan sa isa ka lalaki, no? Nga isa ka modelo and tungod sa iya sini iya nga linya sang trabaho nga napapalibutan siya sa mga kababaihan prone sa tentasyon masami nagapangimo ng iya sini nga nobya but imbes no nga i assure ang iya sini nga partner imbes nga no ipaintindi sa iya sini nga partner nga trabaho lang and ipa-feel sa iya sining kahagugma no nga separado yang iya sining career or wala niya ya ginahaluan sang kung ano-ano ang iya sini iya nga trabaho no gina hataga niya pagid no sang kahulugan no? Inang klase sang iya sining trabaho kag mas labi niya nga ginpaselos ang iya sining nobya di sang ulihi maging challenge siguro sa babayi ang iya sini nga kaugalingon nga what if mag-apply man siya sa kapareho nga obra galing mas lala pag ang iya sini nga nasudlan kay man gwapa man mo ang babayi no hindi lang siya basta model nagsulod siya lang ga no gin grab niya iya ang opportunity sa maoferan siya no nga mangin isa ka actress no nga magahimo sa mga sexy movies. Mga scenarios. Ang una to kay Ives, no? Mga kiss-kiss lang. No? Mga padikit-padikit lang. Ining kay Kwanya, ining sa babayi, mas sobra pa dira. Ang mga hilimuon na gid sa mga adult, mga ka-K-5, no? Hindi gid ang angkop sa mga kabataan, no? So, dito na, na realize ni Ives kung ano kalain sa feeling makitaan mo ang imo sini iya nga partner na nga mo na may gahakos nga iban may gahalok nga iban dito niya na binagbinag nga hala huay niya ginatagan sang tiempo ang iya sini nga nobya wala niya gid pamatian to ang iya sini nga nobya sa tong time nga nagapangimo paigid siya sa may ginhimo para i-comfort ang iya sini nga nobya actually kun gaselos ikaw when ang imo sini nga partner nag-act sa mga adult movies or may mga nakikita kada nga mga no scenario nga medyo ka intimate that's completely normal sabi pa lang ga mo sino na gusto ya nga kitaan nga may ginagbayagbayan may ginahalukalukan may ginahakos-hakos may ginalaway-lawayan or sobra pa dira galing syempre ang iban ginarespetar no and nagakasugot sila tungod sa trabaho lang. Ang problema iya kay Ives, no? Nga mas ginaprioridad niya pa ang mga katrabaho niya. Kag madali siya maghumo. Madali siya maghuyang sa tentasyon. May makapartner siya ganit. Di ba lang nga sexy, gwapa. Bawat ginakalipatan niya nga may karelasyon siya. Ang iba man niya nga mga amusin na ang trabaho. O pagkatapos ang shooting, tapos na, no? Ang oras, ang atensyon, atunod doon sa ila nga sini nga partner, sa ila sini nga asawa. Kasi si Ives, hindi ba makatulman? Ginaayam. No? Ang mga makakissing sinya. So, amo nang hindi maayo, ginataga niya gid sang kahulugan, no? Ginataga niya rather sang tiyempo ang iya sini nga katrabaho kesa sa iya sini nga kahagugma. Amo to nga nag-spark, nag-i-grab ang pagpangimo na kun jealousy. Kag nagsulod man sa kapareho nga industriya ang iya sini nga partner and hindi na niya ma-question. Hindi na niya, no, mahambalan. Kay nagakita na and then naka-establish siya na ginbulagan siya Hasta nga nadulaan na siya sang right nga sa wayon ang iya sini nga palangga nga babayi kay tungod gin bulagan siya kay mas gin pasulabi man sang babayi ang iya nga obra. Malos na. Balikan tani mga ka-K5 ang aton sining istorya para sa last wave sa aton sining palatuntunan. Ang programa uko ng drama ng inyo nabati ang gidulo sa aton sang kaaluan sang Extend food supplement for men. Himo sa maca and clavuasca, mga natural herbs nga nagahatag sa imo sang gana. Naga-increase sang stamina kag nagatreat sang erectile dysfunction para hindi mabangbang ang performance kay darling. Extend food supplement for men. Isang kapsula ka lang.
1: Kana mi turn gid balaga. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
5: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Nung ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Kailan sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo.
7: Sipon at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
7: dahil ang Didra ang mighty.
12: Palaban mo,
7: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tensya,
7: at matalinaw!
12: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya.
7: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend
21: food supplement for men. May maca kag clavuasca, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
14: Extend
21: supplement for men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend, isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juan.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
8: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid-o yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Garantisado.
5: DTX 500.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: 2:38 mga ka-K5. And nagbabalik ko si Miss A para sa last wave sa ngaton sirigapalatuntunan na Room of 1009. Ang inyo siringahulot, palautuwasan. Ang bali Ma'am Elnora Avelino, oo gani, trabaho lang, walang personalan. May bed scenes pa na Miss A. Amo gani Ma'am, no? May mga eksena nga namahambal mo ba lang abaw tuod-tuod gini maubrag sila baby. Hello again kay Ma'am Jana Amvel Siloso kag sa aton sininga mga K5 solid supporters. Hello, maraming salamat ha mga ka K5 sa patuloy nyo ho na pagsuporta sa kampiyon na istasyon. Ang programa ngayon igindulong sa aton sa D3 Bio. Klinika D3 Bio sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5 na kombinasyon sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Nag-provide no, sa natural antiviral and antibacterial defense. Nag-bulig regulate sa calcium para mapapag-on ang aton siling mga tulaan. And of course, supplemento man, no? Superfood supplement para masuportahan ang aton siling immune health na pamatay sa mga bacteria, viruses, kag fungi. D3 Bio, adlaw-adlaw. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, 14 pesos. Ang kada soft gel, andam ka mo sa mga peke nga produkto ha, soft gel ini. Mabaligyaan ka mo sa nakabutilya, tapos nakakapsula, hindi na iya ng genuine nga product, no? Or hindi na siya sang, ano ni, sang produkto ni Doc Ramil, no? Kay ang iyan sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, naka-box, no? Naka-blister pack and soft gel, no? Same sa mga sa DTX 500, kung soft gel naman ang DTX 500, di peke na imo na bakal, kaya dapat kapsula. Ang soft gel naton is D3 Bio. Ang Mighty C and DTX 500, no? Kapsula. No? Hindi ka musagi in-order sa mga online, basi no, peke ng gina-order ninyo. May arag kita yung account sa Shopee and Lazada. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5. No? Pwede man ka-orders online, pero siguraduhin mo ha, nga sa husto na shop ikaw ma-order. No? Kag ang husto nga SRP. No? Ang ibang dira, no? Almost half the price ang ila itanyag sa imoti, maduda ka na. No? Kunda super barato. D3 Bio, mga ka-K5. Te, kabinay, ana si Ives. Ano pag na matugda tabi? Eh wala naman siya sang mahimo pa kay nag ariba man ang career sang iya siling nopia sa paghimo sang mga adult movies. Sang una tani base na ideyahan pa no? Nga hindi magresulta sa pagbulaganay no.

0: pagpangimun sang una. Kaparo sa aton ginhambal kag hina, kun nagaselos ikaw makita nimong imo siring partner no nga may ka kissing scene, may ka bed scene, may no, may ka may kulo ka upod per me no? Tungod sa ngalan sang ila sini nga trabaho no, di normal man lang na no, pero ang iba niya no nga may karelasyon nga muna ang obra, model, actor no, gamahang pa nila diba ang iba nga ning mga artista wala sila nagalantaw sa pelikula sang ila sini nga partner kay hindi sila gusto. May ara naman nga galantaw sila. Like Erwan, no? Okay siya, yeah. Kumakita niya nga may kakissing scene, may mga intimate moments sa mga pelikula sang iya sining asawa nga si Ann Curtis. E ambal niya, before niya pa nakilala si Ann, amuna lang trabaho ni Ann. And balaan niya nga professional iya si Ann. Nga man hindi magpangimo ng imo sining nga partner. Pag imo sining nga bana or asawa, kung amo nang imo sining obra, kung ina, kabalo ikaw ya, magseparar sang imo sining nga career, no? From your personal connection. Paano? Paano maseparar? Di syempre, pagbutang ni mo sang firm boundaries. Na palang, ano ikaw? No? Pagkatapos ang obra, wala na. Wala ka mo yas ang koneksyon sang imo sining katrabaho. Hasta lang to, no? Sa shooting, ang mga intimate moments nga to. After nyo sang after sang trabaho, no? Nag-spend ikaw sang dekalidad ga oras sa imo sini iya nga romantic partner. Kag after sang imo sini nga trabaho, wala mo tuya ginapangita-pangita ang imo ka trabaho. Ang imo ginakahadlawan iya, amo nang imo nga karelasyon, parang imo sini nga tuod-tuod nga partner si Ives. Ato nagid siya sa mapuli, nagid siya sa tapos nagid ang shooting, tapos nagid ang trabaho, pero no, mabiniga-viga pa siya sa iyong katrabaho. Titira agad siya masulod tuod ang selos, dalom nga selos mga ka-K-5. Wala ka, hindi siya kabalo magbutang sang boundary. Hindi siya kabalo magdistansya sa iyang katrabaho. Siya mismo, no, mahuyang pag-abot sa tentasyon kag nakikita inaasang iya sining partner. Actually, no, kusa para sa iban, no, ang amor sinang a klase sang trabaho, no, ng mga on-screen intimacy, isa ka mechanical job na gina-perform sa atubang sang mga crew, ara da mga cameraman, ara da ang mga nag-uyat sa mga lights, ara ang director, ara ang ibang mga co-actors or mga iban nga mga ano, iban pagid nga mga staff, ara na sila during the shoot, no? Sa pag-shooting damo sila, no? So, those stunt work lang, no? Makabig siya nga physical labor, not an expression of romantic love. Iba man ang tsuktsakanay, iba man ang mga kissing scene, ang mga bed scene, ngayon ang may ara kami isang romantic relationship, iba na yan. So, ang iba, no? Ginaintindi nga, hindi trabaho lang, palangitanan lang, no? Galing, problema kay Ives, no? Hindi lang niya trabaho, iya, mabiniga-biga, gidya.
1: Punta! Ito!
0: So, paano, ah, di madula ang selos? Sang iya, sini nga nubya, kung amo siya na, gapang ayam ta siya sang katrabaho, iya. Ano nga ba sang kilala ta? Palanggaon ang trabaho, hindi ang upod sa trabaho. Trabaho lang yung palanggaon, hindi yung upod sa obra. Palanggaon ang obra, hindi ang upod sa obra.
1: Punta! Ito!
0: 247, maraming salamat ho sa inyo sininga pag-upod sa aton. Isa na naman ka edisyon sang Room 1009, ang inyo sininga hulot pala utwasan sa kahangina ng money, Miss A. Ka K5, Amy Orleans Berodo. I'll see you again tomorrow, same time, 1 to 3 p.m. Sige hapon diri sa aton sa mga kampiyon nga istasyon. Sa ngalan sang bugos nga hubon, sang K5 and News FM Rojas. Sa aton sa mga partners at technical side ka K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sang aton sa mga big boss, our chief executive officer and president, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa copies K5 at News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Three ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
2: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
2: Yung may D3!
3: Matatas mga butika!
2: D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio!
3: Ang D3!
2: May Visio.
3: Visio.
2: Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan.
6: Max 4 Biotic.
5: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
6: Max 4 Biotic.
5: Kabulig sa pagparami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan.
5: Magklinika.
6: Spore Biotics.
5: Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
11: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
13: Hi, Tennis
0: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
13: Hi, Tennis.

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
0: Hey, hi, galing na one time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Pio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Pio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Ara mismo!
11: DDX 500!
10: DDX 500!
12: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
12: Sa isa ka, adlaw,
13: two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Okay, namit na git sa akong nga mat.
10: DTX 500, Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangingi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
6: Excel Food Superman for Men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro ng ang akong pananawan. Mayo gitang TDX 500.
0: TDX 500!
1: Mabakal sa mga butika.
0: TDX 500!
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga...
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi! Galing ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung may Visio.
2: Ang Visio
4: ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
8: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
9: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Pio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papag-on niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal, sumagmuting. DTX 500. Gina problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dalmi kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Efektibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. News FM.

Bayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhaan sang leksyon. Ngayon natin, uluhan. Rehas sa kasaysayan!

Hamuok na ang tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko ba? Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani. Dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niya kung tulukon mo do. Duhamto nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganyan. Baw kagkalapad, balikawa nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsay mo nga tagan mo ako sa bata nga babae. Nintuman mo man matuod pero nga hindi ito rumalangin hatag mo sa akon ha. Nga agin o ako. Anong sala ko ha? Anong sala ko nga hindi normal ang kinatag mo sa akon? Nga ginatagan mo ako sa ngamo, sini nga anak. Grabe man ganing halong ko sa itong pagkaibalok mo nagabusong ako. Tapos... tapos... Apo pang sining na to mo? Ay, Diyos ko. Nagagiyos-giyos si Kiki. Kinabahulay siya kasi. Ubahon kong bayo niya. Pahiran sang sibi ng likod niya. Kagdughan sang... basta ikatama sang balas. Oh. Abe, asawad kong bayo niya, be. Ba? Ano yun yung sadughan ni Kiki, oh? Ano yun eh? Nagapula ka do? May nagsulong nga dugo? Ay, kinano yan ni man? Kinkalot? Kinkalot, yagid guro, ah. Ay, ala, uy, Diyos ko. Kay kalagba, mangali sa mga kukuya, oh. Ah, bebe, kay nilkatiran ko na lang anay samtang nagkakatulog siya.

0: Keke.
1: Ah, bibi, dali lang, dali lang. Oh, okay. Ah, dali lang, kay ginapungos ko pa. Ay, tatak-tak na, oh. Ay, Diyos ko na lang, gid, Keke. Dali lang, gid, kay ginapungos ko pang buhok mo, oh. Ay, bay mo yung...
0: Kiss ka, Keke, nanay.
1: Bay mo yung gani. Bay mo, ano nga, nagkakabuli mo pungos ang buhok mo. Nagasigi ka, kagiyo, oh. Ay nga, ginasunod mo ulo mo sa blouse ko man. Ay, Diyos ko na lang. Buha nga bata, oh. Mano ka, madide ka, ha?
0: Amol.
1: Agay, kikilang tuwa bala. Ay, nakulano ka, manging kagat mo yung didi ko, ha?
0: Amol. Pwede ha pala lalohuan. Amol!
1: Anong siling mo, Keke, ha? Ano nga? Umul-umul si lolohuan, ha?
0: Ha? Nanay. Akikaw? Lolohuan, hindi nga, Keke!
1: Anay ka bala, ha? Ano ning sa dughan mo, ho, ha? Anong nagapula kag nagasulong a dugo, ha? Ha? Uy, Keke! Kinapamangkota ka! Ano niyo ang sa dughan mo niyo? Ari ho? Ho, ha?
0: Keke, nanay. Ang palanggan dughan, Keke.
1: Oh, Diyos ko, kinuo ko. Wala ka ganyan ni mo yan, no? Wala ka ganyan pulos, Toriyon. Uy, pamati pala. Ari ho, duwani ho, ha? Hindi mo ni pagpatandog, ha?
0: Andogan, Keke, nanay.
1: Hindi tandog, ha? Hindi tandog ni ho, ha? Oh, Diyos ko.
0: Kiss lang dogan, Keke.
1: Ayaw pa suksukan to na lang kagurus ang bra, ay. O, ari ho, ha? Kaya, hindi mo ni pag-ubahon, ha? Kaya, hindi ka? Hindi pag-ubahon. Ha? Sabat! Oo, nanay. Oo, sabat. Wala ka kay tsinde? Ang Keke! Wala ka kay tsinde!

0: Ay.
1: Alan, itaw gibi si Ima ko ni kamusta na sila.
0: Ma, isa lang na siguro ko. Okay gito sila. Kaya kung hindi okay, ah, sang-san o, panananawag sa imo. O kung nagkadto na dress balay.
1: Sugiri siya nga, nagamasakit ako. Nagkadto, ah, siya nangyikiki. Hilaw na ako sa hinablos mo. Ay, kagutod mo. Basi mo, patay na lang ko nga. Hindi na kami sini makakitaan.
0: Haka naman na lamang mo. Oo, sige na. Oo, okay na. Payo, balaan na. Hindi pwede nga pagkatulad na si Kiki nga nag-inubo ka pa. Basi na karoon kong malatnan siya. Dugang pagastota. Ami, kalumanda ba lamang? Nugay, balahibi-hibi ah. Nanong ah.

0: Herbivore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magbuti, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM.

0: Kumakain ka naman, Barclay. Ay, Diyos ko. Mahinulsol ka lang kung akong piliyon mo. Kadamusang babae sa kalibutan. Nga ako, gitabi nga single mother. Do pariyo ka lang ang nagkuha kasang bato nga ipokpok sa ulo mo kung akong piliyon mo.
1: Oh. Kung magsiling abi ako nga, hindi ako maghinulsol. Sa baylo, malipay pa ako. At agi lang ko blas ang tsansa nga, pamatudan sa imo, palanggata ka.
0: Hindi na ah. Pareho lang man ka mga lalaki. Kung amay nagigani mismo sang anak ko na lagyo pa sa obligasyon niya sa anak niya, ikaw pa ihan? Ay, hindi na ah. Kapoy na ko yung Barclay sa mga lalaki. Kapoy na ko.
1: Bahala ka. Basta ako, hindi ako maguntat sa pagsunod-sunod sa imo. Hasta hindi mo ako pagsugton. Bahala ano ka dugay. Basta mahulat ako. Kag hindi ko maguntat sa pagpangaduyag sa imo ya. Hindi ako maguntat, Trima.
0: Barclay?

0: Piga o kurong diskarte mo.
1: Yes, isa pa gani.
0: Na, ano nga? Kabalo kami.
1: So, malo si Siglan din.
0: May arang ganyang babae yung pakipot, blaw. Padulom-dulomi, bla. Naglabugaya. Gaulat-ulat lang na yung makautan. Pre, uhaw na iha. Bisan pustahan pa.
2: Hindi pa sagdan talaga na ikang puno pakipot ya. Man, dokumen sa siguro tuod nga main to ang liwata. Kay ginbulagan man siya sa una yung alipin partner mo. Kay may bata sila nga teenager na.
0: Abo ah! Dubli ka, bigil eh! Meg, kabalo ka? Amo na mga nami sa mga single mom? Inap lang may mga bata pagid nga babae, blaw? Bo, kapin bagid pre kung guwapa? Sexy? Ay, ay, ay! Libre kaya tulok.
2: Demonyo ka, Blamig. Hindi bala pag sindi ang demonyo sa ulo ko. Sabad si mo.
0: Demonyo sa ulo mo nga dako o sa ulo mo nga gamay. Eh, ano kayo na kumiksa? Ikaw pa! Meg, good luck ah! Good luck!

0: Salamat, iti off ko subong. Ay, naka-general cleaning. Gita ko sa bilog ng balay ba? Ay. Ay, kanami lang. Mulig na ko, blanay, kadali lang. Ay, kapoy katama. Ay, mulig ko. Ako na yun ah. Kiki! Kiki! Diin ka! Hindi magwa sa gate, ha? Ha? Hindi magwa sa gate, ha? Baligo lang si mama, ha? Kabati ka?
1: Baligo si mama. Amot naman iya.
0: Oo. Babua nga bata. Ay, naku na lang. Baligo na lang ko, ha? Kapilit sa pamatsyag ko. Ay, naku. Ay, pagtapos ko ligo, amo na lang pagpahuway ko. Hehehe.

0: Sino? Balay siling mong ang ginapangita mo kay Sino Balay? Ha?
1: Balay ni Rima Choya. Inablang may bata nga...
0: Bata nga abnormal?
1: Oo. Di nang ila Balay Choy.
0: Ay? Gaba, ano ka ha? Ano kanya, nobyo?
1: Hindi ah. May kinahanglan ako siya, Choy ah.
0: Olo mo eh. Hindi pa mag-ako. Ano na iyang ginabit-bit mo nga bulak nga may tsokolate? Kay may hampanganan ka nga. Uy! Pangluto-luto? Pangaluyag ka gini. Nugay ka ha. Hindi ka lang magsala. Kay labuon tagid ka gatunto ka.
2: Hi! Ay, anay, inawan! Ay nga, ginaway mo na yung tao, ha?
1: Wala kaso, Chaya. Ang balay nila ni Rima, ginapangita ko.
2: Balay ni Rima to? Ang balay ni Rima, ari lang ho sa tupad niya mon, oh.
1: Ay, salamat, kid, la. Salamat, kid. Sige.
2: Hoy, ano kaya, Juan? Nga, ginaway mo to yung tao, ya? Yeah? Ano ka, Hao? Naluyag ka man kay Rima? Pangkuloy kagid na animal ka, no?
0: Wala! Wala, ah! Luyag sa kalibutaw mo. Pataka ka lang. Dila ka na lang gani.
2: Ay, di nga, amangimon kang animal ka! Ay, di gulang ka na, toy! Ay, malam ka na, ambisyoso! Ay, mayo tani kong damo ka kwarta kay basi patulan ka ni Rima ang animal ka! Wala, huya!

0: ka namin isang pamatsyag ko kaya nakapaligo na ako. Ipudos ko sa ulo kong tuwalya ka. Dito na lang ako sa kwarto magsuksok sa bayo. Ay, ara na. Magwa na ako diri sa banyo.
1: No!

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend!
3: Extend! Superman for Men.
2: Gawa sa maca.
3: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavawaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Tennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Tennis.

0: sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Sino ang nagpugos kay Rima? May malain ayhan nga natambo sa iya. Mga pyan, sunag ninyo sa pagpamati. Ang pakalaw at hawat niya kasugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon bakuhan sang pagtulunan na ginatig unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, si Papa Kaglulugit. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad. AJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
4: D3. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
1: DTX 500.
5: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa ibang itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilatong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Go! I-shoot na ga!
6: DTX 500!
15: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500!
6: DTX 500!
5: Mabakal sa mga buti ka!
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitunghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
2: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Club.

0: radio
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 19 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
6: Karen Salomeo Hanson. El Castigador.
7: El Castigador.

Mayong hapon na Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador. Kaupod niyo ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Ang aton gina paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kagsaton sining mga online viewers nga nagalantaw sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong adlaw sang Miyerkules, mga Hakifive, petsa 8 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kadasig lang sang aton sining nga tiyempo. Igo naman ato ni sa puhon sa masunod nga mga semana, mga Hakifive. Gusto na. No, Monica, dasig sang aton sining nga tiyempo sa subong nga panahon, mga Hakifive. Unma sa mga biblical

buot ipahibalo, no, ipabutsyag sa aton mga Hockey 5. Kung nagadasig ang tiyempo, nagadali naman ko, no, no, ang ginatawag nga Judgment Day. Ha, mga Hockey 5, nagapati man kamusina. Anyway, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad, ang aton sini nga mga ginplang pangplastar nga mga balita, mga Hockey 5. Matutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton na sini nga mga headlines. Ginaaligar buaya na siplatan sa isa kasapa sa Banwasang Sigma. Ano ini ka matuod, mga Hockey 5? Tutukan diri, ha. Kaya tinguhaan naton nga maka-establish, no, sa aton sini nga koneksyon dira sa Barangay Mianay, mga Hockey 5, no, sa ila sini nga ginhimo nga tikang man nag-obra ni sang signage, no, sa sini nga isa kasapa dira sa Barangay Mianay nga nagapaandam nga hindi magpaligo kag magpalapit kay may nasiplatan nga buaya. Ano ini ka matuod? Tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa dugang panaton diri nga balita, puloy-an sang retired police nasunog tag iya ginahaya pa sa punerarya. Sa update, no, sa sining natabo nga krimen sa Banwasang Pilar, plano sang biktima nga sunugo ng balay sang suspect. Amo ning ginalantaw nga motibo sang aton sininga kapulisan sa paglampos patay sang suspect sa iya sininga bayaw. Sa balita nato nasyonal, ongoing sa gihapon, no, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Testigo nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong ginpaidalom sa cross-examination sang depensa sa ikatatlong adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa aton sini magin pang linyada nga mga headlines, so kun aton sini nga mga balita, tutukan diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Ato ni natagaan sang ligwa kag nagakaigo man nga pagtamod, mga Hockey 5. Oras, mga Hockey 5, 14 minutos sa nabilin ang tisita magdangat sa takt ng alas 5 sang hapon. Check taan na ang lakat sang aton sininga tiyempo. Kumusta na ni si Bagyo Bavi, no? May international name nga Bavi. O kung si Inday, no, mga Hockey 5. Si Bagyo Inday, based sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa, mas nagkusog pa ni, no, mga Hockey 5. Samtang nagapadayon ini sa panalasa man, no, ang direksyon pakadto sa west-northwest sa kadagatan sa silangan sang Northern Luzon, mga Hockey 5. Based sa Tropical Cyclone Bulletin number 3 sang pag-asa, siningadlaw sang Hulyo, mga Hockey 5. Ari check naton ang location, ha, mga Hockey 5. Based aton sini nga pag-asa, no, as of 2 PM ara si Inday, no, si Super Typhoon Inday sa 1,205 kilometros na sidlangan sang Northern Luzon. May dala ini nga kabasugon sang hangin sang 195 kilometro kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 240 kilometros kada oras. Nagahulag panakatungdan sa 20 kilometros kada oras, mga kakipag. Ginapanugyanan gin, no, nga aton sininga publiko nga magmonitor sa mga latest nga updates. May kang tanan sa aton sininga lakat sang panahon, mga K5, magmonitor sa pag-asa kag diri man sa K5 News FM Rojas. Yara naman sa idalom, no, sang tropical cyclone wind signal number 1, mga K5. No, based ni sa ano, ha, wala ang pinaka latest sa dugay-dugay 5 PM posible maga-release ang aton sininga pag-asa.
Pero sa ginisyo sini kay Nalas 11 mga ka-K5 ang napaidalom sa signal number 1 ang Batanes, Cagayan, ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, kag pila ka bahin sang Aurora, Catanduanes, Quirino, Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province kag Abra. Posible mga ka-K5 nga babatsyagan no ang minor nga epekto sang makusog nga hangin sa mga nasambit nga lugar. Suno sa aton sini nga pag-asa. Kag gin-enhance ang pag-asa ang habagat no nga ining southwest monsoon nga mahimo magdala sang makusog tubtob makusog nga pagmadlos ang hangin sa dako nga bahin sang aton sini nga pungsod ilabi na sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Lakip na diri sa Western Visayas mga ka-K5. Sa pihak sang wala pa ginapaabot nga pag nga mag-landfall ang bagyo diri sa aton sini nga pungsod. Ginapahanumduman gid no mga ka-K5 samtang wala pa niya ginapaabot naton nga posible nga mag-landfall diri mga ka-K5 sa atong pungsod ginapahanumduman gid sang pag-asang publiko ilabi na mga naga-star sa mga delikado nga lugar sa mga nasambit natong kaina nga may ara sang tropical cyclone wind signal number no? Mangin sa mga lugar nga masami mga ka-K5 ginabaha o ginalandslide timag halonggit kag magbantay sa pinakabag-o nga mga weather bulletins mga ka-K5 kag magsunod gid sa mga mando sang aton sini nga LGU in caso mabatsyagan na tondri ang epekto man ang mga ka-K5. Kag ibalikan na ito nina kay ang masunod nga Tropical Cyclone Bulletin alas 5 mga ka-K5 no? Sa hindi madugay. Kung ano ang latest pagid no? Ng mga updates gikan sa aton sininga pag-asa. 9 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. El Castigador. El Castigador. Ang iningabahin mga ka-K5 buylog nga ginadulong sa inyo sang aton sini nga pinakapaborito. Walay liwan mga ka-K5 nga aton sini ginapangape ang DTX Coffee Mix. Mayara inisang ampalaya o kona marguso, chia seeds and disugard sugar cane extract powder. Amuning kampyon nga mga ingrediente mga ka-K5. Makabuligid no makabinipisyo para sa aton sini nga ikayong lawas. Kung ikaw nagapangapis ang DTX Coffee Mix, mabatsyagan mo gid mga ka-K5 ang kampyon sini nga epekto. Kay ginadetoxify sini no ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas nga muning nagadala sa mga balatian mga ka-K5 gani sa mga coffee lover dira kag wala pa makatilaw sang DTX Coffee Mix atilawin nyo kag kamo ang makapamatuod mga ka-K5 no ang DTX Coffee Mix available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5 kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Available man ini online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Ang clinic galiha sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas nahamtang diri sa McKinley Street sa tabok lang gid sang PLDT. Hopos lang tultulon mga ka-K5. Lapit lang diri sa may Capitol. Mahimo kamugid nga makabakal mga ka-K5. Importante nga mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Mga ka-K5. Kung mahilig kaya sa kape, tidiri kaya sa healthy. Healthy kag friendly hindi acidic kag hindi man makatugas ang palpitation sa aton sini nga heart. Aura sa aton sini nga pagpangalagad 7 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. At agantan ay ligway nyo sini nga mga minsahe.
kay Ma'am Liza Barrientos, nagamonitor na dira sa may sityo Tambak sa Barangay Kulasi. Kay Ma'am Roda Donato Amago, mayong hapon man. Kay Ma'am Roslyn Hermo, mayong hapon ka K5 dare nakatutok na diri sa may Esperanza sa Banwasang Hamindan. Kag kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nagamonitor naman sa Tun Siningapag pangalagad.

0: Mayong hapon man kay Sir Ronald Silvestre Dolor. Nag-monitor naman dira sa may barangay 2 kag sa miyembro sang Tribudos Tribe. Thank you gida kay Sir Ronald Silvestre Dolor kag kay Abiana ton dira Lodi Dolor kag sa mga members sang Tribudos Tribe sa barangay 2. Iban pa rin yung mga mensahe, balikan nato ni na mga Hakify. This time, maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly, stand by.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids, no? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500 tapos ginaparis saan dyan na ito, mitis or purcy. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kagini ang water soluble.
4: Wow. So,
5: perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag mighty C kag pure C. Kay isa man ka water soluble.
6: Water soluble man.
4: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
5: Correct, Sir GP. Amo na nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
4: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
5: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
4: Mahugusto.
5: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mighty C kag pure C, agud malikawan ang cancer. Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage mangani ang aton panit.
4: Gusto
5: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga
4: pasilong pa, no?
5: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
4: Gabulan sa adlaw?
5: Oo. Gabulan, di ba?
6: Pagkatambok siya.
5: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pertika-tiga.
6: Kasiri.
5: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
4: Gusto.
5: Di ba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
4: sa panit niya gid mismo, no.
1: DTX 500.
2: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa ka semana kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab.
2: Yun
3: sa man yung pag-inom.
2: Multag og gabi eh.
3: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Ya pila na man sugar nimo ron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500. DTX 500.
5: Nantawa, Sir GP, kung sinong alam, ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
4: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
5: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula, ang DTX 500 para maim nun, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
4: Nga nagaprotect kita sa tubo.
5: Yes. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mulawas. Dra pa lang daw ka na mo. Daw ka bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
4: Sa 14 lang ano?
5: Imagine ba? So, amo na. Gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
4: Oh, gusto.
5: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack?
4: Oh.
5: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
4: And the brain. Gusto.
5: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health magupaman mangin ulihi ang tanan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mabaka butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May makaw kag vabuwas ka.
15: Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Digasin!
15: DGX 500!
17: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako niya friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
15: DGX 500,
3: mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold.
18: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insa. To testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mabakas mga butika!
15: D3 Bio!
20: Ako si Jomer, patumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio!
5: ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pumakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
16: Hoy, day! Kagwapa, nagit si mo subong ba? Dagin pa overhaul, imutsura. Ulo mo eh. Sang una, gani eh. Poron pa mata mo. Subong layo pa lang kita mo na ko. Huday eh. Kaya ang akon mata, yun pa sanag sang DTX 500. Tuod ka, day. Akon bala, DTX 500 man ang nagpagwapa sa akon.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo. May sugarcane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon.
23: May ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
21: DTX 500. Bakal na sa mga butika.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: El Castigador.
27: El Castigador.
26: Darren Salomeo Hanson.

0: 6 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon, mga kaki-five. Pabalik kita sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Sa banwa sang Sigma, mga kaki-five, partikular no, sa barangay Mianay, may ginaaligar nga nasiplatan nga isa ka buaya. No, ano ay hanini ka matuod? Nga among rason nga gimbutangan ang ining sapa nga ginaligar dira nasiplatan ng buaya, ginbutangan sang signage sa mga opisyales sang barangay. Sa subong ation, mangin kaupon naton sa pihak nga linya si Ma'am Elisa Ware Diestro. Ang malapit lang gid no, ang okon malapit lang gid ang ila sini nga balay sa nasambit man nga sapa, mga kaki-five. Ginabi-abi ginaton kag mayong hapon, Ma'am Elisa Diestro. Mayong hapon, welcome diri sa pagpangalagad sang El Castigador sa K5 News FM Rojas. Ma'am?
1: Kaya mayong hapon man, sir.
0: Oo. Thank you gida sa imo sininga. Yes, no ma'am? Bation, ma'am?
1: Oo, ma'o, sir. Oo, sir. Bation.
0: Okay. Sa liwat, no? Madamog nga salamat sa imo man sininga pag pasugot man nga ma-interview ka namon. Kay ti sa imo gininga ano, no? Nga account naka-post, no? Ang ininga area. Kag ikaw mismo nagbulig sa pag-plastar man dila sang signage. Ano ni siya kamatuod, ma'am, nga ti ginaaligar may nasiplatan nga buwaya dira sa sapa malapit sa inyo sini nga lugar?
1: Bali ini sir sang Domingo abe kay di nagpa ano kami nagpa bye-bye. Domingo kuno sang udto daw na may nagpangurente. Mm-hmm. Tapos, pagpangurente nila, nang nakita ko nun nila, daw wala na sarangan, naglupo ko nila kurente. Ay, sa gabi, isang gabi, ako, sir, kabalo, kay may nag-chat sa akong bala. Nga, bali pa ka isa ko man. Bali, okay. Doon ako nun ni sila ang nagpangurente.
0: Mm-hmm. Ang butsilingon pangurente, pangurente sang isda sa sapa, ma'am, inang ginagamit nila nga maka...
1: Oo, sa isda sa sapa, sir, ng batire, bala, batire.
0: Okay. Paano gid ano nakit-an gid nila o kon na may mga pamatuod dabi nga buwaya gimanto na picturean o kon na videohan, ma'am?
1: Baliway sila sang wala sila picture, sir, kay siguro wala man sila dala nga cellphone. Basta mo lang ilagin, so gid nga may nakita ko no sila dala sa amon ubos nga buwaya kag daw naglumpat kuno sa tubig. Tapos ay sila man niya nagpauli mandason. Laging bayaan ang mananda ba? Ay may nagsugit sa akon nga muna. Ay di daw hindi man ko mapahamta nga hindi ko pag i-report sa kapitan kasi siyempre buaya alon. Kaya mo ito nga daging isip-isip ko pa mga duha pa kagabi nga isip-isip ko kung ano akong mayay nga himuon. Amo ito nga gin-chat ko dayo ramon ka kapitan nga inang may nakita sila nga buaya sa ubos namon. Ay, kay hambal ko, delikado, tanay. Amo na, biyapad, gid, sir, ang natama sa iya nga plastaran kung matuod, gid man.
0: Oo. Ining mga nag, ining mga tao, ining nga pangurinte, na taga dira man sa inyo, ma'am, o lapit lang sa inyo, dira?
1: Oo, taga diriman, taga diriman.
0: Pila sila kabilog, ma'am, ang nakakita?
1: Bali, duha sila nakakita. Ganin sila ni Kapitan kagin interview.
0: Hmm. Mga pila nila pang idaron, ma'am, hindi man sila abi hubog or ano be, nga basi na mata-mata lang?
1: Hindi na sila hubog. Kaya ay daw mga pila idaron sila man. Mga 30 taon, guro, sir.
0: Ah, okay. So, but silingon na may ano na gin, no? May, kumbaga, may buot na kag, ano ni siya kalapad ang sapa?
1: Mga duha ka dupa, sir.
0: Hmm. Malaba man ni siya, ma'am? Malinabi sa inyo uyapad? Nag-connect pa ni sa iban ng mga uyapad man?
1: Oo, ga-connect ni Halinderi sa nasiplatan. Abot nito sa may tulay, sir. Sa tulay sa ubos, may tulay na ito, abi.
0: Okay. May mo bala ma-explicar, ma'am? Ang inyo sininga area, ano, sulod Loni siya o kung lapit dira sa may highway man sa may Mianay?
1: Dere bali sa unha, sa sulod Lon kami, sir, sa nang bala mo ning pagadto sa Iranian. Kapis Paradise bala, sir.
0: Okay, oh, do may ano na da karsada pa sulod.
1: Oo, may tulay, ho, oh,
0: sa
1: highway, ano, tapos mapa,
0: Okay, so...
1: Lapit lang gid kami, diri lang gid may tulay, sir.
0: So, sang ila nakita, ti ano ang ila, sini nga reaksyon, na dali-dali man sila pabalo sa inyo. Ano gani oras liwato na ila nakitaan, ma'am?
1: Sa udto siguro, kay ga palangaw ko no, sir, report nagsugit kita na sa akon, ang bali ang akon nga pakaisa nga babae, siya ang nagsugit sa akon sa... nga may muna nga may nagmuri ko no diri sa amo nakakita siya man gina nang sugid do gay nagani ko no Manila nakita o galing wae lang isang may nagsugid sa akon ba daw mga taslon ko no.
0: Okay, so pagkita nila na kulbaan gid sila sa ila sini nakita no kay sino manabi maguna una ano may mga ano nagiman abi nga mga nagliligad nga mga hitabo nga nakakita dira sang buaya o kun subong lang gid na ma'am.
1: Bati-bati ko ang sang una ko no may ara mangga dito sa may tulay bati ko malang kay nabasa ko sa mga comment bala sir ho. Sila man ako no makita ang may ara ko no sila nakita to sa ubos.
0: Okay.
1: Galing daw wala lang bala sang may naga kuan gid nga i-report na yon. Ay mo ako, kay ginakulbaan ko. Kay siyempre, iapad namon. Hindi kami kaubra. Wala gani kami karado, sir.
0: Oo. So may, naka, may na ano na ni ma'am, luwas sa barangay official, ano may mga nag-check yara na dira-alinbi sa munisipyo, iban nga mga authorities nga ti, maka, ano man, no, maka-check sa sinang sapa dira sa inyo, angot sa sining
1: ginaalin. Oo, sir, may nakadto, di gina.
0: Ah, okay, may nakakadto na.
1: May nakadto na.
0: Oo, nga halin sa munisipyo.
1: Taga Mindoro.
0: Ah, okay, taga Mindoro.
1: Oo, taga DNR, sir. Ilang ano.
0: So, sa subong, ma'am, kay nakita naton si mo sini nga post, after sa to, sa amuning rason nga may mga ginpang butang dira nga mga signage na.
1: Oo, may ara. Hindi siya doon to kabilog yung butang sa ubos. Tapos ginano lang namon, ginlagdasan bala sir ang tubig, ginpahubas, pero hindi ginmahubas ah.
0: Okay. Ano, madalom ni siyang sapa, dira, ma'am?
1: Hindi man siya madalom kung mabuhusan. Kung mapunong mo sa mga isa tao. O mga isa katawa ang as kung mapunong, sir.
0: Oo. Sang nakita nila, nakapunong ni siya o nabuhusan na?
1: Punong pa, sir. Punong pa.
0: Ah, okay. So, sige, ma'am, no? Thank you, Gidda. Pero wala gid sang may ano abi nang picture o kon video nga may naka isip man nga sa mga nakakita ni wala gid sila naka picture naka video ano dasig lang gid ang ano itabo nga ano nagdalaga ni sila pagkakita nila
1: wala gid sila ka kwan wala gid sila ka video daw ako lang nagdesider nga mag video kay inang siyempre lugar ko abe kag daw gid kulbaan man ako kay may mga bata man di sa balay tapos may mga sapat kagari gid abi di sa ano kag sa lugar ko gid sir ay kun hindi man ko magsugid sa kapitan kasi ako basulon.
0: Okay, ano ka layo da sa inyo sini nga balay ma'am lapit lang gid
1: 300 meters
0: lapit ah okay na, malapit
1: man,
0: sige
1: lapit lang man tao lang sa balayo.
0: Okay, okay, so at least no napabalo na ni Saton sini nga mga autoridad man dira sa may banwasang sigma, no? Kag may mga nahimo na sila dira abi nga pagpangusisa man, ma'am?
1: Oo.
0: Okay, sige, sige. Thank you, thank you.
1: Yan, may nag-check yan, man di ka gil. Nasa nga.
0: Okay, thank you, gin mama. Imo na lang sinimabilin nga mensahe, abi, no? Sa iban man ninyo, dira nga mga kaingod, no? Kahit may mga paandam na dira nga warning signage, no? Nga hindi makakadto dira sa inyo, sini nga sapa.
1: Ang ako lang ano sa mga advice sa palibot, diri sa palibot namon nga maghalong lang gid sila ko sa mga may tubig o diri sa amon or kag kag kung mahimo hindi lang gid anay sanda mag agi ba di sa ginbutangan ka karatula kay mabudlay na.
0: Okay,
1: eh,
0: sige.
1: Madami kasami na di abi sir, pero may naga panguha man ta na itong mga agihis, naga pangorinti, hay mga lang maghalong na gid sila, hindi lang gid sila magkanto. O kun kwa na magbuliganay na lang kami bala nga makita man ang kwan para matapos ang problema sa ano Trisamon. Na kung makita nila, pwede lang nga ilalang bidyuhan or picturean para madasig bala sir.
0: Okay. Sige, sige. Thank you gid Ma'am Elisa Wari Diastro. Say mo man sini nga aginhatag ga oras sa subong naton sini nga pagpangalagad kag mayong hapon sa liwat, Ma'am.
1: Okay, sir. Mayong hapon man sa inyo tanan.
2: El Castigador. El Castigador.
0: Na batian no mga kakifay ba si Ma'am Elisa Wari Diastro. Residente no sang Barangay Mianay sa Banwasang Sigma. Ano gani ang ila sining sitio ah? Dalang kay check naton mga kakifive. Kay dira gid sila sining sitio no sa ubos lang gid siyang ila sining balay ining sapa nga ni ginaaligar na kit-an sang Domingo pagali partner. Ah, sa sining duhaman ka naga pangisda sa sinang sapa that time nakapunong tag may gingamit silang ano panguryente tawag sina sang tion nga tiginaligar na kitan nila ini mga kakifive. Oh galing kay wala sa nila ma picturean o mabidyuhan na bi mga kakifive kag sa subong no may mga ginahimo naman nga imbestigasyon pagpangusisa ang Municipal Environment and Natural Resources Office dira sa Banwasang Sigma para ma-verify ini kung ano gimang kabatuod no kung may nag-tiner giman dira abi nga nasambit nga sapat nga ginaaligar buaya mga hakifive. Sabi ko gani partner sa Kongreso lang ang buaya kag sa Senado. So muna, mga hakifive, padayon pa ni karon ginahibalo no kun ano ni ka matuod based man sa panaysayon sining duha ka nakakita nga naga pangisda gamit ang pangryente sa sina nga sapa mga hakifive. At siyempre iba ni ma-react ni ban partner nga to see is to believe no kung may mga picture or ano no or video. Posible mga hakifive no nga sa kadlok manway na nila na paminsaran kag base pa sa initial na tondugang nga mga information madugay na dira nga ginakuno-kuno man nga may buaya sa nasambit nga sapa tob-tob nga may kasubong sini nga natabo nga may nakakita mga hakifive. Aton galing i-ano man no i follow up ang aton sini nga mga natungdan man nga mga awtoridad mga hakifive no sa ilaman sini nga pag verify no kung ano ini kamatuod kag tutukan lang diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Rojas. Oras naton 20 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon kay Doy Arthur dira sa may West Villaflores maayon kapis naga monitor na sa aton sini nga pagpangalagad kay Sir Emmanuel Dejero. Shout out ko no kay Emmanuel De Heros ang Barangay San Pedro Pagbigira Kapis nga nakatutok sa Facebook Live subong nga hapon sini nga siya sini nga mensahe. Kag shout out man ko no kay Korea sa ano ni sa Banwasang Kios sa Panit-an. Kung gusto niyo ko na magbakal pruta sa Banwasang Pontevedra dira sa kay Emmanuel De Hero. Kapis Adventures Vlog, nagamonitor naman sa ato sining pagpangalagad. Ma'am Elsie Aconia, dira sa may Kapagaw, Panit-an, mayong hapon man. Kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon. Always gidamon pamati sa balita mo, Sir Dar. Thank you, gid. Ma'am Roda Donato Amago, dira sa may Dinginan, Salba Village. Greet ko lang akon, miga, si Melanie Agihap. Thanks, sir. Mayra Pabiano, good afternoon mga Hakify watching live sa Montalban, Rizal. Patrick Matias Robles, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad sa Matias and Robles family. dira sa may lantangan sa Pontevedra. Yanti, o no minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon, diri sa aton siningapag pangalagad mga kakifaib. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga kakifaib. Subong ating ululan, no, nga mabudlay gid kon kita magmasakit. Tugas ang pabag-ubag-o naton nga klema, gulpi lang ang pagtupa sang ulan, mga kakifaib. Sumunang rason, isaga sakit ulo ta, ginalagnat, trangkaso, bangod sang pag-ulan-ulan. Kag, ko kaysa, makadugangan pa kakapoy sa obra, no, mga kakifaib. Ang Mighty Cell Kalain Vitamin C, may sodium ascorbate formula, mga kakifaib. Ang amuning asahi sang vitamin C ginagamit sang lawas naton kaupod sang carnitine agud direkta nga ang ining mga fats no halin sa aton ginakaon pasulod sa aton sini nga mga cells mga kakifaib. Ini ang rason kon nga ano managainom sang Mighty C alkaline vitamin C way nakabatsyag sang kakapoy ha active kag mga kakifaib. Mapag-on ang resistensya. Gani batuan naton ang kakapoy, ang pagpalangluya kagang mga balatian, tugas ang aton sininga tiyempo sang pagulan-ulan, mga common nga mga balatian, pareyos ang lagnat, ubo, sipon, trangkaso, sakit sang ulo, pabakuron mga hakifay, ang aton sininga immune system, pinaagoy sa pag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C alkaline na vitamin C. Sa Mighty C, every my energy para happy mga kakifaib. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic mga kakifaib sa liwat sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, namtang lang diri sa McKinley Street, tabok sang PLDT. Oras naton 24 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Dugang pa naton din nga mga balita kag impormasyon. Aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: 27 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Babakang mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Mag-joyride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, mag-joyride na ta.
15: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
14: Basta sa gad nga driver, extend, love.
2: Extend Supplement for Men.
6: DTX

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Matalong
0: kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: El Castigador!
7: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
7: El Castigador!
6: Darren Salomeo Henson,

0: Oras mga kakifay, 29 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 sang gabi. Pabalik kita sa pagpangalagad sang El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si kakifay Darren Salomeo Henson. Sa aton pasini nga mga balita, check ta ang mga natipon nga mga police and hospital reports sang aton sini nga patrol mga kakifay. Ining nagluntad nga sunog adira sa may barangay Milibili mga Hakifay. Balay sang isa ka retired police ang masubo-subo pa diri kay ang tag-iya ginahaya pa sa punerarya sang tion sang sini nga sunog. Kagang update mga Hakifay sa ginakasa nga bypass operation sa Banwa sang Pontevedra. Ang detalye sang aton sini nga mga balita, check naton sa line number 2 si K5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Partially burned ka K5 Darren ang isa ka two-story nga balay matapos ini nga nasunog pasado alauna kaina sang hapon sa sitio Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas City. Ginkilala diri ang tag-iya sang puloy-an kay Crispin Azarcon. Crispin Azarcon, isa ka senior citizen, kag-retired police. Kusadingin sa tundiri nga pagpakigangot kay Ma'am Marie, isa sa yasini nga mga kabataan, ginapayag nga sa natabo ng insidente, wala sang tawo sa ilang puloy-an, bangodyara sila sa punerarya. Nag-aasikaso sa mga dokumento kag-papeles para man sa haya sang ila siniya nga amay kinaibaluan sa tung adlaw sang Lunes na patay ini ilang amay matapos man nga na matapos man sa ginatapi sang ginasupreher sini nga badatian kag nahibaluan na lang ni nila nga nasunog na ang puloyan sang ilang nga amay matapos nga nanawag ang ila siniya or ang malapit no sa balay dito sang iya sini nga amay nga nagkasunog ang among puloy-an. Dito gilayon sila nga nagbalik pag nagkadto sa balay sa ilang amay pag pagabot ni nila maano na magbadakmulaya ang aso kag gintinguan pa ni nila kung tani nga buksan ang mayor nga pertahan agod nga may masalbar pa kung tani nga kagamitan sa ila siniya nga amay apang nagsugod na ni nga naganlupok ang sulod sa puloy-an. Rason nga ginulat na lang ni nila ang katapo sa Bureau of Fire Protection agod nga sila mismo ang magpalong sang kalayo. Masubo-subo lang kay wala gini sila sang may nasalbar nga mga gamit o kon masiling nila handumanan sa ila siniya nga amay. Pag sa karon pa dayon pa ni ang investigasyon sa katapo sa Bureau of Fire Protection kung sa diin nagikan ang kalayo pag kung pila ang ginbilin nga halit sang among sunog. Sa pihak suming bahin, mayara sang record sa pagpangawat ang subject nga nadakpan sa ginpatigayon nga bypass operation alas 7:27 kagabi sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Matandaan, gikilala diri ang nadakpan kay alias Toto, 44 anyos kag residente sa Barangay Tabok, Pontevedra, Capiz, kag ginakabig ini nga street level individual. Sa aton nga pagpatigangot kay Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, yan igipayag nga madugay na ini nila nga ginabantayan kag naglabot ni sa isa ka tuig ang surveillance sa among subject person. Kag suno pa diri na no, mayara pa ni kuntani nga kaupod ang among subject no sa ila sining nga ila pagadakpon ugaling natigayon niya nga makapalagyo sa lugar nga sa karon padayon pa ni nga ginaayam sang kapulisan kag nahibaluan no nga sa Pontevedra kag siyudad sang Rojas ini nagatransaksyon sang illegal nga buluhaton kag nahibaluan man nga yara ini nakalista sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kon BADAC sa ila siniya nga barangay. Yari ang kabayan sa ato niya interview kay Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station.
3: Ang update sa kung sa natabo na na kuryente, no? Victimizing Robert Ordas, yung tiaransado.
2: Sang ginpayag pa di ka K5 da rin ni Police Captain Garcia nga suno diri sa iya no nga madugay na ninilaya nga ginabantayan kag dito no natigayon gid madinalagpon ni na natigayon nga madakpan ining subject person nga si alias Toto kag gabi gani pasado alas 7 sang gabi sa may barangay Binuntukan. So sa liwat yari ang kabahin sa aton nga interview kay Police Captain Mark Anthony Garcia sa Pontevedra Municipal Police Station.
3: Thank you, mamaylan, no? Kasatanan nga tagapamati nato sa K5. Ang naresta nato kagabi, ma'am, si Kwan, si Ari, ang si alias Toto, na ginakonsider na doon nga isa ka SBI ay isa yung isa delisted IDP during pang six natin na PAU-DP. So, taga-tabok ini, so ang iya area pa operation is within na area pa Pontevedra.
4: Magluwas sir sa Pontevedra, may ano ba, base sa inyo, sino yung pag-investiga, may baluan kung diin man niya siya nagkuka sa mga ginabaligya niya sino sir nga droga, sir?
3: Considering ma'am kailan, no, na ini nga SBI na to, isa 3 years na nga ginamonitor sa ato nga interlocutive, subsequently, kagabi na sa pila naman na gabi man na pagtutok siya, actually last week pa nga ginagpulawan naman. So, nag-prosper kagabi man, luckily, nakuha naman siya. So, ang iya operation ni Ma'am Kayla is abag naman ni Dindi Aria o Papa de Dura Capis. Ang ginagawa na niya na sa nga item siya, sa Christ Billy Sarawas, kag sa Panitan.
4: Sa iya, based record, sir, ano naman ni siya or may record na ni siya sa kapulisan kapareho man sa sining kaso, sir?
3: Ni Ma'am Kayla no kun na saya noon sa ara sa bada ko was list namon kag iniya isa tourism na pusher kag may mga according sa

0: yung food, considering yung pagkatrabaho ko na sa ako ng pagkipan.
1: Okay. Paano ni Sir Aliwat, Sir, ang aton sininga mapanugyan sa mga taga Pontevedra, ilabi na sa mga pamatanon, sa mga individual nga padayon sa Gyapon, nag-engage sa kasubong sininga mga aktibidad, Sir?
0: Thank you, Ma'am Myla, sa opportunity na ginatang sa akin. No? Panawagan pa lang sa umuloy sa mga Pontevedra, lalo na git ang mga kuan, mga pusher natin, mga gagamit, na ungkapin nyo na ang paggamit sa mga illegal na droga. Kaya makahalip pa kung sa mga tao, sa mga kabataan na guys, kailan mo, prepare ang estudyante natin. Base mapektuhan sini ang ilang pag-eskwela kaga ilabuhas naman.
2: Batian ka kay Padda rin si Police Captain Mark Anthony Garcia, may kandanan sa ginpatigayon nga bypass operation kagabi sa ila siniyang banwa. Isa sa mga ginapasiguro sa officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station nga hindi sila mag-untat kag mas pasangkaroon pa ang operasyon batok man sa illegal nga droga sa ilayang banwa sa Pontevedra.
3: Okay.
2: K5, May Lavas Gaspantes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
4: K5 News FM. Live report. El Castigador. El Castigador.
3: Thank you again kay Kakifay Mayla Vasquez Fuentes sa gindulong sining report. Update, no, may kang tanan sa sining nadakpan sa bypass operation dito sa may binuntukan sa Pontevedra. Bao subray sa katuig ba o kung lapit sa katuig ang surveillance sang aton sining kapulisan ante sining natigayon nga maaresto sa sining bypass operation mga hakifive kagdamo ni nga mga record sa pagpangawat sa nasambit man niya nga banwa mga kakifive. So, amo na gani, no? Ginasulit-sulit, ginaton sa aton sining mga tagpalamatik ang mga viewers ang epekto sang illegal nga droga sa aton sining susyudad kung hindi ini matap na. Kay iban nga man nag-engage sini, nagahimo na sa mga illegal nga mga buluhaton, no? Kaangay sang pagpangawat para may masustener lamang sa ila sining bisyo mga kakifive. So, congratulations sa aton sining Pontevedra Municipal Police Station kag sa tanan aton nga mga kapulisan diri sa probinsya sang Capiz sa asod-asod nga mga operasyon kay nagligad tong gabi na dakpon kagabi. O kagabi ito gali, no, nadakpan man ang duha ka babayi nga mag-abyan naga-board dira sa barangay Baybay mga kakifive. Tingala ang tag-iya sang balay nga ti sari-sari ng gasulo daw. Pwede kayo may mga ginaubra na nga mga kamalamalahan mga kakifive. So ginako sining duha ka magabyan nagagamit sila sang illegal nga droga kag dira nagakuha sa railway. So amo na ka ano pa, no, ka data o kon nagaduging pa sa gihapon ang illegal nga droga diri sa aton sining syudad kag sa pihak, no, sang pagpanikasog sang aton sining nga mga kapulisan nga masikop ni sila may mga nagabulos gihapon, no, mga kakifive. Gani bululigay kita kay kita nga mga individual ang may ara man sang dako nga papel makabulig sa aton sini nga awtoridad pinaagi sa mga impormasyon nga aton sini nga mahatag in kaso nga may mga ara sa inyo sini nga lugar nga mga kasubong sini nga mga illegal nga buluhaton ang pag-engage sa illegal nga droga mga kakifive kay sa mga naga-engage dira, no, kun may kun samtang may tiyempo pa abi pagbalag una kamo, no, kay way gina sang maayo nga maidulot katalagman lang gid ang madulot sina ha mga kakifive. Oras sa aton sini nga pagpangalaga 16 minutos ang nabilin ante sita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi diri sa aton sini nga pagpangalaga sa programa nga El Castigador.

nag-monitor man no sa aton sini nga pagpangalagad. Aton sini nga pinalangga no kay Dez, nag-monitor via Facebook Live. Lowe J. Demo nagatutok man. Si Sir Eman Dehero no nag-comment gapon sa aton sini nga comment section. Si Sinoni, Senior Rimri Tomlong sa Pontevedra, gina-greet niya sa may lantangan. Sa kay Andrea Dios sa Panitan, mahal mahal na mahal ko yan si Andrea Dios sa Bangali no, na utod ang yasin nga mensahe. Shout out man sir kay Japet Rabadero, nakatutok sa Barangay San Pedro. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong hapon kaki Five Sir Darren, bisa nagaluto ako, sige akon pinamati sa mga balita mo. Thank you gid. Kay Sir Renante Cam, ayong hapon Sir Darren, kay Wifey Baby Cam, nagsamon anak Beboy Cam sa Koniloy Helen Cam. Kag nagapamati gid kami diri sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw. Ne Matiliano, mayong hapon dira sa may Banwasang Panay. Kay Sir Victor Bustillo Hulasca, nagatutok man sa aton sini nga pagpangalagad.

Kay Tay Rudy Kata, dira sa may nagba, mayong hapon. Kay Tay Pisto Hilikan man sa may barangay Balingasag, mayong hapon man, dira sa may kwartero. Kag sa Mayo and Paligumba family, no, sa family ni Sir Moises Paligumba Jr. Kag sa Tibor and Herosa family, dira sa may sitio proper sa barangay Nagba. Kag also kay Mama Leia and Nanay Luisa, mayong hapon lang dira. Sa Raj Kainan sa Punta Tabok, mayong hapon man. Sa mga vendors naton dira sa may TATC, no, nalipatan naton mayong hapon gid sa inyo. Kag sa mga vendors man dira sa may Burgos. Oras naton mga Haki 5, 12 minuto sa nabilin. Antes kita magdangat sa takna nga alas 6 ang gabi. Adri saton sininga pagpangalagad. Iningabahin ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ay, ikaw bala masami, nagapalang luya, wala sang pwersa. Mag DTX 500 para mabalik ang kusog o kung kusog kag resistensya. Kay balo ka mo mga kaki 5, 10 to 15% sang general population worldwide, no, sa bilog nga kalibutan, nagasupreher sang ginatawag nga chronic fatigue. Ang sige-sige bala nga palang luya. Ah, mga kaki 5, magluwas nga ka palang luya ka kung kaisa nga wala kwarta. May ara pagit sang ginatawag nga chronic fatigue. Kagsuno sa pagtuon, ang chronic fatigue syndrome kag idiopathic chronic fatigue may dako ininga kang tanan sa oxidative stress, mga kaki 5. Gani para matap na ining oxidative stress, ang aton sini kinahanglan ang suplemento nga DTX 500. Kay Aria, superior giniya nga antioxidants. Ami ara sang superior antioxidants nga makapugong sa pagdamo sa mga free radicals sa muning kabangdanan sa aton sining oxidative stress nga nagaresulta sa pagpalangluya kag paglain sa aton sining pamatsyag, mga kaki 5. Gani para malikawan ina, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500, ang Mighty C, ang D3 Bio, no, kagang iban pa nga mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Mga Haki 5, available gid ini sa tanan nga branches man sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang clinic diri sa Roa City, diri lamang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man ini online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki 5. Shout out ko sa ABV Disco Mobile sa Barangay Bunga Panay kay Edwin Bitawa. Kusog ko ng sounds kay ano pa gini? Joanne Barugo, nakatutok man ko no sa San Pedro, sa Pontevedra. Badja 125, siling ni Sir Emmanuel Dejero.

0: Oras mga haki 5:09 minutos na lang nabili natin si Tamagdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Diri sa ton sini nga pagpangalagad. Asubong ganing adlaw no nagpadayon ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ikatatlo na ni nga adlaw mga haki 5. Kag subong adlaw gin-examine no ang testigo sang prosecution no mga haki 5. Si NBI Senior Agent John Mark Kalinong may mga testimony ini siya sa impeachment trial no mga haki 5. Angot sa sining mga pahayag to bala ni Vice President Sara Duterte sang November 23, 2024. Amo ni siya nga danang nagpatigayon iya sini nga team sa NBI sang forensic digital investigation sa sining online conference sa ni Vice President Sara Duterte. Kaangot ini no didto kaundan man sining malawig ni siya gali mga haki 5 no nga online press conference kag sa kaundan didto naka saa didto no nakapahayag si Vice President Sara Duterte kun ninyo madumduman sa ginaligar pagpamahog ya no sa kay President Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Liza Marcos kag kay former House Speaker Martin Romualdez mga haki 5. So amo ning natabo no subong ay katatlong adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte mga haki 5 gin cross examine no ining testigo mga haki 5 gin pamangkot ni siya sang defense counsel ni Vice President Sara Duterte nga si attorney Carlo Joaquin Narvasa mga haki 5 kag ginpakita dito no sang defense team man pila ka mga video ni Attorney Zulika Lopez ang Chief of Staff sang Office of the Vice President mga haki 5 nga ara man dito naka saad sa sining video nga naggibi ni siya no matapos agin cite and contempt sang House on Committee Good Government and public accountability kaangot sa investigasyon sa Office of the Vice President nga confidential funds sang November 20, 2024 kaging pamangkot man ni siya. No, mga haki 5 ining si NBI agent Kalilong ang gininvestigaran man bala ini. Ha, mga haki 5. Okay, kung lantawon gining malawig nga online press conference so ining video malawig no mga ka-K5. Kay masubraduhan ni kauras ha mga ka-K5 no ining video nga ini. So nangin mainit sa gihapon no ining ikatatlong adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte mga kaki 5 galing way nakita sang tiempo storyahan naton galing ina no sa mga masunod pa naton diri nga mapagpangalagad sa K5 News FM Rojas 6 minuto sa nabili natin si Tamagdangat sa tak ng alas 6 sang gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Kakifay Maria Rochelle Dianon Ebron. Padayon lang nga magpamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kagilike, kishare ang aton sini nga mga nakapost nga mga balita sa aton sini nga Facebook page para maging updated kamo sa nagakainabo sa aton sini nga pungsod Pilipinas, sa aton sini nga probinsya sang Capiz, mangin sa ibanman nga lugar o kon kapungsuran. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si ka-K5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director Kakifive Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager Kakifive Ma'am Emmy Orlin Saberondo. Sa amon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang iniwalagad si Kakifive Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: E3 Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
2: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: GTX 500. Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500.
6: Julietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akon nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
5: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DDX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung ang napawang akong panulukan.
5: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Wala nagid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito.
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
19: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:01 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Maria Rochelle Abron.
7: Different Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: K5 is sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte, nagakadapat lang agud mahibaluan ang kamatuoran suro sa publiko. Puloy-an sang retired police na sunog tag-iya ginahaya pa sa punerarya. Subject sa bypass operation sa Pontevedra, may record sang pagpangawat. CPPO nakakumpiskar sang masobra 300,000 nga balor sang Shabu. Tatlo ka drug personalities arestado. Plano sang biktima nga sunugon ng balay sang suspect, posibleng motibo sa krimen. Sa dugang mga balitang lokal, armas lutang voluntaryo maging sungka sa otoridad. Pito ka individual dakop sa ilegal nga pagpangisda. Government employee nga naglapas sang no helmet, no driving ordinance gin serbihan sang warrant of arrest. City Government, DPWH, Cagdole, naghinala para sa implementasyon sang Oplan kontra Baha. Cag-revise Rojas City Child Welfare Code of 2026, aprobado na sa ikatatlo kag-final reading. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kun Western Visayas, mga balitang regional.
3: Balitang regional.
5: PRO6 na nagakoordinar sa mga LGU kag Disaster Council sa posible manginepekto sang Super Typhoon Inday kag Bangkay na Sapuan sa Bacolod City.
3: Balitang regional.
5: Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas. Mga balitang national. Impeachment trial ginpauntat o kung ginapauntat ni Vice President Sara Duterte. Senator Marco Leta hindi pa fit for trial suro sa Philippine National Police. Kag ginaluto nga impeachment, bato kay Ombudsman Remula, handa balabagan ni FPGMA.
3: Balitang National.
5: Balita ka K5 sa luwas ng puso. Balitang International.
3: Balita International. International.
5: US liwat ginatake ang Iran, Bahrain o kung Bahrain kag Kuwait ginbalugsan sang Tehran.
3: Balita International. International.
5: Kag para sa aton balitang
3: sports. Balitang sports.
5: Novak Djokovic sulod na sa semi-sa akon semi-final matapos nagdaog sa pinakamalawi nga quarter-final sa history sang Wimbledon.
3: Balitang sports.
5: Kagpala sa aton balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
6: Balitang entertainment.
5: Una kaapat nga pelikula nga magasulod sa MMF akon MMFF 2026 gin buyan diyan na.
3: Balitang entertainment.
6: Balitang entertainment.
3: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sinigapagpangalagan, subong adlaw sa Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2020. Sa kong inyong pagintag, balita ka K-Vine.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live and new kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, Tagboanay. Sa Banwas ang Pilar, kag sa amo sa ring Facebook page sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas ka K5, alas 6:00 gabi ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil at vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, 14 pesos ang kada soft gel kag sa inyo mga butika nga malapit sa mga malapit sa inyo mga lugar. Kaungdan ka K5 sa mga balitang lokal. Nagapati ang pila ka mga pumuluyong nga nagakadapat lamang na ipadayon ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Agad matagan sang kaathagan ang mga isyo nga napangatubang siri kag mahibuluan sang publiko ang bilog nga kamatuoran. Sa interview sang K5 News FM Rojas, sa pila ka mga pumuluyo sa Rojas City, ilaging pahayag nga importante nga matagan sang patas nga tion ang Vice Presidente nga mapalabot ang iyang bahin, may kangtanan sa mga allegasyon nga ginaboy batok sa iya. Sa kasubo nga mga pamaagi, mas maintindihan sang pumuluyo ang magtimbang nga bahin sang amo nga isyu. May pilaman ka K5 ka mga pumuluyo ang nagalaong nga magtambong si Vice President Sara Duterte sa mga hiringa agod direkta nga masamaat ang mga akusasyon kag mapaathag ang iyang bahin sa Senado. Apisan nga ginalantaw sang iban nga posible magresulta sa impeachment ang kaso, ginpanindugan sa mga ini na kinahanglan sa gihapon nga sundon ang insyakto nga proseso sang layi kag maghatag sang desisyon nga nakabase sa mga ebidensya. Para sa publiko, ang pinaka-importante nga bahin amo ang pagpagawa sang kamatuoran kag ang pagiging patas sang proseso gud mapabili ang pagsalig sa mga pumuluyo sa sistema sang hustisya kag gobyerno. Sa mga police reports sa K5, doble ang kasubo nga nabatsyagan sa mga nabilin nga kabataan sang tag-iya sang Puloy-an matapos nasunog sa angan ako nasunog ang balay. Sang ila amay pasado launa sa hapon Hulyo 8 sa sitio Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas City. Ginkilalang tag-iya sang Puloy-an kay Crispin Azarcon sa 67 anos kag residente sa Lasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mary Lou, anak sang tag-iya, ginpahayag siri ka K5. Nga sang natabo ang insidente, yara sila sa punerarya kag nagaasikaso sang hamyang. Sunod diri nakabaton sila sang tawag nagikan sa kasilingan nga nagakasunog ang balay sang iamay. Pagabot nila sa lugar, ginatupok na sang kalayo ang Puloy-an kag madakmol na ang aso. Nahibuluan nga wala sang tawo sa lugar sang matabo ang sunog. Ginting ang panila sunod diri nga buksan ang Puloy-an agud kuntani nga basyahan sang tubig ang kalayo apang naganilupok. Kung naganilupok na kabangdana nga ginhulat na lamang ang katapo sang Bureau of Fire Protection. Sa karumpadayo ng investigasyon sang BFP Rojas, kung sa diin nagikan ang kalayo kag pila ang ginbilin nga halik. Sa pihak nga bahin, mayara sang record sa pagpangawat ang subject nga nadakpan sa ginpatigayon nga bypass operation. Las 7:27 sa gabi, Hulyo 7, sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Matandaan ka K5 nga ginkilala ang nadakpan kay alias Toto, 44 anyos, residente sa Barangay Tamok, Pontevedra, kaginakabing street level individual. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station. Ginap o kun iya gimpahaya nga madugay na nga ginabantayan sa kapulisan ng illegal nga aktibidad sa subject kag naglawig sa isa katuig ang ila surveillance antes natin ngayon ng operasyon. Sino pa kay Garcia nagabaligya sa illegal nga drug ang subject sa Banwa sa Pontevedra kag Rojas City. Dugang pa ni Garcia, may record man ang subject sa pagpangawat kaya ginapatihan nga may grupo ini nga kaupod sa among nga illegal nga aktibidad. Arestado ang tatlo kaya ginapatihan mga drug personality sa duha kaging kasanga separado nga anti-illegal drug operations sa Capiz Police Provincial Office Hulyo 7. Sa tatlo ka na areso, duha din ang ginakabing na high-value individual, samtang isa naman ang street-level individual. Sa mga operasyon na kumpiskar ka K-5 sa kapulisan ang masobra 53 kagramos sa ginapatihan shabu kag may standard drug price nga 360,400 pesos. Sa unang operasyon, dakop ang wag-abyan nga sa ni alias Jess, 27 anyos, residente sa barangay Baybay, Rojas City, nga nakalista bilang high-value individual sa provincial priority target list. Kag alias Maria, 24 anyos, residente naman sa Malipayon Village, Barangay Tiza, Sining Siyudad. Na-recover diri ang tatlo kaputo sa ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 50 gramos kag may standard drug price nga 340,000 pesos. Lakip man sa na-recover ka K-file ang isa ka improvised scooper nga mayara sang residue, 8,000 pesos nga buy bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Dakop man ang negosyante nga si alias Toto, 44 anyos, residente sa barangay Tabok, Pontevedra, kag nakuhan sang 4 ka sachet sa ginapatian illegal nga droga, kag nagabugas sang 3 ka gramos kag may standard drug price nga 20,400 pesos. 500 pesos nga buy bust money kag isa ka pouch nga nagaduag itom kag brown. Sa karon na kahunong na ang mga dadakpan sa karsel sang kapulisan kag magapangatubang sang panumbuhon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan nga balitang lokal, ginalantaw sa mga kapulisan nga posible ang plano sang biktima nga sunugon ang balay sang suspek ang kabangdanan sa natabo nga krimen sa Barangay Kasanayan, Pilar, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Renato, 38 anyos, residente sa Barangay Victorias, Reyes, Das, Marinas, Cas City, nga temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Kasanayan, Pilar. Samtang ang suspek ang ginkilala kay alias Ayan, 35 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Arcon Archiles Fango Jr., iyaging pahayag ang makaduhan na kabesas nga nagplano ang biktima nga sunugon ang balay sang suspek. Sino kay Fango, antis pa man nga natabo ang krimen, magkaupod ang duha ka persona nga nag-inom bagod magbayaw ang mag-ini. Pahayag niya, posible nga naakig ang suspek sa mga plano sang biktima. Rason nga ginlampusan inisang bakal nga tubo sa ulo kag napatay. Samtang nagapabilin sa subong ang suspek sa custody sang Pilar Municipal Police Station. Kagyara naman si isa kaponerarya sa mga banwa ang bangkay sang biktima kag ginahulatang desisyon sang pamilya para sa disposisyon sang amo nga insidente.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman kay K5 na nakahinabot sa palibot sang Region size sa kung Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 sa gabi. Kay K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. Mayara ikaw sang umonsip o nila na trangkaso, Mighty C ka K5 the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Padayon nga nagakoordinar ang Police Regional Offices sa mga local government units kag Disaster Risk Reduction and Management Council sa hulang kag posible manginepekto sang Super Typhoon Inday. Nahibiloan nga nagmando na si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo Sa tanan nga field units kay i-monitor ang weather developments sa kibaloon na mga lugar nga mahimo maapektuhan sang pagbaha, landslides kag iban pa nga mga weather related hazards. Gimpasiguro man ni Tuanyo nga handa para sa deployment of personnel, mobility assets, communication equipment kag iban pa nga mga operational resources. Samtang panugi naman sang direktor sa publiko nga maging vigilante kag magkoopera sa mga otoridad agud mapabilin ang safety sa kada isa. Sa dugang balitang regional, patay na sa masapwan ang isa ka lalaki nga construction worker gun sa construction site sa Barangay Villamonte sa siyudad sang Bacolod sining aga Miyerkules, Hulyo 8. Sunod sa isa ka residente, ginkilala ang lalaki kay alias Pau Pau. Ginabulubanta yara sa 30 anyos ang edad, nagapuyo sa Barangay 35 sa Bacolod, kag may tato nga Mendoza sa dughan. Base sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, bago lang nakaguha sa presuhan ang lalaki kag kahapon pa iniginapangita sa iya live-in partner nga nag-aarkilas ang balay malapit sa construction site kung saan inasapuan ang amoga bangkay. Sa karumpadayon pa, sa gihapon ng investigasyon, agad mahibuloan kung ano ang rason sang kamatayon at sang biktima.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, mga ka-K5, alas 6:17 sa gabi. Ka-K5 ring oras, ang ginadulong sa inyo sa aga. DTX 500. DTX 500 ka-K5. Mayara sa ngampalay alips, kag di-sugar sugar cane extract. Isa ka-herbal food supplement. Kung ikaw ang mayara sa diabetes o kung hypertension, i-clinical DTX 500 is superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
0: Ginahinyo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nga ipauntat ang ginapatigayon nga impeachment trial sa Senado. Sa iya siring urgent motion and manifestation, angot sa duha ka pending petisyon nga ipasaka sang iya legal team, naging pangunahan ni Attorney Israelito Torion, gina-question ni Duterte ang otoridad ni Senator Francis Cheese Escudero nga magpamuno sa impeachment court bilang presiding officer. Ginapangayo siri sa Supreme Court nga magpagawas ang injunction o kon interim relief agud pungga ng impeachment court kag mga opisyal siri nga magpadayon sa trial, magbaton sang ebidensya, magpagawas ang mando kag magpatuman sa mga proseso tubtob marisolbang isyo konstitusyonal angot sa otoridad sang presiding officer. Gimpanindugan naman ni Duterte ka K-Fan o kinahanglan siguraduhon ang impeachment trial ang mapadayon lamang sa idalom sang rules of procedure o procedure on impeachment trials nga validly adopted kaginapong ginapamunuan sa presiding officer nga may maatag kag legal nga gahom agud malikawan ang pagduda sa proseso agud pag-amyenda sa rules of procedure nga ginaprobahan sang Hunyo 3 siring atuig ang may depekto bangod wala sang quorum, wala sang advance notice naging pag-uwa kung ginapangayo ang Senate rules kag hindi mismo ang impeachment court ang nagapabakod sa ginapatuman nga pagbag-o sino pa sa kampo sang vice presidente. Sa piyak nga bahin ka K5, estable na ang kondisyon ni Senador Rodante Marcoleta apang hindi pa ni mahiwo makatubang sa hearing sa korte. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ben Ali Bayani, Chief of Internal Medicine sa PNP General Hospital. Apisar estable na ang kondisyon ni Marcoleta, hindi pa ni fit for trial. Bungod sa mabatsyagan ng pagpinot sang dughan kag tangkugo, magluwas rin mataas pa ang blood pressure sang opisyal. Nagpaidalo naman ini sa laboratory test, kalagip na ang ECG, blood chemistry test, x-ray kag 2D echo. Matanda ang ginaresto sa day Marcoleta, anay Congressman Mike Defensor, kag negosyante nga sa day Joseph Espiritu, kag Aristotel Viray. Sa gahom sang Warrant of Arrest, naging pagawas ang Sandigan Bayan sa kaso nga plunder. Bangod sa ginilagar, pagbaton sang opisyal sang 75 million pesos nga donasyon sa kampanya nga wala sini madeklarar.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa luwasang pungsod Pilipinas, Balitang International.
1: Balitang International.
0: Oras sa Pilipinas, mga ka-K5, alas 6 of Yente sa gabi. Ka-K5 ring oras ang nadulong sa inyo sa kaluan sang manamit kag healthy nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Sa piyak sa nakasugtan na ceasefire, liwat ng ginatake sa United States military ang pungsod Iran. Ili ang kasunod man sa ginaanagar pag-atake sa Tehran sa tatlo ka mga barko sa Strait of Hormuz. Ang nasambit ng mga aksyon sa Amerika ang ginbasla naman sa pag-atake sa Iran target ang Bahrain ka Kuwait. Sa karon nabutang sa alang-alang ang interim agreement ka may katuyuan kuntani nga mapauntat ang inaway sa rehiyon. Nagabugog naman sa karon ka K5 ang posibilidad sang paglala sang konflikto sa Middle East nga posible nga magpalala sang inaway.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hidapa.
1: Balita Sports.

0: Balita, sports.
1: Liwat nga nakahimo sa kasaysayan ng tennis legend nga si Novak Djokovic sa iyang hampang sa quarterfinals ng Wimbledon Open bato kay Felix Auger-Aliassime. Sa ilang hampang sa mga Hulyo, ang nakarecord bilang pinakamalabig na quarterfinal match sa kasaysayan sa Wimbledon. Nahibuloan nga naglabot sa 5 ka oras ka 15 ka minutos ang bakbakan sang duha nga nagsugod sa kadalagan ni Djokovic sa unang set. Ang maragtason nga kadalagan, ang liwat nga napamatudan sa iyang kapag-on kag kamayad sa patag sing tennis. Ilabi na sa Wimbledon kung sa din uyat niya ang pinakamadamo nga titulo sa kasaysayan sang torneo.
0: Balitang sports.
1: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
1: Ginanunsyo na ang una ka-apat na opisyal nga magapartisipa sa 52nd Metro Manila Film Festival nga ginalauman malantaw sa mga sinihan sa Disyembre 2026. Ginpagawa ang una ka-batch sa official entry sa kick-off event sa MMFF 2026 nga ginhiwat sa GH Mall sa San Juan. Nahibalo ang nagapanguna sa listahan ang Second Miracle in Cell No. 7 nga pag-abidahan ni Aga Mulang ini ang sequel sa 2019 Filipino adaptation sang hit Korean drama nga Miracle in Cell No. 7. Kabahay man sa napilian nga pelikula ang Amir Bida sa Day Argos Asperas, Dennis Trillo, Will Ashley, kag Liza De Castro sa direksyon naman sa award-winning filmmaker nga si Zig Dulay.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa Miyerkules. Hulyo 8, tuig 2026. Ako ang inyong intang balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Ka K5, siniwang ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ato mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers. Happy, happy birthday kay Tita Ana Lazel Andrada. Happy birthday, Tita. And also sa akon nga kasin, kay Mom Izarda Claudette Baliera. Happy birthday, ate. Kag sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday, mga ka-K5. Sa nga na nagid lamang sa bugos ng hapon sa K5 News FM Rojasa, kung partner is technical side ka K5 Michael John Ditoga. Samon yung news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon station manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially samon yung big boss at chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, lasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya
1: ganito? DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal ang butika. Yari ang testimonya sa isang na nagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termina ko ginaubo, pag-sip on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Ako na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Coffee Mix.
10: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang kinalabahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalaba.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang extend.
16: Supplement for men.
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
21: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
24: Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa aton nga palatnotonan, tinig ng reformasyon. Sa siniing kagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya ng dakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan ng mga pagkamayo, nga physical, mental, spiritual, financial ko proteksyon, aton na baton sa iya. Amuna nga sa siniing kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya mulanggit ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matuntuod ni Kristo anon. Kag kay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot o na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kagusta, kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon pagihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magapagkadto sa aton nga pagtuon, mo aton nga kabiyanan, padayon nun tatong aton nga ginatunan ligad nga modern revivals, Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios. Mangamuyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabayan sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rukamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magaturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagbulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala amo na nga ginkinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan ta sa pagalagad kangay kayadan kag iba sang hindi pa sila nakasala nga ang ila balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang ginkinahal sa Ginoo nga mapasaguli kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumulo dapat pagkabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15:36. Ano ang muluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling, siya magitutunan kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bugkos nga kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasugbuan amo ang kamatuoran. Pagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasuguan. Kag sanglit ang kasuguan sang Dios balaan kag matarong kag maayo isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga napurma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan si Kristo isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya siling niya gintuman ko ang mga sugo sang akon amay 1:15 kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. Juan 8:29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya paagi sa grasya sang Dios sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo. Paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo, nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya, maayo nga kaubuton. Pilipos 2:13-12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala. Apang, hoptan niya ang dalayon nga pagpakigaway matok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga aton kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isak sa Dios nun nga kusog kag ang pagtuo nga gasiling salamat sa Dios nga nagahatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoo Jesucristo. 1 Corinto 15:57. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang hilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kung sa pagkonverter ang makasasala, makakita sang paghidait sa Dios paagi sa dugo sang pagpasaguli, ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo tubtob sa talaksan sang kataason kag kabugusan ni Kristo. Suno sa Pilipos o Episo 4:13. Sa Apostol Pablo ng siling, ining isa ka butang nga ginahimo ko nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako padulong sa pag padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Filipos 3 bersikulo 13 kag 14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni Pedro sa aton atubang ang mga tikam nga sa diin matigayon ang pagpakabalaan sang Biblia. Sa paghatag sang bungos nga kakugi, idugang sa inyo pagtuo ang bertod, kag sa bertod ang ihibalo, kag sa ihibalo ang pagpugong, kag sa pagpugong ang pagbatas, kag sa pagbatas ang pagkadyusnon, kag sa pagkadyusnon ang unudnon nga kaayo, kag ang unudnon nga kaayo. Ining mga butanga indigid

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, mga buti ka. D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtap

0: Mataas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
5: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
18: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
20: My time is one is
10: that. Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: My time is two is that.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: My time is three is that.
10: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
21: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
24: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: una blang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagkakamot lang ko? Pero sa subong apigado na ko? Nagkakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man imuya. Nga man hao!
0: Balaan mo pre! Bunlay ka mo to ng luga!
2: Hey! Hi! Galing nga wata!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Pio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Pio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
10: Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko balang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
16: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
16: Mabasa ang
6: butika. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
13: Mabasa ang butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Ayaw kitang
23: DTX 500.
26: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na
0: magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: 5 Galinha One Time!
1: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N!
2: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
1: Oh, matigas ito!
2: Nyog!
1: Oh, hindi ito namumunga!
2: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
7: Mabakal, sumang muti ka.
8: What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pag ginoobra ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Kung tamaan kadamo, free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that, because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production.
9: Aside sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw, wala nga hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
8: Oh. Exactly.
9: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
10: Fungus.
5: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mabakas, mga buti ka.
8: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
9: Kag-amo pagkayo
8: niya. Ano pagkayo niya?
9: Niya.
8: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
9: So, nami himuon, Sir Boy, may nungin siya D3 Bio.
8: Kampiyon.
9: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kag-anak ka nami, Sir Boy, once kasi ka inom D3 Bio, siyempre, boss niya ang production sa collagen. So hindi ka dali magtigulang eh.
8: Correct.
9: So, tapos absorption sa calcium, nami.
8: Nami.
9: Kaya siyempre nag-combine na mo.
8: Combine na,
9: oh. Ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
8: So pagpartulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
9: Inside and out, Sir Boya.
8: Inside and out.
9: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makombat infection, may ara pagid ka sa buwa.
8: May external effect pagid.
9: Kung ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes, makorek magyapo na.
8: Correct.
9: Kaya inom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
8: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil, for many years and for many centuries, has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-infectar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
9: Kibla ka, Sir Boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas. Ah?
4: Oo.
9: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya manggain nung ka di tribayo mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
4: pinasunod na lang.
9: To, no? Oh, pero sunod balay, wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung kapati nga amo na ka-importante ang ditribayo sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
8: ditribayo mo na.
9: Every 4 hours, ditribayo mo na.
8: Ditribayo na.
7: Ditribayo! Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: Ditribayo! Ang ditri! Yung may visio! Ang visio! Yung may ditri! Ditribayo! Health! News! Ditribayo!
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may visio! Ang visio! Yung may D3! D3 Bio!
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may visio! Ang visio! Yung may D3!
1: Spore Biotics! Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics! Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics! Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Ang sitomasyon sa barangay
13: po. Ano kinabatsag mo sa akin?
12: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumarkog. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C, mababaka sa mga butika.
15: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
20: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
21: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
5: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
5: Extend
21: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
25: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
27: D3 Bio.

0: ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey! Hi! Galing na wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500?
10: Di na nalang subong imo
11: sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, Timo, garantisado.
13: Kadragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
5: Extend, supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
21: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
22: News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Mabuti ka.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
10: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Kinatong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
14: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
4: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
16: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Pretonyo, day, musta ang bolang kape, pre?
20: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabaluman o si?
4: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
19: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
20: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
21: Di kasin.
4: DTX 500.
22: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: inyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni Mang Flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So di magkalipat ha, sa resurgence sining ginatawag naton nga pandemic, magpabakod sang imo immune system. Pinaka the best ga prophylaxis ka mo. Unaha gid sa listahan nyo ang Mighty C and Pure C. Ang mga doktor gahambal, once taas imo vitamin C, makabato ka sa tanan nga infeksyon. And ang pinakanami sa tanan, hindi lang kay vitamin C ang aton ara sa aton arsenal. We also have D3 Bio, the best sa bakterya kag viruses. Mag D3 Bio ka, kay ini lamang ang D3 nga may virgin coconut oil and the only virgin coconut oil nga may paaman nga D3. Mag D3 Expanded as well para sa pagpabakod sa inyong mga selula. Kung si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang mga madulot nga kalainan no sining aton nga oxidative stress. Upod naton sina discussion si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Good Dr. Ramil.
8: Sa atan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta subong, paano makaapekto sa dieta ang dieta sa immune system. Masami na itong ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga, may mga pagkaon, abi, nga makapahuyang sa immune system. No? May mga pagkaon makapahuyang sa immune system, may mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Isa na nadira, your vitamin D3 and D3 Bio. No? With your vitamin D3, makabulig ina, boost sa imo immune system, by no making your bone marrow, which is the production site of most of the immune system cells, ginapabakod niya ina. That's why makabulig ina sa aton immune system. Now, duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti nagihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity. No? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of adapt or innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imo sining lawas.
8: Sir JP.
4: Oo.
9: Galing hindi siya ang luha ta gani, matawag na siya nga innate.
4: It's also part.
9: Oh, kay protection sa mata, hindi makasulod ang kagaw da.
4: Bisan pa dok ining aton nga mga balahibo sa ilong, no? Nagatrap sang particles ang mga selya sa aton nga mga membranes. Amo ni nagatrap sang mga particles. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya ginabugusan sang specialized blood cells kag proteins no nga target ang specific cause sang kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
8: Amo ni Sir JPO, may kalabutan kis ang digid kis all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
4: Husto.
8: Paborito kaon man sila bla. Di ba na discuss nato nan ligad nga mas paborito sa imong immune system mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
4: Husto.
8: So once nga tamis ang una kaonon, ti ang matabo sir boy, dasig sila magluya, kay ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas ga oxidize sa so, ilaman nga mga ano, selula ma aton selula galuya man. Ti kung amo na ang musli nga ginapasulod mo, ti sigurado gid yai.
4: Husto. You know what, another...
8: Hina imo immune system. Kung muna kapila na balik-balik ng mga resorts, hindi magsigit countam is, kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
0: DTX 500!
1: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow!
1: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
0: DTX 500!
4: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic, ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
8: Correct.
4: Which is gaga...
8: Mas damo, gapista, ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
9: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
4: Ang siling sa research na tundok, ang kontragid sang aton immune system, ang western type diet. Wala sa vegetable.
8: Mga pasta na mo.
4: Oh, pasta.
8: Ang
4: European.
8: Ang mga Italian lang.
4: Oh, Italian.
8: Mahilig na sila sa mga
4: meat.
8: Pasta.
4: Meat. Oh. Oy, sus.
9: Ang ilang pamahawa na donuts.
4: Oh, na. Muna. Mga processed food.
8: Mga mapagkaunti, luya, gini mo immune system. Wait, tama. Muna yan, eh. Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, ah, grabe ka stroke. Bakod ka tama ang imong immune system.
4: Sus, ang advice ganin nila, Doc, kung pormi ko no processed food, ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, pormi na lang, amun, abi, ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
9: Correct.
4: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
8: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. Slave kita sa itong appetite. Once nga slave ta sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, dapat kabaluta nga, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
9: Oh,
8: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500, may TC, sanas pinaka mayo. Ang ginakabalaka na ito ni Subong, basin may ECQ naman blawang kwan, kay grabe gasurip mo. Sobra libo na Subong ang iyaka occidental, Negros occidental lang na.
4: So dasig na kayo. So that's why Doc, sa mga kapin pa sa mga ining vulnerable bla, may mga edad ka na, and then frontliner ka, dapat kaon gid permi utan. Tulog timprano, kaon utan, inom damo tubig para ma-flush out ang mga toxins. Hindi siya gay inom anay ang mga vices may ida anay. Hindi magpulaw and mag DTX 500 doksa.
9: Pag may TC kadadlaw. Dito ba yo? Kadadlaw, hindi ginabakalimtan ng
4: so,
9: tatlo na
4: yan. So that may bulig aton ng immune system. Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
8: healthy diet plus a healthy supplement.
4: Oo. Inablang famous mo ginambal permidok. Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
8: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
4: Oh, see? And if you eat wrongly, you need a doctor. Eh, simple lang man na. Ara, permi, sa aton ginakaon. Pero kung di ka mo magkaon sang healthy, okay man na. Para nga kadto ka mo sa clinic, marasitahan ka mo namon.
9: Ano nga bali, Sir Kevin, di ka sagi kaon sang pagkaon halin sa plant tabla? Kundi halin git sa
4: tanom
8: plant git ya.
4: Hindi ka magkaon sa galit sa plant ba react
9: mga process na eh.
8: Planta.
4: Planta gali. Thank you Sir Kevin
9: plant for that based, wisdom. Plant based.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
10: Sina kano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
11: Sa kadlo kapila ka maginom?
10: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
11: Subong kamusta?
10: Huwain na ko ginabatyan maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
10: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: TTX 500. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kaliyakin, panyakakan, tagay ganyan. Parami lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
0: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ito si Helen na Dairo, kasi balon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata ko.
0: PUC vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Tisige, ang nanong bisan nanong mga kaon sang utan, hindi ka masarangan ang bawas ang ilok mo. No? Uh-huh. Ito, hindi na naya utan makabulong da.
9: No.
14: Boy?
15: Proper hygiene. Maligo ka, gamit yung Santon plus herbal soap.
9: Oh, kadadlog.
15: Kay may ara na siya busy, oh. Hmm. Damo siya, madidikakaw, may bayabas pa na, sir boy. Oh, yung mga antibiotic na, mga antibacterial properties, ara, gina Santon, Santon plus herbal soap. Kung once nga inusnos mo na sa inusnos, gid ba? Nusnosay mo ilok, uh-huh, sa mo lawas.
9: Oh, grabe
15: yung papunta. Maboy na na ang mga mapatay mga kagaw.
14: Matay ang mga kagaw.
15: Plus,
14: no?
15: Tapos, gamitin ka sa imong nga klinika Dio Fresh.
14: Sang imo favorite, no, deodorant. Gatag siya mo 48 hours of freshness. Klinika Dio Fresh with VCO gapo, no? So, tap na on, tanan nga microbio, nga gakos ang imo body odor.
16: Ang silingon ni Dr. Mel, Guru Sir Boy, ang Santon Plus Herbal Soap, enough naman nakapatay sa kagaw, ah.
14: Enough.
16: Kaling hindi man pwedeng, hindi mo pagbanlawan, kagdala na permi. So, meaning to say, ang D3, ang ining klinika Deo Fresh, amo ni siya ang nagamintinar.
15: Mintinar
16: nga. Throughout the day, ara na siya.
14: Fresh ka whole day.
16: Oh. Unahon mo Santon Plus.
9: Ibutan tawas paligo. No? Hindi lang nagapahamot, ako hindi nagapaputi pag sir boy.
14: Oh, correct.
16: Oh. Kung kulang ka sa exercise, no? Kag gusto mo maglaban ka sa sexercise, kag kulang ka exercise, full, extend food supplement ang para
14: ang paborito ni Engineer Albaul, extend food supplement. Gapan nami sa imo blood circulation. Kung nami ang blood circulation mo, nami ang deliveries sang nutrients, nami ang deliveries sang Mighty C, sang DTX 500, kag D3 Bio. That's why extend is very important, no? As a food supplement. May labot na may paaman pa. Kung naman ni Sir JP, may paaman nga flagpole, no? Once in a while, no?
16: May Sir certificate. Boy, nakibot kay Kublado Kramil, may mga kapihan nag-ilisubong nag-serve yung DTX coffee mix.
15: Wow.
16: Oo. Oh, kibot ko, hindi lang kalikay native.
15: Ang resort ni Sir Boy sa Don Salvador. May paman nga, no?
14: Nga, DTX premium.
15: May trans, tapos paman DTX coffee mix, DTX premium.
16: May ara ya DTX premium, no? Hindi ko gusto mo nga gakapi ka, nagabulig ka pa.
15: Bantayan ang pag-open sa kwan.
9: Rayong, may rayong.
14: Ang sigurado ya, ang DTX premium. Ang resort, andiyan mo pala no? Ang DTX premium, available, no? Kung gusto nyo medyo mag-saucy, i-treat nyo ang lawas nyo for something really tastes good, no? Kay may ganong mushrooms ni, kag stevia, ang sweeteners ni, kampiyon ang ginatawag nga DTX premium. And of course, sa mga suki ni Sir Eljan, alagigigapo ng original, no?
9: DTX
14: coffee mix, no? Right, ang yan ni Sir Rod siya kanin.
16: Ara ang DTX kanya.
9: Rayo
16: coffee mix.
9: Kapulig ka na. Gapangapi ka na.
16: Kita mo mayo, subong ang health condition ni Sir Broads. Kita may sa Rayo coffee.
14: Aha! buwangan ang puso.
16: Oh. And of course, ah, lastly, sa mga palanakit sang lawas, hindi mag-inom diyon pain reliever, unahaan ay magbanyo sang
15: Santo Plus Herbal Oil. Sa mga gusto nga magsunod kay Engineer Albao, mm-hmm, ang sikreto ni Engineer Albao nga feeling young, looking young, nakapana niya. Naka-extend food supplement.
14: Habang ginaulat ang epekto ni
15: extend. Kamu namin ang circulation, sir boy mo. Madulong gid niya ang tanan nga sustansya sa imulawas once you have a good circulation.
14: Correct, no?
16: Alright. Sige, now storyahan ta, ano bala ining caprylic acid? Another arsenal, another power nga ara sa D3 bio.
15: Nga wala sa
16: plain D3. Wala sa plain D3.
15: Yes.
16: Ini naman ato
15: caprylic acid.
16: Mm-hmm. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
17: Talk ni Doc.
14: Thank you, Sir JP. Ang aton pian mga storyahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
15: Hindi, so meaning Sir Boy, hindi tanan nga acid makahalit.
14: Hindi tanan nga acid makahalit kay inigay na suryanta fatty acids ni sa no. It's a kind of fat, a good
15: isa
14: kind
15: ka acid
14: of fat
15: nga halin sa tambok,
14: alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Ano bala nga ginarekomendan ang caprylic acid? Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk. No? So safe man siya, no? Ang aton breast milk may labot may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid ya 8 carbon chain. Ano ang
15: so meaning pa sir boy kay 12 si lauric acid medyo malayo, damo siya conversion.
14: Damo due time man gapo no compare sa long chain pero mas damo siya sa caprylic.
15: Ang nakadami lang ni lauric acid sir boy kay ma-change to mono laurin anay siya.
14: Oh,
15: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakanami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya ma-change to energy.
14: Correct.
15: Pero hindi lang nga ma-change energy siya, sir boy. Antibacterial man.
14: Antibacterial. Kampyon nga antibacterial, kampyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid. Kampyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
9: Antiviral.
15: Kung pala inom ka ditribayo, malikawan or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
14: Yes, Dr.
9: Yes, pwede gid mapanubo ang viral load.
14: Viral load, which is really important. If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
15: Para hindi na perdihon ang imo atay.
14: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, ti ara na kay ditribayo. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
15: Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy.
14: Dasig lang.
15: Okay, himuon din siya energy.
14: Energy siya dayon. Amog na ang iya. Second major role, it provides you instant energy. So what do you get?
15: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
14: Buyon. Gapan na.
15: Dalami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka, pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, sir boy, ga-instant energy man, pero masobrahan madako buyon
14: mo i-store yan, no? Ang medium chain triglycerides ya cannot be stored by the body, it should be used kay amo ni iyang iyaya function ginausal gini siya as a source of energy by converting them to ketones. So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin, you get the benefits of of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, nagilanat ka, inom ka D3 bio. Pag inom mo D3 bio,
15: bilang suggest mo sir boy,
14: every 2 cups, 2 soft gels every 4 hours.
15: Wow. Siyempre may lanat, may lanat ka na mo.
14: May lanat ka na. So therapeutic dosage din siya. So ano bala kung pag kung
15: especially ka nang wala nakagana kaon?
9: May energy Japon.
14: Ay Japon energy. Ang muna ang punto ko. Kaya masakit ka, wala ka gana magkaon. But your body needs energy. So ang energy source mo, ara na sa bulong mo para si...
15: Bulong pa, energy pa ni mo.
14: Energy mo pa.
15: Ang D3 bayan,
14: all no? In one ang D3 bayan. You cannot find
15: makita
14: that.
15: Sa plane sa nga plane D3. Ang mga ganing nga, permina mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang.
9: Oo.
15: Gamit ka na lang ano.
9: Isilin na ng plan nga D3.
14: Proven and tested ang D3 Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Pailin nata ang lawas mo. Lots of water plus D3 Bio. Duha ka capsule every 4 hours.
15: Correct.
14: After a day, makibot ka. Hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
15: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
14: Kayang-kaya.
15: Sa mga ubo, mga bata bla nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na.
9: Pwede sa mga bata.
15: Patap na ada yun. Pero kabalo ka ang pinaka-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sip-on, paimno naman.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Physio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Gesa si Nani nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala ron bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan na ubo.
17: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After 1 week, gumaling yung ubo ko.
17: Pure C Vitamin C.
0: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
14: Prevention is always better than cure, no? Ang bal nila, no? That is the power of D3 Bio over any ordinary vitamin D3 supplement.
9: Basta mahilanat ka, Sir Boy, namin nagaling D3 Bio kaya siyempre ginapainit niya nga itong lawas, eh. Meron sa sanginatag thermogenic effect nga ginasterilize niya ang bakterya nga kabangdanan sa hilanat.
14: Correct, Doc Sam, no? Kung si Sir Kevin pa, D3 Bio is like a super oil nga ara sa salakyan, no? Ang super oil sa salakyan, di lang ni siya ga-lubricate sa aton mga pistons, da, kag sa mga balbulanyo, da, ini siya ang super oil ni, ginatinuan niya man ni, gina-remove niya mga sludges sa imo engine, no? Ginapagwa sa imo lawas. Kung may gatuktok sa sulod, kwaon man na sa nami nga engine oil. D3 Bio is the ultimate oil for your body. It does not only protect yourselves from infection, from any kind of infection, it also provides energy. By providing energy also, it cleans your brain. Imagine that. Di ka kita, food supplement. Nga ginpaayo ka na, pati ang brain mo gintinluan. By removing beta-amyloid plaques that causes beta-amyloid degrading diseases. Ano na siya? Alzheimer's, dementia, ina na mga masakit.
15: Ang nami pagit sa D3 Bio, Sir Boy, is ang iya caprylic acid, bato sa mga yeast infection.
14: Correct. specialization niya man na, no?
15: Anti-fungal, sir boy.
14: Anti-fungal. Oh. In and out. Mm. Fungal infection sa sulod, sa lawas.
15: Sa mga baba mo.
9: Baba, oh, sa lining na to.
14: Lining mo.
15: Abiskan mga candida albicans. Sa mga...
14: Correct.
15: Yes, infection sa mga kababayanan.
14: Mm-hmm.
15: Kaya, gid.
14: Kaya. Kaya.
9: Even sa itong silwol, tapik na ang fungus, sir boy. Mm. No?
16: Yung laki sa dok, ining yeast, ubo mo nga hindi madula. Mm. Minano ka antibiotic, hindi kaya madula.
15: Pagi
16: ko na mo. Sus, gin swab ko dok, gin lantaw, gin culture test. Mm-hmm. Yeast, gali di ang akong infection. Mm. So, araya,
15: araya ang makakuha. D3 bio. Virus, igo.
14: Oh.
15: Mm-hmm. Bacteria, igo.
14: Mm.
9: Fungus.
14: Igo man.
15: Even parasites.
14: Even parasites.
9: Tanan.
16: Bitukon, gali na pwede.
15: Kung pala inong ka ditribayo, tanan nga mga bitok, kaya patay na yan.
9: Tapi ng mga fungi, gatubo sa mga tail, sir boy. Inigatog at the foot, bilan?
14: Oo.
15: Ang iba niya mga kukun, abla, gagano?
14: Dira,
9: gagabokan
14: kuko. Oo, protozoan na.
9: Pwede ka ng ditribayo.
15: Ang kuko.
14: Ang munang cause, no, mga fungal infection na.
15: Checklist
14: number one. Mm. Nga mausar ko D3 bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akonsentrado, kiwala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akong lawas. The advantage, ang D3 bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
16: Mm-hmm. Ma D3 bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3, wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pada, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 bio.
9: Rego. D3 bio, pwede nga magamit instant energy. Mm. Ang aton nga tayo nga-produce sa sanginatwa glycogen. No? Mm. Pero kung naga D3 bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 bio eh. No? Right. MCT. No? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuha.
14: Overwork.
9: Yan. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pilakad lang makuha siya, maguba, mabankrap. So, D3 bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
14: Gina-store dyan lang.
16: Gina-maintain.
15: Conser boy, kung D3 lang, it's all your active immunity.
14: Mm-hmm.
15: Your active immune system lang ang iya inarish. Mm-hmm. Pero kung D3 bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity.
14: Uh-huh.
15: Imagine ba? So si D3, makanto si mo active immunity, and your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos na lang sila.
14: Uh-huh.
15: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
14: Kay controlled ang infection.
15: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
9: Correct.
14: Daw controlled ang infection?
9: Controlled.
15: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
14: Mag-record na lang.
9: Mag-record na lang.
14: Kag manghimos, ano?
15: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
14: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
15: Correct.
14: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
15: cytokine storm. So, sa military term, ang D3 bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
14: Correct.
15: Lain gid ako may backup ka, may auxiliary ka. Iya matam-an
14: ang sa panahon ng
15: mga organic nga mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
14: Correct.
15: Nangin passive siya.
14: Mm-hmm.
15: Kaya kung hindi na nimo inumon, wala sang may matabo sa boy.
14: Ang BCO nga ara lang niya sa D3.
15: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellular, ay mga cellular.
16: So meaning, all angles sa immune system covered?
15: Correct.
16: Passive and active.
15: Active.
16: Sige.
15: So, di ba ka nami, kung gakuan ka, ga D3 Bio ka.
16: D3 Bio.
15: Amo na, sir boy, D3 Bio naging kusubo.
16: Putik tahi ang lawas, mag D3 Bio na.
5: Upgrade ka na.
16: Ha? Putik tahi ang lawas.
15: It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio.
16: Hamak mo na. Meaning mo na nga study? Kalamig, ano?
5: That kind of studies.
15: Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
5: So this is an FDA approved product, gintunan studies, back up sang Ateneo, UP, makita nyo tanan, extra virgin coconut oil has been studied for 40 years. So amo nang effect sang D3 Bio or over ordinary vitamin D3.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
23: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
22: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
24: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
25: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
26: Punggod kag rashes?
27: Mag DTX 500.
26: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
27: DTX 500.
26: Bakal na sa mga butika.
22: DTX 500.
28: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
19: Sa kadlo kapila ka mag-inom
28: sa
19: DTX 500.
28: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
19: Subong kamusta?
28: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina
22: pa siya. DTX 500!
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag dagunta ang paglabdas ang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 magigagamay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 1.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin ng 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. Kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumod sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa inyong opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa aton globe number 0927-448-940. July 8, 2026. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5, Jirili.
0: How's your day today, lo?
1: Well, my day today is today. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi.

Isa tong tanan ako naman si J. Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good? Very good. Mayo, mayo. Maayo kagit. Mga ka-K5, kinanglan kinaton ibutang sa mas mataas nga prioridad ang aton igayong lawas. Lapit na magatakop ang tuig 2026. Mga pila na lang kabulan, we're on the halfway na sa aton tuig 2026. Kinanglan sustiniro naton nga kita hilway sa kunhanong sakit kag balatian. Sa rason, ang sakit kag balatian isang ika nga ginatudlo nga pinakadako nga porsyento kung nga ang nagakapatayang tao tungod siyang masakit kag balatian. Kung nga nagamasakit kag nagabalatian kita, ang isa sa mga mayor nga ginatudlo gid ang mga toxins. Sa aton pa sa Ilonggo, mga hilo. Mga hilo nga nagasulod sa aton lawas. Hilo nga in a sense nga hindi siya kinanglanon sang lawas ta, kag instead, nagapanghalit siya. Nagapangguba siya sa aton sistema, kag nagresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. In other words, ining mga toxins o kung mga hilo, mga ka-K5, amat-amat na kita nga ginapatay. Sa English, killing me softly. Hindi naton maimitar ang mga toxins na magsulod sa aton lawas tungod adlaw-adlaw nagainom ta tubig. Sa tubig, nagatsulod nila ang mga kagaw man. That's why if you notice, mga ka-K5, prefer naton mag-inom sa mga mineral water kung mga bottled water. Kay we feel safe. Balaan naton mas safe sa inumon kumpara sa mga gripo naton, subong. So isa rin na, no? Ikaduwa, hangin. Sa hangin, mga ka-K5, nag-upod ang mga pollutants. Mga bad smell, bla. Subong man, mga kagaw kag virus, nag-upod man sa hangin, mga ka-K5. Kag ikatatlo, ining pagkaon. Ining tatlo ni importante ni para mabuhi, tabla. Tubig, hangin, kag pagkaon. Kag sa pagkaon, da nagaupod ang mga toxins man. Katulad siyang maasing nga pagkaon, mga ka-K5. Mamantikaon nga klase siyang pagkaon. May mga mataas ang uric acid nga pagkaon. Subong man may mga artificial flavoring nga made of chemicals, himo sa proseso sang chemicals para magnamit ang pagkaon, maging saborosong pagkaon, magdugay nga hindi mapanos ang pagkaon, kinanglan sa mga chemicals nga ginasimbog sa aton pagkaon. Mga frozen foods, mga processed meats, mga ka-K5. So ina, hindi naton maimitar because ina siya available sa sininga aton nga pagpangabuhi sa mga henerasyon mo. So hindi naton malikawan. Sa matag-adlaw, makakaon di kita. Isa na dira, mga ka-K5, no? Pamangkot naton. Di ba namit ginman ang sardinas, di ba? Ipaborito ko sardinas, di rin. Pero kung nanotaran ninyo, mga ka-K5, ngang sardinas, ang sulod niya isda, bla. Nga pag-abri mo, matyagan mo, dumago lang nga gindakop nga isda, nga ginhiwa mo, nga ginbutangan sarsa, bla. Fresh na fresh, ni bla. Pero sa pagbakal naton sa sardinas, sa tiyangge, sa merkado, sa mga groceries, no? Pila na ihangkadlaw nga na-display nila. Simana, bulan, o kung basi tinuig na. Nga pag-abri naton, nga ano, wala siya malubok, wala siya maguba, wala siya nagbaho. Tungod may ano? May preservatives. Ang preservatives para mamintinar nga preska gyapon ang unod siyang lata na nga isda. Ikaroon kong kauno naton, masulod siya lawas ta, di ba?
Hindi ka man mapatay dayon tungod sa very minimal nga klase siyang preservatiba. Pero imagine mo, since ang una, hasta subong sa edad mo, pila na kasardinas ka mga dilatas ang pagkaon nga nakaunta. Damo na, guro may siya nagurong kasako, guro. Yung mga dilatas, yung mga preservative, yung mga pagkaon nga nasulod sa lata. That's why nga, aralang Japon sa sulod siyang lawas, tanghig ko. Pagtapos na pan-Japon, nagpanutbrush ang kalabanan kang nagagamit kita toothpaste. Why? Para nga, ang mga nabili nga pagkaon, hindi mabulok. Hindi mapanos sa baba na. Kaya kung mapanos ang aton nga mga tingada mi, magatubong kagaw. Kang kagaw, nabala naman aton, nga nagahatag inisakit kang balatian. That's why ginarekomendar para healthy ka ang imo lifestyle kada tapos kaon pang toothbrush kagid. Matoothbrush kagid gamit siyang toothpaste, ha? Karon para maglimpyo naman ang lawas naton mga ka-K5, kinanglan maligo kita. Hindi lang puro talan tubig. Kinanglan naton ano gani sa pagpaligo? Habon. Ang habon para maglimpyong lawas ta. Limpyong baba, limpyong lawas. Pero how about ang higko tuyaya nga nagsulod sa aton sistema? You know what? Ang aton small kag large intestines. Kag kun ikombinar mo ni kuno kalaba gid, ara sa 22 to 26 feet mga kakifive. Amo na kalaba? Ara lang na sa silod siyang tiyan naton nga nagapulon-pulon nga daw manog lang. Amo ina, kag dira ina nagaagi ang tanan nga ginakaon naton pamahaw, panyaga, panyapon. Ang gininom na nga tubig. Ang ginsunan naton nga amarguso. Ang ginsunan naton nga nilaga, pinamalhan. Ginsunan naton nga dinuguan. Mulalo, bawo susa. Chicken inasal. Ang ginsunan naton nga sardinas. Dito na tanan makanto kay iproseso sang aton digestive system. Nga para galingon niya kag i-extract niya ang mga vitamins and minerals kag iban paging nga mga essentials nga kinanglan sang aton sistema nga mag-functionar sang isakto. Katulad sang aton tulan nga kinanglan sang calcium. Ang aton unod nga kinanglan sang protina. Ang aton mata kinanglan sang vitamin E o kon vitamin A. Mga bitamina makwa sa aton pagkaon, mga minerales nga makakwa sa aton nga ginapasulod sa aton lawas, kinanglanon ina nga mga materyales para padayon nga magabaskog kag healthy ang aton sistema kag padayon nga buhi kita. Pero ugaling lang siya na-mention na naton, hindi naton may bitan nga magasulod ang toxins pagi sa tubig, hangin, kag especially sa pagkaon naton. Karon para maglimpyo na siya mga kakifive, anong imuon ta? Hindi man pwede nga magkwa ta toothbrush nga lama-lama kag sulsugon tang bata. Sulsugon na tong tinaita nga 26 feet, oh. Hindi man pwede. O kon para maglimpyo kita, atong habon nga ginggamit naton pagpaligo, kaunon ta. Para maglimpyo, hindi man pwede, patay to sina. Ang iban mga kakifive, sa adlaw, kaisa lang magmanyo. Pero kung talawonin mo kag isiponin mo, ang pamahaw, panyaga, panyapon, katatlo ka misis, kaisa ka lang magmanyo. Di nagkantong duwa. Pagkadasyon ng adlaw, tinisay manyapon mga tunimon, mamahaw, panyaga, panyapon. Karong kay way naglemar. Nagtatlo kag may nagligan nga na may duwang nga way kagwa. Naglima ng pundo. Dinto nagtiner, ara lang sa aton nga sistema. Nagadugay nga nagadugay, nagadamo ang bakterya. Ang mga kagaw,
mga toxins. Karon, ato sa pagproseso kapag digest ang aton lawas, ang aton pagkaon, gina-extractya ang mga bitamina kag minerales. Ginakarga sa dugo, kag ang dugo maga-deliver sa sari-sari nga sistema naton. Ang aton sistema nagahambal nga dugo, nagakinaglan to si tulan sa tiil ho, sang kalsyum, dulong ito. Di madlaga na ang kalsyum, karga sa dugo mga kakifive, pagkanto sa tiil mo to nga tulan. Nyang mataya do, gairaw-iraw. Abi kargahin na may vitamin E, abi kagidulong sa mataya para magsanag. Madlaga naman ang dugo tong kargado siyang vitamin E i-supply sa aton mata. Yang iyang heart na pigaw ha, i-supply ito siyang iyakin ang lanon. I-supplyan ang heart, supplyan ang atay, ang kinita. Tungod, ang mga pagkaon dira ang source siyang material, vitamins and minerals and other essentials nga para magbakod ang aton different system. Ang wala na mabalaan, nga pating higko itong nga nagpundo sa lawas ta, gina-absorb mangali mga kakipay. Pati itong mga toxins, pati itong mga preservatives, pati itong mantikaon, pati itong maasin, ang mataas nga kalamay, gina-absorb mangali nga kaupod sa aton nga dugo mga kakipay. So nagasugod gid sa aton nga digestive system, sa aton colon, sa aton na small and large intestines amo ini ang aton gid tingwaon nga maglimpyo. So hindi pwede toothbrush sa sugod naton, hindi pwede manhabon, kundi ang kinanglanta isa ka suplemento nga mapisan maglimpyo kag ina ang DTX 500. Ang DTX 500, wala siya ka pahuway. Pero take a piece nga suplemento, mga kakipay. Ginatultulya ang nagapalanago ng mga toxins sa aton digestive system. Kagsumong man sa different areas ang aton sistema. Kaupod ang DTX 500 sa aton dugo. Kagsigi siya panglimpyo sa atanan ng bahin sa lawas ta. Tiponon niya, toltolon niya, limpyuhan niya. Kag inkasyo ginman may masugata ang DTX 500 nga mga guba nga selula, gina-repair niya dirili. Gina-repair siyang DTX 500 ang guba nga selula. Kag inkasyo ginman may aratas ang guba nga tisyo, may mga gisi o kung may mga damage, ginatap na siyang DTX 500, gina-repair niya na ginatagaan sang nutrisyon kag proteksyon para magbakod ka mag-functional reward kag padayon nga hilway sa sakit kag malatian. Grabe ang DTX 500, oh. Karon, ano ang panakot sang DTX 500? Amarguso? Sino ay kilala Amarguso, Biel Satil? Ang Amarguso, ang palaya. Ginkilala sa bilong nga kalibutan sa eksperto nga maayo nga detoxifying agent. Nagapaglimpyo sa aton nga sistema, maayo gid ang DTX o kon ining ang palaya. Kakilala sa kalibutan ang Amarguso, may aras siyang pinasahi ng mga elemento, mga kakipan, nga ginapanubuya sa madasig nga tinion ang aton nga blood sugar. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin amo ini ang kinanglanon sa aton sistema nga mabulig proseso ang aton blood sugar nga ma-convert into energy, no? Amo ina ang insulin. Karon, ang ampalaya extract mga ka K5 nga main ingredient sa DTX 500
nagabantay siya nga kung maglapaw sa level, ang aton blood sugar ginapanubuya. Kag ginabantayan niyang iban nga hindi na maglapaw. Kag siya liwat may pictures, gid siya nga pariya sa insulin. So nga nagataas ang blood sugar. Tungod, ang aton nga alagyan sa insulin aton, it's either wala nag-functional o kung guba siya magkaka-K5 o kung tungod siyang higko nga ra sa tiyan aton, may mga supon sa blood. Kay man ang ginagawaan sa insulin, amo ining mga do-to-alya-to-alya sa aton nga tinaib lang. Dra na siya nagagawa. Daw tabo-tabo siyang tuwalya bla. Di ang mga punta sina may mga buho, girili. Di ko mo dito sa aton nga tina ito, higo. It's either supon siya o kung wala siya nagapangsyonar. That's why hindi iya mabuligan ang aton blood sugar nga maproseso, nga ma-convert into energy. So dra nag-eksena ang DTX500. Siya ang nag-aakto parang insulin. Parehas gin siya insulin. Ginabuligan niyang aton blood sugar nga ma-convert sa aton sistema nga ma-push lang nga para mahimo energy. Rason nga dasing magsaka o kung magnubo ang imo blood sugar kung nagainom ka sa DTX500 tungod sa iyang main ingredient nga ang palaya extract. Kag madamo pagid mga K5 ang benepisyo naton sa DTX500. Another thing is super antioxidant, no? Halin sa tubo. Ikaduwa nga panakot sang DTX500. Una, ang palaya extract, ikaduwa ining super antioxidant nga halin sa tubo. Duwa man lang na sila. Karon ini importante ning antioxidant. Kaysa pagtuon mga K5 sa nahambal nato sa timprano nga kalabanan ang dako nga porsyento gay ko nga ang nagakapatayng tao tungod sa masakit kag malatian. Kung nga nagamalasakit kag malatian tungod sa toxins kag sa mga free radicals. Ang mga free radicals na gasulod sa lawas naton hindi talagang mabalaan. Kag gina-atake ya ang pinakapuno sa kabuhi ta. Anong pinakapuno sa kabuhi ta? Amuning mga selula. Ang lawas naton is made up of cells. Ang kadamuon o kunang damo ng selula, magahimo inisang tisyo. Kag ang tisyo, magahimo organ. Ha? Katulad sa atay. Katulad siyang baga, organ ina siya. Katulad siyang kidney. Is made up of tissues. And tissues is made up of cells. Kag ang cells, amo ina gina-atake sang free radicals. Ginaguba yung selula. Kung maguba, kag damo na guba ng selula, guba ang tissue. Ang tissue, kumbaga pa ang unod bla. Nagahimo sa aton atay, nagahimo sa aton nga baga, gumo niya na, kag daswaing resulta sa masakit kag malatian. Ang obra sa antioxidant, kung may ara sa free radicals, ginapabaskog yung aton sistema, ginapabaskog yung aton immune system, ang aton selula may ara sa depensa nga nag-aaway batok sa mga free radicals tungod sa ara sa DTX500 nga super antioxidant nga halin sa tubo. So par amo inig pinakakusog nga antioxidant mga K5. Kay man ang antioxidant makuha mo sa pagkaon sa utin, utan. Subong man makaon ka siyang prutas, arad ang antioxidant. Pero ang pinakadako ng bulyom sa antioxidant, no? According sa tuon o kung research,
kag si ining talaksan sang antioxidant o rock value scale. Ang ara sa tubo, naglabot sa 1.3 million ang iyang nga value. Ang ara sa prutas, ara lang sa 800,000. Di mas dako ya komparar ang ara sa tubo kay 1.3 million mo. Basi sa orag value scale, talaksan sang kanamuon o kung volume sang antioxidant nga ara sa prutas, 800,000 lang. Ang ara sa tubo, 1.3 million. Kag amo ina ang ginagamit naton sa DTX500. Kag makuha ta ina sa kada kapsula sa DTX500 nga ginainom ta. Ang utan, nubo yung utan kumpara sa prutas, eh, no? Kag tubo. Ang utan arala sa 600,000, 500,000 ang iyang atakos. Ang pinakataas gin, halin sa tubo. Kag amo ina, ang upod sa Ampalaya Extra, ang super antioxidant nga halin sa tubo. So, antioxidant, amo ang nagabato kontra sa free radicals, ganaga, hatag sa aton masakit kag bulatian. Mga kakifab, dyan sa oportunidad and I can say nga blessing ini, nga available bisan diin lang ang DTX 500. So ano pa ginahulat na to? Kay chance ta na ni kag oportunidad nga mabuligan ta ang aton lawas nga nagaisyanon nga kabuhi nga makalikaw sa kunano nga sakit kag balatian. Sa nahambal na to, ari nakita sa tunga-tunga sa tuig 2026. Langko yun tani, tapuson taning tuig nga kita tanan hiluway sa masakit kag balatian. Ang aton himuon, adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom nyo ng DTX 500? Hati, very good! Ang Mighty Shea, nainom ng Mighty Shea? Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Namo kapilian ng vitamin C sa merkado, Jirili. Manchugidan na ka mo kakipaib. There was a time siyang hindi ko pa kilalang Mighty C. Kainom ni ko yung vitamin C. Kay man, this is the only vitamins nga hindi mapuproduce ang lawas na mo. Ang source ng vitamin C is either ara sa aton pagkaon, utan, o kon ara sa prutas, mga citrus fruits nibla, orange man mismo nibla. Okay. Now karon, para hapos abi, hindi ka na mag-usap kang magmakas ang prutas, mainom ka lang vitamin C. Karon siyang wala ko bang nakilalang Mighty C, mga kakipay. Everyday ginom ko vitamin C. Pero ginasigurado ko, after meals, tapos kaon, kay kung hindi ko kakaon kag inman ko vitamin C, gahap dos ang dyan ko. Daw nagahilab la kag nagasakit. So kinaglan mag-inom ko sa vitamin C siyang una, wala ko pa makilala ang Mighty C. Kinaglan may unod din ang dyan mo. Now, ari ang grabe, gino, notayan lang ko magpa-hospital, mga kakipay. Nga aman, nakolbaan ko. Kay after ko inom siyang vitamin C, mga pila ka minuto sa mga kakipaib, kundi nag-jingle ko. Nangihip la. Suspirti ka yilo-yilo siyang ihi ko, Jirili. Sining ko mapahospital ko. Mapahospital ko. Ginulbaan ko, mga kakipaib, kay yilo-yilong ihi ko, kay pinsyar ko, nag-awas ang matres ko bla. Ang Abdulo. Ang ano na dinili. Awas ang Abdo. Awas. Ah, Abdo, gali Abdo. Sorry, matres na ako. Babagi lang gali may matres. Ginoon ba ako? Bisa ko matres bla. Kaya gali, hindi ko lang nag-awas Abdo ko. Nung may jundis ko. Wow. Ilong-ilong ihi ko. Mga kakipa, igok mo rahon.
vitamin C galito. Kung gana ka mo to how? Tungod, kung hindi galing alkaline base ang imuyang nga vitamin C, ang sobra mga kakifive, ginapangihi mo lang. So sayang, katani makadto pa na yasi mo sistema. Since nga nakilala kong may tisye, na-curious ko, kaya ginapasayod sa radyo, nga bisan way kakinanan, pwede mo mainom la. Distingan ta ginibi, gusto ko pamatunan la. Kina pamatunan ko na yung mga nagligad kong nainom nga vitamin C. Nga hindi mo siya pwede mainom, kitungon mahapdos ang tiyan mo. Masakit lang kung basi magka-ulcer, kuya bla. Kung ginapasayod sa TV, sa radyo, nga ang mighty C, alkaline nga vitamin C, ni Dr. Ramil Oy, pwede mo lang siya mainom, siya may kapakaon, tinistingan, panilagan. Uy, huay man. Pagkadasyon nga daw, himuon ko mangyapon, inom ko, pagbugtaw, gait. Huay man, gapon, hapdos. Singko tuod. Tuod, gait nga, wala hapdos. Pwede siya mainom, bisan wag kakinanan, ang mighty C, ang alkaline of vitamin C. Kagtapos, panilagad ko mga kakifive, ang ihi ko, instinct of super yellow, ay sus na no, pwerte ka tinaw. Daw siya mineral water, dirilim. So in other words, nga wala siya nagwa sa lawas mo, na-absorb siya sa imo sistema ang mighty C. Whereas sa mga previous ko nga mga vitamin C, ginapangihi mo lang mga kakifive, sayang ang kwarta. Tani makadto pa to si Muy kayong lawas, kung hindi siya alkaline base, hindi siya absorb sa lawas mo na yun, no, kung magpabahol sa mga. So kabahol siya ya, kaya hindi siya mula masuyop sa lawas ta, absorb. Whereas ang mighty siya mga kakibayb, 100% ma-absorb sa lawas. Pamatunan nga tinaw yung pangihi, kuya mo. Di anong ipikto ko nag-mighty siya ka everyday? Number one, ginatagaan niya siyang dugang nga kaalam ang aton immune system. Ang immune system na ton, soldado siyang lawas ta. Ginatagaan niya siyang kabakod ang aton immune system nga para magbato sa kagaw. Kaginatagaan niya siyang dugang nga elasticity ang aton tanan nga kaugatan. Importante nga ang aton ugat mga kakifab, elastic siya mula, daulastiko siya mula. Nga nagahitad lang siya po hindi mabugto. Kay man namalaan naton ang aton ugat sa sulod din na nagailig ang aton dugo mo. Di nasig na may presyon na nga man. Boom, bahon sa heart mo. Ang heart nag-create siyang pagtulod sa presyon sa aton dugo nga para mag-circular sa tanan nga ugat sa bilog ng halawas. Amo inang isya ka mag-function sa korason ta. Boom, bahon niya na ang dugo mga kakifive. Nga daw pump station bla sa mga tunnel tubig bla, may pumping station bla para magsulod tong tubig sa tubo nga may presyon nga magguwato sa imo yang at gripo. Doon mo nagkalimbawa abe karon ang tubo niya sa tubig di sa salon, ang tubo nga ginagyan niya sa dugo is ugat, is made up of tissues mga kakifive. Karon kung gabok ang tissues ang imo ugat, may chance siya nga matastas siya. O konting ang imuugat, tungod brittle na siya abe, wala na siya siyang elasticity, wala na siya mayo gaunat. Kung may mga pressure nga bomba siyang dugo mga kakifive, mag-agi siya gabok nga bahis ang aton ugat, ang chance siya is magkalautod. That's why mabatian na ato niya nga na heart attack siya, na-stroke siya, natumba way pilas. Tungod ang dugo hindi nakasaka sa utak naton, tungod may mga ugat naton. Nga daw mga silhig kadagko, bla?
Do mga silhig siyang bukog ni Bla. Dan amo ginakalamanan ang nagauna gabok ginjirili. Di amo ina ang ginagyan sa dugo naton pakadto sa utak. Dan agagi. Karon sa duha ka minutos magagakivibe nga hindi makasupply oxygen sa aton utak, mapatayang tao. Kung mag-survive ka, ti vegetable ka bla, buhi ka, pero ara ka lang nagigda, sige piyong mata mo da. Buhi ka, vegetable, gulay ka. Amo ina ka-importanting oxygen. Daw ang oxygen, nagaupod sa dugo, ina-deliver sa dugo, pagkanto sa utak, gaagi sa ugat. Karon ang ugat mo karon gabok. Ang ugat mo subong nagkalabugto, tungkol hindi na siya elastic. So, tansa delikado, pwede mapatay o kung maging gulay ang isa ka tawo na mautdan siyang ugat pakanto sa utak. So, ang mighty C magagakivibe atong gitandaan, nagahatagin prioridad niya nga tagaan sang dugang nga elasticity ang aton tanan nga ugat. Daw lastiko lang nga bisyan ano nga volume sa pressure sa lugo mga kakife mag-agi, nagahitad lang siya. Hindi siya matastas, hindi siya mamugto. Kampiyon ang mighty siya. Kag ang mighty siya, kumudasig siya ma-absorb sa lawas mga kakife. Layo kita makaangkon sa hilanat, sipon o butrang kaso. Allergy hilan, kag ining tawag naton asma kun hapo. Grabing mighty she, proteksyonan niya ka everyday. Di may magagapangat she, may nagapang ubudas palibot naton, nagalupan ang kagaw sa hangin. Protektado ka kung nagiinom ka sa mighty she, daw hindi ka malaya madutlan. Tungod may shield ka, may proteksyon ka, may resistensya ka. Mighty she ang alkaline ng vitamin C. Kagsasubong mga kakifive, ang aton man kamataan, bilang ginikanan mga kakifive, makita ta nga nagasiburo ang bata na nagaantos mula, luoy ta mo ni bla. Kaya kung posible pala nga ang ginabatsag sa bata mo nga nagahilana, nagaubo, nagatrangkasyo, nga makanto na lang mula si mo bilang ginikanan, kung pwede lang. Galintindi pwede. So, kisubong kinaglan na ton, kay kumukalamanan si kamataan, nag-expose sila sa ibang mga kamataan, ang laton-laton, aragin bla? Mga kagaw, mga mikrobyo. So, pasakaon taman ang resistensya kag depensa sa tagsa kakamataan na ton, ha? Painumon naman sila sa Mighty C Syrup for Kids! Mighty C ang alkaline vitamin C kag Mighty C Syrup for Kids mga kakifive. Available sa halos tanan nga mga butika sa inyo lugar. Inabantayan naton ang tiyempo kag klima naton. Kitungod may bagyo kita eh. Isa ka super typhoon nga si Bavi siyang una, siyang sagwa pa siya sa Philippine Area of Responsibility, no? Sa nagligat, sagwa pa siya. Subong, ari na siya sa kadagatan sa Philippine Area of Responsibility, mga kakaibay. Nagapalapit sa aton mga kanutaan. Aton ibaloon naman ang weather update sa mga gabi mga kakifive parte sining bagyo nga si Inday. Girili, please take it away. Yes, lo, mga kakifive, ang aton nga weather update sa mga gabi. Nagapabilin sa nga super typhoon Inday ang iya kamaskugon samtang nagahulag ini sa Philippine area o Philippine Sea, sidlangan kag Northern Luzon. Ulihin nakita ang bagyong Inday, 1,170 kilometers sidlangan sa Northern Luzon. Maximum sustained winds sa ang nagdangat sa 195 kilometers per hour. Kag-gust o kon ang pagmadlos nga nagdangat naman sa 240 kilometers per hour. Ang bagyo ang nagapadulong sa natundang direksyon sa kanasigon nga 20 kilometers per hour.
Pila ka mga lugar sa norte kag silangan nga bahin sa Luzon ang nakapaidalom na susubong sa tropical cyclone o tropical storm wind signal number 1. Manubo ang tsansa nga maglandfall ang bagyo kag ginalauman nga magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado sang adlaw. Apisar sini maka-experience sa gihapon sang magalumon kag maulanon nga panahon. Ang kalabanan nga mga lugar sa Pilipinas was tob-tob sa weekend. Bangos sa epekto naman sang enhanced southwest monsoon o kon habagat. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga may upod nga mga pagulan muas nga adlaw bangos sa epekto naman sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugtong.

0: Okay, okay. So muna yan nga to, nga latest weather update, mga ka-K5. Hindi siya magrikta landfall according sa ilayang panilag abisang pag-asa. Pero, te, why nagkabalumbasin magbuang ni Sindaya? Kag magliko siya mula kag dala sa unyang Luzon, basi mula mag-attend siya sa Senado, bla? Sindaya mamati siyang impeachment ni Sarah, bla? Mamati na biya na, hapon, tala rin naman sa Pilipinas. Mamati na biya na impeachment sa Senado, be? Magkaindaya, magyo ka, maritis ka man gali, ha? But seriously speaking, mga ka-K5, nagabawod ang agi ni Inday. Samtang nagapalapit siya sa kanutaan sa Pilipinas, nag-swing naman sa pasaka, no? Di ang iya trajectory, ang direksyon niya ngay guon gin, ang Taiwan. Diri sa aton, komo malapad ang iyayang agalo, mga ka-K5. Kag may arat-arat siyang habagat halin sa West Philippine Sea naman. So, ang higupon siyang bagyo, ang habagat, no? Kag mamagamix class sila eh. Ang galom siyang bagyong Inday, kag ining habagat ng mga galom, magadamol, mga kakipay, magamix class sila. So, magwa sila, bisang toon nga, hindi mag-agay si Inday gin sa aton, mamatsaganta ang mas madamol kag madamo nga tubig, mga kakipayme. So, ang posible, landslides, kag baha naman, mga kakipayme. Flash floods, ha? Di ari naman, ginakurdam na naman kita. Naga-flashback sa aton, ang trahedya nga ginigo sa aton ni Bagyong Tino sa nagligan tuig. So, pangaman kita, ikumu ara ng morning, nagapabalo ng aton otoridad. So, nung himuon na ito, mapabaya ta, no, preparar ta. Himaloon ta na ang mga bagay nga dapat na ito himuon kang ipreparar. In kaso ginman, sulod na gin si Bagyong Inday, lapit sa aton teritoryo kung sa aton nga kadutaan, ha? So, hindi siya makalandfall, no? Pero everything pwede magbago, eh, no? Samtang nga nagpalapit siya, padayon kita. Pag-monitor diri sa K5 News FM, sa aton nga, weather update, kag dugang pang lakat sa panahon, okay? Ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo, duwagin ka kamot, nililigan sa lot ko ni Trimay. Duwagin ka kamot. Kasi siyempre, hindi ka makahambal, Jirili, sa nga matuntuon kung may kaka-experience siya. At least maminutig, eh. Pero tigabaan ka man kasige ka minutig. Mga ka-K5, nga duwagin ka kamot sa lot ko because I have my personal accounts. Experience about D3 Bayo. Ang pag-igo sa kong sa mantika, ang pagpilas na kong, ang kilala kong nga may, ano ni, nga may ingron, nagalayo, ang katos sa tutunla na dula, namit pamatsyag ko, ang memorya ko do, ara firme, do aktibo, kadasig lang magproseso, tungkol din natanan siya nga D3 Bayo. Kag daw protektado kagin mga ka-K5, kag protektado kagin niya sa mga tawag naton nga fungus, bakterya, ilaminagin virus, ha? Sa dugang pagin nga mga impormasyon kag kaalaman about D3 Bio, pamatian nyo gin si Dr. Ramil Oy. Every time mabatian niyang tingog niya sa update sa K5, stop, look, and listen kagin. Kay ang ihambal niya sa aton, dugang nga kaalaman, nga makahatagin bulig sa pag-survive sa aton pamilya, nga maglikaw kita sa kalitan sa nga sakit kag balatian ilabi na gid virus. Gina-discuss ni Dr. Ramil Oy ang mga detalyado, nga mga ihibalo, information about D3 Bayo. So saliwat pamatian gid si Dr. Ramil Oy, every time mabatian siya, kay iambalya ang aton gid nga importante nga benepisyo nga makuha sa D3 Bayo. pasok, every time mabatian yung tingog, ya, stop, look, and listen with Dr. Ramil Oy. Alas 10:27 ng oras galing na to. Sige. Open ang linya na to na. Sa mga may problema, kagustogin magpahayag sa ilang mga opinion, komentaryo, o kung anong dang mga interesting ang mga sugilanon, doon yung daan, no? This is your program. This is our tonight show, ha? Tawag ka mo sa atong telepono, 0928-611-2263. Kag 0927-448940. Mga kaki-five, ang gakatabo sumung sa aton nga Pilipinas, nag-witness kita sang isa ka-history sa maabot nga panahon. History in the making ni ang nagaluntad sumung nga impeachment proceeding sa kay Vice President Sara Duterte. May dako ini nga epekto sa aton na palabuton diri sa Pungsyon Pilipinas. Okay, kwaon ta na yung cooler ha. Dali lang gina. Hello! Hello, mayong gabi.
1: Hello, good evening. Hello,
0: lo. Sino ni? Si, ano? Si, sino galing ni?
1: Si, lo, si.
0: Lo,
1: Arnay. Purok tagla kong takuling.
0: Lucy Arnaiz?
1: Yes?
0: Ay, nila rin na si Lucy. Lucy, pero Lucy, oh.
1: Arnaiz pala.
0: Arnaiz, gani, sorry.
1: Ang paklaong sa kuling.
0: Sorry lang, kay ang akong Vladila, doon nag-slide lang, bari man yun.
1: Diyan lang mo, manam niyo lang ko, Jay.
0: Diyan ay kamula, kamustang imo yung manicure, pedicure,
1: Ay!
0: Damo
1: gikon manicure kagina. Damo kag. Ah? Barbie strip.
0: Damo kag clean tissue mo nga login manicure. Di kamusta? Kamusta mga kuko nila buhi pa?
1: Why ko ka Camila?
0: Ah,
1: manicure buhi man ginakating ko kuko indi ang ulod.
0: Di matiko daw pigaw ng mata mo. Kay may edad-edad ka na, senior ka na, ragya pa ng pulso mo.
1: Ha? Doblibista
0: ya. Baperti ba? Why kurong? Why pasmong kamot? Why yung pasmong kamot mo?
1: Nagpirmi ko kainom GTX 500 chilling ni Doc Ramil Oy para di magbuhol.
0: Pati, sige ah. Why pa ko kapamangkot sa batya na dinilihab ting siya. Sige ah. Losya, sige. Tamiyawan na sila Losya. Go ahead, Losya. Go ahead.
1: Come on, Jalolo. Ginatami ako, una-una si Jerry Lee, kag ikaw, Jalolo, kag si Doc Ramil, kag si Toto Kinit, uy.
0: Okay.
1: May kami kita si Simbar, kada sabado.
0: Okay.
1: Na, Jen Villalobos, Juliana Villalobos, and Beauty Villalobos, ang sa ako gusto ngayon sa Mandalagan, Nathaniel, Seafoods Restaurant.
0: Mula na?
1: Ano mo, iya asawa, Nathaniel ang guwapo nga, tag-iya sa Nathaniel Carinderia.
0: Ate, sige.
1: Ako lang nag-go.
0: Okay, thank you, good Lush.
1: Bye-bye.
0: Thank you, good Lush. Lucifer, nice. Ginangga ko lang na siya. Mayo si Lucy, kay do, ano bla? Medyo may edad na. Hindi yung medyo, may edad na ginyaya, no? Pero naka-sport lang siya, bla, ya? Naka-young at heart, ha? Sekreto yung in-mention niya na, inom sa dadlock ko no D3 Bio, D3 Expanded, may tissue. At then, ilagin may cooler, tapos sa piyang kalinya sa globe na itong number. Hello, mayong gabi.
2: Hello, man, gabi, lo. Jefferson,
0: lo. Jefferson, oh, Jefferson. Taga din ka ni si Jefferson?
2: Sa... Bisleto, lo.
0: Asya may bakanto, masilingan, paglaong village, yon.
2: Oo, lo.
0: Okay, sige, nainom mo na, Jefferson?
2: Oo, lo.
0: Ano na nainom mo?
2: May tisilo?
0: Ate, sige, sige. Tinanong malagad ko si mo, totoo ni persona, be?
2: Nang may dumiyara ko sa naglukinok sa buong mga matabuk lang.
0: Dali ka, dali lang. Pang-upload ka mo mga gay five, no? Pasin yung seatbelt. May rin naman si Jeepers. May panagoplop naman siya, oh. Ano nang panagoplop mo naman, Abi?
2: Kay sa una, no? Nang natanda ako sa una, ginagamit nila ang mga sarisari ng mga salakyan at tapos pambungguan ng mga tao, sarisari ng mga tao, blan na pambungguan nila.
0: Siya din na yaman. Siya din na...
2: Una, blalo nga, kakatabo, blan sa una. Tapos, hindi, mga pinakamulan itong ilagi na himo.
0: Siya di na, siya, yan ay kamulan yung version, bla. Siya di na ang tabo, aw.
2: Hindi siya din lang yan, Manila, o kundi, basta Pilipinas. Di, amo na nga, kung ako nag-upnop, pagkatapos yun nasa mga krimen na, mga guro, estimate ko mga dua guro kamulan. Tapos, lino naman na nilang ilang. Ang
0: ilang
2: strategy naman,
0: sila
2: naman na nila,
0: imo
2: naman na nila nga food
0: poisoning
2: pala. Sino nga sila man, kilala mo na? Hindi man lang, ang panagupnot ko ang lalo. Kaya una, na-review ko kung nakatabo mo.
0: Kaya, sino kadama, sino nga si, sino lang nga sila na ginanamin mo? Ano na silang nga grupo?
2: Why ko balalo kayo, basta wala akong panagupnot.
0: Ano na ano ang mo panayupyup? Ano ano ang mo ang imong panayupyup? Gayupyup ka?
2: Hindi lang panagupnop.
0: Ah, panagupnop! Ah, maliyo siya. Pati ko ang imong panayupyup. Kone ko nagayupyup kay. Ang panagupnop gali.
2: Ah. Ay, tungod niya nga, damo ko nakita ng mga tradya na kung sabihin, hindi, sa una, si Duterte pa itong presidente. Si, na kibot lang ito, tublang yung dakop yung sila nga na bata, yung nga bata. Ito kung wala ko balang si Paulo, tulong.
0: Nugay, blablang, patla.
2: Hindi lang, nagtuha ko din lang gira sa Marawi, blablang. Lalo na gano'n na lang mga tao, pag gusto lang sila kung hindi sila mangimo sa mga krimen nila. Mga strategy na lang nila, anong di pa hindi kung anong nga muna bla.
0: Diversion? Diversion?
2: Ay.
0: Panyapon ka na?
2: Oo, lo. Oh. Eh, ano na yun, lo? Nang... Inaambal ko lang eh, bisan wala ko dito ako, bisan wala ko dito ako, importante nakasunod ko sa inyo programa, nagpasalamat ko sa mga inyo nga mga listener, kag sa inyo man na yung Gino Local Girl eh,
0: at
2: Dr. Ramel Oy, nag-appear na sa tanana.
0: Okay, sige.
2: Na mula nga ko nga mga
0: panagopnob pa mo, hindi mo matama, hindi matama ha, relax ka, hindi ka mapastress. Kay kamudlay na siyang imo na palayo kayo sa mga parador na blangga kalatumba, hindi ka na mag-agina, mas yung tumbahan kaliwat, ha?
2: Eh, ang atresya, niya nadula na ang super El Nino.
0: Ah.
2: Kundi, doon namin na nga to, niya, no, naglumo na, na ang
0: Okay ah, na may bagyo na ah. Okay na. Okay na, Sean. Okay na. Relax siya, ha? Okay, sige. Okay, ambalan na. Pagka-potwa siya, okay na na. Mga K-5, temo na si Mungo. Ang sitwasyon na itong witness kita sa isa kay tabo subong sa atong pungsod Pilipinas. Kaya ni malipas malang, no? Puti huwag tagablo kung ano niya madagtan na ito. Mayo ni balang ipikto kung hindi mayo. So that's why nga gaka-witness kita subong sining krisis sa pamulitika na ito sa Pilipinas, no? Okay, so bantay lang kita kag, well, pangamuyo kita nga magkalma kag magbalansi ni kag ma-restore ang dapat gid nga isakto nga paglakat kag panggobyerno nato na. Dali lang kay may cooler pakita ha. Yan dali lang yan ha. Hello, good evening.
3: Good evening, Jelulo and Jelulo.
0: Yes, sir, good evening. O, sino ni Palihog?
3: Si Jake sa Bagakal, Banua, Kabanggalan City.
0: Okay, Jake, kumusta ka muna sumong sa Kabanggalan? Anong weather niyo na sumong? Simpo niyo na?
3: Ang weather naman din sumong sa Baywatch ng daw may hangin na kuhan ka may lakot ng ulan. Daw ni Giman Basco, bro, daw naghahana ang daw ma... Lain naman simpo kay si Jolong sa Gua.
0: Medyo...
3: Medyo balon.
0: Ah, okay. So, you mean to say, Jake, ang imong location, subong ang gabi, lapit ka sa dagat?
3: Oh, lapit yung Jilolo. Ari kami sa may... lapit sa may watch sa Bagakay.
0: Ah, okay.
3: Sa may mga floating restaurant bala.
0: Sa may ano?
3: Diba, sa may floating restaurant diri.
0: Ah, okay.
3: Sila mo di floating restaurant. Sila ni shoot nap mula. Kaya lapit sa mga shoot nap.
0: Ah, okay, okay. So, jumong nagatulot-talikin na nagaulan-ulan na may hangin na binga. Ah, okay. Ti, okay. Ti, sige. Mayo ah.
3: Ti, nakikuan. Ti, bago na doon cooler mo ka pa matilang ko. Sino ko doon ng ubog ng mga saman. Ang simpo sa karoon, nagpakilala na nga daw abot gid sa aton si Ginoong Isus. Ang aton ni Moon, mga buyo lang kita.
0: Correct.
3: Kay sa tigulang na ang aton nga kalibutan eh, ang ayo lang ni Moon ta. Kung nag-aaway na sila sa ibang dati, sila na niya. Kita ya, mag-ayo lang kag mga buyo. Kay subong damo nag-diatrahidya may General Santos atong linog to subong eh sige away man sa babaw kung sa di niya kalibutan di itigulang na kalibutan di lulo di lulo na itawagin ko sa imo abid listener ko si Jake sa una sa Surabba ako sa una ang kada kada gabi kita gito yung gampang kaya gampang ayaw ulit advice
0: okay.
3: Ari kami lapal, lapitay kami ni Sweet Nap Humoristo Galon.
0: Ate, okay. Very good, very good. Okay. Pote ang question ko si mo, Jake, ang question ko si mo kung nainom mo na.
3: Oo, nainom ko na ang Vitribayo kag ni Chase Verbander.
0: Ate, very good. Kampiyon ka.
3: Okay, abi mo, may gabigin sa atong mga abid listener kag sa mga nagapamatis bong kay di Doc Ramil Uy, sa pamilya sa Kifago Times, sa mga surad mo. Di may jaw na ako kay Chisbong, nakamonitor ko, nakabalik ko dito si Apayitaman sa Jilulo sa atong kapigadoon lang.
0: Okay.
3: Kaya okay naman, nakapastar naman. Kaya ari, nakabakal mo ko sa monitor ko sa inyo. Always, galahanog na diyan sa Bagakay ang
0: K5. Ate, very good. Ate, very good, Jake.
3: Sa Kanaga.
0: Kamay pa makabisita ko na siya kamanggalaan, kamakakita na kita, ha? Okay? Kamakapangapi kita sa... Kamakapangapi kita sa sang DTX Coffee Mix, okay?
3: DTX Coffee Mix, okay? Kilolo, mayong gabi, good luck.
0: Thank you. Sige. Thank you again, Jake, ha? Hindi yung mga kakifay pa muna, blak. Sadya sumong ang nagagulua sa akong diyang Facebook page. Akon Facebook bladi kay man ang sa prosecution panel mga gagay 5

Oi, balon tu alia. Oi, balon na si Ben. O, tu siom lang na panyo, I guess. Muna kayo yung torneo, ay kagayin na Ini hindi tak nationwide ang katanaw si mo, minilyon katao, ya. Tulok si Pon mo, lano man. Inom ka matise. Mong isa pag-i-dili, no, sa prosecution mag-iapon, sang unagid, ang una-unagid, bla. Si Gervais Luistro. Ah, ang iya na majagalaway. Galalaway siya ka distractive tanawon bla. No ka kanami na tani siyang iya yung itsura, siyang iya nga ginaubra abi. Pero ka distractive bla, doon ka distract, kagayang laway bla, kapundo, di ka puti, gid bla. Di, sa prosecution, di makitaan ko dali ho, damo kuminta, so dyan eh. Ya, sa prosecution, may ara na nagalaway, may ara man si Ponon. Kang tapos ko no, hambal ni attorney, ano ni? Attorney Armando Ligutan. Ang Xerox, ang photocopy is now considered original. Bo, Mario Yusef Santisima, doon nadula ang akong espiritu kadali. Ang photocopy siyang dokumento makonsider na original. Kamalukan na nung galagaw sa social media pagkabati nila niya. May tao, Jirilingan, nagkuha 500 pesos. Kag nagkanto sa Xerox kapier, niya miss, isiruki ko. Kay ang Xerox sumong, ang photocopy sumong, consider na nga original. Grabe, Jirilingan. No? Kumong tao, Jirilingan, nagkuha niya sa 500, niya pwede na galini, consider original, basta i-photocopy mo lang. Puro original, ni. Ipa-Xerox to blang pibandrit, blang kay bakal na kay original man eh. Good as, considered as original. Kasadya man ni man. Nando man ni si ator, si attorney Armando Ligutan man. Bilog nga kalimutan, gatanaw siya iya. Ang Xerox copy, arakas sa investigasyon, nagabasi ka mo sa laye, very technical, very scientific ang istoryahan, abogado ka. Karon ang Xerox copy, ang photocopy, considered as original. Damo di ho. Aka mo ba'y anong opinion nyo, kapati ka mo, nga ang Xerox copy kon photocopy, o na original man ha? Pwede na na siya nga himuon nga si Bidensya. Pwede mo na siya gamiton ang gitseros mo nga pabandit. Ibakal mo, pwede na. Hambal niyo sa mga text messenger, big no po, a photocopy is not considered the original document. Instead, it is classified as duplicate. Di ang ginapangita ko na raka sa mga... sa mga korte, mga kakibay. Original document. Ang dokumento nga ginaprobahan nga ipresenta mo sa korte. Ang dokumento nga may kredibilidad. Ang dokumento nga ginabaton, akseptado. Si Ariho, ang photocopy ko no, considered as original hambal ni attorney sa prosecution. Ang ba siya iba ni, a photocopy came from original copy. For me, it can be considered as original. Ah! Original, original, no? Hindi iyagyapon eh, halin siya kunuya, a photocopy came from original copy. For me, para si siya nag-comment, it can be considered as original. Considered. Pero ang ginapangita siyang layi, original, hindi ang considered original. Original, blaya. Ang ginhalinagin ang puno-puno, gin. Ha? Nagpa-photo copy ako ng 1,000. Wala akong pera eh. Pero may 1K ako dito para dumami. Nag-photo copy ako. Baka pwede.

0: Never naging original ang photocopy. Kagkabalog ta sina, kaso kay gapalam-alam ta bisan sa la insakto sa giyapo na. Di bindalo naman eh. Di okay ah, mamun na subong mga kagipam, subong doklad lawan ang prosecution. Nga nag-alam mo ni sila may ship onon, may galaway. Tapos siyang photocopy, considered as original. Papatiyon mo ba kami torni ba? Mga kagipam, alas 10:47 na. Hindi nga bahay na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape. Hinadula yung sulam sa sulok-sulok ko. Naming Arias banyo, nami pangihi tao. Kanaw, ni na blang do mangihi, kamalang jilili. Pag pangihi mo daw na blang urot, kayo blang unod siyang barukan mo blang. Katawag ka mag-aas ang imulay, mga kakima. Kanami na siyang samor, pa-enjoy ka pa siyang binipisyo. Tungod ini, may aras sa ampalaya extract, may super antioxidant, galit sa tubo, kag may chia seeds, ha? Nagahatag yung proteksyon, ginapalayo kita sa kunanong sakit kang balatian, ginalimpyuhan ang aton sistema, ginahugasan ang silula. Kung aton pag-inumon ng kape, adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix, hilway kita sa kunanong mga sakit kang balatian. DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Magkakape, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.
1: K-Fi.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ligi, ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas For Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
12: Ano ang himuon ko?
11: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Kinigabahin ang dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Asa wala pa nakagamit DTX Beauty Soap, sana baka mo gusto yung magwapo? Sana pa gusto nyo magwapa, yabi? Nagalinog ng kalibutan, sabong? Ingagaw na! Hindi na mapunggan, damo nag-gitsumong nagkaladula ng punggod si Mamayla, no? Hindi man mapapirdin taga Victorias ang mga alapab nagkaladula naman. Ang mga senior citizen sa Mursa, Jirili, nagululubi na, ho? Mga kamataan sa Sumag na, o. Oh. Huwag na sila baho sa lawas nila. Mga ka-K5, tingin nyo lang, ha? DTX Beauty Shop. Total nagagamit na malagi kahabon, abe. Once in your life, abe, tingnan mong DTX Beauty Shop. Kay man tungod sa mga benefits na ton, rason nga tingnan na ton, bla. Nga unagin, sado sa kabukal, gahabon. Kagkahapo siya bunlawan, bla. Kaman may ara hamon, nga tapos ka na paligo, pero nung matyagan mo, nung kapilit, nga pun lawas mo, nung kalaputyak, nga pun. Ang DTX Beauty Shop, nyutay mo lang palhit sa imo, yung basa nga bahin sa lawas mo, mamukal siya mo. Kag ang bukal niya isailo mo sa ibang bahin sa lawas mo, kag ibagnos mo, masigi siya bukal. Hindi siya maguntat bukal, dirili. Pero hapo siya bulawan. Tanan mo nga hamon nga DTX Beauty Shop, kung bulawan mo, kasa na yun. Kadasig lang. Kag importante kinsa mong nga ginapatay ang kagaw, ang mga yabog nga nagatiner sa mga buho sa aton nga mga balahibo, ginapangdula yan na swim fresh na fresh ka. Ang mga oil sa aton panig ginakakasya man. DTX Beauty Shop, mga ka-K5. Ang nagadula sa mga punggod. Ang garas mo nga guya, kang may buho-buho, hipido niya. Ang kanamigid sa mga babae nga kagi pamata, bla. Kundi siyempre naghitad ang panit nyo sa inyo tiyan. Kung kaysa do hindi mayong ipikto, gihipos lang din. Pero may mga babae gid, nagkaka-insecure sila, bla. Tungod do hindi na hinami kang hipid ang ilatyan mo. Nagunyat na, bla, kag may mga stretch marks, bla. Guray-guray, daw mountain rice terraces, daw sibra, bla. Pero you know what, mga mamahayi na, ha? Nga may mga amusin na nga-concern. Hamuni lang mula DTX Beauty Shop and Adlaw, bla. Hindi na lang yung madulang stretch marks, pero ang kolor nga nagkambang dira, daw i-even niya blang hindi na hilmo noon, mga kakipay. May mga gaproblema, man, diriling about sa tuhon ng itom, sa siko ng itom, kag ilok ng itom, mo. Tada na nga santo, ginlawag niya mo. Grabe ng pangamuyo ya kag orasyon nga magsanag lang kang magtinaw ang itom nga ilong. Tistingi abe, DTX Beauty Shop ang yabon. sa mga gadalaga kang nagasinol tiro, at siyempre, concern ini siyang ginikanan yun. Mga ginikanan ha, ang inyo kamataan na ganinalaga kang nagasinol tiro, muligan tagad sila, no? Kaysa ilang pagtubo sa ilang lawas, physical, din siyempre sa una, baby, malang na sila, gamay, sumong naara na sila sa adolescent period, ha? Gadi nalaga kang sinotiro. Kapakanto na sila sa mature abe. So, prosesyo na siya kabuhi. Nga, gamay ka sa pakanto, kaya sa tigulang, amo ng direksyon sa kabuhi, tamo. Pero sa kada gali nga chapter sa kabuhi naton, may mga prosesyo na yung chemical sa sistema, ta? Now, ti siya mga teenager kag mga parihasa akon. Nga gandin nalaga kag nag-aquabi, nag-asinotiro pa malam. Hindi lang physical ang gatubo sa ton. Nag-upod ang psychological kag emotional ng aspeto. Sa mga ginikanan, aton ina iyang tagaan sa itilupangod ang kinanglanon sa kamataan ta. Ano ina? Kung arakas tawag na ton nga teenager, kakinaglan kasi tawag nila nga validation. Pina-validate mong imukagalingon kung bala ikaw ya is accepted. Baton ikaw siyang imoy kaya parihas. Kung bala ikaw ginarecognize ikaw. O kung nabilong ikaw sa sinang grupo. So gina-validate mong kagalingon mo nga para nga ma-explore mo pagid ang imo yung mga talento, ang imo nga mga abilidad. Karon kinanglan gid para magwa ina mga talento kag abilidad agang ma-maximize aga potential sang bata. Kinanglan may mataas sila nga self-confidence. Kumpiyansa sa kagalingon. Karon ang bata mo kay komo teenager sila, ha, dinalaga kag sinultiro. May mga chemical changes nga nagatabo sa sulod sa lawas nila. Ang babae amat-amat nga naghormang ilang malikawang, ang ilang sistema kag lawas nila may mga pagbag-o. Ang mga lalaki nagasulutiro, nagadalom ang tingog. Nagkatubuan sila mga biguti kag mga balahibo na. Those are chemicals nga responsable sa pag-o sa mga physical features ang mga kamataan. So, ang ina ng mga chemicals, ang resulta nila yung nagagawa upod sa lawas mo. Especially kung balason ka. Balason ka gani, ang imo nga balas, may ara yung ano panos ng ibos baho mo. May ara man niya gano'n nagasipit ka biyabas nga luto, bla. May ara man niyang igo, diriling, tungod sa chemical sa lawas, magasinultiro kang ginalaga, nagabuluto yung punggod sa kabataan. So sa liwat, kung ara ka na sinag-stage, tandaan na gina, ginikanan, wala nag-auntat ang aton obligasyon pagi sa pag-provide sa ilang kinanglano sa matag-adlaw, especially pagkaon. Mga kinanglano nila sa pagtuon, kag ila personal ang kinanglano, gina-provide na. Pero ang ilang emotional kag psychological aspect, wala ta na masyado madiparahan. Kag kinanglan gali siya ng stage kung gandi nalaga sila kag sinultiro, teenager sila, they need approval, they need validation. Sang ilang kaparihabla, nga gina-identify nilang ila kagulingon kung sino sila kag diin sila nabilong nga grupo, no? Nga matunon sila. Karon bata mo karon. Nga panigalis nga baho ya. Instead nga ma-confident ang bata mo, mahuya siya kilibakon siya mula. Ibuli siya. Di ang tendency sa ibang kamataan nila is ma-depress. Or it's either mahuya sila. O kung may fear na sila sa ilang kagalingon, nga hindi na sila mag-eskwela. Kay tungod nga masakitan ang balatsyago niya, mahuyaan siya, libakon siya, confused sa katama. So kaluluoy ang kamataan. So kilanglan malanggali nila na mabuligan naton silang nga mga ginikanan sa ilang posisyon sa ilayang kaugalingon nga madula ng mga baho na mga punggod na o. Nga, kung wala ka punggod, wala inang mga baho, abe. Ang magatubo is self-confidence. Kaya kung magamit ang bata mo, man naming panit ya, mahamot ang lawas ya. Makinis ang guya ya, bla. Di ano ginabing kaperdihan mo da? Kung baklan mo siya ka DTX Beauty Shop, kagpagamitang imo na ga dalaga da, kagagay sinultiro nga bata, kami pagamita. Di ka mahilak. Kay ina siya nag-determine man na sang iyang kaugalingon na mag-succeed sa pilakadlaw. Kay komo mahuya sa kitungon baho lawas, yan iya na ma-explore ang iyang talento. Hindi iya na ma-explore ang iyang abilidad. Hindi nila mapagwa ang iya potentials, di ba? So, amoy na kinanglan tabi, no? Ano ginabi nabi nga pagamiton ta? Maklantang mata, taday! Mga punggod mo, doon namo na ginabi gamitin ni Tex Beauty Shop. Namo na tayong gusto ko, tay. Okay, ati, hapos mo lang yung baklo ng ni Tex Beauty Shop. Kanto lang ka mo sa tanang ng Grace Pharmacy. Sincere Drugstore Generics Pharmacy. Aralan da. Kung gusto nyo hapos, order ka mo sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo pagid, barato. Nga DTX Beauty Shop, kag iban pagiging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang ka mo rikta. Sa tanan nga Klinika di Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha. Libre, wala sing bayad.
4: Okay. Hindi ka bahin malundulo man sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-five, isa man kay-importante nga suplemento subong. Tungod ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabuligid sa aton nga mahilway kita sa problema sa kidney. Kaya ang kidney na ito, pwertegigay ko. Kag very important ang function sa kidney mo. Ang kidney nagasala sa dugo na ito. No? Kaya ang dugo na ito, arad ng mga higko, mga kakifay. Karon kung hindi masala siyang kidney, may infection ta, ma-poison ta, pwede ka matay siyang tao na. So mo nang function sa kidney, why na siya pahuway? Since nga ara tayo sa chance ang nanay ta, since nga nagsugod ta kaon, nagsugod tayo mga buhi, naglakad, nagkunano na ng eskwela, samtang nga nagasakay kasalakyan, sige na sala yung kidney sa dugo ta. Ibig nagkakatulog ka, ang kidney na ito, nga trabaho na siya, 24-7 na yan mo. Wala niya undat-undat, tumtum sa katumtuban sa kabuhi mo na. Tumtum sa pinakalas mo nga ginawa, ang kidney mo gasala, nga pundugo mo. Di karon, sa tanan nga sala, yan dirili, ang mga higko sa dugo, ginagatipon sa kidney. Maabot ang chimpo nga hindi na kaya sa kidney mo. Ipasa yan na sa atay. Kung hindi na kaya sa atay ka kidney mo, tiyan mo na problema. Kaya mo ni mga major organs naton. Magka-diferensya ka, magka-problema ka, masakit ina. Balatia. Mayo na siling abi nga daw abiriya atay mo. Nyati daw may atay pa man to sa rep. Abi si Louis anay be. Nagali atay to sa manok. Ah, hindi pwede. Mayroon ang tani ko na mula na, no? Kung gubang atay mo, gubang kidney mo, may ispertar ka lang. May ara ka ibulos ng extra. Niyo, may extra pa ko itong isa katay kang kidney mo. Abi ko, atubi kay mama, may luhan ta. Pinamalayang ako maplatan ka lang gumay sa salakyan mo. Dayon mo lang yung kabri sa likod sa salakyan mo kung kuhaan mo itong ispertar. Kag islan mo to yung flat sa nga ruida mo, abi. Kag ibulos mo to yung spare time mo. Kani makadalagan kaliwan. Mayroon tani ko na mula ng lawas, tabla. Kag kung gubakid ni mo, may spare kidney ka na, islan mo itong gubang kidney, siyang mayong kidney mo nga reserba, padayon ang imo dalaga sa kabuhi mo, pero hindi mo na eh. Once gubang kidney mo, ang pinaka imuundra is dialysis ka. Kag ang dialysis para limpyuhan ang imo nga dugo. Kaya hindi ka mapuisyo, kaya kung mapuisyo, patay ka mo. Miserable lang higo nang hindi masala, makanto sa utak mo. That's why mga ka-K5, pasalamat kita kay may Dr. Pinoy Squalene Capsulo. Kaginauso niya, kaginalimpyuhan niya ang mga higo nga nagdeposito sa kidnita. Subong man sa tay, ang mga higo nga nagatiner sa atong dugo, ginalimpyuhan siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang mga kulang ng mga hormones o kung mga hindi balansyado ng hormones sa atong sistema, ginabalansiya. Dr. Pinoy Squalene Capsule, damo na niya gamit. Almost 30 years na ni sa mga butika kag farmasya. Aprobado siyang BFAD. Bureau of Food and Drug Administration. Tapos ang Dr. Pinoy himo ini siya shark liver oil. Mantika siya atay siyang bagish bla. You know what, hindi ni ordinaryo nga bagish. Isa ini ka pinasahi nga bagish kay damo klase bagish mo. Sobra siyang ka klase siyang bagish mga ka K5. Ining bagis nga source abisang Squalene, no? Dr. Pinoy. Halit sa deep blue shark nga bagis. Nga nagatiner sa lawig nga chimpo dito sa dalom sa dagat. Dalom nga parte sa dagat. Nagasaka lang na sila. May chimpo lang na nga magtuhaw sila sa ibabaw. Kaya muna pag-harvest nila. Now, karon, ginagamit na sila as medicinal purposes. Ginaaprobahan ina iya sang layi abi nga pwede na sila gamiton as medical purposes. Kitungod na pamatud-an ang mantika sa atay siyang bagis. Epektibo bla sa pagtapna sa mga sakit kag balatian kay ginatunaw ya ganing kolesterol eh. Ang mga bad kolesterol nga nagabara sa ugat ginapangtunaw ya. Ang mga uric acid nga nagakiang-kiang ka tungod sa imo gout arthritis, tunawon niya man, mga inflammation sa sulod sa lawas na ginakupo siya mga mayuma, ang nagahubag mga ugat abida, may nagahana, nagatubo mga tumor, ginauntat siya mga cancer, ginauntat si Dr. Pinoy. Amunay ka namin siya Dr. Pinoy. Ang kalain niya nila, you know what, ano, ganyan ni Takamalong, nagulpiho lang tayo, may cancer kagali, no? That's why nga namin, Dr. Pinoy, nga gamito mo siya, inom ka isa, tumtum duwa, tatlo, abi ka kapsula. As your daily supplement, para nga supplyan ang ginang sistema mo. Kitungon, hindi na balansyado ang aton pagkaon mo. Sa pagkaon mo lang ang aton source, nga ginakwaan ta sa vitamins, minerals, kag other essentials, nga kinaglanon sa aton sistema, nga padayon nga mag-functional sa sakto. Na balansyado, tinaswain nga suplemento, food supplement siya, siya nga maghahatag sang kakulangan nga makuha na sa pagkaon, ang Dr. Pinoy ang masupply, kaginatap na iya ang mga nagatubo nga masakit kag balatian. Mapanubo yung blood sugar mo si kung diabetes ka ho. Kung may mga psoriasis ka, ting psoriasis budline eh, kaya nga autoimmune disease ni mo. Mismo ang imoyang good cells naging bad cells bla. Sila mismo ang nagaguba sa ila ko galingon. So Dr. Pinoy Squalene Capsule dala sa ina jirili. Pati ang dengue. Ang dengue siya man ka virus mga ka-K5 until now. Mudlay ang bulong. Sa Dr. Pinoy Squalene Capsule gagaway siya sa dengue jirili. Ginasuplayan niya ang aton dugo nga hindi magnubo bla kay sige siya supply sang blood platelets kada sige siya magdevelop bla so makasalba kag mga luwas sa katalagman ang isa ka pasyente nga may dengue Okay. Kag siyumong man ang Dr. Pinoy Squaling Capsule, nagasabat sa tanan nga mga heart ailments, ha? Ang kanami lang ginya kay wala overdose. Bisan mag-inom ka pa anong pulok bilog kapsula sine. Wala yung overdose kay nga food sa mo. Food supplement pagkaon sa. Now, ang kanami gate, wala siya sa side effects. Kay natural siya. Dr. Pinoy Squaling Capsule, nagapanami man sa memorya. Inamalang simpi ko nag-edad ka, nagahabol ng imong nga memorya, Dr. Pinoy Squaling Capsule. Nag-sharp liwat kang nag-abtik ang paminsaron mo. Layo ka sa dementia. Layo kayo sa mga tawag natin Alzheimer's disease. Hapos na ni baklo ng Dr. Pinoy Squaling Capsule, kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore Generics Pharmacy available man ha. Kag kung gusto nyo ganyan nga sa inyong lugar nila, mangkunta lang ha. Sa kaptanan nga mga farmasya kag butika na siya kamagkalan, ara lang ng Dr. Pinoy. Sa tanan nga farmasya kag butika, dira sa Maladulid, San Idrique, dira siya may La Carlota, Ibi Magalona, Victorias, Borsia, Escalante, Cade, Sagay. Ara lang ng sinyong mga butika na magunta lang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Inom kita, isa, dua, tatlo ka kapsula everyday. Mayogid, mayogid ha. Sa may mga babae na yan may mga hormonal imbalance, may problema ka sa menopause, lunali ka lang maumurido, gandugay-dugay, gandasin kumakumaduhan mo. Magkalampawan na inom ka lang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Sumog ba sa may mga depresyon ha? Gina-promote siya kag gina-activate siya ng aton nga happy hormones. Dami nga suplemento. Dr. Pinoy Squaling Capsula. Sarangin mamakal sa halos tanan nga mga banwa kag mga kasundaran diri sa inyong suki nga mga butika kag farmasya. Magkunta lang liwat ha. Dr. Pinoy Squaling Capsule. Available sa Bilog nga Negros Island Region kag sa Bilog nga Panay. Dr. Pinoy Squaling Capsula. Okay. Kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag ka mo kung i-text yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o sa ating Globe number ha 0927-448-9-40. Good evening sa ating mga texters. Good evening at Jerry Lee and J. Lolo. Monitor lang kami nilo ah. From Inday, Amansha, Intana. And mayong gabi, J. Lolo, kag monitor lang kami di sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa tanan ng mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi, kag madamogin nga salamat, Jerry Lee and J. Lolo. Maulanon nga gabi, kag sa inyo tanan. James Bornales. Good evening, J. Lolo. Pa-shoutout lang taga Zone 14. Zone 14 sa mga tanod. Dyan-dyan itlog ni Gali, J. Lolo.
6: Dyan-dyan, ano plido yung Gali?
5: Itlog, lo.
6: Itlog. Alongi, masimuka. Masimidol name niya, buka. Lido yung itlog. Dyan-dyan, buka, itlog. Halongi dyan, ha? Halongi.
5: Good evening, Jerry Lee and J. Lolo, Junjun Igalilo, sang Handumanan. Nainom po na log Mighty C and D3 Bio. Always kiko nagpamati sa programa ninyo. Kay makakadlaw ka na, maka-learn ka pa sa lessons. Greet ko lang gali palangga ko since 2020 nga si Josephine. Thanks again and God bless and more power sa K5 News FM. Okay, good evening J. Lolo. Kapamati ko di sa imo kanagabi. Wala gid kapoy lo ah. Si Junior Latido ni sang Bungyud. Don George sa Bago City.
6: Okay, siya maaw central siya, no? May gabi na. Junior! Junior! May gabi na! mga latido family da, mayong gabi ha, sabong yod ha, Don George Araneta, Maaw Central ha. Mayong gabi man da siya akon kilala na kay Ma'am Dabaw da. Ma'am Dabaw, may gabi.
4: Good evening, J-Lo, Tarok nilo. Mati lang ko nilo ah.
6: Tarok, Rok. Musta, Rok? May gabi, Darok ah. Regards to your family, Tarok ha.
4: Okay, we got a caller, no?
6: Okay, caller, tanay mga kaka-K5 now. Hello, good evening.
7: Yes, sir. Good morning. Good morning. Good evening, sir.
6: Oh, good evening, man. Sino ni Palihog?
7: Si Jerry.
6: Ah, Jerry, taga din?
7: Taga Carmen.
6: Carmen?
7: Sa Antipolo, ah.
6: Ah, Antipolo, Carmen. Di na gani, yeah. Di na yun, man?
7: Sa Pagkibigray.
6: Ah, Puti Bidra. Oh. Kamusta, kamusta na chimpo niyo subong gabi na?
7: Ah, subong lulong naman ah. Kaya nalulal naman
6: ito. Okay, sige, sige, okay. Tinanong malagad na si Mojer?
7: Mas, ito, kaya man tayo nga ngaling-ngaling ta. Mga bangkot mo na si Mojer ko lulong ta.
6: Oo, sige, okay. No, ano subong ubra mo?
7: Ako ay ubra, matambay lang ah.
6: Pila na edad mo?
7: 49.
6: May syawa ka naman.
7: May harapan.
6: Blagbilog.
7: Bat- ang original siya lang eh. Ang original siya lang.
6: Bata. Blagbilog bata.
7: Lima.
6: Lima ang bilog bata mo. Ikaw bra?
7: Galing ito eh. Labo mo tayo rakit.
6: Ah, tiyan mo na importante. Masi may missile pag anik kang rakit eh. Ano mga rakit-rakit mo na ginao?
7: Oh, galing yung puro black market.
6: Hindi, yeah, never mind.
7: Hindi na masugid, siguro na yung mabalala ko.
6: Oh, posible ako magsanag ang black market. Ako nini, nag-white market na karon. Ante, sige, anong topic ko?
7: Anong topic? Bukay mga katawag ba? Sige, makot-mangkot lang ko ng ano kay nakabato. Ginasay mo nga mga sosorial ba? Eh, matindog lang na torpe. Eh. Matindog na torpe ni Tongne. Kung ba ang sosorial mo ako si...
6: Pati na naman, hindi, just mga bill nga. Oo. Si attorney lati, ano to nga lang niya to, ng latido, ano to?
7: Oo, oh, galing kiti, ang iba nagka-convincing mo, dami yung may pag, ang mga ilalang niya sa nga, ano, pinusot, style mo nga, mula ba yung pag-anate, yung example niya ba, nga, carbon cafe, ya, o, nagang, pag-anate, yung iba ka, yati ba, buklan, ulong mo niya. Ang namin ko yan eh, Torne, ha? Eh, sa dokumento kaya, Golo.
6: Ah, in...
7: Ngayon, may dokumento ka, hindi mo na pagdalulungin mo nga... Nga original, kay Masibla, ma-missing, o kung ano ka na magkabo da, mabahalay da. Kundi, you know, kundi may ipa-carbon cafe mo lang, o kumasiros mo, para hindi man problema, hindi mo suli. Eh, doon mo ito, i-considered mo lang sa mga government sa banda, kaya para hindi ka na mabulayan sa carbon cafe, kaya hindi nalilang sila, original mo, doon mo na lang may itong ni. Siguro lang, siguro lang.
6: Case to case basis na, may mga bagay, may mga lugar nga, kinaglang Xerox cafe, baton sila. Pero, iniya kaso ni mo?
7: Ati, siyempre kung kaso sa, ati, i-consider na gani ang dokumento lang, na iba tulong na, kaya kung, galing kaya ang sa bugado lang ang napakita original mo tiyang sa area-area may kaya mo manota ba example nagpa-picture ka tay paano mo na koron ni batungo na ito kipicture na ito ang original ikaw mo diba
6: ati ang picture na no ikaw man na ho ka ikong tanawon ang picture ka ikaw parihas
7: basta ikaw sa pag-ubra ng gurong na doon original ang pag-ubra ng gurong pero hindi mas yung
6: hindi, amo niyo basta gani yung mga may mga tawag din ang mga rules may mga rules kung korte lain na yan hindi na natin yung makumparaw
7: oh, Sa yung pinalawa, okay na, galing mo lima, itong isang bulan pa nila sa kwarta, malong hindi ko, hindi, hindi mo hindi sampol, gusto ka na yan kung lagang magagi sa kwarta.
6: Hindi, kay kamalo ka na sunlog, ina, no, kay tungod, na sunlog lang, kay tungod, ang habang ni attorney, si attorney sa prosecution, si attorney Armando Liguta, no, doon palusot ni, photocopy is now considered as an original. No, ang balad pa mga kod namin.
7: Nakuha ko lang yan ang busigero ni Torne na dapat ibatulon talaga sa ilahit na kay masa-establish namin ito o kung sa government servant mag-udlay man kung original kitang talang ginapangita mo dapat i-consider ka lang na karbong kape para hindi ka naman problema pa sa original mga resinisya mo na huwag mo na pala dapat yung taguon mo ng original.
6: That's why gani okay na yan wala na problema sa teoriya mo. Pero ang ara ka sa korte mo, no? Ara ka sa korte, so ginapangita okay, ang original.
7: Ang korte mo.
6: Ang Xerox copy, okay, ang Xerox copy is not original. Minano mo pa na yung bulubaliswa na. Ang Xerox copy, kopya ina sa original, po hindi siya original.
7: Oo, tingnan niyo.
6: Kaya kopya lang siya mo. Po tingnan, kung kumukorte na, ginapangita ang original copy.
7: Inang po sa korte na yan. Historia na korte, hindi naman ito original. Pero kung sa kwarta naman ito yung government, si Otomi na yan, wala na talaga hindi, yan, hindi na malabuhin.
6: Ay, hindi, hindi. Ang kwarta ni siya, sa Facebook ni, sa vlogging lang niya, may kay Ariho, daw ila sunlog lang bala.
7: Porto lang ila utok mo, nga ligtog sila mage, may kaya hindi na buhide na, kaya hindi na gila ikorte ya. So sa korte ta, ay, agito original, eh, mula, di ba?
6: That's why gani, kasi ang inapunto, nga ang Xerox copy mo, ang ginapunto siya ng abogado, kay abogado ka, kay hindi ka siyang laye, ang palusot ni attorney to, nga batonon ang Xerox copy. Karon may mga gasunlog mo niya yan. At ikon ni pasir, kung ni kwarta gali, mabaton man ni gali. Daw mo na bala. Kaya kung mabaton sa korte, kaya kung mabaton sa korte, ang Xerox copy ng dokumento, kung ni pasirok siyang kwarta, kaya ini siya, legal instrument man ni siya, nga kung ibakal ko ni kay Xerox, pwede man ni mabaton. Daw kung magapa, ginasunlog nila ang sitwasyon, black attorney mo. Alam mo na.
7: Ito na sa korte. At imutang ang tagal niya sa original. Kasi mo lang nila pangika sa korte mo.
6: Okay,
7: pero,
6: okay, sige.
7: Talawa, ito mo lang ang comment nila na i-agreean na pang mula mo lang mga tao na agree na mga kwarta na ibakal. Ibakal mo siya, mo lang bukululo mo to eh.
6: Hindi na nito, nasunlog lang gani. Daw ilan niya. Daw ginapost-post lang nila bala sa
7: Walang
6: brahon ah.
7: Walang
6: brahon? Sunlog na nila.
7: Mga brahon, pang bilang ako sa luha. Mga komentom lang, parang tingin sa harap, wala kung may idea mo na gamay-gamay. Pero ni komentom lang, buong isip lang yan.
6: Yes, correct, correct, correct. Oh. No problem, welcome kita. Sige. Ano na? Sige. Okay na?
7: Oni, oni, doon sa kaisarang. Ang kaisarang, kung hindi lang, sarang pwede siya ka atras ang iyang resign, resign, o, di ba? Maka-resign sa pwede. Di ba, hindi tayo pwede sa resign sa pagka-bains.
6: Do, hindi kita masyado. Laki mo rin teknikal na kang makasabat sina ang may madalom kaya kang magpag-itsin
7: okay,
6: mo
7: okay,
6: sila.
7: Okay, okay. Sa pwede, sarap, pwede sa ka-resign mo. Kaya mo lang gusto ng tao mo, resign sa mo, di ba?
6: Kung mag-resign, o, sige, abe, sige. Go ahead, mati lang ko, be.
7: O, di ba? Kaya doon, yun ang pili sa kung hindi ka mag-resign, eh, impeach ka naman.
6: Hmm.
7: Oo. Kaya lang si Sara, kaya mo mo lang ang bugado. Gina, pamangkot siya malang yan, bugado. Ano rin, ma-resign ko kung ibato kong investment, kaya may plano ko sa uli mo. Wala na.
6: Hmm.
7: Kaya kung mag-resign sa, di ba ma-apin siya ang guilty?
6: Ang?
7: Ang guilty.
6: Ma-resign siya?
7: Tungkol kung mag-resign siya, ma-apin siya ang guilty. Kaya mag-resign siya mula sa nakamatian sa iyang mga rasonis. Kurtis, wala na sana matiyan. Sa na sa'yo mo?
6: Hmm, sige, sige.
7: O, di ba mo na? Kuli mapin siya ang guilty, hindi mabalas ang tao. Kung anong iya rason na natapusin mo ito, nangawat ka mo, nabi.
6: Hmm.
7: Kinag-resign ko mo, buhay sa piso, kinag-resign siya gani. O, di ba mo na?
6: Kung mag-resign siya, no, pwede siya makapadalagan sa 2028.
7: No? Oh, pwede sa kulagan. Oh. Pero ko perdita. Ako kung may guilty sa nga yung napid sa labas. Sa aking mambatong may nga tao. Alay, Lodi, calm lang yung style mo.
6: Oh, ari ka ron. Hindi ba taga mapapardisan?
7: Kung napid siya itong guilty, nga natambo siya guilty, sa mga katagrisan mo, perdisay sa pagwalagan sa kulalong position sa kubrano eh.
6: Hindi, kung mag-resign siya, that is an option. That's in vain nga guilty siya. No? Kasi wala mo siya kambal, kaya wala mo siya maging ako mo.
7: Pero, sa mga tao, hindi mo naman dulang, hindi mo minsan ron.
6: Hindi siya guilty, hindi siya guilty. Kaya nga, kung guilty siya, ginako, yun ang awat ko, guilty ko, kukon ko ni. Wala mo siya nag-ako mo.
7: Pati, ang namin niya na ako mag-resign sa...
6: Hindi, ari-ari o. Ali lang, Jer. Ang binta ko mag-resign siya, no? Kari ako, once ma-impeach ikaw, ma-convict ikaw sa impeachment, hindi ka nakapadalagan sa kung ano mga posisyon sa gobyerno. Whereas kung mag-resign siya, hindi siya ma-impeach. According sa amusin na, puwenta ka mulo kung matood yun na. Hindi siya ma-impeach, may chance siya makadalagan by 2028. Bon, di ba?
7: Pero hindi siya maglaog. Hindi siya maglaog.
6: Hindi ta ka pa coach na kay 2028 pa malanto mo hindi ta na to niya mapaktan no future.
7: Pero kung mag-pentage naman saya, kaya logic mo ang style mo, kung mag-pentage saya, kag malak guilty saya, di ba, sa 2028, automatic mapresente sa.
6: Kung ma-impeach siya?
7: Kung malo sa bala, malak guilty sa bala, mag-daog sa brasa kaso na nga niya, ginang patok-pato siya na sa impeachment.
6: O
7: di ba, kung manatiltis ha, natiltis mo, di ba, kay Ibe, nagpawalang sa alasan, di ba?
6: Okay.
7: Thank you, Ron. Kung hindi ako nakuhang Roy sa mga tao, kung magwalagan sa iyo, presidente, sa 2028, may posibilidad yan na mag-presidente sa iyo.
6: Correct. Oo.
7: Ang amo na nga, ginbato, ito lang, ginmangkot siya na, asa yang mga mugado kung merlali ba mo pendix ta kung magpapendix sa mga bato ka muda kay kung magdaog ta ni kung na nisulok sang sa kung palaga presidente ako kini presidente ni ang away ni tara ang mula nga gilip pendix sa nagpagamong di saya di pambalo yung gigi na ikot na sa mga kayinig bay sa mugado kung mga mahala mo lang yung mga mugado ang mula nga nagpapendix sa kay kung sa kwarta lang daw ni sa kwarta bilyon ng kwarta sa ra. Tingnan mo na gala yung ang ginapaminsan ni Sara na apawal niya ba? Pero balo sa sagro sa ulay ko mga pungkola sa mo.
6: Do laman-laman yun.
7: Tingnan. Kung dito naman tamagay wala sa piyak lang sa magano sa mag-attract sa bala, ma-resign sa. Kung magpalagan sa mga position sa gobyerno, nakulakuha ang posibilidad hindi maglaog. Kaya nga, nag-guiltis mo. Ako na ang logical lang naman na.
6: Ina siya assumption mo na, kaya you know what, it doesn't mean ako mag-resign ka, guilty ka, hindi siya nag-resign tungkol na guilty, tungkol may posibasyon sa

0: Dati ang kuha, nagpagawa mo certificate nga okay ba ng pag-disbor siya sa kwarta? O galing okay, lang, damo siyang gusto nga hindi pabor kay Sara nga magkapot posisyon kay tungod mauntat ang ila korupsyon.
1: Kaya ang ginaliglan sa ngayon siya nga din anomaliyaya. Amo po ang sa diksa.
0: Di ina sa tanan? Ina sa tanan na Jer. Ina siya is subject for proseso pa na nga mapamatudan. Wala pa na mapamatudan. Oh, that's why gina kaso gani.
1: Oh, tiga. Tiga mo lang kayo pinag-project mo lang style. May nga nga kisara, nagpagamog isa nga, wali nga nag-resign nga sa balan sa damo mo sa korta, pero nag-pintis.
0: Siguro, kada tahol ang lain maguro yung paminsaron kag Malatsyagon. Ang kay Sara, guro, is not on the money. Kundi aral sa prinsipyo yung gurob la. Di sa tao may gabati sa prinsipyo, may tao man niya, may tao man niya wala gabati sa prinsipyo. Di iyan na yung prinsipyo mo, iyan na yung choice.
1: Oh, kaya sa ungo sorry Sara, si Ang Reyna, may manginaris.
0: Do, di ina siya impresyon ni na, kay wala man siya kambal nga mo na gusto ya.
1: O, di lang sa mga presinti siya, siyempre halik ka na, pero babae ka, Reyna ka mo.
0: Kung ikaw presidente, public servant ka? Hindi kay hari? Ah, nadula siya? Okay, sige na lang.
1: Oo. Ikaw mo lang pinatataas sa kondisyon.
0: Oo, that's why gani.
1: Hindi nga hari yung literal ng imungali, bago lang. Ang namin na nga hari, doon hari ka, blocking ka, blind ka.
0: Di, anong mo lang hari? Ang anong mo lang hari? Kung hindi mamandar kaya? Pero kung ikaw ya, kung araw kayo sa gobyerno, ang imo function niya is to lead the people kung paano ma-improve ang ilang pangabuhi, ang hari niya, gamando na na iya mo. Ti si Sara gatrabaho sa bilang presidente. Lain-lain, guro ah. Kamalukan, using the word hari, ang mochilingon, nga authoritative ka mo. May authority ka bila, no? Pero magambal kaya, public
1: service.
0: Maghambal kaya nga public servant ka, doon kahambol si Mobla. Kung hari kaya doon may pagkahambog ka pa yan mo.
2: Ilang beses ka na
1: ba? Oo.
0: Imo na yung impresyon nga. Te, siyempre siya ang leader, guro. Leader, no? Sang kung magpresidente siya. But anyway, pangmuyuan talaga magtauhan ni Katon nga Pilipinas, ha? Kay do kagarot, bla?
1: Lang nga kolega yung ilaga mga anok tas taas power di sapon mo kung sinong baskog bla.
0: Correct.
1: Oo, kung sino sa posisyon siya, siya naman eh. Leader lang kung sirap. Muno lang istal ba?
0: Doon mo na siyang trending, abi no, kung sinora naman sa posisyon, ti siyempre, lagsanay naman eh. Ti ang kaluluoy di ajer, kita yung mga tao nga hindi na matutukan ang mga programa siyang gobyerno nga para makabulik siyang pangabuhi siyang tagsa-tagsa ka-Pilipino, di ba?
1: Hindi mas kaya, hindi mas kaya kasi hindi sa gato ni Andres Abos ang ilalayagilay sa kataguan na lang sa binong mo.
0: Wala mo na.
1: Hindi na kataguan niya kung sinong kadang buong paglilay na kwartaya, posisyon nila ba? Basko,
0: buwan
1: nila nila yan. Sige. Ito tayo, nalong niya. Wakal na nila yung wakal niya. Watalimi mo yan.
0: Ito importante nga napaninguha. Tanit ng munguha.
1: Ito, maturahan na yan. Hindi kayo magbuha kayo kung damot mo eh.
0: Oo.
1: Sige naman, mamati. Wala rin ba na?
0: Thank you, sige. Thank you for expressing your thoughts and ideas. Okay. Thank you again, ha? Ay, Jerry, kahuwa. Okay, alas 11:47 na makadasi sa oras. Dali lang mag-commercial break tanay. Kadali, ha? Mabalik kita, don't go away. We'll be right back.
3: K5 News FM.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: DTX 500.
0: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
0: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
0: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Pamakasal mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
0: Pabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: What is love meant to you?
14: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
15: Paano kung iba lang lusutan lo?
13: Would it be there to comfort you when you need it most?
14: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
13: awan. Or will you still be there to fall in love again?
15: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
16: Ay, Shabbat! Shultiro, shultiro ka to. Ang tuod niya shultiro, yako. Magaga K5, alas 11:53 na. Reminder ha, Gina Seafood Restaurant kita ha. Basta gani seafood is Bacolod. Kung kamudira sa out of town, outside Bacolod area, kung kanto kamudira sa Bacolod, ang gaton nga direksyon. Para wala na hinulsula na, imla. Gina Seafood Restaurant lang ha. Man, kung di ka pa mag-apit-apit, mahinulsul ka lang gina. Para makasigurado ka nga fresh kagid ang mga seafoods nila da. Katulad sa mga lapu-lapu, ginga, blue marlin, tangigi kang iban pa nga mga isda nila. Ligta ka na si Didas da. Tungod ka mo, damo sila kakaon na mo. Tungod sa kadamoon sa ilang customer, kinangla sila mag-replenish o kon mag-restocking. So adlo-adlo may nag-abot niya ang stock mga kakipay. Mga supplier nga all over na mag-Negros, ang iban halin pa sa Panay. Halin pa, may araganing halin pa sa Liti, nililimo. Gapadala siya mga kasagda, mga pasayan. Now, tiyo mo ng ginas, no? Plus, ang ilang magluto sila na, kanami siya mga cook nila, nakikadamo galikok na yan. Kagdasing ilang luto ay, 10 minutos lang, 15 minutos, tayong luto ng imo yung order. Kadamo sila galikosiniro. May kusiniro nga nagaluto para sa mga sabaw lang, may sinigang o kontinola. May kusiniro man nga nagaluto sa mga sisling manumbok. May kusiniro man galuto sa kasagang pasayan. Kada mino mga kakifay, may mga na-assign nga mga kusiniro. That's why 10 minutos lang luto nang imuya nga order abe. Ang isa sa mga rason ng kanto ka sa restaurant, tungkol excited ka mula magkaon mula. Pero kung maghulad ka 30 minutos, 45 minutos sa kauras, do, manudla ka na eh. So sa isa sa mga strategy ni Ma'am Gina, gindakuan yung kusina ya, may sistema siya mula. At mga grosso mong 15 na kamilog ang mga kalanda na sa mong mga kalaha na kagilang ang mga burner. Kagang ilay ang kalayo ni mula, may hose, may tubo diyan nila. Lagko nga mga tangke siyang gas. Kag may oxygen, nga daw bluetooth blank layo. Pero nasiway nga na mo na matantya. Pamalaan ang expertise ng mga kusiniro. Kay bisan ang volume sa kalayo kusog. Ang persa sa kalayo kusog, matantya niya po nila ang pagluto sa pagkaon nga saktogin ang timpla. Bla? Doon ka pa nag-itlon ako. So, ining Gina Seafood Restaurant, mga kakaifay, halos ginakantuan, Jirili, kay tungod nga komportable, gablag tungod, number one, hapo sa Toltolon. Likod lang siya sa 888 sa Town Square. Kag dako ang parkingan, gablag. Kag damo sila waiter, no? Limpyong lugar. Seafoods ang ginabaligyan nila pero wala siyang mga higo kag langsa bla. Kag plastadong ilang dining makapungko kagay. Kag may aircon man sila nga lugar nga pwede ka man nakakaon. Kag may function room sila kung gusto mo damo ka mo exclusive lang abe function room. Kanami siya Ginas ginaw. No? Tanan mo lang ang gusto nato no arat na bla. Kag kabarato Jirili. Kag kabarato ginaw. Mga senior citizen, ginatagaan discount gini, no? Gin-acknowledge, gin-bla. Ang importante, kung may silakyan ka rin, may parkingan nga dako, kang may gabantay, kang ang mga winter, misal sino lang paypayon mo kapalapit, bla. Kang ang namigin ginili, kay buka sila everyday. Alas 10 ang aga, tumtum na alas 10 ang gabi. May Facebook page sila, aran ang dugang kang mga importante ng mga detalye kang informasyon. Kag gusto ginaton may maluan na Gina Seafood Restaurant. Ang ilang address, ang ilang mga luto, aran lang mga videos and pictures, no? And of course, aran man ang telephone number ni Ma'am Gina, kung may gusto kang inquire sa iya, pwede mo lang siyang tawagan, ha? Sa liwat, basta Seafood Restaurant, ang aton kantuan, wala na siyang iban. Diri kita sa number one, Gina Seafood Restaurant.
17: Salamat gid mga kaka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
16: Kaliwan, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103. 107.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang brain mo hindi naka-accept ang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? It's a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kaya hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bio nga ah. Kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga din sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
1: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
0: Oh, grabe mo, kabalumang
1: so, itabulik. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
0: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan
1: yes, niya brain. Wala na glucose, sir.
0: Wala na glucose.
1: Bahuway na siya.
0: Bahuway na siya, no?
1: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio, abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TV. Oy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
2: D3 bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing inom loko, naibaluan ko nga taas, nagali ako ng blood pressure. Ay, nang bonimi si sa D3 bio, tatlo kami si sa isa ka, 1 month lang, kuha nang lingin sa ulo ko, nagdubo na ako ng blood pressure.
3: D3 bio. Ang D3 bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mangabot ka. D3 bio.
4: Ako si Maria, basta asbid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mangabot ka. D3C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Hello, si Masa. Ang Gimara. Ang bali ng doktor, sakit ko kidney. Diyon, may ay blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gitang nabatyag.
3: D3C. Gagsanthum Plus. Epektibo. D3C. Vitamin C.
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsul. Resulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
7: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
1: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
8: Mm-hmm. Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga bagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kay kun pala tumar kung palainom ka sang D3 Bio, piling mo busog ka permi Sir Boy, mm-hmm. No? So ang D3 Bio nagapa-increase inigali Sir Boy sang hormone yung ginatawag leptin. So ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy busog na ko di, no?
0: Unta tatakaon
8: si brain, mahambal naman na sa ato niya kamot, op, stop na kaon, stop na usap, da ba?
0: Buhin ang kutsara.
8: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories. I-compare natin sa gratawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So, correct. Kung adlaw-adlaw ka.
1: Matambok halin sa kaan?
8: Oo, sa karne. Mm. Kag sa kanon, abi. Mm. No? So, kung naka-D3 Bio ka kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
7: Okay, mm. No? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo, imnibla D3 Bio, baka kasigilanat mo, why pagkaplanakit joints mo? Nga may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
1: Yes.
7: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3 Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil. Bangod sining caffeic acid. Gaara sa D3 Bio, kagwala sa plain D3.
1: Mm.
0: Kung ikaw, ga D3 Bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3 Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ni ang D3 Bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
7: Alright, so kumpletohon ang
1: ating mga D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
7: Kulang na.
1: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang na. Dapat D3 Bio BCO, D3 Bio.
7: Laing gid jam kumpleto.
1: Kumpleto.
0: Amo na
1: yung D3 Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract na bugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang May DC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May DC, epektibo.
3: May DC, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahinggid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
3: Extend Supplement for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: Radio
1: Campione Radio.
2: Kampyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's 35 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga!
6: Balitang K-5 sa Umaga!
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa Umaga!
6: Balitang K-5 sa Umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa

Good morning mga ka-K5. Kamusta tanan-tanan mga kauturan, mga pinalangga natin ng mga kasimano. It's nice to be with you in the morning. Today is July 9, 2026 mga ka-K5. Lasig lang sa inadlaw mga kauturan, ikaduha nga Huwebes sa bulan sa Hulyo. Ang aton sa ninyo pag-welcome, pagkabiabi sa aton sa ninyo mga kauturan ng Son, Visayas, Mindanao mga ka-K5. Subong adlaw sa aton sa ninyo pagpalayag mga kauturan. Kamusta ka mo? Kamustang morning ninyo mga ka-K5? Kinami lang sang aton sininga kagahon mga kauturan kag mga pinalangga ko nga mga kasimano apisar nga mayara kamo sang iyo tagsa-tag sa ka mga obligasyon sa inyo si tagsa-tag sa ka mga panimalay kag mga pamilya mga ka-K5. Pero importante aga pa nakatutok na sa K5 News FM sa aton sininga pagpalayag sa sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Ano man ang inyong ginahikot, ang iban nagaligid-ligid kag nagahiwod-hiwod. Ang iban wala pa makagabot sa mga nakasaksak ng mga extension wires sa pailaw sa gwa sa ilapan ni Malay mga ka-K5. Gabutana na doy! Kay mga pikita DTX Coffee Mix mga ka-K5. Diri sa aton sining nga pagpalayag sa sining nga palatuntunan mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Ang aton sining nga pag-welcome sa aton sining nga mga suki nga mga tagpalamati kag mga viewers sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa sining nga waragwagan mga K5. Diri sa probinsya sang Capiz, kinabugsan sa 16 ka makabanuanan, kalakip na ang syudad sang Rojas nga may-ara 47 ka mga kabarangayan mga K5. Morning na sa inyo tanan-tanan. Kanami lang sa morning mo. Pag nakainom ka, kanakatimpla ka sa nga nagadaba-daba, salin sa may kalayo. Ngayon mo ininit mga ka-K5. Kag magtimpla ka, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa mga kasimanwa. Amo ng aroma nga batsagan mo, gid. Kanami turn. Amat-amat na, bangon na mga ka-K5! Kay kita diri mag-aupod sa inyo. Hasta kita alas sa isang aga mga ka-K5 diri sa K5 Radio Tagbuanay, 89.7 FM mga ka-K5! O, ara na kita diri sa inyo sininga mga transistor radio. Bukad-bukaran na, tulutuduhi, bulyumi ang inyo sininga mga transistor radio. 89.7 FM Radio Tagbuanay mga ka-K5. Upod sa kinaandan sa inyo kubos nga byan kagalagad sa kanginan ka-K5 Jubert Lago. Technical partner ko subong nga kaagahon mga ka-K5 ka-K5 Alvin Pagunsang. Bag-o man gabot mga ka-K5 sa ilahig daan. Nudang godoy. Miad ba? Paget. Balda, ang sana gara na. Dulom-dulom. Kalma! Darating ang oras at panahon mo. Di ba? Kagawad Dudoy Jonathan Alba, good morning. Alang ang pagpamati na mga ka-K5. Sa kinandan banwa nga aton sining ang pag-welcome sa aton sining ang mga tagpalamati nga nag-aupod na pinagi sa aton mga sister station ng 100.9 K5 News FM Rojas. Chip Nelson Puntillas, nakatimpla na DTX Coffee Mix mga ka-K5. Aton sining ang mga kaopdanan sa Camp Macario Peralta Haminan Capiz pinagi sa 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio mga kauturan. Sa segundo distrito nagapanglakaak ang aton sining radio. Mga ka K5 mga tagpalamati naton. Subong adlaw may klase, may trabaho ang mga empleyado sa pribado kag panggobyerno nga kumbuyahan mga ka K5. Itaya. Pag duty mo alas 4. Ma-duty kat pagid alas 8. Oy, bangon na sa mga kaoptanan ko sa munisipyo.
Good morning! Good morning, mga ka-K5! Aray lang si Tito Jobs, ha? K5 Jobert Lago, mga kauturan. Upod na ang aton sa ninga mga patrol, reporters sa mga kaagahon nga nakatutok na sa mga mayor nga dalanon sa aton sa ninga area of responsibility, mga ka-K5. Aga pa, nagalagulag na ang pula nga patrol sa K-Fab News FM sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon diri sa aton sa ninga pagpalayag sa Webes nga edisyon sa palatuntunan balita ang K-Fab sa umaga. Sa mga viewers nato nga nagaupod na subong nga kagahon, paki-share sa aton sa ninga live, no? Gusto ko gid makit-an ang inyo sa ninga mga messages subong nga kaagahon, mga ka K-Fab. Dahil lang gid kay daw nag-us-us. Ang aton sa ninga nga pulungkuan. Mamon matandog mo ba kung kaisa? May matandog ka, ati, kung ti balda. Tingala ka lang, agulpi ka lang nagdubo, mga ka-K-Fam. Anyway, sa mga tagpalamati na ton, no, sa sininga adlaw sang Webes, madamo kita sa mga gin-preparar nga mga balita kag impormasyon sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K-Fam. Kagabi, ay kahapon ha, ari din kahapon ang asawa sa suspitsado nga nagpatay sa iya utod. Dito say, ang babayi, utod ang napatay, ang nagpatay iya bana. Nga taga kasanayan. Ha, ari din si Manang Teresa kagapon sa aton sinima ka na pakigangutan din sa aton sininga waragwagan. Ang istorya, mga ka-K-5, nga kung wala napatay ang iya, kung wala ginpatay sang iya sininga kaugalingon nga bana, ang iya utod, which is bayaw niya man lang sang iya bana, siya dapat ang unahon, mga ka-K-5. Ha? Kasubo sang istorya, no? Na ipit si Manang Teresa between sang iya bana kag si iya nga utod. The saddest part sang istorya, mga ka-K-5. Because ang iya sini nga utod nga biktima nga napatay, mga ka-K-5. Siya ang nagpadako, siya man ang nagbatiti, mga ka-K-5. Dito sa may Metro Manila, ugaling bangod sa kadamu.

0: Bilog nga hapon, ginalutuan pa si ni Manang sa tong before na tabo ang incident.
1: Wow.
0: Ay nagwarasan, kulang pagurong inom niya. Mga ka-K5. Pinggila pahog siya nga sudlon sa sulod sa balay. Hindi galing hindi sa kasulod sa palibot sa sulod sa balay because damo tawo sa palibot. Until such time nga natulugan sa likod sa balay nila sa iaugangan ang iya nga bayaw, ang iya utod mismo sa kahulugbon. Ay hindi mapata, hindi mabatas kay ti ang iya bana kay hindi nakagwanta nugay na nga sakripisyo kag antos sa pagpasipalas ang iya sining utod. Ay ginbutang sang kwan eh, ginbutang sang bana niya ang hustisya sa iya sininga kamot mga ka-K5. Amo na kasubo sang istorya. No? Ti ang asawa si Manang Teresa nabutang sa tunga-tunga bisan malain ang batasan kag abilidad sang iya utod niya. Pero hindi iya man masakripisyo ang bana niya. Ti palangga niya.
2: Dito sa pitong
0: kahapon ara sa police station nagperma sang desistance nga hindi siya magfile sang kaso sa iya bana apisar nga ginpatay sang iya bana ang iya utod mga ka-K5. Ang iya utod kadamuon sang kaso. May kaso pa dito sa kwan sa may banwasang istansya mga ka-K5. Maisog pa siya sa sulod sa panimalay nga wala man sa gani inaambag kay wala man siya ubra. Kay kun paubrahon mo hambal niya wala sa maanan ubra sa kampo sa talamnan kay laking Maynila siya mga ka-K5. Ganon kahirap ang sitwasyon mga ka-K5. Itong natabo nga ginlampusan mga ka-K5 sa ulo patay sang tinalikdan nga Lunes ang hapon sa Bangres Kasanayan sa Banwasang Pinas. Malaba ang amon istorya kahapon dinhi sa studio mga ka-K5. 48 minutes after 4 o'clock in the morning. Para na si pagpatrol na to si ka-K5 Broad ni Damandalano sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. But before ang tanan mga kautura na rin aton sininga mga headlines sa aton sininga pagpalayag sa aton sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Headlines sa aton mga ka-K5 subong Webes pito ka individual dakop sa illegal nga pagpangisda sa Banwasang Panay. Headlines utod sang biktima ang kasawa nga sang sospek na pahayag angot sa paglampos patay sa Kasanayan Pilar. Headlines CCPO na kumpiskar sa masubra 300 ka mga balor sang Shabu, tatlo ka drug personalities arestado. Implementasyon sang Oplan Kontrabaha ginahinalaan keron sa city government kag iban pang ahensya sang gobyerno. Tagiya sang sa puluyan nga nasunog sa may Milibili Roja City na kahaya pa ang miyembro sa isa ka punerarya mga ka-K5. Subject sa bypass operation may record sa pagpangawat kaupod ang pagpalagyo sa surveillance isang madugay na sang nagdugay sang isa ka tuig mga ka-K5. Samtang revised sa City Child Welfare Code of 2026 aprobado na sa third and final reading sa sesyon sang sanggunyang panglunsod. Sa mga headlines sa Balita Nasional, ginalutong impeachment bato kay Ombudsman Rimulya hindi pagsuportahan ni FPGMA. Dugang nga sweldo sa mga rehiyon padayon nga ginatun-an suno sa kay PBBM. Department of Education magalunsar sang active shooter drill sa mga eskwelahan. Samtang may report makita karon mga K5 kagabi nagpatigayon sang isa ka operation sa sulod sang aton sa nga Capiz Rehabilitation Center, isa ka PDL na kuwaan sang Shabu. Mga ka-K5 ano mga headlines sa aton sa nga pagpalag, sa aton sa nga palatuntunan, balitang K5 sa ubaga mga kauturan. Sa mga suki na itong tagpalamati, mga ka-K5, may update kita sa Bagyo, mga ka-K5, nga naara sa sulod sang aton sini nga area of responsibility, mga ka-K5.
3: K5 Bantay Panahon!
4: K5 Bantay Panahon!
0: Alas 2 sa subong kagahon, July 9, 2026, ang Typhoon Inday, ang may international name nga Bobby, ang naghinay sa karon mga ka-K5 matapos nga ini kahapon ara sa super typhoon.

0: Mga ka-K5, sumong ining bagyo karon naghinay suno sa pag-asa sa ila sining monitoring sa sulod na sa Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. Ang ining lokasyon mga K5 nakasentro ang matas ang bagyo nga Inday estimated ka mga ka K5 sa 1300 kilometers east of northern Luzon intensify sang isini nga signal ang isini nga pwersa mga ka K5 nga may maximum nga sustained wind nga 185 kilometers per hour malapit sa sentro kag may gustiness ini mga ka K5 nga 230 kilometers per hour mga ka K5 ang ining nasambit nga bagyo ang nagahulag sa karon sa direksyon nga west north westward sa kabasugon sa kada sigon nga 200 kilometers per hour mga ka K5 ang ining nasambit nga bagyo mga ka K5 ang naghina sa karon apang may pag-ulan mga ka K5 sa mga lugar sa Mindanao area kag sa Luzon area mga ka K5 bangod man sang habagat mga kasiman. Ang latest update karon sa alas 5 nga forecast ng ato sa nga pag-asa mga ka-K5. Oras natin 52 minutos nakaligid sa takna nga alas 4. Good morning sa mga suki natin nga mga tagpalamatin na ni Roberta Parak Patricio sa kay Manang Margarita Benvinas Sitio Lopez Cayos. Likewise, sa kay Chichi Bantay. Oy, totoo, Chichi Bantay. And kagawad Dudoy Jonathan Alba, good morning. Ma'am Nelda Martinez de la sa Tapas, good morning. Inday Hilda Garacion, Ma'am Eva Almakir Araw, may rin kagahon Vilma Villanueva. Mayong aga sa akon bana nga ara sa Metro Manila, nga nagapamati subong nga kagahon. Inday Belma, thank you so much ha. Good morning sa imo bana, malayo gali ikaw sa imo kulupkupan sa subong nga kaagahon. Good morning, Inday Arlene Pukbit sa Tapas. God bless you. Maayong nga pagpamati sa ka-iasya ko nga bayaw nga si Hilin Candy, kag Junero, sa Burias Mambusaw. Ma'am Nelma Cuenca, good morning. Likewise sa kay Ginelle Yamo, sa kay Miss Giselle Marco, sa Barangay Lunoy, Roja City. Roy Di Tanco Diaz, good morning. Inday Lia Baez, thank you so much sa pagpamati kapag upod sa ating program. Ma'am Elsie Acuña, good morning. God bless you. Happy, happy listening. Roslyn Hermo, that's my Esperanza Hamindan. Salamat, Gid, sa inyo sa pag-upod sa ating palatuntunan sa mga kagahon. Ma'am Rosario Lucas, sa BTO, ang Barangay Bituon. Ilaya, Quartero, aga pa nakapangapina DTX Coffee Mix. And also sa kay Duy Artur, dira sa may West Villa, Flores, Mayo. Doy! Share na live na to na. Ah, Duy Artur, good morning. Mike De La Torre, may pagpamati sa mga taga Burias. Sa kay Pari Gugo. Ah, thank you so much. Chicks boy ko nung si Kwani, si Gugo, ang bali pa rin niya, Mike De La Torre. Pari Richie Pinalba, good morning. Mayong nga pagpangapi DTX Coffee Mix. Sa kay Nanay, Melanie Pinalba na, morning lang. Daddy Di Martin, good morning. Kasi nga matinion, 54 minutos sa kaligat sa takna ng alas 4 sa kagahon. Nami pa magtulog, no? Nakashare ng tanan sang live, eh. Pa-share sang live. And then comment na dri, i-message na rin yung mga talamyaw, kay tamyawunta. Pero, i-share natin live para damo kita. Mga OFW na ito na broad! Ala, kayod pa nga kayod para maipadala sa aton sa nga pamilya diri sa probinsya, sa Pilipinas, para may gastoon sila, kag may pangload sila mga ka-K5. Ang iban, nagabaray-baray, kaya binila, ginakaka lang ang kwarta nga ginapadala sa ila pamilya sa abroad, diri sa Pilipinas mga ka-K5. Why sila kabalo nga ang kasubo, ang kakapoy, kag ang balhas, kag kulang sa tulog, among sakripisyo sa aton mga OFW abroad, mga ka-K5. Inday Baby Larin, good morning, dito sa may Tabunakan. Ngayon na sa mga taga-aplan barangays natin, Tabunakan, San Silvestre, Yating, good morning. Sa mga taga-Tapas, good morning. Dumaraw, Kwartero, kalakip man ang dao, kag sa Bukidnon maayon, mga ka-K5, kag sa Hamindan, good morning. Aga pa sila nag-aakwa, no? Nagabantay ng ibansang ilasining sakyan, mapasudad na. ang iba nagapakadto sa ulumhan, ang iba nagapadulong sa mga trabaho, mga ka-K5 kag-eskwilahan. Ara na. Ara ng pang patrol. Ara ng mahugod kag maabtik na ton nga abyan. Why ni punaw? Dumdum ko gani, mamang hura naman. Stand by, mga K5 para ng patrol. With ka K5, Rodney Damandalanon.
1: K5, Balantay Mercado.
0: K5, Rodney, good morning.
2: K5 Jubert, good morning sa atin mga tagparamatika, gato malan ako. Kamusta akong sulod, K5 Jubert?
0: Kanami sangin mo sinin ka morning, kanami man sangin mo signal, proceed please.
2: Yan, yeah, na, K5 Jubert, una sitwasyon dali sa siyudad sang Roha, sa subong mga tinak na madamo na, ako kon amat-amat nang nagadamo, ang nagadalalagan dali man ng mga salakyan sa mga mayor nga karsada, particular dali sa may plaza, no? Roa City Plaza, K5 Jubert, kaangay nga lively naman dali ang vibes, kaya damo na sa mga salakyan, subong man ang pila nato, di ka mga kotura, nagalakat-lakat na sa palibot, nag-jogging kaga, nag-burbisiklita pa ding iban, no? No? Kaga, K5 Jubert, kadungan sang siniman nga sitwasyon, riman ang pila ka mga garbage collectors, subong man ang mga street sweepers, timprano pa nga nagpaninlo ng kolekta sa mga basura dali sa palibot man na sang syudad. Kaya pila ka mga establishmento sa sabong man ng mga tinak na K5 Jubert sa mga mayor sa dahon na ang amat-amat naman na nga nagabukas. So dali sa may Chudor Asenas Trade Center, as usual, ang atong sininga sitwasyon dali ka K5 Jubert ang kansada dali piyak sa Gapon, may nakapang-park ng mga salakyan. So, ako na ganin, no? Sa kadaagagid kasi from Jobart, ang magiging sitwasyon na. So, dali mo gid pabatsagan nga lively na. Kaya bangod nga damo na sang tao dali sa TATC. Kaya gato sa buong, kasi from Jobart, dali sa may fish section, no? Sa sulod na kita mismo, so kadamo dali, mga masako dali nga itong mga katuran sa buong sa pagpang-display sa nila, siniman yung mga isda. Pero halos na nandiri nga mga kwana, o kona, I mean is halos nga daw kadamo isang tao diri ho sa isdaan, sa mong temperado pa lang ka K5 Jubert. Pero pila diri ka mga balagyan sa isda, wala pa sang display. No? So, pero damo na sa mga display man yung mga isda, apang ang iba niya, wala pa. No? Kung kwan damo, digi diri mapili ang atas sa mga kulturan na kaya man ganing iban din nagapang tadad pa sa ila sa mga mga isda ang mga dalagoan bilang isda kapag jo party lang na hinahiwa na ho kaya ang iban man diri sa ko man sa pagapang display ya. So sa subong aton diri nga pagapuan ang presyo sa nga isda pila diri ka mga isda sa subong sa may fish section sa Teodoro Arsenas Trade Center okay. No so kamo na ang sitwasyon diri sa subong sa masako kaga lively gid kaya K5 Jubert. Kagari ang pila ka mga presyo sa nga isda ang aton diri nga nakuha sa subong ang bisugo nagabalo ini siya sang 280 pesos per kilo. May ara man sang assorted o kun ni balang lakot-lakot na ho by 120 pesos per kilo. Tapos ang gingaw 400 pesos per kilo, ang pahan 350 pesos per kilo. Ining mamsa 380 pesos per kilo kag ang lali 250 pesos per kilo. Ang batog naman 240 pesos to 350 pesos per kilo. Ang buton 380 pesos per kilo, ang alatan 260 pesos per kilo. Ang galunggong 140 to 160 pesos per kilo, then may aridis ang tuloy 80 pesos per kilo. Ang bangros 150 pesos to 220 pesos per kilo kag ang pating 120 pesos per kilo. So, amin yung pila din ka mga isda sa subong K5 Jubert nga nakapang display sa Teodoro Arsenas Trade Center. No? So, may ari pag hindi pag-expecta rin nga ito sa yung mga kauturan man nga mas magadamo pag hindi nga variant pansang isda. Kaya bangod ang ibang din nga mga balaligyaan wala pa display. So, for sure, angan-angan ara na na. No? O kung karon man, kag madamo na din sa mga isda nga mahimo gid nga mapakas ang ito sa limana nga mga kauturan. Kaga sandig diri sa pila ka mga manugbaligya ka kay Fabio Berta, ining mga dagko nga isda ko makita man sa atong sininga footage ka. No, ining mga dagko balang isda nagburo barato ang presyo sa ila. Kaga sandig man sa monitoring ta nag us-us gid man gamay. No, kaya ang factors ni gali kung medyo daw madulom ka kay Fabio Berta. nagadagsa ang ining ang mga isda, no? Kung madulom, raton nga madamo sa nagkakakuha. Kaya mo na nag-aus-aus ang presyo sa ni. Kaya kung mapawa, no, ang bulan na wala, o kung bihira lang daw nin nagapakita, amo man nga daw gamay ang supply sa ni, raton nga nagkataas-taas sa ni ang presyo ko na kaisa. So, amo ni kali ang mga isda, no? Ining nga pero abis sa gingaw, pahan, mamsa, lali, nana. Kung mga madulom gali, dira sila nagagataw ka kay Five Jubert. Pero kung tuwan kong papawa, kisa lang ni gali sila magpakita. So, amo wala na, no? Kay Five Jubert. Wala gin sang dako man nga pinagbuhin ang presyo sa isda. Kung ano ba ang mga presyo, hanay man na sa mga tinalitdan nga sinimana, do ka nga amo man lang sa subong ang presyo sini. Pero pagkabot sa supply, nagapabilin nga bastante ka kay Five Jubert.
0: Alright.
2: Samtang diri kita sa pihak nga bahin na kay Five Jubert, no? Ang nagakailinabo diri sa pila man naton ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Diri kagabi sa may siyudad sang Rojas, kay Five Jubert nadakpan diri ang isa ka person deprived of liberty o kun ining PDL bala sa tulod man sang Capiz Rehabilitation Center matapos ini siya nga nakuhaan na, sang ginapatihan man illegal nga droga kay Five Jubert, no? So, mga alas 5:30 ini sang hapon, gin particular nga natabo. Kag ining PDL, gin kilala diri kay Alidar de la Peña. 19 anyos ini siya, residente sang Pilar, no? Taga Pilar ini siya, nga may kaso, may kangtanan ini sa paglapas sang Republic Act 9165 o kung ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa pagpakigangot sa aton siniman nga team, kay Provincial Jail Warden Arjuna Ingkong, kay Five Jubert, ginapayag din yung nagpadulong niya sa CR, ining nasambit man nga PDL, sa kamutong nga mga inurasa. Kaya apang namutikan ini siya sa iyang kapdanan nga may paghimuon, bala nga hindi maayo, kaso nga gilayon ini siya nga gin-report man sa duty jail guard. Kaya dito, sa pagrekisa naman, na-recover dari sa iyang posisyon ang tatlo kasasya isang ginapatihan na nga illegal nga droga. Lakip din rin isa kasasya man nga nagaunod na lamang sa nga residyo. No, kag ini pagid ang mga na-recover man nga mga ebidensya ka kay Five Jubert natala na ini nga ipadalaman sa crime laboratory sa Iloilo. Tagod na nga ipaidalo man o kung mapasiguro pinaagi sa laboratory examination na kung matuod nga illegal nga droga ang sulod sa nga mutong nga mga sachet nga na-recover sa iya. Kaga sunod pa diri kay Warden Ingkong, nag-apply ini sang plea bargaining o kung plea bargaining agreement ang among PDL sa iya sa itong nagligad pa nga kaso. Apang bangon sa bago naman nga insidente, posible nga mapiktuhan ang iya sininga aplikasyon. Kaga kay Five Jubert, nagapadayo na dali ang investigasyon sa subong mansang pamunuan sang Capiz Rehabilitation Center. Agad bala nga may baluan kung paano nga nakasulod ining nasambit man na nga ginapatihan illegal nga droga sa sulod sang pasilidad.
0: Dali lang. San o ini siya ginsulod sa prisuhan sa unay nga kaso nga drugs man ka K5 Rodney?
2: Amo pa yung nakakifang Jobert ang aton nga pagkakwaon kay Jail Warden Ingkong. Kay kahapon to, ang iyalanggid na nga napakigbayan sa aton siniman nga team ang pagka-discovery nga may aragal isang ginapatihan illegal nga droga ining PDL. No?
0: Okay. So, ikaduha nga pamangkot, amuni. Sa nagligad pa, halin pa sang una, kapila na may ara nga recovery sa sulod sang jail dira sa may Capiz Rehabilitation Center sa Lawaan. May mga recovery. Kag ang pamangkot, may mga ato patugani nga miyembro man sang kwan, mga bantay dira. Ano ganyan panawag sila? Jail guard na to, no? Di bala? Nadumduman mo to? Eh nga, sa susubong daw sige-sige na gin-suspend pagid sa to sa nagligad si amigo ko kag akon abyan nga kumpare nga si Jail Warden Arjuna Ingkong. Ikatatlo, masubo diri kay ti dadulsi na lang ang illegal drugs sa sulod sang kwan prisuhan nga in-priso ka rin sa i-rehab ka ganida para mag-ayo ka kag magtadlong ka kakipay brunet.
2: Correct ka kay Five Jubert, pero kay siguro may nagabisita kag base dira bala kag hindi na lupang dan no, so amo pa inang ipamangkot ta sa pamunuan sang Capiz Rehabilitation Center nga man nga daw sa pihak bala nga daw kaangay hugot man ang security measures dira nga ginapatuman pero may nagalusot no, ano bala ang kamatuoran? Sige, base kag base bala kag tuod no, one of the jail guard bala base kag amo man ang kwan ang nagapalusot, so hindi kita ka-conclude
0: sa tumbok. No, hindi tama identify, ginbutang sa pagkaon, kaniligad to, mga saging ginabutangan, sa mga chichirya ginabutangan.
2: Yeah, correct. Sa chichirya may ara, no? So, hindi tama ibalaan pa kung nga man paano ini nga nagalusot, no? Sa atong galing ini iatag man na sa pamunuan sa nga Capiz Rehabilitation Center. Agun may baluan, tagidya kung nga man nga sa piyak gani, isang siniman nga hugot nga security measures nga ginapatuman nila, nagakalusan niya po.
0: Hindi ka man na gani, kakipay broad makadari, dali sulod, bisan taga-media ka pa, bisan migo mo pa si Kwan, bisan migo mo pa si Sir Arjuna Irngkong, hindi ka man kasulod gani, dali-dali. Ay nga, kasulod ang mga illegal drugs.
2: Nga, amo na ang palamangkutanon sa subong kakipab Jobert. Kaya kung maskin ganito ang taga-media, kaangay nga daw ginarkisa, kapabala ko ang makasulod. Pero kahit paano, ginman nakalusot.
0: Yes.
2: So, hindi tam makonclude kakipab Jobert, pero may posibilidad, base kag ang jail guard bala mismo, no, may subong sa nga kalakaran. So, much better nga siguro dapat temprano pa lang matukiba na ini siya. Good nga, hindi na siya bala makalapnag sa iya si man nga mga aktibidad.
0: Basi, kakipay broad, basi hindi lang ning taga-pilar nga ning PDL da. Basi damo pa da, kakipay broad na eh.
2: Man. Basi good kakipay Jobert, kag na timingan ining taga-pilar ho ah. No?
0: Abi, abi, abi, abi. Pa, aga pa subong, gapamati si Gobo la 5-8 na, gapamati, basi may investigasyon. Dugay naman ang investigasyon ni Gobdera eh. Doon natakana ganin si Gobdera ka, ugtas sa mga tao sa Capiz Rehab Center. Ay na, nung, basi makapahatayag ko sa statement si Gob, sini ko nung himuon, sini ang mga provincial board member na to, may investigation, nga kadamo nagidas ang kamalamalahan sa sulod sang CRC How? Kapabrod ni?
2: Yes, kapab Jobert, no? So, tama, hindi lang ni siya sang subong lang na natabo, kundi madamo naman na nga best. So, atong galing pagkakuan na, sa nga pahayag ang mga natungdan, may kaangtanan sa sining nagakainabo dala sa Capiz Rehabilitation Center. Agad nga maatagan man kita diri ka, K5 Jobert, kung nga man na natin may subong gyapon sa dala nga mga kalakaran kag nagakatabo sa sulod. No? So, diri kita sa piyak nga bahin ka, K5 Jobert, kay daw na kuan kitini?
0: Doon naghugod ka subong haw? Doon na mo balita mo haw?
2: Natimingan yung gano'n kay Fab Jobert ah. No? So, ari diri ko kayo nagtugag din sa pagkakugmat sa pilaman ka mga residente. Diri naman sa may banwa sang sigma ka kay Fab Jobert kahapon tong adlaw na tukiban diri ho. Nga may, o kung may ara sang isa.
0: Abi, dahil lang makumarasal. Alam ko balikan ta na karoon dahil lang gin. Ang gapati ka man nga ara sa suba, ang mga pariente kagkilala mo o ko nakabarong na sila? Istoryahan ta na karon, istoryahan ta, relax ha. May buaya sa sapa, wala sa sudad. Okay? Dali lang gid. Maghahatag ko sang ato sa ning commercial break. Kakipay Broadney, standby ha. Tawagan ta kaliwat pagkatapos gila mang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Paliog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
5: Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: DTX 500.
7: Nagkatamo na ba na ang pulubot sa ibong itsura?
6: Mag DTX 500 da.
7: Masaminig ka palatian?
6: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, ubo, pag-sip on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DDX Beauty Soap.
12: Mabakang sa mga butika.
10: DDX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DDX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
17: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: This is your official news at music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
19: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: 13 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga K5. Pabalik na sa ato singa pagpalag sa balitang K5 sa umaga sa Webes Gadison sa ato singa palatuntunan. Ginbitin-bitin ta kamo mga ka-K5 kay gusto ko nga ma-kwangid. Masaysay ni ka-K5 broad ni Daban Dalanon nga may ara sa sapa mga ka-K5 nga nakitaan nga buaya sa banwasang sigma mga ka-K5. May mga pumuluyo nga nakadipara o kung nakakita nga may ara sang daw tatlo or tatlo kagalon kadako nga lawas sang buaya. Kapati ko yung buaya, sumung nagabarong na, pero sumung do ara iya sa kwan. Ara sa sapa, mga K5, nga nakitaan sang pila ka mga residente sa isa ka lugar sa Banwasang Sigma. Balikan ta si ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Ka-K5 Rodney!
2: Ya, K5 Jobert, no, sa pamanggot ni mo kayo na to kung nagapate ako kung ang buaya bala ari na diri sa syudad kung ara pa sa sapa, no? So, K5 Jobert, daw makahalamot, pero kay siguro may duha na kasahi sang buaya yan da.
0: Ah, okay.
2: May buaya nga matuod, nga ara sa tubig, may buaya nga kilala ta.
0: May literal nga buaya.
2: Yes, K5 Jobert. No? So, amin na sa... Sa mo gid nagatuga ini sang pagakugmat diriho sa mga pumuluyo bala sa Maya Sigma, particular dira sa may barangay Mianay. Kay tungod gani may isa diri ka residente nga ginapahayag amo ang nakakita sang buaya daw, no? Kakita ni Jobert. So wala pa man ini nga ma-confirm kung matuod ang iya nga ginapahayag, pero kay tay gin-report ini sa barangay kag naggimo na sa mga tikang ang mga official sa among barangay, no, particular ining saliwat sa barangay Mianay. Matapos gani ini nga nakasiplat to sang buaya dira sa may sapa kakita Jubert. So kung makita nimo sa mga footages, ginapabutangan ini sang official sang signage, no, nga Ati may buaya da sa amo nga sapa, amo nga magtagam-tagam sa amo ang mensahe sang sininga signage. Kaya kay Pab Jubert kita payag nga yara sa tatlo o kon apat bala ka galon ang kahabaon sang siniman nga buaya nga nasa platante kung lantawon ta dako ini ka kay Pab Jubert no. Amo nga kung kwan delikado ini kung matuod nga may ara gid man buaya kung buaya gid man tong nakita sa gisa ka.
0: Actually sa Sigma may buaya ka kay Five Rodney. Sang una pa may resort dira may buaya da. Ramo da buaya may mga gagmay pa to. Ay daw sang iban sa to sa una daw yulan daw ano nga bagyo ato nga nakaawas pero na recover man to. No? I don't know lang kung ara existing pa ina dira ang manami dira nga daw inland resort ka kay Five Rodney sa may Sigma. Pero I don't know kung ang suba related or ang sapa connected sa abo nang area ka kay Five Rodney, no? Why hindi lang kita sure. Pero kung buaya na may nakitaan ko daw isang una, no, sa resort ka kay Five Rodney.
2: Okay. Siguro ka kay Five Jubert base connected o kung base ya lain to ang sa resort nga ginahambal mo kag base ya aside sa to may ara gid yan no sa ilas ni man nga sapa so amo na hindi tama sure gid kung
0: imposible imposible man nga magdako ang kun wala sa sanginhalinan imposible man nga magdako sa sapa no. Kung wala may magdala dira kay hindi man ang sapa lang maagi anay sa dagat pakadto sa babaw kundi basi may naghupot eh, di ba? Kung may arakin man.
2: Yes, kay Fab Jobert. So may posibilidad nga may nagahupot sang siniman nga sapat no pero kay ti kung lantawon ta gani kadamo sang sapat nga pwede atamanon. Buaya gid ya no so kululbaan gid man niya ang buaya ka kay Fab Jobert no bangod sa literal nga buaya gapangkaon sang kung nano dira no ka kay Fab Jobert ti amo gid na basta buaya gani daw traidor ini no
0: so nakakita ko sang buaya may gamay, may gagmay, may dagko-dagko dito sa paglakat ko sa kwan sa may Palawan kag sa Davao may kita ka sang daw kwan daw kiligdaan mo kadagko may ara dito may gagmay man nga daw mga tiki lang kag mga tuko lang kadagko kay Pabrodne.
2: Yes, kay Five Jubert ang mga kwan ini ang gagmay siguro mga buto ina nila kay Five Jubert no mga
0: so,
2: buto
0: ina na, da nagdugay na pero interview habis lada kung ano gid kay Five Rod.
2: Yes, kay Five Jubert aton ini kahapon aton ini gintinguan nga tawagan ang kapitan apang siguro sa kasakuon man wala masabat. So aton ini nga balikan kay Five Jubert ang kapitan sang siniman nga barangay agod nga himaloon kon na base may namotika naman sila nga kasubong sini nga buaya na pero kay wala nila mamonitor
0: kung kwan mismo eh, ang nakakita bala tong tawo kay Five Rod ni.
2: Yes, kay Five Jubert no aton ina nga tinguan nga malabuot ang mismo nga nakakita nga residente sa siniman ginapayag nga buaya. So amo na kay Five
0: Jubert. Wala lang ani ni kuya magsagod sang buaya ko makita ko sang buaya apin pa ko na kabarong ba maluoy ka.
2: Lain nga buaya ka kay Five Jubert.
0: Proceed.
2: Yes, kay Five Jubert so ang mga update bantayan galing sa aton mga pila ka mga news and public affairs program diri lamang sa K5 News sa FM Roha. So far ina ang mga dragon nga mga balita sa subong nga tinakna adlaw sang Webes diri sa probinsya sang Capiz sa K5 Jubert. Direkta diri sa Maynila Dura Sanga Street Center in si K5 Rodney Daban Dalanot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Broad ni Daban Dalanon sa report, mga ka-K5. Mamuning nami. Mamuning ni ka-K5 Broad, kunaga, dapat damo blita. Para sadya kita sa tunsin nga mga pumuluyo. Good morning, Bibi Lerlin, Jumer Espinosa, dala sa Pamilya Bartolome, sa may babae Santa Fe. Good morning. O, ara na si ka-K5 Jubik Hubero, amon kong paring gwapo. Ka-K5 Rodney Daban Dalanon, salamat din sa mga balita. Good morning kay Tuto Rinante Flores Yudilang, nagawa po sa tosing ang pagpangalagad kay Madam Ridette Umas. Good morning. Happy listening lang da sa Banwasang Maayon ang mutya sa mga PWD sa Capiz. Good morning, Inay Mary Jane Lopez, ang pidawhead natin sa may banwasang tapas nga nakatutok na sininga mga tinuon sa atong sininga pagpangalagad, diri sa atong sininga palatuntunan. Good morning sa kay Giselle Marco, kay Giselle May Marco, Ace Marco from Giselle. Thank you so much. Sir Billy Dicio Bula, good morning lang sa may Buraga Utaw-Utaw sa Sakwano, Pacific Ocean. Muna yung ubra sa mga OFW na ito, ng mga marinero na ito, mga K5. Good morning kay Inay Merasol Kiatson Kadingal. Sa sininga pinalangga nga banan sa kay June Kadingal Jr. Dresa sa Pian. Good morning. Likewise sa kay Ni Matiliano sang Panay. Robert Agassi, good morning. Inay Lisa Barrientos, good morning sa Tambak, Kulasi. Hoy mga taga Tambak, Kulasi, good morning sa mga taga Kulasi na. Job Anonoy, good morning. Job Anonoy ni Hugudugod man ni. Aton sa nga abyan mga ka-K5. Gamay Claudio, good morning mga ka-K5. It's 21 minutes after 5 o'clock in the morning mga ka-K5. Pakishare sa aton sa nga live, pakishare. Para napad ang aton sa nga malabutan subo nga kaagahon. Samtang nagapatamyaw kamo diri sa amon. Ginapalabot man aton anong panamyaw sa inyong mga pamilya. Kaya nakashare kamo sa aton sining live mga ka-K5. Sa mga bagulang bugtaw, tuloy ang radio sa inyo sini panimalay para sakop ang piyak sa ang balay ninyo mga ka-K5. Diri kita yung machismis sa radio, pa'y may balita ni kag may aras ang kompleto nga Ricardos mga ka-K5. Pero ang duhol-duhol nga istorya sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, aga pa alawayon inaya mga ka-K5. Timpla na, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, mga kauturan. Ini produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, kapariyo sa ang D3Bio DTX 500 kagmay TC. Upod sa aton sa ninga DTX 500 kaiban pang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sarang mabakal sa 24 ka mga barangay president sa PWD diri sa Banwa sang Pilar, mga ka-K5. Kung wala ka mo sang inog priti, kay pareho man ang presyo sang banwa kagdala sa mga barangay, suportahin yung aton sininga mga persons with disabilities sa ilan sininga mga negosyo mga kauturan. Kung ubos na sa barangay, may ari pagidiri sa aton sininga waragwagan kag sa mga butika malapit sa inyong lugar mga ka-K5. Ari lang report, pito ka individual, dakop sa illegal nga pagpangisda mga ka-K5. Ari ang report ni ka-K5, Maria Rochelle Ebron, ka-K5 Chichi, standby.
12: K5 News FM, live report.
0: K5 Chichi, go ahead please.
20: Dakop sa akto ang pito tanan ka individual nga nagapatigayon sa pagpangisda sa kalalawuran nga sakop sang Panay Capiz Hulyo 7. Ginkilala mga ladakpan nga sa day alias Romel 32 anyos, Crestito 41 anyos, Lunse mga boat captain ka mga crew nga sa day alias John 34 anyos, Rene 42 anyos, Dinto 41 anyos, Fernando 58 anyos, Limuel 55 anyos kag alias Julie 36 anyos. Lunse mga residente sa barangay Kasanayan Pilar nakuha sa ila posisyon ang duha ka unit sang pump boat nga nagabalor sang 100,000 pesos, duha ka unit sang diesel engine may balor nga 60,000 pesos, finishing net nagabalor sang 70,000 pesos, kag maso kon menos 30 kilos sa nanarisari nga isda nga nagabalor sang 37,000 pesos. Nadakpan ang submit ka mga persona nga nagapatigayon sang trola sa karon. Yara na magainis sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Municipal Ordinance number 03-3 o kon illegal fishing. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Chiche sa balita mga ka-K5 nagikan sa Banos ang Panay matapos nga natiklo ining pito ka mga individual nga nagapangisda, illegal nga pagapangisda sa may kalalawran sa Banos ang Panay. Mga ka-K5 nga loon sa itanan pumuluyo sa barangay Kasanayan diri sa Banos ang Pilar mga ka-K5. Masubo-subo ini gapangita ka man lang kung kaisa sa iyo pang habuyan apang masubo mga ka-K5. Nati illegal ang proseso, mga kauturan. Mga ka-K5, dugang pa nga mga balita, alas 5.25, Capiz PPO nag-confiscar sang masubra 300,000 kabalor sang shabu, tatlo ka mga drug personalities arestado. Ang kompleto nga report with ka-K5, Myla Fuentes.
3: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, go ahead please. Wala pa, nailanggid. Oras na itong 25 minutes after 5 o'clock, mga ka-K5. Sa ito sininga pagpala, sa ito sininga pala tuntunan. Signal lang, no? Gala sana ang akong partner. Inay Mary Jane Lopez, good morning. Mayroon ang pag-inom sang DTX Coffee Mix. Juju Salderiaga, good morning. Sir Jubert Kag, sa good morning man. Sa aton mayor, kay Mayor Dudoy Arnold Perez, mga ka-K5. Myla Distaho, good morning. Dito si Inday Myla, nag-tinerman si Miss Distaho. Good morning man sa kay Job Anunoy, katuto Charlie Villarwell, good morning. Kag Juanilio Casabon, ara na, mga ka-K5. Juanilio Casabon, sa Boysville Sigma, kag Familia Arriba Luluche, sa Manita Matinabos Sigma. Uy, mga taga Matinabos Sigma, good morning. Gida, salamat sa suporta mga ka-K5. Yara ng report, mga ka-K5, ni K-K5 Myla. Go ahead please.
21: Nakakumpeskar ang kapulisan sa masobra 53 gramos sa ginapatihan shabu na mayaras ang standard drug price na 360,400 pesos. Sa unang operasyon, dakop ang mag-abyan nga Sanday alias Jess, 27 anyos, residente sa barangay Baybay, Rojas City, nga nakalista bilang high-value individual sa provincial priority target list. Kag alias Maria, 24 anyos, residente sa Malipayon Village, Barangay Tiza, Rojas City. Na-recover sa operasyon ang tatlo ka putos sa ginapatihan shabu nga may kabugaton 50 gramos kag mayaras ang standard drug price na 340,000 pesos. Akipman sa na-recover ang isa ka-improvised copper nga may residue 8,000 pesos nga buybust money kag iban pa nga mga non-drug items. Dakop man ang negosyante nga si alias Toto, 44 anyos, residente sa Barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Kung sa din, nakuha sa paghinakop sini ang apat ka sachet sa ginapatihan shabu kag may kabugaton nga 3 ka gramos. Kag mayaras ang standard drug price nga 20,400 pesos, 500 pesos nga buybust money kag isa ka pouch nga nagaduang itong kag brown. Sa karon nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa karsel sang kapulisan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
22: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Okay, mga ka-K5 na batian ang report ni ka-K5 Myla Fuentes. Sa atong sininga pag pangalagad sa sininga matinon, mga ka-K5, kahapon nga law, para sa atong mga pinalangatag, palamadugang pang mga impormasyon, ang utod sang biktima, kag asawa sang suspek, nga na-disgrasa o natabo nga pagpanglampos dito sa may barangay Kasanayan Pilar Capiz, ang nagpagwa sa nga statement kahapon nga law, no? Na ini ang suno sa kay Manang Teresa, asawa sang sospitsado kag utod sang napatay nga si alias Buknoy, may kangtanan sa panglampos patay sang iya sininga bana sa iya utod dito sa kasanayan sang nagligad nga adlaw. Nga suno kay Teresa, ini na siya magpasaka sang kaso batok sa iya sininga bana nga si alias Tata. Bangod man, ginsiling sini nga gina pangapinan lamang siya sang iya sininga bana matapos suno sa iya ginpahog sang iya sininga utod nga pagabatyon. At the same time, mga kapilan na kabeses mga ka-K5 nga nagasabat kag nagamaoy ang nasambit nga biktima. Dugang pan iya pila na kuno ka mga binulan nga ginatuyo sang iya sininga utod nga sunugon ang ila sininga puluyan. Ginpahayag man ni Teresa nga hindi manami ang record sang iya sininga utod dito pa lamang sa Dasmariña City antes ini nga ginkuha niya dito kag ginpaistar sila puluyan diri sa barangay Kasanayan sang tinalikdan nga tuig mga ka-K5. Dugang pasining nga may daan na kuno silang wala pag-insinya na eh, bilang mag-utod antes pa natabo ang pagpanglampos sa ang tinalikdan ng adlaw. Sa karunya sa kustodiya sa Pilar Municipal Police Station ang suspitsado para sa nagakaigo nga disposisyon sa ang nasambit nga kaso. Oras na itong 30 minutos sa kaligid sa tak na nga alas 5 mga kakay-5 dugang pa nga mga balita ang implementasyon sa O-Plan Kontrabaha ginhinalaan sa Roa City Government kag iban pa nga hinsa sa gobyerno kakay-5 Mayla Sanma.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kompleto kag detalyado nga report with kakay-5 Mayla Puentes. Go ahead please, kick up your mind.
21: Patigayon sa paghinunanon ang Rojas City Government kaupod ang City Engineer's Office, Public Employment Service Office, Department of Public Works and Highways kag Department of Labor and Employment agud preparahan ang implementasyon sang O-Plan Kontrabaha sang gobyerno nasyonal. Gintalakay diri ang responsibilidad sang tagsa ka ahensya sa epektibo nga pagpatuman sang programa nga may tinutuyo mapahaganhagan ang epekto sang baha sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad. Mangin kabahin man sang implementasyon ang mga benepisyaryo sang dole tupad sa Rojas City nga mangin responsable sa pagpanglimpyo kag pagpanghawan sa mga waterways kag creek agud malikawan ang pagbaha ilabi na sa tion sang mabunok nga ulan.
4: K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
0: Thank you so much, Kakifa Myla, sa balita. Mga Kakifa, good morning. Sa kay Abenaton Arlene Uniada, basa sang Banwasang EV, sang sa PE, ano? EV-san, thank you so much, ha? Sa pag-share sa aton sining live subong kaagahon, mga Kakifa. Kahapon, may isa ka pamilya, nga ang ila pamilya, isa ka miyembro sang pulis, ini siya ang nagtaliwan, kaginahaya sa isa ka punerarya sa Sudan sang Rojas. Ang masubo mga kakay-5, kaang ila sini nga puluyan, ginbayaan, nga wala tawo. Dito, masubo nga istorya, ang balay nila mga kakay-5, nagdaba-daba ang kalayo, pasado alauna sang hapon, sa sityo Pamungbungan, Barangay Imilibili, Rojas City, mga kakay-5. Ining balay, ang ginapagyan ni retired police Asarcon, nga may ara mga kakay-5, nga namatsan no sa isa ka punerya. Ang kompleto nga report before kita mag-commercial mga K5 sa report ni K5 Myla Puentes.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla.
21: Muna lamang sini ang hilibion sang isa sa mga anak sang tag-iasang balay matapos nga nasunog pasado alauna sang hapon sa sitio Pamubungan, Barangay Milibili, Rojas City, nahibaluan nga ginkilala ang tag-iya sang puloy-an kay Crispin Azarcon sa ka-senior citizen kag retired police. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Marie, isa sa mga anak, ginpahayag sini nga sang natabo ang insidente, wala sang tawo ang balay sang ilang amay bangod masako sila sa pagpreparar kag paghikot sang mga dokumento para sa haya sang ilang amay. Nahibaluan nga sa tung Lunes lamang ginbawian ini sang kabuhi bangod sa ginasupreher nga balatian kag sa karon yara sa isa ka punerarya diri sa siyudad sang Rojas. Base sa initial nga investigasyon sang Bureau of Fire Protection Rojas, ginapahayag nga partial board ang among nga puloy-an sa karon. Padayon pa ang investigasyon sa katapo sang bumpero kung sa di naggikan ang kalayo kag kung ano ang gintunyaan subong man kung pila ang ginbilin nga halit sang among nga sunog.
5: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
21: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla sa report. Mga ka-K5, 34 minutos sa kaligid sa tat ng alas 5 mga kauturan. Pagbalik naton ang mga greetings ninyo, basahon naton ang anangan mga ka-K5. Pagbalik naton, hatag naton ang iban pang mga balita at the same time mga kauturan ang aton sining pagpatigayon sa aton sining Thunder Broadcast sa aton sining mga sister stations ang K5 News FM sa Negros Island Region kag Region 6 mga ka-K5. Dali lang gid ini magsaylo ini magliso mga ka-K5 sa radio. Magabalik ako pagkatapos gid lamang sa pinaka mga importante nga pahibalo. Palihog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5.
6: Radyo Taguanay.
7: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
7: Yung may D3.
23: Mga butika.
7: Sport Biotics. Makabuling sa

0: Tiyadugas ang mga kagaw. Clinigas or Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigin na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na puntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre, musta bulang kape, pre?
12: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
15: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
16: Pilar Capiz.
17: Time sa umaga with K5 Jobert Lago.
18: Balik man madri sa aton sa inyong pagpalag sa aton sa inyong palatuntunan. Balitang K5 sa umaga, 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga K5. May klase, may opisina kita sa Bungadlaw para sa aton sa inyong kauturan mga K5. Before ang tanahan, may mga balita kag mga impormasyon para sa aton mga kauturan before kita magpatayon sa aton sining pagtabid sa aton mga kaupdanan sa aton sining Thunder Broadcast mga K5. By the way, no, sa mga tagpalamati naton dira sa may Lawaan kag Kulasi area, lakip man dira sa may Banika kag sa may Mungpong area, good morning sa inyo tanan-tanan mga K5. Sa mga nagalantaw kag nagasulusiding sa aton subong kagahon, good morning sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga KK5. May ara karon plano nga ginaluto mga KK5 batok sa kay Ombudsman Rimulya nga impeachment trial. Abang nagpagwa karon si former President Gloria Macapagal-Arroyo, ang congressman sa Pampanga sa 2nd District mga KK5 nga sa karon mga KK5 nga handa ini ana ang anay pangulo sa karon nga si President GMA nga hindi magbuto kontra sa ginadusog impeachment complaint batok kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya mga KK5. Ara na mga sister station KK5 Alvin, okay, check na to mga KK5. Welcome and good morning KK5 Buwas ng Visayas.
19: Napaabot kita yung super typhoon, pero okay pa man ang panahon din sa amon na. Kampiyon na signal, amon na sa mga rason na okay signal ta kay Waipasang with their disturbances. Back to you, Antike.
20: Thank you so much, Daddy Babes and Lodi Kong Sir Robert. Sige, sa Iloilo, kamustayan ang panahon? Sir Rick?
6: Mayong aga sa Nistor, kay sa bilog sa Western Visayas, kay 5 News FM Bacolod in IR. Dili sa mga siyudad, kahapon naka-experience kagkaina sa kagaon sa pagtupa sa ulan. Pero hindi may tama ka baskog maburubog now dire. Ka kapangapin na dito ni Ex-Copy Mix. Ha? Balik si mo, Sir Nistor.
20: Thank you so much, Iloilo, amurang kampiyon ng kaping DTX Coffee Mix sa probinsya kang Capiz. Sir Jobert, good morning!
18: Good morning, Sir Nestor. Kay Fabuas sa Visayas ng NIR, ang probinsya sang Capiz matauhay ang amon sa nga panahon. Wala nagaulan, mabulubog na ulang. Magumgum ang palibot, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Antike!
20: Thank you so much, Capiz! Sa Kalibo, Sir Michael, good morning.
21: Sir, good morning. Ang kampiyon ng signal, naka-DTX Coffee Mix na kita ka, naka-D3 Bio. Ang tiyempo di sa amon daw magalumon, pero wala man ulan. Pero ang signal, garagasak ang signal. Balik sa imo, Antike.
20: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, kompleto rin ang barkada sa atin mga pinalangga nga mga kasimanwa. O sa mga balita, unata sa Iloilo. Sir Rick, anong latest?
6: Mga dalagpo nga balita diri sa mga isyurad kag probinsya sang Iloilo, diri sa mundo pamatsagan kung dumay tuburan sa illegal nga druga. Kahapon, isa naman ka operation na gipatagayon sang amon sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDU sa Banwa sang Leon. Sus na bukid din ng lugar pero ang balor sa illegal nga druga nagalabot sa 4.4 million pesos na ang ining drugs na na-confiscate. Kagdiri sa may syudad, may isa man ka gin-subject sa bypass operation tungod nga ang ining subject gin-mayday pa ang illegal na droga. Grabe. Pero sa gin-operate sa pulista, madasig na kapalagyo kahit na may pagka-abilidad niya pagkalupin. Pagkita niya pagkabalo yung kooperatiba, gilayo nga naglumpat sa suba, naglangoy-langoy, hindi na malabuot sa mga operatiba ta. Kagadugang paginamon din yung balita, may pamilya to sa Suok Arevalo, naglinaway tungod sa basura. Sino, hindi mag-ako, kasi sino basura, kaya ito paray balay, pa, galinupad lang butilya. Tiginusay, pero pagkahusay, liwat naman nga nag-ilinaway. Ang balita pa sa kaay na lang kamukaso. Amo naman talag kong balita, Adria, balik sa imo, Sir Nestor.
20: Ay, patawara. Advice na lang sa nag-tablaganay, butilya, inom ka mo DTX kag MITC para magnami mudo nyo. Hindi ka mo mag-irritably. Sige, salamat, Gida, Sir Rex. Sa ilota sa probinsya kang Kapi sa syudad kang Rojas, SM Jobert, tanong latest.
18: Aring mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapi, kahapon sang hapon. Amol nang ambal nila nga hindi gyapon masulbar ining problema sa droga mga ka K5. Alas 5 pasado kahapon nga adlaw may na recover ang aton sa ning Capiz Rehabilitation Center. Sa sulod mismo ha sang karsel mga K5, isa naman ka persona ang masubo ni taga Pilar pa mga K5 nga pila na kabulan nga ara sa sulod sang karsel sang Capiz Rehabilitation Center na kuhaan sang illegal nga druga mga K5. Ini makitaan matapos nga nag-complain ng iyang mga kaupdanan nga nagsulod sa CR nga may bit-bit nga propernalias ang nasambit nga victim nga suspitsado mga K5. So no, sa report, sa gin-interview kahapon si Mr. Juna Inkong, ang amon sining warden sa Capiz Rehabilitation Center, kaso sinigali ginsulod man because ang illegal drugs ang tinlikdan nga tuig. Nag-apply pa sa naligad nga mga inadlaw sa pre-bargaining mga ka-K5 sa korte ang ining nasambit nga suspitsado. Keron, may mga recoveries nga na-recover nga itong mga kapulisan kag subong adlaw pagpatigyo ng investigation sa provincial government kalakip man sa Rojas City PNP mga ka-K5. Kapila na ang amon sining kuwan sininyo ang in charge sang Capiz Rehab Center gin suspended. May mga operation, damo recoveries. Sige-sige gihapon ang problema sa Capiz Rehab Center. Dugang pang balita, ang isa ka retirado nga pulis na sunog ang puluyan. Ang masubo diri kay ining retirado nga pulis nga 67 anyos nga si alias Crispin sang lagligad lang anunes nagtaliwan mga ka-K5. Karon ara ang bilog na pamilya sa isa ka punerarya, mga ka-K5, sa magluntad ang sunog sa Ilapuloy-an sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Ubos ang tanan nga gamit, doble nga kasubo ang ginabatsyag sang pamilya sang isa ka retirado nga pulis, mga ka-K5. Amo nang mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antike.
20: Thank you so much sa Capiz sa kampiyon nga mga balita. Sa iluta sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan, Sir Michael, anong latest?
21: Morning Liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island, Region, pila ka mga estudyante o anong kami estudyante ang gindala sa Libacaw Infirmary Hospital matapos nga ginasugid nga nahilo, nahigkalahilo sila K5 Sir Visayas. Pero according sa report, nagalisik ang mga mata, nagapaningitan kag siagad ang hinibi sini no. Ginasugid nga medyo ginsapian sila mga ka-K5. Nataboy ini diri sa Banwasang Libacaw, isa ka National High School mga ka-K5. No?

0: port nga sakay sila sa motor pag abot sa tulay nga gina construct nga tulay mga ka K5 ginabangan sila sa mga duha ka tao kag ginkumpronta no. Nagsang ulihi nakita na lang ni ang ni Jim ang iya nobya ang 19 anyos nga babae nga si Alice Jessa nga may igo na sa iya liog mga ka K5. So subong ongoing pang investigation sang pulis para makilala ang mga suspitsado kay nakapalagyo sila mga K5 kag ang babae nakagwa na subong sa ICU kag ginalantaw sini basin na tripingan lang sila mga ka K5. Kaga isa man ka pa ni Malay, maayo lang kay naagapan ini gamay lang masunog no. Kaya ang apat ka tuig nga bata nagahampang kuno sang lighter nga napulot sini sa guwa bala. Light material ang balay, maayo lang kay na buligan ini sang mga kasilingan man nga mapatay nga daan ng kalayo. Mga 3,000 pesos lang ang nasabitan niya kasamaran sang isa ka pa ni Malay mga ka K5. Amo ni mga balita diri sa amon, balik sa imo ang tike.
1: Thank you so much, Kalibo, sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
2: Latest mga ka-K5, especially sa sining malain nga panahon, super typhoon in dining. Preparado ang Police Regional Office Negros Island Region, PRO NIR mga ka-K5, sa posible nga epekto ni super typhoon in dining sa Negros. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joey Malong, spokesperson sang PRO-NIR, na nagpatigayon sang pagsinapol kahapon o sang niligan nga daw sa National Headquarters, kaupod ang task force, agod nga masiguro nga tayo yon ang ila sininga operations. May yara na sang mando ang mga police station sa Negros nga mangin na preparado sa mga equipments kag sa pagresponde sa mga nagakinahanglan mga ka-K5. Sunod pa ni Malong, mayara naman sang koordinasyon ang kapulisan sa mga local disaster risk reduction and management office sang kada local government's unit.
3: Sa iban pagid nga balita, K5 Western Visayas, tama ka subo ang nadtanamon kahapon ang RYU Foundation Incorporated kag ang K5 News FM team nagpadulong sa Bago City kag nagdulong sang financial assistance alinman sa mga listeners kag sa K5 solid supporters sa RYU Foundation Incorporated mga ka-K5 nagdulong kita to sang nagabalor 12,000 pesos no nga buli nga financial assistance sa bata duha ka bata nga nalumos ang isa ma birthday pa sa subong bulan sa sunod nga bulan mga ka-K5 kag nagaedad sang 4 kag tatlo ka tuig. Babaye kag lalaki sa tatlo ka kabataan, amuning ikaduha kag ikatlo ang nalumos kag gapangabay ang pamilya ang hindi sila pagusgahan kay wala gid ka kadto sa suba ng ila bata nga sa pagkalayo apang sadto na kaligtaan lang gid kag hindi nila mabaton man ang natabo wala man sila sang may mahimo mga ka-K5. So pasalamat lang kami sa mga listeners sang K5 News FM Bacolod, din natin may isa-isa kag sa mga miyembro sang RYO Foundation.
2: Ang mga balita na Monteria sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod, back to you, Auntie.
1: Thank you so much, Bacolod sa Negros Island Region. Mga balita sa probinsya kang Antique Bangod, sadyang mabuna kapaguran sa diin, nagadanga sa 50 to 100 millimeters ang ma-experiensyaan nga paguran sa probinsya kang Antique Kinsiren. Ka mga local government units ang nagkansilar kang klase kadyang adlaw. Out of 18 municipalities, ang wara lang nakadeklara kang suspension of classes, ang banwa kang Kaluya, Libertad and Pandan as of this broadcast time. Ang sadyang pag-uran, ang amon gobernador sa probinsya Antique si Governor Paulo Javier nagpasigurado sa mga Antiquenos nga naka full alert ang provincial government kag handa nga magtugro kang immediate assistance kung kinahanglanan mga kasimanwa. Padayon man kadyang ang panawagan kang pagbuylog, kag pag binuligay, kag dapat kuno nga mangin kalmante, kag mangin prayerful man, agad maatubang ang dyang challenges mga kasimanwa. Grabe, abi uranja ka naman K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Sige, hindi ko rin pagbalikan ninyo ah. Alang-alang rin natin siyempo ragyasatan nga pa.
4: Thank you so much, K5 Buas of Visayas, kag Negros Island Region, kag K5 Albin. Ha, muna niya. Kag kuan bala, si Put Dayon, concentrate.

0: No, mga K5 sa aton sini mga tag palamati mo ng pinakaimportante ginahulat sa aton sini nga mga pumuluyo kag mga kauturan. Ang aton sini nga mga update sa aton sini nga palibot sa Western Visayas mga K5 sa sining tion sa ang aton sini nga pagwaragwag mga kauturan. Ay diri sa Kapisway nagaulan-ulan samtang sa iban nga lugar nagabagyo mga K5 or nagatulong ulan mga K5 kapin pati open sea nga daan ang Antique mga K5. Aring latest update naging pagwasubong nga kagahon sang pag-asa sado alas 5 na.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Basta may bagyo gani mga K5 late ang pagwasang kumpleto nga detalye sang bagyo mga K5 sang pag-asa. Ari ang latest nila nga ginpagwa mga K5 sang pag-asa DOST mga K5 ang Tropical Cyclone Bulletin number 6 ang Typhoon Inday mga K5 July 9 2026 valid for broadcast until 11 o'clock in the morning sa mga adlaw. Ang Bagyo Inday naghinay instead nga Super Typhoon Inday subong nangin Typhoon Inday mga K5 nga nagapadayon sa isining paghulag sa direksyon nga west northwestward mga K5. Ang lokasyon sang sentro sang bagyo kaina alas 4 sang kagahon ang mata sang bagyo mga K5 base sa estimated data ang available nagikan sa pag-asa 925 kilometers east of northern Luzon mga K5 ang iasining kabasgugon nag maximum nga nag-intensify sang iasining hangin sa 175 kilometers per hour malapit sa sentro nga may gustiness ini mga K5 nga nagabaskog tubtob 215 kilometers per hour sa iasining kagagiasining central pressure ang may arasang 940 HPA no ang movement mga K5 north west north westward sa kada sigon nga 20 kilometers kada oras mga K5. Ang tropical cyclone winds mga K5 sa ang nasabit nga bagyo nagalabot ini no ga-extend ini mga K5 sa 870 kilometers from the center mga K5. Ang signal number 1 mga K5 tropical signal signal mga K5 sa karon no ang ara mga batsagan sa bahin sang Luzon area sa bahin sang Batanes Cagayan including Babuyan Island Isabela northeast portion sang Quirino Apayao northern portion sang Abra kalakipman sa bahin niya sang eastern portion sang Mountain Province kag lakip diri ang Ilocos Norte northern portion sang Aurora kalakipman ang central portion sang Catanduanes kag sa bahin niya sang Bagamok Panganiban Viga kag San Miguel sa Catanduanes area mga K5. May pag tupas ang ulan mga K5 no sa nasamit nga mga area sa Quirón. Pero din sa aton sa probinsya sang Capiz wala kita sang signal mga K5 para sa aton sini nga mga kauturan nga nagapamati diri sa aton sini nga pagpadayag subong nga kagahon mga K5. Wala man deklarasyon kay wala ulan, wala man hangin, makanay-kanay ang panahon nga wala sang klase mga K5 ha. Wala deklarasyon as of this broadcast time mga K5 no. Kay hindi am ulanon diri sa aton sa may bahin sang probinsya sang Capiz wala pa depende pa na karon sa latest update sang pag-asa mga K5. Maghalong magdala sang panangga sa ulan kung may mga transaksyon sa mga estudyante nga nagaeskwela mga K5. Magdala sang payong kag kapute para hindi kita mabasa sang ulan kung may ara gid man sang ulan mga K5. Jujin Roda Valencia, good morning. Salamat sa pagpamati kag pagpamangkot kung may klase kung wala, no? Mario Alfabiti, good morning. Dira sa may bahin sang Barangay Insuluuban kag sa kay Nanay Marilyn Alfabiti nga nagaupod man sa aton sini nga pagpalayag sini nga kaagahon mga ka K5, nagapamati na while nagainom sa mainit-init nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Aton sini nga pinalangga nga SB member kag karon director sang Capiz Electric Cooperative sa Dumaraw kag sa Kwartero si Sir Moises Mayo Baligumba Jr. nagapamati gid sa aton program. Good morning director dira sa may Kwartero area kay Mr. Tristan White Gulay. Good morning. Mayo man nga pagpakigupod sa sini nga mga tinion. Kahapon mga ka K5 o kagabi nagpagwas ang statement si Mayor Tanoy Esculin mga ka-K5 nga may ara naman sang report sa nga nabaton nga may ara naman ihaboy nga kag-file nga kaso batok sa iya nga pagka-mayor sa President Rojas. Nagpagwasang Facebook Live kahapon nga kagabi, mga alas 8 sang gabi, mga kag-5. Si Mayor Isculin sa iya sinay nga statement nga sunod sa iya, bisan ano pa nga kaso, ano nga pagpahangkat nga ihaboy kontra sa iya, handa siya nga magpangatubang kag magsabat sa korte sang kun ano man nga kaso nga ipasaka batok sa iya sa iya mga kontra sa politika, mga kakifay. Waya untat ang kasuhay, waya untat nga kuan ng binalbalanay, binantayanay sa President Rojas. Because si Mayor Tanoy lang sa Kapisekeron ang may-ara sang isa na kadigada nga pagpungko sa banwa nga wala sang untat-untat. Anas untat lang kay nasuspended sa 3 bulan. Ay karon kay sa ikapat nga term, nagdaog naman bangod sang pagpalangga sang tao sa President Rojas kag sa pagbulig sang Orange Ladies, mga kakayfive. Dumaog si Mayor Tanoy, pero asa subong may mga appeal, may mga ara pang mga diskusyon sa korte, mga kakayfive. Ara gyapon si Mayor Tanoy, mga kauturan. Suno sa iya, kung may ara ginmaan kag positibo ang report nga kapailan sa sang kaso, anda sa nga magsabat sa korte sa mga aligasyon batok sa iya, mga kakayfive. Oras sa itong 58 minutos sa kaligod sa tak ng alas 5. Good morning sa kay Boost Blog. Good morning kay Inday Mirasol Quezon, ang nagapamati diri sa aton sa mga taga-sapian, mga kakay. Why na po panahon? Salamat sa aton mga sister station, ang 89.7 FM, K5 Spearhead Kalunong Radio sa Hamindan, ang 100.9 K5 News FM sa Sudad Fran Rojas, with ka K5 Juby Cuber sa aton sining mga reporters nga nagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa aton mga pumuluyo kag sa aton mga listeners, mga kakay. Salamat kid. Ang upod ko diri sa Banwa San Pilar sa 89.7 FM Radio Tagbuanay with ka K5 Albin Pagunsan, mga kauturan. Salamat sa iyong suporta, salamat sa iyong pagpamati, salamat sa iyong pagtanaw sa K5 News FM sa balitang K5 sa umaga. Upod na ginlamang sa amon sining Chief Executive Officer si Doc Ramin Itangoy kagamon pinalang nga Mayor Arnold Alba Perez. Inyo kubos nga bian kagalagad sa kahanginan, ini si ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: TTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa TTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
7: TTX 500. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C.
11: Babaka.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, kagsip on.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
15: Mabasaga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Missy ang masusunod
20: sa gabi,
21: ako ang bossing
20: dahil kasangga ko
21: ang Extend
20: Supplement for Men.
21: Lourdes,
20: tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to Mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
7: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
7: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
24: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Bio.
26: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio!
25: Ang D3 Bio!
7: Yung may VCO!
25: Ang VCO!
7: Yung may D3!
25: Mabakas mga butika!
7: D3 Bio!
27: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
7: D3 Bio!
25: Ang D3!
27: May VCO.
25: VCO.
27: Yung may D3.
25: Kasakit ang tiyan.
7: Bugs for Biotics.
25: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
7: Bugs for Biotics.
25: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Kag pagkakas sang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan.
25: Pag-klinika.
7: Spore Biotics.
25: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: dugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang ko inong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may puso.
18: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:12 na sa aga.
16: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
19: Morning Newscast.
18: Ka K5 sa aton nga mga headlines.
16: Headlines.
18: Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
16: K5 Bantay Panahon.
19: K5 Bantay Panahon.
18: sentro sang Bagyong Inday. Ulihin nga na si Platana sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
9: K5 top story headlines.
18: NBI agent wala sang ihibalo sa ginapahayag hitman ni Vice President Sara Duterte. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang Kapis.
9: Balitang headlines.
18: Impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nagakadapat lang agod mahibaluan ang kamatuoran suno sa publiko.
10: Ginapatian illegal nga droga na recover sa isa ka PDL sa Capiz Rehabilitation Center.
18: Ginaaligar buwaya na si Platan sa isa ka sapa sa Banwasang Sigma.
10: Buloyan sang retired police nasunog tag-iya ginahaya pa sa punerarya.
18: Capiz Police Provincial Office nakakompeskar isang masobra 300,000 pesos nga balor sang shabu. Tatlo ka drug personalities arestado.
10: Plano sang biktima nga sunugon ang balay sang suspek, posible nga motibo sa krimen.
18: Subject sa bypass operation sa Pontevedra, may record sa pagpangawat, kaupod na kapalagyo, surveillance, nagdugay sang isa katuig.
10: City Government, Department of Public Works and Highways kag Department of Labor and Employment, naghiinala para sa implementasyon sang Oplan kontra baha.
18: Armas lutang, voluntaryo nga ginsungka sa otoridad.
10: Ito ka individual dakop sa illegal nga pagpangisda.
18: Government employee nga naglapas sa no helmet, no driving ordinance, ginserbihan sang warrant of arrest.
10: Revised Drua City Child Welfare Code of 2026, aprobado na sa third and final reading.
18: Mga balita ka K5 nga nagakahinabot sa Western Visayas.
9: Balitang Regional.
18: Jason 9 anyos nga babayi sa Aklan ginbuno sa liog.
10: Antike naka-record sang duha kapatay sa dengue sa sulod sang anom kabulan. Leptospirosis may tatlo man nga napatay.
18: Balay sa barangay Malubo na sunog, pamilya nagapangayo sang bulig matapos maubos ang ilang kabutangan. Mga balita naman ka K5, mga dalagkuan nga balita sa Pungsod Pilipinas.
9: Balita National Headlines.
18: Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ginsabi na sang impeachment court.
10: Department of Education mag-alunsyar sang active shooter drills sa mga eskwelahan.
18: Sara Discaya gintugutan nga mag-apyansa sa Davao Occidental Ghost Project Case.
10: Dugang sweldo sa mga rehiyon, padayon nga ginatun-an suno kay President Bongbong Marcos.
18: Mga balita ka K5 sa luwas ang Pungsod Pilipinas.
9: Balita International.
18: Cardinal nga isa sa mga Papa Bell sa 2025 conclave ginakusahan isang pagmolestya.
10: Yes, 8 pilason matapos ng magsigabong ang duha ka mga bomba sa Damascus.
18: Balita ka K5 sa patag sa negosyo.
9: Balitang negosyo. Negosyo.
18: Tatlo kabulan nga suspension sa excise tax sa kerosene kag liquefied petroleum gas. Opesyal na nga ginbawi.
10: Headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang.
9: Balitang sports headlines.
10: Finals MVP Jalen Brunson inoperahan sa nawala nga pulso.
18: Kagbalita ka K5 sa patag sang entertainment.
9: Balitang entertainment.
18: MTRCB ginpatawag ang production team sang Sigabo. Ka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
18: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na
2: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
18: Subong adlaw ka K5 sang Webex sa petsa 9 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka K5 inyo kami mabatian na pinagi sa 100.9 na lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
10: Ka K5 Rojas Digital.
18: Mabatian man kami ka K5 pinaagi sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbanay sa Banwasang Pilar.
10: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwasang Hamindan.
18: Direkta kita ka K5 sa aton gin panglinyada nga mga balita. Kini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluwaan sang Clinica Detects 500. Ang Clinica Detects 500 ka K5 mayara sa mga manggaranon nga mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan. Kangay na lamang sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5, good mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sa DTX 500. Adlaw-adlaw, mabakal ini sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
18: Una na kita ka K5 sa dalagan sang aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
18: Ulihin nga nasiplatan ang sentro sang Bagyong Inday sa kalayoon nga 940 kilometros na silangan sang Northern Luzon. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 175 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot 215 kilometros per ora. Nagahulang ini west-northwestward sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon naman ang nag-apekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:33 subong aga kag magatunod naman alas 6:30 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
18: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sang aton nga paniyampo. Direkta na kita sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.

0: Ginako ni National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong nga wala siya sang personal nga ihibalo o angot sa ginapayag hitman nga ginapayag pagakuhao ni Vice President Sara Duterte agod patsyon ang pila ka individual kalakip si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ikatatlo kaadlaw sang impeachment trial, ginsiling ni Kalilong nga nahibaluan niya ang angot sa pagpamahog matapos malantaw sa online media press conference sang Vice Presidente sa tuong Nobyembre 23 sa tuig 2024. Suno sa NBI agent nga wala siya sang ihibalo angot sa assassin bangod ang trabaho niya lamang amo ang imbestigahan ang video nga nagasiling nga ipapatay ni Vice Presidente ang Pangulo si First Lady Liza Marcos kag-anay Speaker Martin Romualdez. Nahibaluan nga nagpaidanong sa cross-examination sa defense panel si Kalilong Miyerkules bangod siya ang nagpatigan sa forensic examination sa dong nasambit nga petsa. Online press conference ni Duterte. Matandaan una na nga ginako ni Kalilong nga may duha ka affidavit of investigations nga ginsometer ini sa dong Enero 2024 kag Pebrero sa nasambit man nga tuig.
1: K5 top story. K5 top CTX 500 morning newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan man nga balita sa probinsya sa Capiza.
1: Balitang lokal.
0: Nagapati ang pila ka mga pumuluyo nga nagakadapat lamang nga ipadayon ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Agod mahatagan sang kaathagaan ang mga isyo nga ginapangatubang sini kag mahibaluan sang publiko ang bilog nga kamatuoran. Sa interview sa K5 News FM Rojas sa pila ka mga pumuluyo sa Rojas City, ilagin pahayag nga importante nga mahatagan sang patas nga tion ang Vice Presidente nga mapalabot ang iyabahin may kaangtanan sa mga alegasyon nga ginahaboy batok sa iya. Sa kasubo nga mga pamaagi, mas maintindihan sunod diri sang publiko ang magtimbang nga bahin sa amo nga isyo. May pilaman ka mga pumuluyo nga nagalaom nga magatambong si Vice President Duterte sa mga hearing ago direkta nga masabat ang mga akusasyon kag mapaatag ang iyang bahin sa Senado. Apesar nga ginalantaw sang iban nga posible magresulta sa impeachment ang kaso, ginpanindugan sa mga ini nga kinahanglan sa gihapon nga sundo ng insyakto nga proseso sang layi kag maghatag sang desisyon nga nakabase sa mga ebidensya. Para sa publiko, ang pinaka-importante nga bahin, amo ang pagwa sa kamatuoran kag ang pagiging patas ang proseso, agod mapabilin ang pagsalig sa mga pumuluyo sa sistema sang hustisya kag sang gobyerno.
2: Sa piyakabahin na dakpan, ang isang ka-person deprived of liberty o kon PDL sa sulod sa Capiz Rehabilitation Center matapos nga makuan sa ginapatian illegal nga droga sining o kon kahapon nga adlaw Miyerkules la 5:30 sang hapon na. Kinkilala ang PDL nga si Alidar de la Peña, 19 anyos, residente sang Pilar, nga may kaso may kaangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa nabres ng K5 News FM Rojas kay Provincial Jail Warden Arjuna Incong, nagpadulong sa comfort room ang nasambit nga PDL sa among oras. Apang namutikan ini sa iyang kakopdanan nga may paghimuon nga hindi maayo, rason nga gilayon ini siya nga ginreport sa duty jail guard. Sa ginpatigan nga pagrekisa na recover sa iyang posisyon, ang tatlo kasasyay sang ginapatihan nga illegal nga droga, lakip na ang isa kasasyay nga nagaunod na lamang sang residue. Ang mga na-recover nga ebidensya ipadala sa crime laboratory sa Iloilo. Agod nga mapasiguro pinaagi sa laboratory examination kung matuod nga illegal nga droga ang sulod sini. Suno pa kay Warden Incong, nag-apply sa plea bargaining agreement ang nasambit nga PDL sa iya nagligan nga kaso. Apang, bangod sa bagong nga insidente, posibleng maapektuhan ang iyang aplikasyon. Nagapadayo naman ang investigasyon sang pamunuan sang CRC agud nga mahibaluan kung paano nakasulod ang nasambit nga ginapatihan illegal nga droga sa sulod sang pasilidad. Samtang magapatigayon man sang separado nga investigasyon ang kapulisan angot sa amo nga insidente.
0: Sa pihak nga bahin ka K5, naghimo sang tikang ang mga opisyal sa Barangay Mianay Sigma Capiza matapos may mga pumuluyo nga nag-aaligar nga nakasiplat sa isa ka buaya sa isa ka sapa sa resambit nga barangay. Bangon sini nagbutang ang barangay sang warning signage sa higan sang sapa. Agud pa andaman ang publiko, ilabi na ang mga nagalabay sa lugar nga likawan anay ang pagpaligo kon pagpalapit sa sapa samtang wala pa makompirmar sa mga otoridad ang presensya sang resambit nga sapata. Padayo naman nga ginahibalo kon ano ini ka matuod kag kun di imposible nga naghalin ang ginaaligar nga buaya kag kun paano ini nakasulod sa sapa.
2: Sa piyak nga bahin, doble ang kasubo nga nabatsyagan sa mga nabilin nga kabataan sang tag-iya sang puluyan matapos nga nasunog ang balay sang ilang amay pasado launa sang hapon Hulyo 8 sa sityo Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas City. Ginkilala ang tag-iya sang puluyan kay Crispin Azarcon, 67 anyos kag-residente sang nasambit nga lugar. Central Press ang K5 News FM Rojas kay Mary Lou, anak sang tag-iya, ginapahayag sini nga sang natabang insidente. Yara sila sa punerarya kag nag-aasikaso sang hamyang. Suno diri, nakabaton sila sang tawag nagikan sa kasilingan nga nagakasunog na ang balay sang iyang amay. Pagawat nila sa lugar, gintupok na sang kalayo ang puluyan kag madakmol na ang aso. Nahibaloan nga wala sang tawo sa lugar sang natabo ang among sunog. Gintingwaan pa nila suno diri nga buksan ang puluyan agud kun taning abasyan sang tubig ang kalayo apang naganilupok na kabangdanan nga ginhulat na lamang nila ang katapo sang bombero. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Rojas kung sa di nagikan ang kalayo kag pila ang ginbilin nga halit.
0: Sa pihak kabahin, arestado ang tatlo kag ginapatihan mga drug personalities sa duha kag inkasang separado nga anti-illegal drug operations sang Capiz Police Provincial Office Hulyo 7. Sa tatlo ka na aresto, duha diri ang ginakabig ng high-value individuals, samtang isa naman ang street-level individual. Ang among nga operasyon o kung sa among nga operasyon na kumpeskar sa kapulisan ang masobra 53 gramos sa ginapatihan shabu kag mayara sang standard drug price nga 360,400 pesos. Sa una nga operasyon, dakop ang mag-abyan nga Sanday alias Jess, 27 anyos, residente sa barangay Baybay, Rojas City, nga nakalista bilang high-value individual sa provincial priority target list, kag alias Maria, 24 anyos, residente naman sa Malipayon Village, barangay Tiza, Sining, Sunod. Na-recover diri ang tatlo kaputos sa ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 50 gramos kag mayara sang standard drug price nga 340,000 pesos. Kalakip na diri sa na-recover ang isa pa ka improvised copper nga may residue 8,000 pesos nga buy bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Dakop man ang negosyante na si Alas Toto, 44 anyos, residente sang barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Sa diin nakuhaan diri ang 4 ka sachet sa ginapatihan ilegal nga droga kag may kabukaton nga 3 ka gramos kag mayara sang standard drug price nga 20,000 pesos, 400 pesos, 500 pesos nga buy bust money kag isa ka pouch nga nagaduag itom kag brown. Sa karon nagkahunong na ang mga nadakpan sa karasel kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa dugang pangabalita lokal, ginalantaw sa mga kapulisan nga posible ang plano sang biktima nga sunugon ang balay sang suspect ang kabangdanan sang natabo nga krimen sa barangay Kasanayan, Pilar, Capiz. Matandaan nga ginkilalang biktima kay alias Renato, 38 anyos, residente sang barangay Victoria Reyes, Das Marinas City, nga temporaryo nagapuyo sa barangay Kasanayan, Pilar, Capiz. Samtang, ang suspect ang ginkilala kay alias Ayan, 35 anyos, kag-residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Achilles Panko Jr., iyagin payag nga makaduhana kabeses nga nagaplano ang biktima nga sunugon ang balay sang suspect. Sando kay Pangko, antes pa man nga natawa ang krimen, na magaw pa ng duha ka persona nga nag-inom, bangod nga magbayaw ang mga iniya. Pahayag niya, posibleng nga naakig ang suspect sa mga plano sang biktima rason, nga ginlampusan in isang bakal nga tubo sa ulo kag napatay. Samtang, nagapabilin sa subong ang suspect sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station, na kagyara naman sa isa kapunerarya sa mga banwa ang bangkay sang biktima kag ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima para sa disposisyon sa mga hitabo.
0: Sa dugang pa nga balita, ang lokal mayara sang record sa pagpangawat ang subject sa nadakpan. Sigin patigayon nga by-bust operation alas 7:27 sa gabi, Hulyo 7 sa Barangay Binuntukan, Ponte Pedra, Capiza. Matandaan ging kilalang nadakpan kay alias Toto, 44 anyos, residente sa Barangay Tabok, Ponte Pedra, kaginakabig nga street level individual. Sa interview sa K-Fab, Josephem Rojasque, Police Captain Mark Anthony Garcia, Officer in Charge sa Ponte Pedra Municipal Police Station, iaging payag nga madugay na ang girabantayan sa kapulisan ng illegal nga aktibidad sang subject kag naglawig sa isa katuig ang ilang surveillance antes natigayon ang operasyon. Sino pa kay Garcia, nagabaliga sa illegal nga drogang subject sa banwa sa Ponte Pedra kag sa syudad sang Rojas. Nalakip man ang mga persona sa Barangay Anti-Drug Abuse Council Kunbadak watch list. Dugang pa ni Garcia, may record man ang subject sa pagpangawat kag ginapatihan nga may grupo ini nga kaupod sa mga illegal nga aktibidad. Dugang pa nga may isa pa kontani nga suspect shadow nga target sa operasyon apang nakabalagyo antes pa man madakpan sa mga operatiba. Padayon karon ang investigasyon sang Ponte Pedra Municipal Police Station agod makilala kag madakpan ang nagpalagyo nga suspect shadow kag iban pa nga posible nga miyembro sang grupo. Nahibaluan niya nakuha sa paghinakop sa nga mga persona ang apat ka sachets sang nagaunod ginapatihan illegal nga droga kag may kabugaton nga 3 ka gramos kag mayra sang standard drug price nga 20,000 pesos, 20,400 pesos, 500 pesos nga by-bust money kag isa ka pouch nga nagaduag itom kag brown. Nagapabilin karon ang nadakpan sa kustodiya sang Ponte Pedra Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 upon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa iban pang balita lokal, nagpatigayon sang paghinun-anon ang Ross City Government, kaupad ang City Engineer's Office, Public Employment Service Office, Department of Public Works and Highways CAG, Department of Labor and Employment, agad nga preparahan ang implementasyon sang O-Plan Kontrabaha sang Gobyerno Nasyonal. Intalakay diri ang responsibilidad sang tagsaka ahensya sa epektibo nga pagpatuman sang programa nga may tinutuyo nga mapahagan-hagan ang epekto sang baha sa nagkalailain nga bahin sang syudad. Mangin kabahin man sang implementasyon ng mga benepisyaryo sang Dole Tupad sa Rojas City nga mangin responsable sa pagpanglimpyo kag pagpanghawan sa mga waterways kag creek agad malikawan ang pagbaha ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan.
0: Sa dugang pagka K5 nga balita ang lokal, voluntaryo nga ginsungka sa otoridad ang isa ka armas luthang sa Barangay Adlawan, Rojas City. Kinapayag ragikan sa isa ka pumuluyo sa nasambit nga lugar ang pusil nga isa ka homemade 12-gauge shotgun. Si Kronyara na ini sa kustodiya sang Firearms and Explosive Security Agency Guards Supervisory Section para man sinagakaigo nga disposition.
2: Sa iban pa ang balita lokal, dakop sa akto ang pito tanan kay individual nga nagapatigayon sang pagpangisda sa kalalawran nga sakop sang Panay Capiz, Hulyo 7. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanay alias Romel, 32 anyos, Cristito, 41 anyos, Lonsay mga boat captain, kag mga crew nga Sanay alias John, 34 anyos, Rene, 42 anyos, Dindo, 41 anyos, Fernando, 48 anyos, Limwell, 55 anyos, kag alias Julie, 36 anyos, nga Lonsay mga residente sang Barangay Kasanayan, Pilar Capiza. Nakuha sa ilang posisyon ang duha ka units ang pump boat nga nagabalor 10,000 pesos, duha ka units ang diesel engine nga may balor 60,000 pesos, fishing net nga nagabalor 70,000 pesos, kag mas o kon menos 30 kilos ang nagkalailan ng mga isda nga nagabalor 37,000 pesos. Nadakpan ang mga nasambit nga persona sa nga nagapatigayon sang troll. Sa karon yara na ang mga ini sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Municipal Ordinance Number 3-3 o kon ang illegal fishing.
0: sa pihak nga bahin ka K5. Arestado man sang ukon arestado sang otoridad ang isa ka government employee matapos serbihan sang warrant of arrest bango sa paglapas sang no helmet no driving ordinance Julio 7 sa Pueblo de Panay, Barangay Lawaan, Rojas City. Ginkilalang nadakpan kay alias Jude, 29 anos, kagresidente sa Governor Gabriel Hernandez Avenue, Barangay 5, Sining Siyudad. Ang warrant of arrest ang ginisyo sang presiding judge sa Municipal Trial Court and Cities, Branch 2, Rojas City, kagnapit siya no Hunyo 11 subong nga tuig. Ginrekomendar sa korte ang 3,000 pesos nga piyansa para sa temporary siniga kahilwayan na sa karoon nagapabilin nga nagkahunong sa karsel sa Rojas City PNP kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa City Ordinance number 022-2023 o kung ang no helmet, no driving ordinance.
2: Sa katapusan nga balita lokal, aprobado na sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa sang sangguniang panlungsod sang Rojas City ang revised Rojas City Child Welfare Code of 2026 nga kilalaman bilang una ang Bata Code. Katuyuan sang ordinansa nga labi pa nga mapasangkad kag maangot sa subong nga panahon ang mga pulisiya sang syudad para sa igtalupangod, protection kag pag-umwad sang mga kabataan. Inaangot man sini ang naga-exister nga Child Welfare Code sa mga bag-o nga layi kag sa mga pagpanghangkat nga ginapangatubang sa mga kabataan sa subong. Kalakip sa mga importante nga provision ang sang bag-o nga code, ang pagpabakod sang digital safety, mga programa para sa mental health, inclusive education, protection sa mga bata sa panahon sang kalamidad kag iban pa nga emergency, data privacy kag mas hugot nga mekanismo sa child protection. Sunod sa sangguniang panglungsod, nabuo ang hagna matapos ang seryosang committee hearings, mga konsultasyon kag maidid nga pagripaso kaupod ang nagkalailain nga talatapan kag stakeholder. Agad nga masiguro nga nagasanto ini sa pagkinahanglanon sumong sa mga bata sa syudad. Nagpasalamat naman si City Councilor Earl Sicad, ang author sang among hagna sa mga kapdanan nga miyembro sang sangguniang panglungsod, Committee on Social Services and Welfare, kag sa tanan nga nangin parte sang pagtukod kag pagpasa sang ordinansa nga nagatuyo nga labi pa nga maproteksyonan kag mahatagan sang igtalupangod ang mga kabataan.
1: Balitang Duhal, DTX 500 Morning News. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiza. Direkta naman kita kag K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Jason Weve Anuas nga babayi sa klan ginbuno sa liog. May kong dan sa detalye si ka-K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Pilason ang isa ka 19 anyos nga babayi matapos ginbuno sa liog samtang nag-aawat sa away sa nga iyang anobyo kag sang wala pa makilala nga lalaki sa may barangay poblasyon Libakaw Aklane. Ginkilala ang biktima kay alias Jessa, residente sa Lasambit nga lugar. Suno kay Police Captain John Larry Vidal, OIC sang Libakaw PNP, sandig silang inisang investigasyon. Papauli na kontane ang biktima kag ang nobyo sini nga ginapayag hubog nga sakay sa isa ka motorsiklo sang masumalang nila ang suspect. Dugang pasang opisyale, nauli sa sakitan ang natabong ang kumprontohana isang duwa. Rason niya ginawat inisang biktima. Apang nabunan ini sa wala nga liog gamit ang kutsilyo sa nga suspect. Manasig naman nga gindalang biktima sa Libakaw Infirmary Hospital apang bangon sa patal nga lastro. Ginrefer ini sa private hospital sa Banwasang Kalibo. Sa karon, nagapadayon ang ginahimong nga backtracking sa mga otoridad para nga makilanan ang nasambitan nga suspitsado. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Alin sa Kalibo, direkta kita sa Antique. Naka-record sang duha kapatay sa dengue sa sulod sang anum kabulan. Leptospirosis, may tatluman na napatay. May detalye sa balita si K5, Island Rose Magbanwa sang K5 News FM, Antique.
1: K5 News FM, live
4: Report. Naka-record ang Antique Provincial Health Office kon APHO kang darwa kakaso kang mga napatay bangod sa dengue humalin Enero 1 tagtab Hulyo 4, 2026 sa probinsya. Sa datos kang APHO, naghalin ang nasambit nga numero kang mga napatay sa banwa kang Pandan kag Patnongon. Nagdangat rin man sa 293 ang kabilugan nga kaso kang dengue sa nasambit nga period. Nagapanguna sa may maduro nga kaso ang Bugasong nga may 42, ginasundan kang Sibalem nga may 38, San Jose nga may 28, Valderrama 28, kag Kulasi nga 22. Sa piyak nga bahin na rejan man sa 25 ang kabugusan nga kaso kang leptospirosis sa probinsya kang Antique. Humali naman Enero 1 tubtub Hulyo 4, 2026. Sa nasambit nga datos, tatlo ran ang napatay nga nagalin sa Barbaza, Bugasong kag Kulasi. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Samtang balay sa Barangay Malubon na sunog, pamilya nagapangayo sang bulig matapos maubos ang ilang kabutangan. May kaungdan sa detalye si K5 Ariel Apas sa K5 News FM, Cadiz.
1: K5 News FM Live Report.
5: Sigtot dito nang tatibugas ko. Natatlo ka sa ako, ubos din. Nasunog, dalaman sa sunog.
6: Nagapangayo subong sambulig ang pamilya ni Juan Caspi Casado matapos nga masunog ang ila panimalay sa Purok Ipilipil, Barangay Malubon, Siyudad sang Sangsagay. Natabo ang insidente takna alas 9 sang aga, Hulyo 8, 2026, kag nagresulta sa pag-ugdaw sang ila balay kag pag-ubos sang halos tanan nila nga mga kabtangan. Suno kay Juan, base sa ginsugid sa ila kaingod balay, may nabatian nga kusog nga lupok antes nakita nga nagagawa nga aso kag kalayo sa ila balay. Bangod nga kahoy ang kadam-an nga materyales ang panimalay, gilayon ini nga gilamon sang kalayo. Sa karon nagapabili nga nagkinahanglan sang bulig ang pamilya, ilabi na sa mga bayo pamahaw kag iban pa nga pangadaw adlaw nga kinahanglanon. May duha ka kabataan si Juan nga pawang babaye, nagapangidad sang 6 anyos kag 10 anyos nga nagapiktuhan man sang among kalamidad. Sa pihak nga bahin ang iyang bana, isa ka tricycle driver nga ginkilala kay si Crisanto Dikin, kag ang iya nga income igo lang sa ila panginahanglanon matag adlaw-adlaw. Nagapanawagan ang pamilya sa may mga maayong kabubuton nga makahatag sang bulig pinansyal o kung donasyon nga mga bayo kag iban pa nga kinahanglanon agud makabangon sila sa natabo nga kalayo. Ano mang bulig bisan gamay, dako ang bulig sa ilang pamilya sa sining at iyon sang pagasulaya. Para sa DTX 500 Morning Newscast, inisi ka K5 Ariel Apas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Balitang Regional.
0: Kag K5 inyo nabatian ang balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita kag K5 buylog ang ginadulang sa inyo sang kaluan sang Ditex Coffee Mix. Ang healthy nga kape kag K5 bangod sa Ditex Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Ditex 500 Morning Newscast.
0: Direkta na kita ka K5 sa mga dalagkuan kag mainit nga balita sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang National.
7: Balitang National.
0: Ginpasab pena sang Senate Impeachment Court si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Agud magatubang sa nagapadayon nga impeachment trial. Ginmando ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero nga ang pagpaguha sang sabpena matapos ginpayag sang Impeachment Court Presiding Officer. Ang mga masunod sini nga testigo angot sang articles of impeachment nga may kaangtanan sa grave threats. Suno kay House Prosecutor kag Iloilo Representative Lawrence Defensor, una nga mag-atubang bilang testigo si Attorney Jeremy Lotok sa Lunes, Hulyo 13, samtang si Lopez naman ang natalana nga mag-atestigo sa Martes. Ginmando ni Escudero ang sabpena para kay Lopez nga mag-atubang sa Hulyo 13 tubtob 14. Nahibaluan nga si Lopez ang nagserbe bilang Chief of Staff ni Duterte sa Office of the Vice President sa tung Hulyo subong o konsang tuwig 2022, kag-anay man nga City Administrator sa Davao City sa tung Alcalde pa si Duterte. Nangin sentro man sa iyang kontrobersya sa itong Nobyembre sa 2024 matapos siya nga mag-contempt kagin preso sa House Committee on Good Governance and Public Accountability sa itong sa investigasyon sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President.
2: Sa dugang pangabalita nasyonal, magalon siya sa active shooter drill sa Department of Education o DepEd sa mga eskulahan subong asimana. Ini ang ginanunsyo ni DepEd Secretary Sonny Anggara sining o kahapon nga adlaw Miyerkules bilang kabayan sa mas ginpabakod nga school safety protocols matapos ang nakaligan nga insidente sa pagpanglutang nga imbolbado ang duha ka estudyante. Sunod rin igalon siya ang mga drill sa mabot nga Biyernes, Hulyo, Jeso, kon buwas nga adlaw. Nagudtudloan ang mga eskulahan sang nagkakaigo nga pagresponde sa tion nga mayara sang kasubong nga pag-atake. Samtang, nagahingyo naman sang bulig ang Department of Education sa Philippine National Police sa pagresponde sa mga naggaluntad nga bomb threats. Kalakip ang pag-inspeksyon sang SWAT teams antes nga ibalik ang mga estudyante sa sulod sang bulutuan. Ginataga naman pagtamod ni Anggara ang importansya sang psychological first aid para sa mga estudyante, manunudlo ginikanan kagkatapos ang eskulahan nga naapektuhan sa mga insidente sang kalakasan.
0: Sa dugang pangabalitang nasyonal, gintugutan ang kontraktor na si Sara Discaya nga makapiansa sang 1 million pesos sa ginaatubang sininga kaso may kaangtanan sa ginapahayag Ghost Project sa Davao Occidental. Madumduman nga nagapangatubang si Discaya sa kaso nga malversation of public funds pagpaglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act bangod sa nasambit nga proyekto nga nagabalor sang 96.5 million pesos. Suno sa desisyon sang Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City, Cebu, kulang pang ebidensya sang prosekusyon agod mapamatudan nga may direkta nga partisipasyon si Discaya sa ginapahayag pagpangpeke sa mga dokumento. Magluwas sa kontraktora, gitugutan man sang DPWH Finance Officer nga si Czar Ryan Ubongen nga makapiansa sang 300,000 pesos. Samtang ginbalibaran sang korte ang petisyon para sa piyansa sang walo ka iban pa nga mga akusado. Kalakip diri ang pinakaopesyal sang DPWH nga Santay Rodrigo Larete, Michael Awa, Joel Lumugdang, Harold John Villavera, Jafela Faunelan, Josephine Valdez,

0: Nakaroon kag kahimtangan sang pang-ekonomiya sa tagsakarihiyon na hangod matumod kong kinahanglan nga magpatuman sang wage hike ka. Dugang pa ni Marcos, ginalauman na nga may sumiter ang mga rekomendasyon sa mga regional wage board sa pagsugod sang Setyembre o kon Oktobre.
1: Direkta kita ka kay fans sa mga balita nga nagakahinabo sa lawasang pungsod Pilipinas.
2: Balita International. International.
1: Isa sa mga paborito nga kardinal nga mangin madason nga Santo Papa sa 2025 Papal Conclave sang ang temporaryo nga nagparaog sa pwesto matapos maglutaw ang mga alegasyon nga lima ka mga kababaihan ang nagpagwa sa mga alegasyon nga ginmolest niya sila sang kardinal. Sunod sa report, temporaryo nga nagparaog sa pwesto ang arsobispo sang Archdiocese of Rabat sa Morocco nga si Archbishop Cristobal Cardinal Lopez Romero. Ginpanginwala ini ni Romero ang mga alegasyon. Sunod sa payag nga isa sa mga biktima nagsulat sang nga reklamo kontra sa kardinal sang nagligad nga Mayo kay ginpasa ini sa Vatican Embassy sa Morocco nga nakita naman ang international news site sa agency France Presse. Ginakusahan naman nga masami nga nagansistar ang kardinal nga hakuson sila kay ginatuyo nga pisikal nga intimacy kaangay sang pagpanghalok.
0: Matapos saan nga balita international, 18 ka mga persona ang pilason matapos kumagsigab ang duha ka mga bomba sa siyudad sa Damascus sa Syria Martes. Ang mga bomba nga naglupok ang malapit lang sa hotel kung saan din nagatinor si French President Emmanuel Macron nga nagabisita sumong sa pungsod agod nga makikita kay Syrian President Ahmed al-Shahara. Abisar sa residente, ginpadayon ni Macron ang iyang pagbisita sa pungsod kag nagpadulong siya sa Presidential Palace.
2: Balita International. International.
1: Kakay Fabinho na batian ang mga balitang international. Direkta kita kakay Fab sa patang sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ginlift na mga kakay Fab ang tatlo ka bulan nga suspension sa excise tax para sa kerosene kag liquefied petroleum gas kon LPG. Ini kasunod sa pagnubo sang average Dubai crude oil price para sa mas marubo nga $80 kada barrel sunod sa Bureau of Internal Revenue ko BIR. Madumduman nga sa tong Abril subong atuin, hipatuman ang Executive Order No. 114 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod sang tensyon sa Middle East kag sa pag-atake sang Estados Unidos na nagresulta sa pagsakas ng presyo sang petrolyo sa managkalain-lain nga nagapanguna nga mga distributor.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang Sports. Sports.
0: Finals MVP Jalen Bronson inopirahan sa nawala nga pulso. May detalye sang balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ginpaidalom sa operasyon sa nawala nga pulso si New York Knicks star point guard Jalen Bronson kaginalauman nga magabalik ini sa basketball activities sa ulihi sang summer. Si Bronson ang naghampang nga may injury sa nawala nga pulso sa tion sang ila kampyonato sa NBA. Kag si Bronson ang naga-average sang 32.6 points, 4.6 assists, 4.2 rebounds kag 2.0 steals sa lima kampang sa finals. Kung sa diin, ginluto sang New York Knicks ang San Antonio Spurs sa ila pinakaunang kampyonato sa sulod sang 53 anyos. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko ag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balitang Sports.
1: Kakay Fabinho na batian ang balita sa patang sang hinampang. Direkta kita sa patang sang entertainment.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: MTRCB ginpatawag ang production team sang si Gabo. May kongdan sa detalya si Kakay 5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
5: Ginpatawag sa Movie and Television Review and Classification Board ang production team sang ABS-CBN primetime series nga si Gabo bilang kabahin sa ilang responsableng pagamay initiatives. Ini matapos makabato ng ahensya sa mga reklamo, may kang tahanan sa ginapahayag. Sobra nga pagpakita sang kalakasan sa nasabit ng serye. Sa opisyal nga pahayag gaging pagawa sa MTRCB, ilagin pahayag ang pag-angkod sang compliance seminar para sa mga producer kag representatives sa programa. Luyag nilang ang dialogo magplastar o kung magpaathag sa mga talaksan para sa age-appropriate content. Samtang ginakilala man ang importansya sa artistic creative

0: Tibitikag responsableng istorya. Samtang ginatagan pagtawad sa MTRCB ang padayong yung mandato sini para sa responsableng regulasyon sa media, paagi sa pag-iakag pagbuligan sa mga content creators agad maprotektahan ang kaayuhan sa mga tumalanaw. Ininga balita ang ginadulong sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, tinisika K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines. Alas 6:55 na sa aga. Ka-K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa GTX 500 Morning Newscast. Subungan daw ka-K5 sang Huwebes sa petsa 9 kita sa bulan sang Hulyo tag 2020 sa isa. Sa katapusan ka-K5 sang ala nagilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas sa atong partner sa technical side with ka-K5 Jove Cobera. Samon nga news director with ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal.
3: Samon nga station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
2: Kagsaamon mabot kaghambol nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Ka-K5 kami ang inyong tagbalita.
3: Ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
2: Ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: Kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no? Mm.
3: Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamo daga bulutoy, punggod gadagko kayo, nami siya pus-on kag ibutang. May studies og nalantaw ko. It will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial effect,
1: anti-fungal,
3: anti-fungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan la overnight.
3: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sibo sini nga acne, kampyon
1: ko na bis. Natural pa.
3: Natural pa. So ay ka problema, hindi
1: aside,
3: ka
1: man. Aside sini nga ibutang niya, inom gid siya.
3: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin naman ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct.
1: Nga, Sir Boy. Number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, special the monolaurin, makadto sa mga selula, mabantay na to nga daan, Sir Boy.
3: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system ma-atake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya.
3: Una na
1: especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
1: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
1: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya. Same sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: Bio.
4: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may Visio ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, mat kaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
5: May plima.
3: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos sa to, pagwana.
5: Ginapagwa niya.
1: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio kagay man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
3: Sa baba pa lang. Ha?
1: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imo nga lawas kung masiminto na siya?
3: Mansa.
1: So once nga good man siya, patay. Yeah. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa yung mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa yung mga kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active ng cancer cell.
1: D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporebiotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporebiotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: DTX 500!
12: Katalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi.
10: TDX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
0: Babaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ng
0: DTX 500.
21: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio con
1: campione radio
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Syudad San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Petsa 9 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Webes nga adlaw, ikapito nga bulan sa tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga K5 daga monitor na, nagatutok na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nagamonitor na sa 100.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Malantaw live sa Facebook, pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Mabatian sa K5 News FM Philippines mobile application. Isa kamariton nga adlaw sang Webes, mga ka K5. Medyo magulogal-umo na nga ton sininga kalangitan. Sa ton si magkauturan nga mga tagpalamati, ano bala mga balita, mga isyus kag impormasyon nga ton istoryahan diri sa ton sininga pagpangalagad. Droga sa CRC. Isa ka PDL na kuhaan sa nga ginapatian droga kag paraphernalia sa sulod mismo sang Capiz Rehabilitation Center. Ini naga-confirm mga ka K5 sa madugay na naton nga krusada nga mayara gid man sang droga nga nagagwa sulod sa CRC, mga ka K5. Ang pamangkot, paano ini na diskubrehan sino ining CRC nga nakuan sang shabu, kagano karon ang mga measures sang tagdumalan sang CRC para matap na ang pagwa sulod sang droga sa sulod sang rehabilitation center. Isa ka gidapatian buaya, hindi niya buaya sa Senado, Kongreso, Munisipyo, Kapitolyo, kag Barangay Hola, kundi gidapatian buaya na si Platan sa Sapa sa Barangay Mianay sa Banwas sang Sigma. Ang pamangkot, buaya gid man ninyo kung basi halolang o kung ibid. Samtang pagsulod sang baboy kag pork products sa probinsya padayon nga ginadumilian bangod sa pamaog sang African Swine Fever. Ang pumuloyo, mga hog raisers ginapanugyanan nga hugton man ang ginapatuman nga biosecurity sa ila mismo backyard kag mga piggery, mga ka K5. Samtang impeachment complaint bato kay Ombudsman Boying Rimulya, ginaluto na ang ginatudlo ng mga tao sa likod sini, mayara ginasiling ng mga tao man ni Anay Speaker Martin Romualdez, mayara ginasiling man mga tao, mga anay tao man ni Kwan, former Speaker and former President and Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang pamangkot, anong ginabasihan nila nga sa sining ginaluto nga impeachment, mga ka K5. Samtang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio ginaduso sa Korte Suprema nga ipauntat ang impeachment trial, mga ka K5. Apisar kapon, third day na sa impeachment trial sa bayan sang Senate as an impeachment court, mga ka K5. Amo ni mga balita nga aton pagatutukan sa bungadlaw sang Webes diri sa Foro de los Pueblos. Dirita na yung mga ka-K5 samtang nagayigup ka muda sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix para aga palang ma-detoxify na kamo, aga palang magka-focus na kamo kagmangin alerto, mga ka-K5, hindi kamo mangin loading, kag syempre mangin masadya, kag positibo ang inyo sili nga aga, topo daton dira mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Ang DTX Coffee Mix imo sa Marguso, the sugared sugarcane extract powder kag chia seeds, mga ka-K5. DTX Coffee Mix ha, topod tagid sa adlaw-adlaw ng tanan. Hambal gani sang iban, wala na sang mas naka-incendi pa sang adlaw-adlaw nga ginatuba nga risgo sang trabaho sa isa ka-journalist, kundi kapareho niya man nga journalist, ang risgo, ang dedikasyon naton, ang pagpalangga naton sa aton profesyon, ang pagtaya tason sa aton kabuhi, ang pagdedicate sa aton oras nga sobra-sobra sa aton trabaho bilang journalist, mga ka-K5. Ang pagbuhinta sa aton oras, sa aton pamilya, kag oras sa aton kagalingon para idedicate sa aton trabaho bilang journalist. Wala sang iban nga mas nakahangob sina kundi ang kapareho naton nga journalist, mga ka-K5. Amo man na ang DTX Coffee Mix. Wala na sang kape nga mas makahangop kung ano dapat kita ka-positibo, ano dapat kita ka-enthusiastic, ano dapat kita ka-healthy sa adlaw-adlaw nga tanan. Pinaagi sa pagpangape sa DTX Coffee Mix, gin-formulate ini nga kape, mga ka-K5, para mabuligan ka nga magka-focus, mangin alerto. If you're a working mom or dad, katuwang tagid ang DTX Coffee Mix. Gatrabaho ka man, breadwinner ka sa pamilya, katuwang mogid ang DTX Coffee Mix sa aton adlaw-adlaw nga pagbakas, sa aton adlaw-adlaw nga pagtimakas, mga ka-K5. Tandaan na, DTX Coffee Mix! O antes ang tanan, check tanay latest updates dalagan sa panahon, mga ka-K5. Ano ba lamang indalagan sa aton sinigat siyempo? Subong adlaw sang, ano subong, Webes? Mga ka-K5, doy baloon tabi na diri sa aton sininga pagpangalagad amang indalagan sa aton sininga panahon, gikan direkta sa aton koneksyon sa Pag-asa, siguro pulo forward mo lang partner kay Dulawi, gali ang gap. Opo daton sa line number 3 kay na pa nakahulato nakapangapi na gani, mga ka-K5, o aga pa nagpangapi aton mga abyan sa Pag-asa samtang nagabantay sa kay balanyo si Super Typhoon Inday. Grabe gid mo pagsulod niya sa partido, palak-palak nga super typhoon, mga ka-K5. Sa sobra niya kapalak, nabuhin-buhinan, pero sa niya mo ginakisa mo, basta palak-palak ka bala. Sa sobra mo kapalak, madusmo ka gidna. O, kung madusmo kami, kumasungi ka, timirisi mo eh. O, pero ining super typhoon Inday, nabuhin-buhinan niya puwersa, ari na lang sa typhoon category. Nagka-standby sa line number 3 aton koneksyon sa Pag-asa with Pag-asa weather specialist ka-K5 Lian Loreto.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito sa Bagyong Inday na may international name na Bavi ngayong araw ng Webes, July 9, 2026. Sa nakalipas nga na 6 na oras ay mas humina pa bilang isang typhoon category na lamang itong Bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong Bagyong Inday dahil nga po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin nitong Bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po no, or ngayong mga panahon na ito ay meron na din pong nakakaapekto na mga outer rain band o mga pag-ulan nitong bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. Expect po natin throughout the day meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa may Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa may Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday. Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po itong mag-close approach o maaari din po mag-landfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay masihina bilang isang severe tropical storm habang nag-landfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong bagyong Inday. Maaring hanggang kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya kung i-project nga po natin itong yellow na circle dito po sa mga sa track ng bagyo ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong bagyong Inday. Yung mga nasa color blue sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao. Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ito naman po yung ating rainfall forecast na makikita sa ating weather advisory. So within 24 hours, makakaranas po ng malalakas sa mga pag-ulan yung ating mga kababayan na nasa probinsya ng Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Yung mga nasa yellow po, sila po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall. At kung ihalin tulad po natin ito sa balde ng tubig, within 1 square meter, maaring makaranas ng 4 hanggang 8 balde ng tubig na ibinuhos po sa 1 square meter area yung ating mga kababayan dyan. So itong mga pag-ulan na ito ay maaari pong magdulot ng mga localized flooding. So kung nandun po tayo sa mga areas na bahain, mga low-lying areas and also malapit sa mga ilog ay sana po ay maghanda po yung ating mga kababayan. But aside po dito sa mga probinsya na maaaring makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan dun nga po sa mga nabanggit natin na lugar sa may Cagayan Valley, Cordilleras, Bicol Region, Eastern Visayas, and Ilocos Norte, dulot ng Bagyong Inday, at maging sa may Mimaropa at sa western sections ng Visayas and Mindanao, dulot ng habagat. Pagsapit naman po bukas ay mas lalakas po yung ating mga pag-ulan dulot ng habagat. Dahil nga po, habang binabaybay nito ang North Philippine Habang binabaybay po ng bagyo ang North Philippine Sea ay hihilahin po ng bagyong Inday yung habagat patungo dito sa may Palawan and sa may Visayas and Mindanao area. So mas lalakas po yung ating mga pag-ulan bukas especially po sa mga probinsya na nasa orange. Ito pong Occidental Mindoro at Antique ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall na maaari po nating halintulad sa 8 hanggang 16 na timba ng tubig na ibinuhos sa 1 square meter area within 24 hours. Yung mga nasa orange ay posibleng makaranas ng mga malawakang pagbaha and posible din yung mga paguho ng lupa. So habang ngayon ay maghanda po yung ating mga kababayan, kung kailangan po natin ng evacuation measures ay mag-contact na po tayo sa ating local government units. 50 to 100 millimeters naman na rainfall yung inaasahan dito po sa mga kababayan natin sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa Maya, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Palawan, Bataan at sa May Zambales. Kung mapapansin nga po natin, mas tataas na po yung orientation ng southwest monsoon sa susunod na mga araw. Aside po dyan, yung ating bagyo po ay makaka-apekto pa rin po sa May Batanes. So expect natin yung mga pabugso-bugsong hangin at malalakas na mga pag-ulan sa May Batanes bukas. Other parts naman po ng ating bansa, especially sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, and parts ng Zamboanga Peninsula, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan. By Saturday ay mas malakas naman po yung mga pag-ulan dito pa rin sa Occidental Mindoro at Antique, 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. At mas marami na po mga probinsya sa Luzon ang makakaranas ng mga matitinding pag-ulan din. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. So kung mapapansin po natin, from north hanggang sa northern part ng Luzon hanggang sa Visayas, apektado po ng habagat dahil pinapalakas nga po ito ng bagyo. So 50 to 100 millimeters of rainfall po yung inaasahan natin sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, maging sa nalalabing bahagi ng Western Visayas, Negros Occidental at sa Negros Oriental. So yung critical po talaga no na na malaman ng ating mga kababayan na kahit hindi mag-landfall yung ating bagyo sa anong bahagi ng ating bansa, palalakasin pa rin ito ang ating habagat at yun ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Other parts naman po ng Luzon and Visayas, meron din po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, although hindi gaano kalakas compare dito sa mga probinsya na may color yellow and orange. At kahit wala po tayo sa wind signals from ngayong araw hanggang sa Sabado, ay meron po tayong mga pabugso-bugsong hangin sa halos buong bansa dulot po ng habagat. Para naman po sa warnings or yung gale warning natin para sa dito po sa Pilipinas, ay meron po tayong nakataas na gale warning sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboard din ng Visayas dahil nga po sa matataas na mga pag-alo na maaaring umabot ng 5 meters, especially dito malapit sa mga periphery nitong bagyong Inday. So nakataas po yung gale warning natin sa Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, Isabela, northern Aurora, Polillo Islands, maging sa may eastern coast of Camarines Norte, northern and eastern coast ng Catanduanes, and also sa may northern and eastern coast ng Northern Samar. So, kung may gale warning po tayo, bawal pong maglayag yung ating mga kababayan. All types of sea vessels po ito. At kahit wala po tayong gale warning, dito naman po sa eastern sections or eastern seaboards ng Visayas and seaboards din po ng Mindanao, nasa katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung ating karagatan. So doble ingat pa rin po, especially doon sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Yan lamang po ang latest about dito kay Bagyong Inday. Next update naman po natin ay mamayang 11 a.m. Ako po si Lian Loreto, magandang umaga at ingat po tayo lahat.
4: Maraming salamat Lian Loreto sa gindulong weather update diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. So lauman ta pagulan-ulan mga KK5 mailang away kita diri madala sa yellow warning no nga ginpagwa sang pag-asa mga KK5 ka posibilidad sang pagbusang bunok nga ulan. But of course ang neighboring provinces ta may forecast no nga maga kwani may maga potential nga pagbubo sang ulan-ulan mga KK5. Pero diri sa ato nang kalangitan ta subong medyo magulogal umon lang mga KK5 kag kun lantaw nyo. Although nagbubuin-buin na ng puwersa sang from super typhoon ang typhoon category, pero kung Antonio Triblio, kadako-dako sa Gyapon mga KK5 sang malabutan sining bagyo nga si Inday. Apisar ari ini siya sa kalalawran kagula pa ginalantaw nga maglandfall ini sa kadutaan diri sa Pilipinas, pero ang habagat iya sininga pakusugon mga ka-K5. So padayon tanga monitoron na padayon tanga bantayan ining bagyo mga ka-K5, pero pasalamat kita nga naglulikdas lang ini sa Pilipinas, pero ang direkta niya sininga pamahog posible ang mga utod dato sa Taiwan amo gidi ang maiguan mga ka-K5 tumbukon sa sining bagyo. Tob-tob magtabok ini dito sa mainland China, mga ka-K5. La 7:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Kung may mga minsay, kamoy padalay na mga ka-K5 diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo nyo sining mga messages. Mga updates and developments sa Bagyo Inday, mga latest information sa dalagan sa itong panahon, mabatian nyo na diri sa itong sining pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kag mabasahan sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kung naga-Facebook ka naman lang, kagusto mo insakto, husto, masaligan, kag-updated ng mga balita, ang imo mabasahan, kadto na sa Facebook page ng K5 News FM Rojas. I-like, i-share, kag-i-follow, mga ka-K5. 29 minutos na bilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 8. Ang latest updates dalagan sa panahon ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Good morning kay Ma'am Lisa Barrientos, naga-monitor na Ma'am Lisa Barrientos sa Tambaculasi, Carmelo Villaruel. Good morning Carmelo Villaruel. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Roja, naga-tutok na Bebo Patricio. Good morning kay Ma'am Roda Donato Amago sa may barangay Dinginan. Salamat gid sa pagtutok. Ma'am Elsie Acuña, may aga Ma'am Elsie, kag good morning man kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot. Kay Ma'am Roda Donato Amago, nagatutok na. Thank you, good Ma'am Roda. Nonoy Latusa, nagapamati na kami diri sa poblasyon proper sa Banwa it Mambusaw. Uy, kamustang tubod sang gripo nyo da sa Mambusaw? Kay man na inyo, service provider sang tubig, kadamo sang reklamo, kita nga na baton. O, kamusta dang water supply nyo sa Mambusaw, subong? Good morning landa sa kay Sir Nonoy Latusa, kag sa mga taga-poblasyon proper. Dorin Diocena Artates, good morning Ma'am Dorin, kay Ma'am Dolores Abilarde sa may barangay Lawaan, gatutok na kag sa mga taga Dinginan, no? Kay Ma'am Roda Donato Amago. Belen Sunyo sa Sunyo Family sa Ganson Hamindan, ga-monitor na. Naga-monitor naman si Ma'am Bernadette Umiten Calzado, ara sa dakonosubong sa Baliwag, Bulacan, pero samtang naga-Facebook, ga-pamati sa K5 News FM. Ma'am Rhea Umbas Kalinao Balbona, dira sa may Barangay Kulasi, Rakis Mulo, good morning. Leo Jan Bilyones, nagatutok naman si Leo Jan Bilyones. Madamo, gigi salamat, Leo Jan Bilyones. Kay Rodolfo Evangelio Jr., nagamonitor naman, thank you, good. Rodolfo Evangelio Jr., kagsaton sininga mga suki, ng mga ka-K5. Louis J. Dimo, good morning. Kagkay Tristan Wyatt Gulay, mayang aga, salamat, gid sa pag-monitor. Pagbalik ta, mga ka-K5, kagabi, isa ka PDL, person deprived of liberty, nakuhaan sang shabu. Ginaligar shabu sa sulod sang Capiz Rehabilitation Center. Sino ini nga PDL, kag paano ini na monitor, paano ini na sakote sang mga otoridad? Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdom.
5: K5 News FM. News FM.
8: Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
10: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: DTX 500.
14: Ano kinabatsag mo sa ako? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: Three times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
13: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
17: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
19: Babakan sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
19: Mabahal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
13: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
13: I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas gin pa Pasko, kag mas gin pa namin. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
11: Puro de los pueblos.
0: Quezana Villarreal.
1: Para sa Foro de los Pueblos. De los
2: Pueblos. 20 minutos sa nabilian ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8 o kuna lasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Uy, good morning kay Ma'am Imelda Canones. Ma'am Imelda Canones, good morning. Dere sa Westlake sa mga neighbor na munda, no? Sa may Westlake Subdivision, sa may Barangay Dayaw, sa mga neighbor da naton sa Westlake Subdivision, sa may Barangay Dayaw. Good morning. Ilabi na kay Ma'am Imelda Canones. Madamo, gigi salamat sa pag-monitor dere sa K5 News FM. Nagatutok man, no, si Emily Gardose Armada. Sa kay Mercedita Vigo, Rose Bello, Arman Armada, nagapamati na. Good morning, Ma'am Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside, upod kay Pau Pau, kag kay Vic Vic, kag kay Ma'am Leia Baez, dira sa may Barangay Tisa, Innocentia Street, mayong aga, Roderick Sagayon, gapamati na, dira sa may Barangay Punta Tabok, MJ Joy Quebrantar Abalo, watching live, kay Ma'am Marisol Kitchen Kadigal, nagapamati naman, kay Ma'am Becky Lana, nagamonitor na. Toto Joanne Belvi sa may Barangay Takas sa Pontevedra. Marisol Ketson Kadigal Kagdoy Arthur, salamat gid sa pag-monitor. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Check ta na i-report sa Tun Siniga Patrol, isa ka PDL, ginapayag karon na kuhaan sang shabu sa sulod mismo sang Capiz Rehabilitation Center. Paano ni nakuhaan sang droga? Paano ni na monitor sang tagdumalan sang CRC? May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
4: News FM live report.
6: Yes, KK5 Roldan, kagabi no nagpangayo man sang assistance ang Capiz Rehabilitation Center sa aton sila katapos sang Ross Component City Police Station. Matapos no ining isa ka person deprived of liberty kati 5 Roldan no kon PDL makuhaan ni siya sang ginapatihan illegal nga droga alas 5 imidya kahapon suno kay provincial o kon kay CRC Jail Warden Arjuna Ingkong kati 5 Roldan ining PDL nga si Alidar De La Peña, Alidar De La Peña 19 anyos residente ni San Pilar kag may kaso ini no may kantanan man sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon may kantanan man sa illegal nga droga ang yasini nga una nga kaso rason nga na priso ini kag Kipay Buldan mga alas 5:30 kahapon nag padulong ini sa CR ining PDL apang na mutika no sang yaman sini nga kapdanan sa PDL nga may makaduluda ini nga hulag nga maging pakamaayo man no sang kapdanan ni man nga PDL nga i-report ini sa duty nga jail guard Kakipay Bruldan. So mo to ginkatuan man sang jail guard ining PDL nga ini kay Kakipay Bruldan dito ni siya dapit gali nakaano sa may chapel dira sa may CRC na pahamtang kay dogin na isolate ni sila no separate ni sila sa halin siya sa may cellda 3 apangin pamtang isa anay sa may chapel area may mga kapdanan ni siya bangod ni sa sini na supplier sini nga balatian Kapkik 5 Roldan no sa pagpadulong man sang jail guard ginrikisa ini siya na recover siya sini nga posisyon ang tatlo kasasays ang ginapatihan illegal nga droga kati 5 Roldan lakip na diring isa kasasiman nga nagaunod sang residyo kati 5 Roldan kag ini nga PDL nga ini mag-avail na ni kuntani no sang plea bargaining agreement kati 5 Roldan may kantanan siya sini nga nagligad nga kaso apang suno kay provincial jail warden o kon kay CRC jail warden Ingkong posibleng maapektuhan ang iya sining application matapos Kakipay Buldan nga na recovera ni siya sang suspected shabu kag padayon no ang investigation sang pamunuan sang CRC agod may baluan kung paano ni naka sulod siya kag ipamangkot man ato ning PDL kung di niya ninakuha kung paano yun ninakanaara siya ni ang illegal nga droga ambot lang iya sininga sa bat pero na ako e sininga nagagamit giman sa Kakipay Buldan sa bahi naman sa naton sininga
2: ginako CRC ginako niya nga nagagamit sa shabu sa sulod sang CRC
6: Yes, kaki five Roldan. So mo gani nang gintamangkot manaton kay Jail Warden Ingkong ti hindi lang ni isa lang kabes o kung madamo na ni nga beses mo lang may mga na-recover dira sa selda ng mga suspected sa bu paano bala nakasulod dira kay Five Roldan. So ang sabak ni Ingkong vulnerable kuno ang ila sini nga lugar kay ti alagyan kag ibang posible gina itsa lang dira bala sa pader kag ginaako yaman nga kulang sila sa guard o kung gil guard kakipanulan. Ari para matsindihan sa naton sininga tagpalabati, ari ang sabat man kabahin sa naton sininga interview kay CRC Jail Warden Arjuna Ingkong.
0: Kagina, no, nung tuwag siya ako na akong guardia na may nakapan sila na siya ka-PDL na siya i-apostoli na suspected na siya buk. Sige, daging patawa ng isang polis, ang mas legalotan ng katulad.
7: Okay, sige sir.
0: Kay Kagina ko nung between mga 5:30 or 6, may nakasugid sa ilang, may nakasugid na isa ka diraman nagamit sa suspected sa book dito sa kalugar sa chapel sa chapel. So sige dagin kuhaan siya pa din sa
7: okay. Ano ning pangalan sa naton sininga na dakpan niya PDL sir?
0: Si Adelang Ken Adelang Escosa.
7: Sige sir.
0: Adelard de la Peña, great, no, ayang alam. Disnebianos, ayang kwan, Disnebianos, taga-pila rin siya.
7: Pila?
0: Kaso nga 9165.
7: Ah, okay, may kang tanaman sa illegal nga drug ka. Pila na siya katuig, di sa nga na-prison?
0: Siguro wala pa ni sa katuig. Bago lang eh. Kag-apply niya sa plea bargaining, managuwa na ganit niya siya.
7: Okay.
0: Yung BDA naman ni siya. So, gaulat na lang siya sa mando sa korte, sa order sa korte. So, galing dakpan siya ng dugangan niya ng kaso.
7: So, maanuguan siya tani. So, sa muning nga natabo, posibleng nga tinergi din siya ni. Okay. May kang tanan sa mga monetary, sir, paano na din nakasulod man?
0: Well, ang kunin mo tanaw, no, ang CRC, vulnerable, it's because nga inapalibutan sa ang kasada. May mga pumuluyo kita ang nagasugid sa aton, nga may ara kong kisa ang nagamutok kung gabi, kagkon mag-aaga, nga may ginaboy din sa sulod sa CRC. Which is yung mabalaan na lang nato na after 3 days kay wala man sila gasugid sa sigida, wala sila ga-report. Mabalaan na lang na after 3 days na may ginaboy ulit. No? Ikadwa, naton ng mga gwardya, kulang. So hindi naton 100% mabantaya ng ang aton na pasilidad. So that's why siguro muna may mga nakalusot na droga.
7: Sa din ni posible ya sir na na gigikan ng ining na ara siya ng recoveries.
0: Well, kung sa din nagalin, well, ang iba mangkot man amon siya, wala man siya kasugid, no? Natural hindi niya siya mangsugid.
7: Okay, so ano ni siya, sir? Di ni siya nabilong na selda, sir?
0: Siya, tuloy siya selda 3 ni siya. Pero ginhali ni siya sa chapel kay may

0: driver.
1: Ang tricycle driver.
0: Yes, ang pagdami ka tatlo, mas.
1: Okay. So, na-mention mo, sir, kulang ang guardia. Pila di subong ang guardia sa CRC, sir?
0: Kailangan mong guardia 13. Divided by 3 pa ina. 3 groups.
1: Ah, okay.
0: So, taga-adlaw, ma-duty na apat. Masunod ang man. Dahil ganito kung may mga hearing, hindi kulang ang
1: So, pila subong, sir, ang population sa PDL diri sa CRC?
0: 371.
1: So, amo na gali kadamo. No? Anong may mga tikang, bala kita, sir, nga mga bibulig sa aton nga gobyerno para well, mapasangkad ang seguridad?
0: Isa ina, no? Nagpangayo man ako to sa aton na gobernador, Castro, sa dugang gwardiya, no? Isang auxiliary guards na lang. Nang kamayo ako. So, hopefully, maximum.
1: Okay. Ay, by the way, sir, na din gini particular nga na kuha siya siningig daan or ano siya, din dapit?
0: Siya, gina mismo siya bulsa.
1: Ah, siya gina bulsa. So, gina
0: na tag. Ginabit-bit niya ng do ice cream.
1: Nang do
0: sulod na
1: ice cream. Ba?
0: So, ginabit-bit niya na.
1: So, kaya kung ato so, nakitaan.
0: Yes, initial pa lang ini no pero makonduct kita sa investigation kasi naulat ko pa ang report sa sergeant of the guard na ko na nakadako. So mawala na boss.
1: Okay.
0: Kasi mapa-investiga kita kung din ginialin.
1: Okay kung aton na obserbahan no na alagyan ng gitsabalasan.
0: Yes.
1: Oh, so nung may mga CCTV man sa mga pagdarga sir.
0: Yes, may CCTV pero limited lang atong CCTV. Daw kilala ni daw anong lang ni ka CCTV. Isa sa dito sa likod, isa diri duwa da. Kag isa dito sa may nanalim ko. Dalawa.
1: Okay, so bali ano sir no, may separate man diri sa male sa female no.
0: Yes.
1: Okay. Ang female, sir, pila sila, sir, sa...
0: 12.
1: 12. Ah, okay. Tapos mas damo ang mga lalaki. Sige, sir, amin mo na lang mabilin yung mensahe.
2: Okay. Sige, K5, Darren.
3: Yes, no, K5, Roldan. Amo tong kabahin sa ngaton sining interview kay Jail Warden Arjuna Ingkong. So, magakandak pagin sila, no, ongoing ang investigation kung paano gini... nakuha no kundi niya nagalin ang na recover nga droga sa sining PDL kiti ara sa iya bulsa man ni nakuha kag naginabitbit ni siya nga sulodlan bala sang ice cream kati 5 roldan inang selecta ka color pula bira iba nakabutang man nga mga na recover nga mga drug paraphernalia no may aluminum foil lighter kag iban pagid kati 5 roldan so sa subong iano na ni siya no o kuna pasakaan ni siya sang kaso kaki 5 roldan kag mapektuhan ginyang iya sining plea bargaining kaki 5 roldan sidugan nga mga impormasyon tutukan namang diri sa K5 News FM Rojas report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos ini si kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis K5 News FM Foro
2: de los Pueblos nabatian ang report ni K5 Darren Henson diri sa aton pagpangalagad balikan tani mga ka K5 kay kadamo karon sa mga palamangkutanon ta angot sa sining dugay na ning mga nagakatabo diri sa Kapis Rehabilitation Center balanta ng problema balanta naman ang solusyon pero tiway man ginaksyonan sa Gyapon resulta priso libre nga makasuyop siya buo sa sulod sang rehabilitation center mga ka-K5. Balikan ta na pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500.
5: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang

0: OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. No? ROS kag RNS. Nga nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
1: TTX 500.
2: June 7, Lord, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
0: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
4: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito ang init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa ano, engine room,
5: kusina,
4: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
5: Correct.
4: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pag gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin ma-untatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidant.
5: Nga ara sa DTX 500.
0: Nga ara
4: sa DTX 500.
1: DTX 500!
6: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. E3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics